0: Oras sa buong kapuluan, garap ng 3 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel. Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Oy, bago tayo magsimula mga kababayan, gusto ko lamang pong batiin ng happy, happy birthday ang atin pong boss, ang ating hepe ng Engineering Division, Engineer Rodentor Domingo. Isang happy, happy birthday po, Boss Red, mula po sa ating mga kasamahan din, mula po sa ating technical team. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, diba si, oh, si Boss Mark Boqueron, at of course, nandyan din si Arnel Villamor. Wala si Mary dyan. Wala, day off yata ni Mary. Maraming pagbati po, yan, mula sa ating mga kasamahan, sa ating chief ng Engineering Division. Happy birthday din po sa ating kasamahan mula naman po sa Sports Radio RP2, Sria Arevalo. Happy, happy birthday po, ma'am. Ayan, maraming pagbati mula po sa ating mga kasamahan dito sa ating flagship station, Radyo Pilipinas 1.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nakasalubong natin mamaya si Boss Red. Papa-blowout ba si Boss Red? Ayos! Happy, happy birthday po. Samantala mga kababayan, tagapin natin ang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Pagbilang sa absentee senators, pumabor sa acquittal at salungat sa prinsipyo ng hustisya at pananagutan. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Inihayag ni Triumph spokesperson at kabataan party list Representative Rene Co na taliwas sa hustisya at pananagutan ang otomatikong pagpabor sa akusado, ang hindi pagboto, abstention o ang pagliban sa impeachment trial ng mga senator judges. Ito ang pahayag ni Co matapos ang pagtalakay ng voting threshold ng amicus curiae o friends of the court. Diin ni Co hindi makatarungang isama sa magiging bilangan ang mga absent at walang ambag sa paglilitis. Itataob kasi nito ang buong proseso ng impeachment sang-ayon ng mambabatas sa ibinahagi ni na dating Chief Justices Hilario Davide, Artemio Panganiban at Renato Puno. Nanawagan si Co na maging mapagmatsyag ang publiko lalo na sa parating na oral arguments at botohan ng Senate Impeachment Court kaugnay ng voting threshold. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, panukala para palawigin ang termino ng barangay at SK officials, may papadala na sa tanggapan ng Pangulo. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Maari nang maiyakyat sa tanggapan ng Pangulo ang panukal ng batas na magpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan o BSK sa 5 taon mula sa kasalukuyang 4 taon. Ito ay matapos i-adopt ng Kamara ang bersyon ng Senato sa panukala. Dahil dito ang hindi na kailangan dumaan sa Bicameral Conference Committee ang panukala at maari na itong direktang ipadala sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo. Sa ilalim ng panukala, ang barangay at sanggunian kabataan elections na nakatakda sanang isagawa sa November 2, 2026 ay ililipat na sa ikalawang Lunes ng Nobyembre 2028 at isasagawa kada 5 taon pagkatapos nito. Dahil sa 2 taong extension sa kanilang termino, ituturing na nakumpleto na ng mga incumbent elective barangay officials ang isang buong termino sa kanilang kasalukuyang posisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Senador Bam Aquino, hinikayat ang gobyerno na bumuo ng sariling AI model ng Pilipinas. Ang ulat na yan mula kay Nifa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinimok ni Senador Bam Aquino ang pamahalaan na bumuo ng sariling artificial intelligence o AI model ng Pilipinas para maprotektahan ang kultura, wika at pananaw ng mga Pilipino. Sa budget hearing ng Senate Committee on Finance para sa 2027 budget ng DOST, sinabi ni Aquino na malaki ang pagdepende ngayon ng mga Pilipino sa mga dayuhang AI gaya ng ChatGPT, Cloud at Gemini. Babala niya, habang ginagamit ang mga Pilipino ang AI, maaari rin itong ma-influensyahan ang kanilang pananaw dahil nakabatay ang mga sagot nito sa perspektiba ng mga lumikha ng app. Ayon kay Aquino, maaari nga magkaiba ang pananaw ng isang Chinese-made AI at Filipino-made AI sa mga issue gaya ng South China Sea at West Philippine Sea. Sinabi naman ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., may mga ginagawa na silang locally made large language model na sasaklaw sa mga pangunahing wika ng bansa, pati sa mga hindi gaano ginagamit na wika. Ipinakita rin ng DOST ang itanong na isang AI chatbot na kayang tumanggap ng mga tanong sa Filipino, English at Taglish. Minungkahi rin Aquino, maaari itong gamitin sa government services para matulungan ng publiko na maunawaan ang mga proseso, permit at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Samantala, sinabi ni Solidum na nangunguna ang DOST sa research, operations at talent development para sa National AI Strategy, habang ang DICT ang nakatutok sa infrastructure at connectivity at ang DepDev naman sa governance at policies. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Ang tanong niyan, popondohan ba ng Kongreso yung pagtitrain doon sa LLM na binubuo ng DOST? Problema, okay, sige, magtitrain tayo ng sarili nating language model, pero sun-based. Yan yung data center natin, labas pa rin ng bansa. Anyway, yung mga ibang concerns lang, mga kababayan. Samantala, driver's license ng aktor na nakabangga sa Rizal ni-revoke na ng Land Transportation Office. Ang ulat na yan mula kay Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tuluyan ang ni-revoke ng 2 taon ng Land Transportation Office ang driver's license ng aktor na sining Yumula kaugnay ng road crash na kinasangkutan nito sa Marcos Highway Antipolo no Agosto. Sa investigasyon at pagdinig ng LTO na patunayang may pananagutan si Mula sa paglabag sa reckless driving at idiniklarang improper person to operate a motor vehicle. Ito ang naging batayan sa 2 taong revocation ng kanyang lisensya. Una na rin inamin na aktor na nakararanas ito ng matinding pagod kaya nawala ng kontrol sa kanyang minamanehong sasakyan. Nananatiling nakaalarma naman ang sasakyang sangkot sa aksidente para matiyak ang pagkapatupad ng parusa at maiwasan ang anumang transaksyon dito habang umiiral ang resolusyon. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Merian Bastasa. Konstruksyon ng detention sa Maynila ang maaarangkada na ayon sa DPWH. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimula na ang konstruksyon ng water detention basin sa Raja Sulaiman Plaza sa Malate, Maynila. Ito ay bilang bahagi ng mga hakbang laban sa pagbaha ng DPWH at ng Marcos Jr. Administration. Ang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay kayang mag-imbak ng humigit kumulang 3 milyong litro ng tubig ulan bago ito ilabas patungong Manila Bay. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis at komprehensibong pagpapatupad ng mga proyekto laban sa baha kabilang ang pagtatayo ng detention basins at pag-upgrade ng mga drainage systems at pumping stations sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 13 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, magbabalik po kami matapos ang lang mga paalala.
1: Francis Kiko Flores.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
7: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Sabing apat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, muli pong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Gabin pa natin ang mga karagdagang pang mga balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas pa rin ng ating himpilan. And this time, mga kababayan, mula po sa ating mga network stations sa iba't ibang mga lalawigan at bayan sa bansa. DNR Express Permitting on Wheels kasado na sa Natividad Pangasinan sa Setyembre 23. Ang ulat na yan mula kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayug.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Isa sa gawa ng LGU Natividad Pangasinan sa pangunguna ni Mayor Rosita Rafael ang isang Permitting on Wheels Mobile Service Outreach Activity sa Natividad upang mailapit sa mga residente ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa September 23, 2026. At ito'y gaganapin sa Natividad Evacuation Multipurpose Gym sa pakipagtulungan ng DNR Senro, Environmental Management Bureau at Mines and Geosciences Bureau, gayon din ang DAR. Kabilang sa mga serbisyong ihatid ng DNR Senro, ang libreng aplikasyon para sa agricultural at residential patents, land status certification at verifikasyon ng mga titled at untitled property, aplikasyon para sa chinso registration at recutting permits, pagpaparehistro ng private tree plantations, certificate of verification para sa transportasyon ng kawayan at uling, at local transport permit para sa wildlife at science research specimen. Samantala, magbibigay naman ng EMB at MGB ng mga serbisyo kognay na environmental compliance certificate at certificate of non-coverage wastewater discharge permits, permits to operate air pollution source installations, hazardous waste registration, mining permits, quarry operation clearances at geohazard assessment at certifications. Makinabang din ang mga agrarian reform beneficiaries sa mga serbisyong hatid ng DAR, kabilang mga konsultasyon hinggil sa agrarian land titling, CLOA at EP at land holding status verification, pati na rin ang technical at legal assistance. Layunin ng inisyatiba na mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga residente ng Natividad, particular sa mga magsasaka, may-ari ng lupa, business owners at iba pang nailangan ng kakulang permits, sertifikasyon at dokumento. Sa pamagitan ng mobile service outreach activity, mababawasan ang oras, gastos at abala na kakailanganin ng mga residente sa pagpunta para sa mga regional office at central offices para lamang makuha ng kinakailangang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon.
11: Bangon.
7: Bayang Mahal.
11: Bangon. Bayang Mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
11: 738 AM.
0: 17 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa punto po ngayon, mga kababayan, tayo po ay makikipag-ugnayan mula po sa tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, Ginoong Vicente Gregorio Tomas. Ito po may kaugnayan sa tinatawag po nating ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Ito po ay dahil sa pangangailangan natin, hindi lamang po ng ating bansa. That keep in mind, tayo po ngayon ng chairperson tayo ngayon ng ASEAN. Nangangailangan po ang pakikipagtulungan ng mga bansa na nasa ilalim ng ASEAN upang tugunan ang usapin sa disaster resilience. Joining us this morning, mga kababayan, ang ating OCD spokesperson, Gregorio Tomas. Sir, magandang umaga po.
13: Opo, sir. Isang magandang umaga din po sa inyo sa lahat po ng ating mga listeners and viewers po ng inyong programa.
0: Opo, Director Tomas, sir, maraming salamat po muli sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Kaya nga po ng ating nabanggit, nagkaroon po ng ASEAN Ministerial Conference on ginanap nitong September 15, kamakailan lang, to 16, yung ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Ano po ang naging layunin ng pagtitipong ito at sino-sino po yung mga nakatulong natin, naging katuwang sa ginanap na conference?
13: Thank you po, sir, sa katanungan. Ang pangunahing layunin po ng AMCDR ay ang pagsama-sama po ng mga bansang ASEAN upang mapag-usapan po kung ano po ang dapat pong mapapalakas, paano po nila mapapalakas ang disaster resilience ng buong rehiyon po, sir. Tinalakay din po dito sa ating AMCDR ang implementasyon ng ADMIR o yung work program ng 2026 to 2030. Paano po mas mapapalakas ang early warning at anticipatory action? At paano din po mas mapapaghandaan ang response at recovery? Kabilang din po, sir, dito ang usapang disaster risk financing, innovation, local capacity, at whole of society approach. Bilang bahagi po ng 2026 ASEAN chairmanship po ng ating pong bansa, ang conference ay naging pangunahan o pinangunahan ng Department of National Defense at ng Office of Civil Defense din po, kasama ang ASEAN member states, secretariat, ang AHA Center, mga disaster management authorities, experts, private sector, academia, civil society, at iba pa pong mga stakeholders and partners po dito po sa AMCDR 2026 po, sir.
0: Hello, yes, maraming salamat po, Director Tomas, sir. Kabilang po ba sa napag-usapan natin doon sa ginanap na conference, yung ASEAN Post-2030 Resilience Vision? Kabilang na rin po yung usapin naman sa climate change?
13: Opo, sir. Kabilang po sa pangunahing pinag-usapan, ang mga panganib na patuloy na nagiging mas komplikado, di po ba, sir, yung tinatawag natin na complex disasters.
0: Opo.
13: At ito ay magkakaugnay-ugnay po, sir. Dito po, kasama na yung epekto po ng climate change, ng urbanization, environmental degradation, technological disruptions, at iba pa pong mga risk or hazards na maaaring po magkaroon ng cascading effects pag ito po ay tumama sa mga bahagi po ng ASEAN member states po, sir.
0: Opo. Director Tomas, pwede po ba kayo magbahagi sa amin ng ilan sa mga nilalaman? Just a few key points dito po sa ginanap nga po no, na conference. Sa parte naman po ng ating bansa, what were the contents ng ating pong yung tinatawag naman nila declaration?
13: Opo, sir. Ang pinakamahalagang resulta po ng ating AMCDR 2026, yung pong formal adoption ng Manila Declaration on Advancing ASEAN's Disaster Resilience Agenda towards 2030 and beyond. May tatlo pong pangunahing direksyon ito. Pabilisin ang implementasyon ng ADMIR Work Program 2026-2030. Palakasin din po ang accountability, monitoring, at learning para sa disaster resilience at hubugin po ang ASEAN Disaster Resilience Agenda tungo po sa 2020-30 and beyond. Mahalaga rin po ang napagkasunduan ng ang Manila Declaration ay magiging isang living document. Ibig sabihin po nito, maaari itong maging flexible at mag-adjust batay sa mga bagong risks, lessons, at karanasan ng ASEAN sa mga darating na panahon. Meron din pong ASEAN leader statement on the rise of ASEAN of the ASEAN vision na naglalatag po ng shared vision para sa isang resilient, innovative, sustainable at empowered ASEAN sa 49th ASEAN Summit ito pong November. Ang Manila Declaration ay nakatakdang maitala ng ASEAN leaders subject sa proseso at concurrence ng mga member states po nito. At higit sa mga dokumentong ito ay ang tunay na mahalaga ay kung paano natin maisasalin ang mga pagkakasunduan tungo po sa konkretong aksyon. At ito po ay dapat po maging ang magiging end state po nito ay ang resilient communities po ng ASEAN member states po, sir.
0: Opo. Director Tomas, kanina nabanggit nyo nga po no, na yung Manila Declaration would be a living document. Ibig sabihin, mas flexible ito. Are we also referring to the anticipatory action na nakapaloob dito para mabawasan po ang epekto ng mga kalamidad? Are we also referring to that, sir?
13: Sir, tama po kayo. Kabilang po dyan yung anticipatory action po ng ASEAN. Lately po sir, na-approve na po yung ating pong Republic Act number 12287 o ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act. Ang batas po na ito ay nagbibigay daan para makakilos po ang mga local government bago po mangyari o lumala ang epekto ng isang inaasahang o parating na disaster. Interesado rin dito ang ibang member states at pinag-aaralan din po nila kung paano po ito maging reference nila sa kanilang sariling disaster resilience frameworks po sir. So ito po ay part of what was discussed during the two-day ADMIR conference dito po na naganap sa Manila po, sir.
0: Opo, bukod po doon sa ating mga nabanggit kanina, Director Tomas, sir, in terms of siguro kinakailangan ba na magkaroon tayo ng mga regional mechanisms for interoperability para mas mabilis yung deployment ng resources at ng mga humanitarian assistance? Are we also considering na maging open hindi lamang ang ating bansa kundi yung ating mga kapitbansa sa ASEAN? Lalong-lalo na po in times of yung mga malalaking disasters. Matatandaan natin dito sa ating bansa, sunod-sunod yung mga nararanasan natin. Lindol, bagyo, at iba't iba pa. Isa pa ito sa mga napag-usapan din po?
13: Yes, sir. Isa po yan sa mga very important topics that were discussed po anong ASEAN po. Meron pong isang regional o mechanisms ang ASEAN para sa disaster response, kabilang ang AHA Center, sir, at ang One ASEAN, One Response Mechanism. Isa sa mga konkretong ginawa ay ang prepositioning po ng relief supplies na sa mga regional warehouses po. At ito po, sir, naitatag na po ito sa ating pong bansa, sa bansang Thailand, Malaysia at Indonesia sa pamamagitan ng AHA Centers. Sa ganitong paraan, mas nailalapit po natin ang mga relief supplies sa mga lugar na maaaring mangailangan at mas mapabilis po ang mobilisasyon kapag nagkaroon ng isang malaking emergency. Pero hindi lamang po supplies ang kailangan. Kailangan din po maayos ang coordination, ang logistics, ang information sharing, ang interoperability ng response teams at equipment mula po sa iba't ibang bansa. Ito ay mahalagang direksyon ng One ASEAN, One Response kapag may malaking disaster at nangangailangan ng karagdagang kapasidad ang isang bansa na ng ganitong mekanismo upang maging mabilis po, at ito ay bahagi rin po ng ating anticipatory action po, sir.
0: Po, lastly po, Director Tomas, sir, ito pong mga pinag-uusapan natin, this is all concerned sa mga policies doon po sa ugnayan natin sa ating mga kapitbansa, especially in the ASEAN region. Pero sa ating pong mga kababayan, sa mga simpleng mga mamamayan gaya po natin, ano po ibig sabihin nito? How does this translate to the benefit of the people?
13: Yes, sir. Thank you po, sir. Ma-share ko lang po, ito pong mga naging very important topics po na na-discuss. Ang impact po nito sa ating pong mga kababayan at siyempre po sa ating mga neighbors sa ASEAN member states ay yung pong pagiging maalam, educated, informed, aware of what to do in the event of disasters and calamities. At ito po ay nagiging bahagi po ng preparedness at ng resilience. Kaya nga po ang one of the goals is to have resilient communities. So sa mga bansang nag-participate po ngayon, being chair, ang Philippines, ang bansang Indonesia, Laos PDR, Japan, Malaysia, Singapore, Cambodia, India at ang Timor-Leste po. So ito po ang napag-usapan ng mga member states. It's not just on resilience, not just on policies, but of course it's a whole of ASEAN or one ASEAN one response or vision, and at the same time po our communities down to the lowest barangay ay magiging informed, aware of what to do in the event of a disaster and even before disaster will come po.
0: Po, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin upang ipaliwanag po itong AMCDR at ang bahagi po natin ng ating bansa sa tingay yung regional natin na ugnayan with the ASEAN region. Maraming salamat po Director Vicente Gregorio Tomas, sir. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula sa Office of the Civil Defense.
13: Thank you po, sir. Maraming salamat din po. Ingat po ang lahat. Maging aware, prepared, and resilient. God bless everyone at mula po sa pamunuan ng Office of Civil Defense, Jose Cabreros, of course, ang ating SND, Secretary Gubo Chidoro. Again, God bless everyone and be safe.
0: Maraming salamat po. Be safe as well and God bless you too, Sir Vicente Gregorio Tomas, ang ating pong tagapagsalita ng OCD.
7: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Oras po natin 29 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
7: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Pilipinas. Handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A. Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B. Mga marites ng inyong barangay? O letter C. Mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam.

0: Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
5: Bangon. Bayang mahal.
3: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
6: 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. This time around, matapos po ang ating panayam mula po sa Office of the Civil Defense, makikipag-ugnayan naman po tayo sa Bureau of Jail Management and Penology, National Capital Region, mula po mismo sa kanilang hepe ng Directoral Staff, Jail Superintendent Margie B. Monsalud. Jail Superintendent ma'am, magandang umaga po.
7: Yes, magandang umaga rin, Sir Al.
6: Po, ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Ito pong pag-uusapan natin ngayong umaga ay may kinalaman po ano sa ang BJMP ngayon ang may kustodiya sa dating House Speaker Martin Romualdez. Kamusta po ang medical monitoring na ginagawa ng BJMP sa former House Speaker?
7: Yes sir, sa kasalukuyan ang ating dating House Speaker ay nasa infirmary section ng Quezon City Jail male dormitory kung saan siya ay sinasailalim sa masusing medical monitoring. Patuloy na binabantayan ang kanyang blood pressure, blood sugar level, pati na rin ang kanyang pangkalahatang physical at mental na kalagayan. Lalo na nga at nabanggit na may concern din tayo sa anxiety at depression. Batay na rin ito sa naunang assessment or medical report mula sa Philippine General Hospital, sir.
6: Opo, itong mga findings, yung mga medical abstracts o yung mga resulta ng iba't ibang mga medical procedures na ginagawa sa former House Speaker, kanino po natin ito inire-report? Ito ba ay open also for the public?
7: Sa ngayon po ay ang mga resulta na ito ay sa pamumuno pa lang ng Quezon City Jail. Meron at inire-report po dito sa regional office hanggang doon sa national headquarters po. Pwede Opo. Po siguro tayo makahingi ng kanilang pahintulot kung ito ay papayagan. Kasi ito ay personal na pag-aari pa rin naman ng ating House Speaker.
6: Mm-hmm. We understand po, Superintendent Monsalud, ma'am. May mga pagkakataon po ba na ang kanyang personal na physician dumadalaw ano sa kanyang kinalalagyan ngayon sa mga sumandaling ito? Ano ba ang patakaran natin sa pagbisita sa former House Speaker? Sa kapag ka may mga pagkakataon na gusto siyang bisitahin ng kanyang pamilya, di kaya ng kanyang abogado at saka yun ng kanyang mga personal na mga physicians?
7: Yes, sir. Ang mga kanyang legal counsel, kanyang mga doctors ay allowed po na dalawin siya. Tapos ganun din ang kanyang mga mahal sa buhay or family members. They're allowed to visit on the regular official visiting hours. Kunyari, ang Quezon City Jail ay merong visiting hours na Tuesdays hanggang Fridays, 1 p.m. to 5 p.m. At during weekends ay 8 to 5 p.m. naman po.
6: Superintendent po ang, Margie, ma'am, yes, pwede ba yes, namin sir. Itanong, kahit hindi na po natin banggitin who in particular, pero gano'n na po karami so far, just give us a ballpark number, gano'n na karami ang mga dumadalaw sa former House Speaker?
7: As of now, yung mga immediate family members pa lang yung nakadalaw sa kanya, sir.
6: So wala pa pong mga membro siguro ng media no, na nagpapaalam? Oh, pwede ba sila na dumalaw sa kinalalagyan ni former House Speaker?
7: Hindi po without clearance, sir. Kailangan po muna natin na mag-seek ng clearance bago po makadalaw ang non-family members or ang kanyang mga ibang dalaw na hindi lawyer or walang kinalaman sa kanyang kaso, sir.
6: May natanggap tayong balita ano po na kasama rin siya no with other siguro sa mga ibang nasa custody rin ng BJMP. Is, di ko alam kung ito ay mga PDL na o ito ay mga akusado pa lamang. So far, ilan sila sa kwarto kasama ang House Speaker?
7: As of latest ulat or report po ay meron po siyang mga kasamang 3 to 4 PDL sa clinic ward ng Quezon City Jail male dorm, sir.
6: So ibig sabihin, wala po tayong special treatment na ipapakita no matter how high yung position niya before at alam naman natin yung kanyang family background, hindi po tayo magpapakita ng anumang mga siguro special favors dito kay former House Speaker.
7: Wala pong special treatment para sa ating dating House Speaker, sir. Kasama rin po na kung ano po yung treatment na tinatanggap ng regular na PDL, yun din po ang ibinibigay natin sa ating former speaker, sir.
6: Opo.
7: Yes, sir.
6: Besides the former House Speaker, marami rin po tayong mga high-profile individuals na nasa pangangalaga pa rin ng Quezon City Jail. Nagkita na kaya po sila? Pwede ba nating banggitin?
7: Yun ay wala po. Hindi po kami privy
6: okay
7: doon, sir. Except na lahat po ng PDL na nangangailangan ng health services ay ibinibigay po ng jail. Wala pong pagkakaiba yan. So, katulad din po nung tinanggap natin siya o tinurn over siya sa jail, ay nagdumaan siya sa proseso ng booking at lahat ng dapat na daanan ng isang bagong PDL.
6: Opo. Para sa kapakinabangan po ng ating mga kababayan, ako personally hindi ako aware dun sa procedures na kailangan pagdaanan. But gaano po ba usually katagal na inoobserbahan yung medical condition ng isang PDL? Is this siguro parehas din ang treatment natin with other PDLs o merong pangangailangan ano na mas tutukan ng medical na atensyon itong former House Speaker?
7: No, pare-pareho lang po yan, sir, kasi upon booking ma-assess ng mga medical team doon kung kailangan mag-stay muna sa infirmary ang isang bagong commit na PDL. At based sa mga findings or evaluation ng medical team ay mag-recommend sila na mag-stay muna ng isang PDL sa infirmary for observation prior to letting the PDL join the regular the cell, sir.
6: Gano po katagal itong period? May mga nakatakda po ba o ito ay case-to-case basis?
7: Case-to-case basis po ito, sir, kasi depende po ito sa kalagayan ng PDL, sir.
6: In this particular case po, sa former House Speaker, gano po katagal? Can we also divulge that information?
7: Magre-rely po tayo sa evaluation ng medical team, sir. Sa ngayon, meron tayong naka-duty doon sa Quezon City Jail na 24 nurses and 1 doctor. So sila po ang mag-determine kung ang ating dating House Speaker ay allowed ng lumabas at ilagay sa regular na selda, sir.
6: Opo, please educate us on this matter, Jail Superintendent, ma'am. Halimbawa po, natapos na yung pagbibigay ng medical na atensyon sa former House Speaker at naisama na siya doon sa regular penal holding area o sa penal colony. Ano na po yung mga susunod na hakbang na gagawin sa House Speaker, sa former House Speaker rather?
7: Sa ganong sitwasyon, sir, kunyari, na upon the recommendation ng ating medical team ay kaya na ng kanyang katawan at kanyang pag-iisip na ma-release from the infirmary tapos ilalagay sa regular cell and then maghihintay na lang po siya ng kanyang schedule ng hearing at kung ano man yung mga kautosan ng Sandigan Bayan, sir. At ang role ng BJMP ay sundin lamang kung ano yung mga pag-uutos ng korte, sir.
6: Po, may mga pagkakataon na ba na humiling ng mga special request ang former House Speaker for preferential treatment sa BJMP? We established na hindi tayo magpapakita ng anumang siguro pagtatangi sa treatment natin sa former House Speaker. But may mga pagkakataon na ba na lumapit siya sa inyo para manghingi ng preferential treatment?
7: Wala akong idea dyan, sir, except na wala kasi tayong preferential treatment, no? Wala tayong special treatment talaga na pinapatupad sa buong kalakhan ng BJMP. Pero meron tayong tinatawag ng mga special programs. Ito yung mga para sa mga vulnerable groups, katulad ng buntis na PDL, senior citizen, at may mga disabilities na PDL, at mga PDL na may mga mental health issues. Ito yung mga binibigyan natin ng particular na attention. At syempre, yung mga may sakit, sir. Ayun yung extra care, extra service na binibigyan natin. Pero wala tayong sinasabi na VIP treatment na katulad ng pagkakaintindi natin sa...
6: Opo. At yes, lastly po, ang mensahe natin sa ating mga kababayan, ang pagtitiyak na rin po ng BJMP sa ating mga kababayan, kaugnay po ng treatment dito kay former House Speaker Romualdez. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, ma'am.
7: Yes, kami ay nagpapasalamat sa ngalan ng aming Regional Director ng BJMP NCR na si Jail Chief Superintendent Baby Noel P. Montalvo, sampo ng BJMP NCR family. Kami ay nagpapasalamat sa inyo na binigyan niyo kami ng pagkakataon na bigyan liwanag itong issue, itong concern tungkol sa ating dating House Speaker, ano. So, please be assured, nire-reassure namin kayo na wala pong, pare-parehas po ang treatment na ipinapataw o ibinibigay natin sa lahat ng mga PDL under the BJMP, sir.
6: Opo. Maraming salamat din po, Jail Superintendent Monsalud, ma'am. Alam namin, napakahirap po ng inyong trabaho. Marami po tayong mga kababayan ang nagsasabi at gusto natin silang pabulaanan. Gusto po nating linawin na kahit kailan hindi magpapakita ang BJMP ng preferential treatment, kahit mapa-high profile man yan na inmate o kaya naman, normal po nating kababayan. Maraming salamat po, Jail Superintendent Monsalud, ma'am. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamaan from the BJMP.
7: Thank you, sir. Thank you.
6: Salamat po at magandang umaga.
5: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, yan po ang ating panayam mula po sa hepe ng Directoral Staff, si Jail Superintendent Margie Monsalud. Yan, malinaw po mga kababayan ha, walang preferential treatment. Marami kasi tayong mga kababayan. Kaya ganun na lamang po yung ating line of questioning. Kasi gusto nating idikdik sa isip ng ating mga kababayan, wala pong preferential treatment na magaganap. Marami kasi tayong mga kababayan nagsasabi, no? Mataas na opisyal yan. He has friends in high places, ika nga. Kaya kailangan nating linawin ito sa ating mga kababayan. Samantala, tanggapin natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamaan sa labas ng ating himpilan. Land Bank tumanggap ng International Award para sa Clean Energy Financing sa Germany. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, kinakapatid na Alian, tumanggap ng International Award of State-Owned na Land Bank of the Philippines para sa kontribusyon ito sa seguridad sa enerhiya at sa pagsusulong ng malinis na enerhiya sa bansa. Iginawad sa Land Bank ang Karusle Sustainable Finance Award for Outstanding Sustainable Project Financing sa Germany at kinilala ang parangal ang pagpupondo ng bangko sa malalaking renewable energy at power infrastructure projects, kabilang na mga pump storage, hydroelectric at solar power plants. Ayon sa Land Bank, nakapaglaan ito ng mahigit 300 million pesos para sa proyekto na may kabuang 2,000 megawatts na renewable energy at energy supporting capacity. Ayon naman kay Land Bank President at CEO Lynette Ortiz na magsisilbing inspirasyon ang pagkilala upang higit pang pondohan ng bangko ang mga proyektong magbibigay ng mas malinis, maasahan at mas ligtas sa supply ng kuryente sa buong bansa. Bossing Alian, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mantala, kampanya kontra recruitment schemes sa pulisya paigtingin ng Philippine National Police. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nangako nga Philippine National Police na maikit nilang paigtingin ang kampanya kontra sa mga fixer. Ito ay upang maiwasan ang ma-impluensya ng pera, personal na koneksyon at iba pang anyo ng impluensya ang pagtanggap ng mga bagong tauhan ng pambansang pulisya. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartares Jr. kanya nang inatasan ang lahat ng Police Regional Office at National Support Unit na maikpit na manmanan at subaybayan ang mga aktividad kaugnay ng recruitment at agad na kumilos laban sa mga slot for sale scheme. Ayon kay Nartares, ay nagbabana siya ng direktiba na habang pinangangasiwaan niya ang panunumpa ng 7,000 bagong talagang patrolmen at women ng PNP, National Support Unit sa ilalim ng 2026 Regular at Attrition Recruitment Program kahapon. Kabilang sa mga bagong recruit ang 5,100 mula sa attrition quota at 2,000 naman mula sa regular na recruitment quota. Sa mga ito, nasa 946 na patrolmen at patrolwomen ang nanumpa sa kapokrame at itatalaga sa National Support Unit habang ang iba pa ay sinulubong ng kanilang mga regional office. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sariwa at abot kayang produktong agrikultura ay tinampok sa agraryo merkado sa Legazpi City, Albay. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Binuksan ng Police Regional Office 5 ang agraryo merkado sa kampo sa Camp Simeon Aola, Legazpi City na nag-aalok ng sariwa at abot kayang produktong agrikultural mula sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Bicol Region. Ayon sa PRO 5, isinasagawa ang merkado 2 beses kada linggo sa pakikipagtulungan ng Department of Agrarian Reform at bukas sa mga rehistradong ARBs sa rehiyon. Direkta namang napupunta sa mga Agrarian Reform Reform Beneficiaries Organizations ang kita sa buong araw ng operasyon dahil walang sinisingil na karaniwang vendor o market rental fees na malaking tulong sa mga lokal na magsasaka. Layunin ng programa na mabigyan ng direktang pamilihan ng mga magsasaka habang nakapagbibigay naman sa komunidad ng dekalidad at abot-kayang pagkain, lalo na sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East sa supply at presyo ng ilang pangunahing produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Diwa Stall, benteng bigas at bayad pinsala, handog ng Pangulo sa Iligan City. Ang ulat niyan mula kay Richie McKin ng Radyo Pilipinas Iligan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Sa ilalim ng whole of government approach, nagtulong-tulong ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Agriculture Region 10, Department of Trade and Industry, National Food Authority at LGU Iligan upang makiisa sa nationwide simultaneous handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Iligan City Public Plaza. Pinangunahan ng Iligan City Agriculture's Office o CAG ang pagbibenta ng 100 sakong bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos, mga produktong ng mga magsasaka sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo, kasabay na rin ang diskwento caravan para sa mga partner micro, small and medium enterprises o MSMEs sa lungsod. Ayon kay CAG Agribusiness Coordinator Agriculture's Rachel Joy Gomera, layo ng aktibidad na mas maipakilala sa mga tao ang mura at sariwang produkto ng Kadiwa Program na bunga ng pagsisikap ng mga lokal na magsasaka. Binigyang diin din ito na magpapatuloy ang Benteng Bigas Program hanggang buwan ng Disyembre dahil sa suporta ng pamahalaan sa lokal at ng NFA para sa isang dekalidad na bigas. Samantala, sa kasabay na pagdiriwang, ipinamahagi naman ng Philippine Crop Insurance Corporation PCIC Region 12 sa Lanao del Norte Provincial Capital ang mahigit 80,000 pesos na indemnity checks sa 10 magsasaka para sa kanilang farm losses. Para sa Bagong Pilipinas, Richie Bikin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Urang mga produktong agrikultura tampok sa kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture sa Zamboanga City. Ang ulat niyan mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Patuloy ang pag-iikot ng kadiwa on wheels ng Department of Agriculture sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Zamboanga upang maghatid ng mga murang bilihin sa mga Zamboanggenyo. Pinakahuling napuntahan ang mobile market ay ang barangay Santa Maria nitong syudad kung saan tampok ang iba't ibang produkto ng mga magsasaka, manging isda at lokal na mga negosyo.

0: Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy ang paghahatid ng bagong Pilipinas Rice Assistance Third Tranche sa mga barangay ng Mochong Samar bilang bahagi ng programa ng pamahalaan na naglalayo magbigay ng rice assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Third Tranche na ihatid ang mga supply ng bigas sa 8 barangay: New Minarog, Linonoban, Pamamasan, Bonga, Kalantawan, Mararangsi, Kandumakol at Kanatuan. Ang bagong Pilipinas Rice Assistance ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang makatulong sa pangangailangan sa pagkain ng mga benepisyaryo, partikular sa bigas, at maibsan ang gastusin ng mga pamilyang nangangailangan ng assistance. Patuloy naman ang delivery sa iba pang barangay na hindi pa nakakatanggap ng kanilang rice assistance. Pinapayuhan ang mga residente na hintayin ang susunod na opisyal na anunsyo para sa schedule ng distribusyon sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam, mga tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense, as well ang hepe ng directorial staff ng BJMP-NCR Jail Superintendent Margie Monsalud. Maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jomari Rifarial, Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating mga executive producers, mga kababayan, si Christopher Tirambolo, Tess Ramirez at Miss Ellen Buena. Ang tabayanan po mga balita ay hatid sa atin ni Miss Keith Pilatin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Kasama pa rin ang ating batikang kolumnista at broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Mabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga, mga kababayan. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan na pinabibilis ang mga hakbang para mabigyan ng mas maraming dekalidad na trabaho ang mga Pilipino. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinahayag ni Executive Secretary Ralph Recto na pinapapaspasan ang pamahalaan ng pagpasok ng investments, ganun din ang pagpapalakas ng skills training at suporta sa mga negosyo. Ayon kay Recto, ang hakbang ay ginagawa sa layuning makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Dagdag ng kalihim na bagamat dumarami ang may trabaho ay marami rin naman ang pumapasok sa labor force o dumarami ang mga taong nagsisimulang maghanap ng hanap buhay. Batay sa July 2026 Labor Force Survey, nasa 49.2 million ang employed o may trabaho, habang 3.2 million na mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Ganun pa man, umakyat sa 6% ang unemployment rate o 3.14 million Pilipino ang walang trabaho. Kaya, ang kailangan gawin, sabi ng Executive Secretary, ay pabilisin ang pagpasok ng mga investments, tulungan ang mga negosyo na lumago at kumuha ng mas maraming manggagawa at ihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong nagbubukas. Mula sa Palasyo ng Marikanyang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mahigit 100 drug war EKJ cases at target maresolba ng Commission on Human Rights ngayong 2026. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Target ng Commission on Human Rights o CHR na maresolba bago matapos ang 2026 ang mga kaso ng

0: extra judicial killings na may kaugnayan sa drug war na nakaraang administrasyon. Ito ang inihayag ni House Appropriations Committee Vice Chair Cristina Talavera Lopez sa plenary deliberations ng panukalan 2027 budget ng CHR. Ayon kay Talavera Lopez, kinumpirma ng CHR na 114 na kaso ang kasalukuyan na sa proseso ng disposition o paghahanda para sa resolusyon. Kabilang ito sa daan na ang kaso na muli sinuri ng komisyon. Kabilang na yung 493 cases noong 2024 at 289 cases noong 2025. Nilinaw naman ng CHR na habang tinututukan yung 140 cases para sa disposition ngayong taon, ay nagpapatuloy din yung investigasyon sa iba pang natitirang kaso. Maasa naman si Act Teachers Party List Representative Antonio Tino na tuto pa rin na CHR yung pagresolba sa natulang mga kaso bago matapos ang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Kati Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecution iginiit na dapat patas ang pagpapatupad ng subjudice rules lalo na sa pag-atake sa impeachment court. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Iginiit ni House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr. ang patas na pagpapatupad ng subjudice rules sa lahat ng panig. Anya, dapat rin busisiin ang mga pahayag na maaaring sumira sa integridad ng Senate Impeachment Court. Ginawa ni Tolosa ang pahayag matapos maglabas ang impeachment court ng show cause orders laban sa ilang miyembro ng House Prosecution Team dahil sa posibleng paglabag sa subjudice rule. Ayon kay Tolosa, ang mga usaping umaatake sa integridad ng hukuman ay hindi dapat palagpasin kundi dapat tingnan ng maayos. Ang pahayag ni Tolosa ay tugon sa mga paratang ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may kinikilingan umano ang mga senator judges. Kamakailan, inakusahan din ng pangalawang pangulo ang Senado na kontrolado umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga senador, hukom at taga-usig na ayon sa kanya ay ginagawa sa konteksto ng mga paglilitis ng impeachment at iba pang kinaharap na kaso. Gayunman, nilinaw ni Tolosa na hindi siya nananawagan ng tiyak na aksyon laban sa vice-presidente o sa kampo nito at ipinauubaya sa impeachment court ang pagtukoy kung lumabag ang mga ito sa patakaran ng naturang mga pahayag. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz, Pilipinas, ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bocobo,
4: Leslie Bocobo,
3: live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay eksakto na pong 9:08 ng umaga at ang petsa po ay September 17, 2026. Araw po ng Huwebes. It is a beautiful sunny Thursday morning para sa mga bumabiyahe, para sa weekend. Ingat lang po tayo kasi paminsan-minsan pagdating ng hapon, umuulan. So laging dalin ang mga rain gear, no? Yung sombrero, payong, kapote, botas para dun sa mga pupunta sa mga lugar na tumataas ang tubig. Importante po ang botas kasi uso na naman po ang leptospirosis. Para doon sa kalaban ng administrasyong ito, kleptospirosis ang kanilang sakit. Kumusta po kayo? Excited na naman po ako kasi bumalik na naman sila dito sa programang ito. I think it is the third time or fourth time. Third time! Siyempre, pag sila'y umuupo dito, napakaganda palagi ng ating talakayan kasi tulad ng sinasabi ko, script. Basta mababait naman kami, no? Sila lang ang salbahe. Pero bago ako mag-umpisa, gusto ko munang bumati sa isang special couple. Yung isa ay he passed away already late last year. I speak of none other than my, they're like my parents also, no? Today is their 69th wedding anniversary. They were married on September 17, 1957. I speak of none other than the late former Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, and his wife, our former ambassador to the Vatican, si Cristina Castañer Ponce Enrile. Today is their 69th wedding anniversary. Happy wedding anniversary po, ma'am. And of course, to our late senior statesman. He is now, he passed away. So I remember them because I met them 5 decades ago, imagine. That was a long time ago. But I continue to be with their family, so I remember them today, no? Also, may panawagan ako. Mabilis lang ito. Alam niyo po, tuwing pumupunta ako dito, I'm a senior citizen. I have a season pass, tawag, no? Tuwing pupunta ako, I will clear the yung gate. Itatap ko lang yung pass ko. I have to walk all hanggang dun sa unang car ng MRT kasi dun ang senior section. Panawagan ko sa management ng MRT, dapat yung last car ng MRT dun ang para sa senior kasi pagpasok mo ng gate, ang layo po ng lalakarin. Pero pa senior, pagpasok ng gate, nandun na dapat yung... I think it is a legitimate request from a senior citizen like me. We make it easier for the seniors kasi they've given so much service for the country. We will go now to our guests this morning. Dalawa sila. They have a site, a SOCMED site called The Politically Correct Bigot or PCB Inuman doon sa isang site. I speak of none other now than Christopher. Ilagay mo yung politically correct bigot. No? Yan, hindi political commentators. Dinedemote mo sila eh. Politically correct bigot. No. But of course, they're also political commentators. Both are students of law, I gathered. But we'll go to them now first and foremost is by order of seniority ba sa edad. Okay, unahin natin si Abel Quintos and si Jason Gaguan. Abel, bumati ka muna.
4: Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. At again, maraming salamat kay Boss Leslie for having us again. Thank you.
5: Okay, and Jason?
6: Good morning. Good morning to Gia and Lily, my two daughters.
5: Oh, how sweet.
6: Good morning to everyone.
5: Okay. Well, gentlemen, ika-third nyo na ba ito o fourth?
6: It's our third.
5: Third,
6: thank you very much for having us three times.
5: I look
7: Kadudo thrice. I cannot deny him.
6: Peter.
5: I look forward to the 33rd time. Well, speaking of third, there were three. We'll talk about now the Amici Curiae.
4: Wow. Yeah, yeah.
5: Oh, very ang ganda eh. There were three former chief justices of the Supreme Court. No, Hilario Davide, Renato Puno, and
4: Artemio
5: Panganiban. And then there was a former associate justice, si Adolf Ascuna. Pero mukhang iba yung kanyang position dun sa tatlong former chief justice. Ano masasabi niyo dyan, gentlemen? Sige, sino po gusto mauna?
4: Well, if we're looking at a democracy and all, it's all a numbers game. 3 out of 4 yan.
5: Yes.
4: Na nagsasabi na hindi fixed yung 16 na yan.
5: Oo.
4: And I would say that the reasoning behind all three follows a more realistic view. Hindi kasi pwedeng sinabi kasi ni former Justice Ascuna, sabi niya, all means all. Masyadong rigid yun.
5: Oo nga,
4: ano? Hindi pwede yung ganong, ano, absurd yung understanding kasi.
5: Oo.
4: And I agree with the other three na
5: correct,
4: kailangan may functional, contextual understanding of the Constitution.
5: Dapat nag-a-adjust. Ikaw, Jason?
6: I think maganda yung statement ni CJ Panganiban. It encompasses it. Ang sinasabi niya na, you know, you senators are speaking, you're speaking in a legalistic term right now, you know. You seem like that we are discussing technicalities. Pero di naman kayo mga abogado eh. Hindi
5: tama
6: naman kayo nandyan dahil alam niyo yung batas eh. You are there to represent the conscience of the people and you need to bring out justice dependent on that conscience.
5: Right.
6: Diba? So yun ang dinadrive niya, which is I think is correct, diba?
5: Yes.
6: Sundan mo yung konsensya mo, follow what you think morality is, and act like parents and deliver justice for your people.
5: Oo. Ang tingin ko, yung mga framers of the 1987 Constitution, hindi nila na-foresee ito. Na the very senators will be running away from the law.
4: Yeah.
5: Some will be in prison, some will be in hiding.
4: Some will be on extended medical leave for some reason.
5: On extended medical leave for some reason.
4: Yeah.
5: No, that was the only reason, but I don't believe that's the reason.
6: But if I may add to that, I think the framers may not have, you know, saw that this could happen.
5: Yes.
6: But I think in their hearts, no, ang ginawa kasi nila, sabi nga ni CJ Panganiban, if the Constitution wants to run this impeachment through the letter of the law and the legalities of it, di dapat ilagay niyo yun sa Supreme Court.
4: Mm.
6: Pero that is the main reason kaya siya linigay sa Senate so that itong mga bagay na to, kahit hindi nila na-foresee nung fine-frame nila yung Constitution, hindi siya magiging barrier for these representatives of the people to bring out justice.
5: Yes.
6: So, well, yeah.
4: The other thing I think here is very important. When it was said by, I think it was Justice Puno who said na, you have the sole power to decide on impeachment cases.
5: Yes.
4: And which means, explicitly, that the lower power of determining the number is subsumed within that power.
6: Sabi nila,
4: diba?
6: rules yun lang yan eh. Wala naman yan sa constitution yung rules niya na yan. Pwede niyong baguhin.
4: Correct. So, ibig sabihin, the interpretation now of the sitting senator judges should be the controlling interpretation, hindi yung interpretation ng mga nag-frame initially or ng Supreme Court? Kasi they have the sole power to decide.
6: Actually, ang thing kasi dyan is, ang sinasabi ng mga Supreme Court judges, yung legalities ay understand. Pero kung legalities na pinag-uusapan natin, di dapat nasa amin yan. Di ba? The reason that it is with you is that ang responsibility lang na na hinihingi sa inyo ng Constitution is to deliver justice. Mm-hmm. Kung paano nyo gagawin, then you have your conscience to decide that. And you are political people, so represent the people. Mm-hmm. So, well, very interesting take, I guess.
5: At saka, ang sabi ng saligang batas, 2/3, hindi naman 16.
4: Correct.
6: Exactly.
5: So, dun pa lang, ano pang pagdedebatehin natin?
4: Exactly.
5: So, katulad ngayon, nabawasan na ang senador natin ng 4.
4: Mm-hmm.
5: So, hindi na talaga, well, 24, 2/3 is 16, 20, if you do the math, 2/3 is about 13 of the 20. So, wala na talagang pagdedebatehan. Yun lang ang exactly. Nagmamatigas.
4: Well, unless DDS ka. Andiyan na naman tayo sa parte na yan kasi
5: yun ang problema.
4: Sabi nga ng isang justice, hindi naman pwedeng math ang maging decision maker dito Kasi obviously, ang 24 ang 2/3 ng 24 ay 16. Pero reality ang labanan dito.
6: The guiding principle, ang sabi niya, the guiding principle is not of the law is not math but logic.
4: Correct.
6: Di ba? Common sense.
4: Common sense.
6: Di ba?
4: Common
6: sense. And sinabi rin ni CJ Panganiban nga, duty could not be performed in the shadow of absence.
4: Correct.
6: So sige, paano kung magja-judge, hindi mo naman alam yung nangyayari. Nakakulong kay.
4: Agree. Pwede mo kasing i-argue, no? Ang sinasabi naman, well, ng mga proponents ng mga absent judges who all happen to be, for some reason, DDS. Ang sinasabi nila, meron naman dyan transcript, eh. Pwede mo naman basahin. Mali kasi yun, eh. Kailangan, kapag may nagte-testify, nakikita mo yung demeanor niya.
5: Hindi.
4: Di ba?
5: Tama yun.
4: Eh, kung sinabi niya na obviously nagsisinungaling, hindi mo naman makikita yun sa journal, eh, di ba? Nasabi niya, hindi niya po yan kinuha, pero obviously kitang-kita mo na nagsisinungaling. It's very important na you're actually participating.
6: Yan ang irony ng DDS, eh. Hmm. Pag yung batas, yung technicality ng batas, nakakatulong o pabor sa kanila, sundin natin, di ba? Pero kung sakaling, sila na hinahabol ng batas, bigla sila magtatanong, bakit mo kami kinukulong? I fear for my liberty.
4: Exactly.
5: De tama ta. No less than Father Rani Aquino and former Chief Justice Art Panginiban said, kailangan nandun yung hukom present.
4: Mm-mm.
5: Para kasi pag-aaralan mo yung body language nung tao, yung pananalita, makikita mo eh.
4: Makikita mo eh.
5: Iba yung nakikita mo face to face yung pag in-interrogate mo. Mm-mm. Pero pag ikay absent, wala. You will just be swayed by your political ambition, public opinion, and the mga bulong-bulong na mga bossing nyo. But again, si Robin Padilla, parang question niya, sinasabi niya, ano ba sinabi niya? The Supreme Court is dictating on the impeachment court. Meron siyang sinabi. Muti ko nahulog sa upuan ko.
6: Ang sinasabi ni Robin Padilla, gusto niya, ang framing ni Robin Padilla, parang niyang kinakatch yung mga, sa salita yung mga justices.
4: Trinay niya
5: yan. Gusto
6: niya mental gymnastics . Sabi niya, kung sinasabi niyo po na mas mataas, which hindi naman sinabi na mas mataas, pero sinasabi niyo po na mas mataas ang impeachment court sa Supreme Court, at hindi yun totoo, ibig sabihin lang nun, magkahiwalay sila ng mandato.
5: Correct.
6: Ang ibig sabihin din po ba nun na mas mataas din kami sa jurisdiction ng Sandigan Bayan. yun sinasabi niya kasi gusto niyang...
5: Pakiulit mo, Jason. Pakiulit mo nga.
6: So, ang sinasabi niya is, kung mas mataas kami sa Supreme Court, which it's not true at hindi yun ang sinabi ng mga justices, no, ibig sabihin din po ba nun na mas mataas kami sa Sandigan Bayan? Parang, what?
5: Yan po ang line of thinking ni Robin Padilla. Pero... the former chief justice said to the senators, "You're not judges." Parang may sinabing ganun ba?
6: Yes.
5: Oo, reminding.
4: So I think what
5: anong context nun? Oo.
4: What they were trying to say is, hindi pwede na legalistic at rigid legalistic ang perspective na gagamitin, eh. Kasi hindi ito sui generis ito eh.
5: Tama.
4: May political may political dimension. Kaya nga kayo yung nagde-decide eh. Kasi, kasi kung legalistic, rigid yan, di sana kami yung magde-decide.
5: Tama.
4: Di sana Supreme Court ang magde-decide, di ba?
5: Tama, tama.
4: Kayo, create kayo specifically because ang proceedings na to ay sui generis na merong political side.
5: Yes.
4: So, kaya kayo nandyan. Hindi pwede na parang pag binasa nyo yan, o robot tayo na kung ano nakasulat dito, yun na. Hindi pwede yun. Dapat may context, dapat may logic. At kaya nga sinasabi na sinasabi nung isang Chief Justice, di ba? You have to judge it based on fairness and justice.
5: Tama.
4: Di ba?
6: Yung sinabi ni CJ Panganiba na yun, I think is a, ano, it's a commentary or kinocall out niya.
4: Mm-hmm.
6: Kinocall out niya tong mga DDS senators who are now hiding behind the two-thirds legalistic technicality.
5: Ah, oo.
6: Kasi ang nagiging takas ngayon itong mga DDS senators, at least hindi sila makakaabot ng two-thirds. Yun yung parang ano nila eh, solution nila. O sige,
5: yes,
6: nakakulong kami pero hindi sila aabot ng two-thirds.
5: Ayun.
6: Si CJ Panginiban, kinocall out niya yun. Hindi tayo dapat magtago sa mga technicalities ng batas.
4: Correct.
6: No, ang trabaho ninyo is to deliver justice driven by conscience and your own logic. So, I think yun yung framing kasi kaya niya sinabi yun.
4: Ako, nagtataka ako eh. Kasi if you also ask the DDS side, and I've heard a lot of DDS lawyers say this, sa kanila, sinasabi nila, all members, hindi rin naman yan 24 lang eh. Siyempre, kung patay na yung isang membro, hindi na siya member.
5: Correct.
4: So, doon nandun tayo yung debate, di ba? Bakit okay lang sa'yo na may non-member pala na mamamatay, pero na okay lang sa'yo na hindi siya bilangin, pero merong nakakulong na judge na hindi rin nag-participate, na okay din sa'yo. So, hindi nagbe-make sense eh.
5: Oo,
4: if you push the, di ba ginawa ni ano yan eh, ginawa ni
6: Cheese.
4: Ni Trinay ni Cheese eh. Kailangan mong i-push yung logic, saan ba siya to nagiging
6: absurdity.
4: Absurd? To absurdity eh.
5: Correct.
4: Pag okay sa mga DDS legal luminaries na pagpatay yung isang senator, hindi na siya pwede bumoto, so therefore hindi siya kasamang member, bakit ngayon pwede na hindi ka nakikinig, nagta-travel ka, nakalive ka, nagtatago ka sa, sa mining sa Davao de Oro, for example, bakit pwede kang mag-participate? So yung about face na yon ang kine-question ko sa mga DDS lawyers.
6: Ang nakakatawa rin dito is ang sinasabi ng mga chief justices, hindi naman namin 'to desisyon.
4: Mm.
6: Pag desisyonan niyo 'yan, huwag kayong magtago sa sasabihin namin. Kung gusto niyo talaga na sabihin na hindi dapat yung 2/16, di pagbotohan niyo, 'di ba? Kayo magdesisyon 'yan. Pero kung ikaw mismo as a senator, as a DDS senator, hindi mo kayang humarap sa tao at sabihin na hindi, pabotohin natin yung nakakulong. Then kasalanan mo yan, di ba? Have the courage
5: yes.
6: to stand up to that stupid absurdity.
4: Kaya viva voce yan eh. Pag magde-decide sila, di ba?
5: Yes.
4: They have to explain. And I'm excited to see paano magsasalita si Robin Padilla eh.
5: He will explain his vote.
4: How will he be able to explain his vote? No? The other thing is we have to give credit to Senator Erwin Tulfo. Kasi nagkaroon ng decision si presiding judge eh. Hindi natin bababa yung threshold. Pero inopen niya naman yung comment ni... Umokay naman siya dun sa comment ni Erwin Tulfo. O sige, pag-usapan na natin to. Kasi ito na yung pinag-uusapan ng mga tao. Mag-invite na tayo ng judges. Now, ang tingin ko, dahil, diba, may decision yung presiding judge.
5: Yes.
4: Ngayon, challenge yan. Magde-decision sila ngayon. Pag magde-decision sila ngayon kung ibababa yung threshold, di ba ano lang yan, majority of the Senate lang yung decision making.
5: Correct.
4: So medyo masaya ako dun sa party na
5: yun. Oo, tama, tama.
4: Medyo masaya ako dun.
6: Kaya nga, this is democracy at work.
5: Sa tingin ko, biglang uuwi si Loren Legaz.
4: Dapat! Baka nga lumabas sa mining ulit siya.
6: Si Bato.
5: Di ba? Biglang wala, magpapakita sila lahat. Oo,
4: kailangan nila ngayon. Kailangan. They need all the people that they can
6: pero
4: get.
6: Pero may mga bumabaliktad medyo. Sila Joel Villanueva. Si Joel Villanueva bigla. Tama naman, kung hindi sila nandito, bakit sila boboto?
5: Oo.
6: Siguro kinuusap siya ni Jesus Christ eh. Alam mo
5: si Joel Villanueva, pag pupunta ng CR, merong male, merong female, doon siya sa all gender muna. Sinigurado muna siya. Doon muna siya. Place it. But very exciting, no? Yesterday was different talaga. A lot of the viewers were educated with the legal wisdom of our justices, no? Doon mo makikita, biglang tumahimik yung mga ibang senador. Ewan ko bakit, parang...
4: Actually,
6: nahiya eh.
4: Natakot eh. Hindi ko alam kung natakot or in the face of real heavy legal luminary, hindi sila makagawa ng mental gymnastics.
6: Pero alam
4: mo kung sino yung natakot? Si Pia!
6: Si Robin Padilla!
5: Oo nga eh, no?
4: Hindi si Robin, din niya naiintindihan yung mga...
6: Sabi nga nila, the more you do not know, the more you feel you know.
4: Exactly. Ano yun eh? Dunning-Kruger effect.
6: Yes, correct.
5: Hindi, tsaka yung judicial robe ni former Chief Justice.
4: Oh, siya
5: rin, diba? May parang ranggo, may stripes na tatlo.
4: Stripes, eh.
6: Pero para sa akin, si CJ Panginiban, ang pinaka-pumasok sa isip ko,
5: yes,
6: single siya ngayon.
5: Oo. Saan nang galing yung ganun? Parang... Nagulat lahat, no?
6: Oo, so, kasi ano, may tanong pa sa kanya, si Risa Ontiveros.
4: Si
6: Risa. Kailangan niya na umalis. So sabi nga yun ni CJ Panganiban, alam mo, pwede mo naman ako i-text afterwards.
5: Oo. Parang siguro na tumatawa.
4: Hindi matutuwa si Wingat Chayan.
6: So tinanong ni CJ Panginiban, single ka, di ba, Risa Ontiveros?
5: Oo.
6: Tapos sabi ni Chis Escudero, please confirm.
5: Yeah, but you know, syempre we were also observing the attendees dun sa gallery, yung mga nanonood, no? One particular woman is si Rowena Guanzon. Ako'y, ewan ko, sinadya ba nung isang network o nagkataon lang, natakpan yung mukha niya eh. So I posted it and a lot of people. And then after the break, nakita ko lumipat siya ng lugar. Kitang-kita na siya.
4: Para hindi, it's funny because nasa likod siya ng isang judge na who has diametrical opposed positions against her.
5: Yes, yes, diba? Yes. Oh, oh.
4: Tapos hindi ngayon siya maka-react. So may mga moments na napapatango siya dun sa ano eh.
5: Oh, oh.
4: Na sinasabi nung judge na yon. So parang to me, very telling eh, no? Kapag ang isang DDS tinapatan mo talaga ng isang tao na may authority, wala eh.
5: She will
4: shut up, her facial expression changes.
5: Oo.
4: Hindi niya magawa yung politics niya.
6: Hindi, ang theory ko kasi dito katulad ni Rowena Guanzon, saka yung ibang mga DDS lawyers and politicians, these people are very smart.
4: Mm.
6: So naiintindihan nila tong mga sinasabi ng mga chief
5: justices.
6: Yes. But the worst thing is, even though they are smart, they are playing to the DDS crowd.
4: Correct.
6: And acting, you know, the way they are acting, which is kind of, you know, stupid.
4: Mm.
6: So I think that is scarier. Kasi may mga tao ka na matatalino, pero they are playing the crowd and acting dumb.
5: Tama.
6: Kaya pag nahaharap sila sa mga chief justice who are smart, sa likod ng isip nila, alam naman nilang mali sila eh.
4: Correct.
6: Diba? Pero wala, sinasadya nila. And that's worse. Mas malala pa yun kay Robin Padilla na sadyang wala lang alam.
4: Hindi, bliss yun ni Robin eh.
5: Oh, bliss, no?
4: That's Robin's bliss. But to me, what is even more interesting with what happened is the DDS now cannot claim that this is bending the law. Literal na Chief Justice ng Supreme Court yung mga yon. Hindi nila pwede sabihin na binibend yung law. Literal na ito yung nag-head ng Supreme Court eh. Medyo mahirapan sila dito ngayon.
6: Ang sinasabi pa nila dati is, ang papakinggan ko lang ang Korte Suprema.
5: Ayan yung tatlong Korte Suprema yun.
6: Nagsalita na.
5: Tatlong administrasyon yun. Hindi, ang maganda rin, habang nagsasalita yung isang former Chief Justice, nasa likod si Rowena Guanzon, parang sinasabi rin ng former Chief Justice, in your face, Rowena Guanzon. Tapos yung network nilagay talaga, in your face, yung takip. Natakpan eh. Siguro may nag-text sa kanya. Uy, lumipat
6: pero
5: siya.
6: Pero if I may add to that, I think yung Chief Justices, hindi niya sinasabi na in your face kay Rowena Guanzon eh. Because she is irrelevant to them. Just like she is to us. But she just continues to hug the spotlight looking for relevancy.
5: Tama.
4: I think that she continues to court the attention of the impeached official VP Sara Duterte and to the disgust also of Topacio.
6: Nag-aagawan
4: sila eh. Nag-aagawan sila dun sa...
5: Wala si Topacio dun, no?
4: Wala si Topacio dun.
5: Oo.
4: wala nawala yung mga di, for some reason nawala sila lahat.
5: Nawala.
4: Hindi ko alam kung saan, wala ba nag-interview sa kanila?
6: Parang natakot sila lahat sa Chief Justice.
4: Hindi yung, wala akong makita, naghahanap ako ng mga interview ng ano ng yung mga bigger net traditional networks na ano, 'di ba? Na ang kinukuhang perspective is yung perspective ng DDS. Parang naubos. Wala akong makita, to be perfectly honest, wala akong makita.
5: Hindi, meron ako napanood kanina kay Banat Bay.
4: Yan talaga. Gusto ko marinig.
5: Eh, parang minaliit niya yung Chief Justice na parang, sino ba yan? Eh, sabi ko, wala na talaga. Parang, ewan ko.
6: Sabi ni Banat Bay, sino ba yan?
5: Oo, Chief Justice. Parang something else. Parang Chief Justice lang yan or something to that
4: effect. Oh my God.
5: Wow. So, ako'y, no, we had a good day yesterday, gentlemen. What is up next next week? Ano ba? Ano bang...
4: Tuloy yung sa...
6: Article 2?
4: Oo. Yung ano, unexplained wealth. Yes, unexplained wealth. Yan. Obviously, the day before yesterday,
5: yes.
4: Di ba may isa pang retired na... Parang amichicurated eh. Pero napayagan na isang pina na ano eh nagtestify about, you know, just gave
6: context
4: on the anti-graft laws,
6: yes.
4: And gave us the understanding of what is explained wealth, unexplained
6: wealth,
4: etc.
6: Ang maganda nga dito is frename niya na ang titingnan lang natin dito, hindi naman natin kailangan i-prove na ninakaw niya yung pere,
4: mm-hmm.
6: o kinuha niya sa masamang paraan eh.
5: Right.
6: Kailangan natin i-prove na meron siyang pera na hindi niya ma-explain.
4: Correct.
6: Yun lang. Kung may pera ka dyan, wala akong pakialam kung nasaan yan ang galing, pero ba't hindi mo sinabi sa amin na nanandyan yan?
5: No, tulad ng sabi ng isang member ng prosecution, walang masama pag meron kang yaman.
4: Mm-hmm.
5: Ang masama is kung hindi mo mapaliwanag, paano
4: exactly.
5: mo nakuha.
4: Unexplained yan eh.
5: Oo, kaya nga unexplained. Wealth is okay in itself, but if it's unexplained, you have to explain.
6: Ang mas nakawa, pero actually si VP Sara iba eh. Ibang level talaga siya eh. Kasi yung iba, maraming pera, tapos tinatanong saan ang galing yung pera mo. Mm. Si VP Sara pare for 3 years, 2022 to 2025, wala siyang cash on hand.
4: Malupit yun!
6: Malupit yun.
5: Walang acquisition, no?
4: Wala siyang cash, wala siyang pera.
5: biglang nagkaroon.
6: Hindi, 2022 to 2025, ang sinasabi ni VP Sara is, dun sa tatlong taon na yun, apat na taon, kung ilan man taon na yun, wala, nabuhay siya ng tatlong taon na wala siyang pera sa banko. Paano nangyari yun? Vice presidente ka, wala ka man ng pera sa banko.
4: Sabi nga ni Miss Wisnesit, kabotahitang,
5: yes.
4: One slip, okay lang yan. Siguro nagkamali ka. Pero kung may pattern, if it shows na kung may pattern na you leave something off from your disclosures, diba? Ganyan, you are actually hiding something.
6: I mean, paano ka bumibili ng pagkain kung wala kang pera sa bank? Inuutang mo lahat?
5: Hindi, at saka si Robin Padilla, he was trying to destroy the credibility of Amparo Kabotahetang.
6: Yes.
5: Ewan
6: this
5: ko,
6: guy.
5: Kung magtanong ito, parang nakaka-insulto talaga.
6: Nakaka-insulto.
5: So, kaibigan pa naman natin yung chief of
6: tinatanong
5: staff.
6: Tinatanong niya kung may pinapanigan ba itong tao na ito.
5: Yes.
6: Pero siya na dapat judge at dapat walang pinapanigan, halatang-halatang may pinapanigan siya.
5: Yes. So, gentlemen, wala pang decision ang presiding officer or the Senate Impeachment Court dun sa threshold.
4: Wala pa. I think what will happen now is, and I was listening to the radio dun sa ano ba to, yung spokesperson ng impeachment court.
5: Yes.
4: The defense and the prosecution will now have their own positions.
5: Yes.
4: Tapos papakinggan yan ng mga senator judges.
5: Oo.
4: And then they will be subjected to interpellation also. And then they will make the decision.
5: Pero may ikaw, sa tingin mo, saan ito papunta?
4: Clearly, bababa to.
5: Bababa. Ikaw, Jason.
6: Ako, sana bumaba. No? Kasi ngayon kasi, kahit na andyan na yung batas, kahit na alam mo na ito yung tamang gawin, hindi mo pa rin malaman kung anong mangyayari sa Senado natin kasi may mga magic minsan eh.
4: Correct.
6: Pero at the end of the day, syempre, I'm hoping that, you know, we act on this logically and put in justice. Kasi there's no way to bring out justice if we do not fix the threshold.
4: Ako, the other thing I am really looking forward to, kasi alam ko na kung saan puposition si ano eh, si Robin, ano na yan eh, si Pia most likely, alam ko na. Ang mahirapan dito kung paano mag-justify si ano eh, si Villar siblings. Yeah. Gusto kong marinig kung paano nila to gagawin, kasi that will give us a signal paano sila boboto later.
5: Tama.
6: So yun, I think tama yun. Ang mas magandang tignan dyan is, bukod sa botohan, is paano boboto yung mga DDS na ngayon pupunta sa gitna.
4: Correct. Yung nagiging middle, ano sila, nagiging na, hindi, they don't even talk.
5: Tama. At tayo muna pupunta sa gitna, magbe-break muna tayo at tayo yung magbabalik.
3: Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
9: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. pati yung mga staff natin doon sa frontliner nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Leslie Bocobo.
2: Leslie Bocobo.
0: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras na po ngayon ay 9:43 na ng umaga. Napakabilis ng panahon at ng oras. May live report muna tayo galing kay J. Mark Dagala. Yellow alert itataas sa Visayas grid mamayang hapon. J. Mark.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
5: J. Mark. Mukhang naka-yellow alert din si J-Mark sa kanyang signal, no? But sige.
13: Dalawang plant ang bagsak ayon sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines. 14 naman na planta ang gumagana, subalit nasa derated capacities o yung kapos ang supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status kapag ang operating margin ay hindi sapat para mapantayan ang transmission na contingency grid sa contingency requirement ng transmission grid. Para sa Bagong Pilipinas, si Marta Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Pugin.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
5: Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magbalik na tayo sa ating panawin, si Jason Gaguan at si Abel Quintos sa page nilang Politically Correct Bigot. Gentlemen, merong isang senadora, sabi niya, I fear for my liberty. Pero kagagaling lang sa abroad, ano masasabi? ano masasabi niyo doon? We fear for her liberty kasi...
4: I need this to Jason to comment.
5: Jason, ikaw nga, ikaw magsabi.
6: Una-una, galing. That's another irony of the DDS.
5: Okay,
6: she fears
5: okay
6: for her liberty pero galing siyang Singapore.
5: Mm.
6: The thing is, number one, this woman said this, no, in a court where they are discussing the fate of the Filipino people.
5: Correct.
6: But still gusto niya pa ring magpaimportante.
5: Correct.
6: 'Di ba? Pangalawa, inisa-isa niya yung mga senador na ininakawan daw ng liberty. So
5: okay,
6: sabi niya, dalawa na sa amin nakasuhan.
5: Mm-mm.
6: Kasi may kaso eh. 'Di ba? Tapos isa sa amin nagtatago.
5: Mm-mm.
6: Dahil sa ICC warrant, sinong may kasalanan noon? Siya yung nagtatago eh.
5: Oh,
6: sabi niya yung isa rin may naka-medical leave kasi daw may kaso rin daw sa kanya ang ombudsman.
5: Uh-oh.
6: So, hindi ba itong mga tao na to ay hindi sila inaagawan ng liberty, but their lack of liberty is a result of their actions.
5: Correct. Diba? Teka muna, Jason. May yung isa naka-medical leave kasi may kaso sa ombudsman.
6: Mm-hmm.
5: Hindi ba dapat naka-medical leave kasi may sakit?
6: Yun nga eh. Hindi, uso yan. Uso yan sa okay mga politiko pag nakakasuhan, nagkakasakit.
5: Oo nga, no? Ano kaya ang tawag? May term dapat dun eh. Something. Maghanap tayo ng term. Anyway, ikaw,
4: Abel. We should be able to coin a term for that.
5: I propose the politically correct because
4: we will come up with a
5: coin for that.
4: Pia Cayetano has been so different from what I idolized when I was younger in the previous impeachment cases.
5: Uh-oh.
4: And in her track record. Uh-oh. That I do not, and many Filipinos do not recognize her anymore.
5: Uh-oh.
4: This is a woman who we thought who will prioritize the Filipino people over herself.
5: Tama.
4: But apparently, Kaya pag tumatanda na pala yung tao, lumalabas talaga yung mga desires niya. Eh. It's all about her.
5: Uh-oh.
4: It's all about her whims kung merong wala nang kumusta sa kanya.
5: Uh-oh.
4: It's all about now, it's all about her liberty. And Boss Leslie, you are correct. Kakagaling niya lang sa Singapore at she would want us to believe na parang minomonitor siya ng NBI
5: hindi,
4: for some reason.
5: Nga, eh. galit na naman kay Director Matibag.
4: Kasalanan na naman namin. Dahil, ano, unang-una, alam namin lahat na nagpunta kayo sa Singapore kasi po nakita kayo sa airport. Di ba? Alam namin lahat 'yon. Hindi ho kayo hindi namin hindi intention ng sambayan ng Pilipino na i-monitor kayo. Pero meron pong mga nakakita sa inyo na napunta kayo sa Singapore. So that's number one.
5: Ang ganda ng bagong luggage ni Senator Alan, di ba? Nakita niyo
4: 'yon. Hindi ko napansin 'yon. Hindi ako masyadong
5: kaldero.
4: Seryoso?
5: Oh, tapos may hawakan.
4: Oh my God.
5: Ang laki. Ang ganda. Sino kaya gumawa nun?
6: Pero I just want to make it clear, I guess, for the Filipino people that when Pia Cayetano says that I fear for my liberty,
5: yes,
6: the real thing that she's trying to say is that I fear that I and my other DDS senators are not untouchable anymore.
4: Correct.
5: Yes.
6: Kasi yung feeling nila, as senators, they felt, these DDS senators felt that they're untouchable and beyond the hands of the law.
5: That's
6: and ngayon
5: right.
6: Na hinahabol na sila ng consequences ng actions nila, now they are afraid. Now they are afraid because they are answerable to the law. Again, she doesn't fear for her liberty. She fears that she is not untouchable anymore.
5: Hence the paranoia.
6: Yeah. Exactly.
5: Whether here in the Philippines or abroad, ang feeling niya sinusundan na siya. Well, we've got news for you. Tama yan.
6: Yes,
4: yes.
5: Sinusundan
6: we are watching.
4: And she always uses a term, kami or we. Tama. Which is actually talking about the DDS bloc.
5: Tama.
4: In the Senate.
5: Tama.
4: Which tells us how incredibly partial they are already as Tama. Far as that is concerned.
5: Tama. So anyway, we will be... Well, her brother, parang may sinabi ba kahapon? Wala, no?
4: Parang
6: tahimik.
5: Ha?
6: Tahimik.
4: Amazing, natahimik siya kahapon.
5: Tahimik, no?
4: Natahimik siya kahapon. Yun nga yung sinasabi ko, in the face of real legal intellect, in the face of tunay na heavyweight,
5: oo.
4: Natatahimik si Cayetano. Kasi ano ba yung mga pinagsasalita niya before?
5: Oh, diba? Pinagmamalaki niya, abogado siya. Nagtapos Correct. Ako ng 4 years of
4: Correct.
5: Law. Tapos
4: exactly.
5: Kayo, hindi naman kayo abogado. Don't talk to me about legalese or legal matters. You're not a lawyer. Parang I cannot talk to you about engineering stuff because I'm not engineer. Eh ngayon, mga big men of the
4: Ito
5: law talagang, yung Supreme Court.
4: So. Wala siyang magagawa eh. Hindi pwede. Kasi maganda yung ano eh, maganda yung tinanong ni Panfilo Lacson eh. So, sige, pwede kaming ma-raise sa Supreme Court because grave abuse of discretion.
5: Yes.
4: Pero pwede ba naming sabihin na as a defense
5: Uh-oh.
4: Na in-invite nga namin as amici curiae itong mga chief justices na to
5: Uh-oh.
4: To show you na walang tinatapakan dito, na pinag-usapan talaga to.
5: Yes.
4: So hindi mo pwedeng gamitin sabihin ngayon na hindi, may grave abuse of discretion. Hindi nga eh.
5: Tama.
4: Tinanong nga namin kayo.
5: Exactly.
4: Ano ba dapat namin gawin, di ba?
5: We asked for your opinion, your legal wisdom. Hindi katulad nung parang pinalalabas ni Robin Padilla. Pumunta kayo dito eh, tapos pinakialaman niyo yung proceedings namin.
4: Yes.
5: Parang ganun.
4: Precisely that.
6: Ang gusto nilang naikialam lang si Banat Bay eh.
5: Oo. Oh. Oh. Nako. Anyway, gentlemen, we have to end our program soon. And yeah. Please come back. No, I'd like to get a few words from both of you. I could go first. Sige.
4: Meron akong laging ano eh sinasabi na gusto ko yung term na ano, Gotterdammerung.
5: Ang yes.
4: Ibig sabihin niyan is the twilight of the gods.
5: Oo.
4: So lagi kong iniisip pag lalo-lalo no nakita ko si Duterte kahapon dun sa ICC.
5: Yes.
4: Na-realize ko feel ko yung Gotterdammerung eh.
5: Yes.
4: So silang mag-ama ni Sara Duterte at ngayon ay iimbitahan pa ng impeachment court si Baste for
5: yes.
4: some reason, di ba?
5: Oo.
4: Iniisip ko, this is the Duterte Gotterdammerung.
5: Yes.
4: Hindi lang yung Duterte family but also the Cayetanos, yung dikit na dikit sa kanila
5: yes.
4: and all other people. This is the twilight of their rule of impunity.
5: Yes.
4: Andito na tayo, nagsasalita na. We saw three big, powerful legal luminaries tell us na ito dapat yung daanan, that this has to be about truth and justice. And I think, nare-realize na rin ni Sara Duterte na medyo delikado ako dito. Nararamdaman niya na ang Duterte gutter damarong. Ako, yun yung tingin ko.
5: Ayun, ganda. Dadagdagan ko, yung German term na gutter damarong, yung twilight of the god, meron din ako para kay Robin Padilla. Swedish term naman.
6: Yes.
5: Smorgasbord.
6: What does that mean?
5: Ha? Kain ka lang ng kain. Anli kain sa Senado, di ba? Anyway, Jason, sige, ikaw.
6: Well, I would want to go back to what CJ Panganiban has said, no. As senators here, no, the law should guide you in your decision. But yes, at the end of the day, you should follow your conscience and do what is morally right for the people. And what is morally right, no? So morally right is doing what the people deserve. What do Filipinos deserve? And the Senate should be able to give that. No? So tayo, let's tell our senators what we want.
5: Yes.
6: That is justice.
5: Yes.
6: Because even the chief justices are already saying that. These senators represent us and their job is to give us what we deserve, and that is justice. And let us continue reminding them na gusto namin ang hustisya. Huwag kayong magtago sa mga legal technicalities. And we want to be able to see you guys become, you know, the good, ang sabi niya, good parents.
5: Yes.
6: Good parents who discipline their children. No? And we want to see that. So that's all.
5: Well, maraming salamat, gentlemen, Abel Quintos and Jason Gaguan of the Politically Correct Bigot. Until next

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago magalas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. DICT budget ipinadefer hanggang maipresenta ang konkretong aksyon kontra online scams sa Meta platforms. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Ipinadefer ni Felreca Portales, Representative Presley De Jesus, ang plenary deliberation sa 2027 budget ng DICT dahil nais muna niya malaman ang konkretong hakbang ng ahensya laban sa paglaganap ng online scams, partikular sa Facebook at iba pang Meta platforms. Sa interpellation, tinanong ni De Jesus si Appropriations Committee Vice Chair Brian Po tungkol sa follow-through ng ahensya sa kasunduan nito sa Meta laban sa online scams, phishing, digital fraud at deepfakes. Ayon kay Po, nagsimula na ang technical working group ng DICT, CICC at Meta at kabilang sa pinag-uusapan ang pagkakaroon ng aktual na corporate office ng Meta sa Pilipinas at mag-require ng national ID sa paggawa ng pagpapanatili ng account. Pero kinestiyon ni De Jesus kung bakit walang aktual na country manager at corporate office ang Meta sa Pilipinas, gayon lumalabas na ang bansa ang panglima sa pinakamalaking bilang ng user nito. Sabi ni Po, naghanda na ang DICT ng mga attached agency nito ng mga dokumento at ebidensya para sa posibleng kaso laban sa Meta dahil sa mga pang-aabuso at panlulokong nagaganap sa kanilang platform na kanilang binabaliwala. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagpapaliban sa 2027 budget ng DICT dahil sa issue sa Meta, iginagalang ng ahensya. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Nirerespeto ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagpapaliban ng Kamara sa pag-usad ng panukalang 19.49 bilyong budget nito para sa 2027 habang nireresolba ang mga seryosong isyong kinasasangkutan ng Meta. Ayon sa DICT, nakikiisa ito sa advokasya ng Kamara at nagpapasalamat sa mga miyembro sa masusing interpelasyon na nagtutulak sa ahensya na higit pang pagbutihin ang serbisyo nito sa publiko at panindigan ang mataas na antas ng accountability. Kabilang sa mga concern ng online sexual abuse and exploitation of children at pati ng online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction at iba pang panganib sa mental health ng mga bata. Giit ng DICT, sang-ayon ito na dapat na managot ang mga technology company at magpatupad ng epektibong safeguards at alubos sa makipagtulungan sa mga otoridad. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Impeachment Team Advisor at spokesperson Ace Barber iginiit na hindi nakadepende ang kanilang kampo sa pagbaba ng voting threshold. Hinamon din ito ang depensa na patunayan ang paratang na may kinikilingan ang ilang senator judges. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Iginiit ni House Impeachment Team Advisor at spokesperson Ace Barbers na nakatutok ang prosecution sa pagpapatunay ng kanilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte at hindi nakadepende sa pagpapababa ng voting threshold. Ito ang naging pahayag ni Barbers bilang tugon sa paratang ng kampo ni Duterte na naghahanap umano ang prosecution ng paraan upang mapababa ang conviction na threshold dahil nahihirapan silang makuha ang kinakailangan bilang ng boto. Ayon sa dating Quadcom Chair, hindi pa nila pinagtutuunan ng pansin sa ngayon ang usapin sa numero bagamat kinikilala nilang mahalagang bahagi ito ng paglilitis. Paliwanag ni Barbers, ang pangunahing layunin ng prosecution sa kasalukuyan ay ang paglatag ng mga testimonya at documentary evidences. Hinamon din niya ang kampo ng Vice Presidente na patunayan ang kanilang mga akusasyon laban sa ilang senator judges na pinaghihinalaan nilang may kinikilala. Kilingan. Narito ang pahayag ni Impeachment Advisor Ace Barbers.
5: Iba kasi yung mga ganong pronouncement na walang basihan o wala man lang naipakitang ebidensya. Kung sasabihin may pagkiling sa ano, anong basihan, no? Iba, dapat yun i-substantiate yun. Yun lang ating challenge sa kanila, no?
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Malacañang, tiwalang

0: Babawi ang mawawalang 10 bilyong pisong kita ng gobyerno sa VAT mula sa Systems Loss Charge. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinabi ng Malacañang na nasa Department of Finance at BIR na ang bola para hanapan ang paraan kung saan uhugutin ang mawawalang 10 bilyong pisong kita na nakukuha ng gobyerno mula sa VAT para sa Systems Loss Charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maraming paraan ang dalawang ahensya para mapunan ang mawawalang kita mula sa VAT sa Systems Loss Charge. Sabi ni Castro, tamang tax administration lang ang kailangan at tamang paniningil ng buwis habang may mga reforma din naman na ikinakasapa patungkol sa VAT hinggil sa digital services at create more na naglalayong palakasin ang pamumuhunan at industriya sa Pilipinas. Binigyan din naman ni Castro na sa lahat ng ito ay kaginhawahan ng mga Pilipino ang iniisip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng hakbang na tanggalin ang VAT sa systems loss. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz Biloti ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
11: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas na ng alas 10 ng umaga.

0: Adjo Pilipinas, Hotline 1326.
1: Hello there! Hello, hello mga Amici Cybercadas. Amici! Hello friends of Cyber. Yan, Cyber, sa mga Cybercadas. Gandang umaga na naman po mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao, na yung bagabigat yung amin na po. Masanto siya kabosan. Haya pa abag po. Maray na aga sa inuga po sa mga tugang. Ayos siya. Mayong aga, mayong buntag. At saka ating mga kababayan sa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh and peace be with you. Huwebes na naman, ano po? Kaya ako, kaunting tulog na lang eh, weekend na. Pero mga kababayan, Tata Rolly, bago tayo mag-weekend mode, ako, mahalagang maging cyber safe dito lang sa CICC Hotline 1326. Asya! Ay, naku mga kababayan, ang ating makakasama ngayon, aba, ang kaaya-ayang direktor ng CICC, of course, Public Information Office, Director Aya Macalma. Good morning, Director.
2: Good morning, Sir Kiko. Magandang Thursday morning ulit sa ating mga cyber kadas, ang ating friends.
1: Yes.
2: Friends Amici. Of the Amici. Yeah. Yes. Of course, dapat present pa rin ang CICC para i-guide sila kung paano ba maging cyber alert. Dahil sa panahon ngayon, iba na ang may cyber alarm.
1: Oh yes, yes, yes at yes pa. Sige, mga kababayan, game ka na, partner, ano? Director Aya, ano naman kayang pag-uusapan natin ngayon, di ba? Kasi nga, mayroong mga mahalagang dapat pa ring talakayin sa araw na ito. Director Aya.
2: Tama. Ito Kuya Kiko kasi nga alam niyo na nagsimula na ang bear months natin.
1: Oh yes. Bear months
2: yes,
1: na.
2: Yes, bear months na.
1: Tata Rolly, bigyan mo nga kami ng pampapasko.
2: Yes. Ayan
1: na mode kasi
2: pampa
1: bear months na.
2: Pampa good vibes.
1: Oo. Sige nga, go ahead. General Rolly.
2: Ayan. Go.

0: Okay. Yun. Eh, baka akala nila yung musical ang dating natin ngayon. Gusto lang namin ipaalam sa'yo, di ba?
1: Cyber Callas kasi, 99 days na lang at Pasko na. Merry Christmas sa ating lahat, sa ating Cyber Callas.
0: Aga. Looking forward. Yes. Tata Rolly, di ba? At SN and Engineer Ron and Engineer Mark. Ayos ba tayo dyan? Dahil Christmas spirit. Yes. Magkalalapit-lapit na.
1: Correct.
0: Yung bang Pasko, nagiging paksiw ba?
1: Wag naman. Wag naman. Pero masarap paksiw. Yes.
0: Siya. Sige, Darko.
1: Christmas vibes na kasi, Sir Kiko. Dahil na naman, ang Pilipinas, nako, dito sa ating Pilipinas, ang haba talaga ng pag-ano natin ng Pasko eh. Pero, alam mo na, may mga scammers pa rin. Lalo na sa panahon ng Pasko. Yung? Or going to bare months. Or, yeah, from bare months. Dahil 6 months nga, lagi tayong celebrate eh. So, maraming manluloko. Maraming susuliti ng panahon na ito para mambiktima ng ating mga cyberkadas.
0: Eh, alam mo naman dyan, pagka nabanggit yung mga scammer, kaya nagiging paksiw yung Pasko.
1: Totoo mas, yan.
0: Diba, maasim o kaya ay nagiging para, maalaampalaya dahil mapay, dahil sa nagiging experience ng ating mga kabayan. Pero, habang nandito kayo sa CICC Hotline 1326, aba, yung mga aabang mga bonus ninyo.
1: Correct.
0: Nako po. Ninyo ha, yun lang. Kayo lang naman yun.
1: Sila lang.
0: Kami, eh dito lang. Sige nga, bigyan mo nga kami ng examples, Director Aya, nung mga ginagawa, ng mga scammer na yan, mga modus na yan ng mga scammers.
1: Sige, balikan natin, Kuya Kiko, yung mga napag-usapan natin from the previous episodes natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga modus ng consumer frauds, nandyan yung mga advance payment scheme, fake deliveries. Naku, ang daming nabibiktima dito. At kahit yung mga fake couriers na meron din yung mga sa product switching. Ngayon naman, Kuya Kiko, pag-usapan naman natin ang vishing.
0: Vishing, as in letter V.
1: Letter V for victory.
0: Ay, talaga naman, vishing. Ang alam ko lang, fishing. Si Tata Rolly, kissing. Iba yun. Diba? Vishing. Ah, yes. Ano ito? Director Aya.
1: Sir Kiko, ito yung tinatawag natin na voice. Kaya letter V, it's okay. Using our voice, ang ating boses, mga cyberkadas, voice phishing.
0: Mm-hmm.
1: Kung may smishing kasi na ginagamit via text message, ito naman phishing ay boses ang ginagaya.
0: Uy.
1: Mapapansin nyo, minsan may mga phone calls tayo natatanggap, di ba? Minsan walang sumasagot. Ilang
0: tapos,
1: seconds.
0: Oo.
1: Naku, pag ganun, huminto ka na magsalita kasi kinokopya na ang mga boses natin lahat through AI.
0: Oo nga. Natawa ako dyan.
1: Yes.
0: Kasi yan nga ang ginagawa na ng mga scammer. No?
1: Correct.
0: Abi, gawain ko rin yun eh, yung hindi mag-scam.
1: Oo.
0: Pag hindi ko kilala talaga, yung tumatawag sa akin at ako'y nangangamba, baka ito'y maniningil ng pautang.
1: Patay.
0: Sasabihin ko, tagal din talaga.
1: Diba?
0: Tapos mauna, pinauuna ko magsalita. Pag hindi nagsalita, wala na.
1: Correct.
0: Akin na, ano na, may I put down the phone.
1: Pero kasi may mga instances na hindi mo napigilan sagutin, di ba? Kasi for example, may delivery ka. Siyempre, yung mga delivery app naman, wala naman niyang mga pangalan. Kung hindi ginamit yung delivery application na yon, minsan tatawag sa cellphone natin kasi hindi tayo makontakt. May mga ganong instances, so kailangan mo talagang sagutin.
0: Mm-mm.
1: Pero antay mo sila magsalita para hindi maklone yung iyong boses.
0: Napakabilis ng mga scammer no dahil sa sistema ngayon, high-tech na kasi.
1: Correct.
0: Pagka inon nila yung pang-capture ng voice mo, ilang seconds lang nagagamit na. May mga kilala akong mga personalities na mag-media, showbiz. Oh.
1: Doktor.
0: Mm. Ang daddy mo, hindi kaya na.
1: Ay, naku.
0: Ay, teka, yung daddy po nito, gusto ko na idagdag para lang malaman niyo muli na si Director Aya Makalma ay alam niyo na, yan ang hinubog sa the Lakay Deo Makalma.
1: Yes po.
0: Eh, paring Deo, naimbag.
1: Good morning, Father.
0: So, ito, meron bang dapat na malaman ng ating mga kababayan? Paano maiwasan? Paano ang gagawin nila para hindi maging ano, maging biktima? Yan, mahalaga ang iyong magiging tips diyan.
1: Actually, madali lang naman 'yan, pero dapat talaga kasi lagi kang on top of your mind eh. Alam mo yung nai-scam ka ba o hindi. Okay. Double check everything. Okay. Okay lang naman sumagot ng phone call na hindi naka-register yung number sa phone mo. Pero make sure let them first talk para hindi ma-clone yung bosses mo.
0: Tama,
1: ganun lang naman yun eh. Simple. Tapos dapat ano din, minsan kasi yung phishing voice impersonation eh, mga trusted organizations din, mga bangko, ginagaya din yan. May tatawag na, kunwari nasa bangko, ma'am, taga BPI kami, parang possibly, dalawa lang yan, either maniningil or mag-o-offer.
0: Yung binanggit mong bangko, hindi lang yun, kundi meron pang iba.
1: Yes.
0: Kung ano-ano mga talagang kumpanya.
1: Like minsan kasi, one instance, personal nangyari sa amin.
0: Ay, nako.
1: Kasi may landline pa kami. May tumawag po sa landline. Iilan lang po yung may alam ng landline namin. Okay. Pati ang mga tumatawag lang sa landline namin yung mga kumpanya. Like bangko, mga telephone companies, internet, or even yung sub-subdivision namin. So, may tumawag sa bahay. Nasagot po ng nanay ko. Kakaalis ko lang yung sa bahay. In fact, papunta ako yata dito. It was just last month. Tawag, on the way ako dito noon, sir, Thursday morning. Sabi ng nanay ko, anak, kamusta ka? Ay, bakit? Kakalis ko lang. Anong problema? Na-aksidente ka ba? Sabi niya. Hindi. Bakit? Kasi yung boses niya rattled. Ma-office naman po yun eh. Biglang may tumawag pala sa bahay. Nagpapanggap na ako yun. Buti nilang, alam din ng nanay ko yung boses ko.
0: Ay, syempre naman.
1: So, hindi. Pero yung si caller, hindi rin alam na nanay ko yun. Tapos, nag-iimbento pa ng mga ibang scenario. Until nabuti nilang, naisip ng nanay ko, paano ma-aksidente yung anak ko? Nagmamaneho siya. Tumawid daw ako. So, yung palang, ganun palang dami ng red flags.
0: Ano nang ginawa mo nun?
1: Adi, sabi ko sa nanay ko, anong ginawa mo? Binaksakan ko, napinagalitan ko kasi iba-iba yung mga pangalan na sinasabi. Tapos na-booking siya. Buti na lang. Tapos minamadali siya na ganito, hindi ito gawin mo. So, yung pala, may mga ganun ng instances. So, nung kinuwento ko yun sa isang kong kaibigan, yung isang kamag-anak din niya, similar, nag-iimbento ng storya na na-aksidente. So, parang ito tawag natin noon na budol-budol ka.
0: Yes. Ay, mga kapanahunan nga namin yon nila kay Deo. Sa ngayong mga kapanahunan nyo, aba ay phishing. Mga ang tawag dyan is scammer. Kami budol-budol. Nandoon yon. Ang pagkaganyan ba? Ito ha, mga kababayan na naka... So bye-bye ngayon dito po sa palatuntunan ng CICC, Hotline 1326. Pakinggan niyo muli. Paano ba ang example ng mga indication niya, Director Aya, na natagdangan kinukuha na ang iyong voice, you know? Kasi may technology na nga na pang-grab noong sound, your voice. Paano? Anong dapat nilang malaman dyan?
1: Minsan kasi titignan natin kung yung sa other end of the line,
0: okay.
1: Maganda ba yung signal? Pangit ba yung audio quality? Maingay? Yung mga ganun. Tapos biglang all of a sudden manghihingi ng mga private information natin.
0: Okay.
1: Pag mga ganun, tapos kasi may mga, ma'am, kayo po ba si ano? Bakit mo tinatanong? Ikaw yung tumawag. Ganun ninyo lang. Maging snob kayo lagi sa mga lalo na hindi.
0: Sinasabi ni Yusek Kaboy, ano? Yes. Oy, Kaboy, ganda nga. Yes, Kuya Boy, ha? Yusek. Good morning, morning, morning.
1: Good morning. Alam, napuyat ka kagabi.
0: Diba, ne?
1: Anyways.
0: Go.
1: So, ganun, sir. May mga instances din na dapat din pakinggan natin sila. Kahit tagalan nyo, sila naman tumawag .
0: Okay.
1: Wala naman sayang sa load natin .
0: Okay.
1: Tapos biglang may parang yung boses malarobot ba? Yung intonation niya ay dare-derecho. Parang kumbaga walang feelings. Ganon.
0: Good morning, Mr. Rolling. How are you today, Engineer
1: Rolling?
0: Yes.
1: Ganon, mga ganon.
0: Your account in our bank.
1: Tapos
0: ganun mga ganun ba?
1: Correct. Tapos may iksi yung mga linya nila kasi just so na hindi sila ma-detect din na mga robot pala, AI pala sila.
0: ang kausap mo. So, nandoon na yung sistema na yan na dapat talaga pagtunan natin pansin. Oh, huwag nyo kalilimutan yung binabanggit na yan ni ano, Director Aya Makalma. Itong mga ganito pang modus na ito, yung mga maliban doon, yung vishing na yan,
1: mm-hmm.
0: meron palang tinatawag na technology. Correct. Na IMSI.
1: Yes.
0: IMSI Catcher o International Mobile Identification Subscriber Number. Ito yung catcher na ginagawa nilang sistema, ano? Na mm-hmm. sistemang ito.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Paano yun, Director Aya?
1: Actually, marami na nahuli yung PNP dito, mm-hmm. NBI din, kasi maraming gumagamit nga nito.
0: Mm-hmm.
1: Itong AMC Catcher, actually, kahit online lang, mabibili mo na to eh. Can you imagine that? Meron
0: which
1: online yan.
0: Means ito ay isang gadget.
1: Yes,
0: ano?
1: Oh. That is correct. Gadget ito oh, na oh, oh. mapapansin mo yan.
0: Okay.
1: Kasi may certain radius.
0: Mm-hmm.
1: So minsan, may ito. For example, a box, a machine, a IMSI catcher na yung tawag natin.
0: Okay.
1: Lalagay lang nila kunyari sa mall yan. Kayang-kaya yan sa backpack. Any, mm-hmm. basta mm-hmm. kasha.
0: Mm-hmm.
1: So hindi mo alam. Biglang may certain radius, yung phone mo, nagte-text ka, all of a sudden, it dropped mm-hmm. to 2G and 3G signal sa phone natin. All of a sudden, magda-drop. Kung normally yung lugar na yun, hindi mm-hmm. naman ganun mm-hmm. yung signal, hindi mm-hmm. nagpa-fluctuate, matibay mm-hmm. yung signal dun sa area na yun.
0: Mm-hmm.
1: Biglang all of a sudden, magto-2G, 3G. E, fini-phase out na natin yung mga ganung technology na 2G, 3G. So, kinukuha, nakoklone yung mga information mo. Kunyari, mm. nagte-text ka, makukuha niya yung phone number mo. Kunyari, nagtatransak ka sa GCash, paying your bills sa isang lugar, natatrack niya, nakukuha niya lahat ng information sa cellphone mo. Ganon, kaganda ang technology ng IMC Catcher na nakakatakot din at the same time. So, yeah.
0: Yan
1: pero
0: na
1: yes.
0: lang binabanggit mo talaga namang pa sa mga hindi sanay sa technology ng ganito. Abay matatakot talaga no.
1: Mm-mm.
0: Nakakapangamba. Biruin
1: correct.
0: Mo sa isang iglap lang seconds makukuha ang iyong mga information
1: yes,
0: na nakalagay
1: ganon.
0: Sa
1: oo.
0: Telepono.
1: Oo.
0: Paano na ngayon? Dapat ba nilang i-off ang kanilang mga gadget,
1: mm-mm.
0: lalong-lalo na mga mobile phones at saka yung tablet-tablet na dala. Oo.
1: Ganito, tama yung ano suggestion mo. Yun talaga ang dapat mong gawin.
0: Okay.
1: You turn it off immediately.
0: Mm.
1: Tapos lumayo ka kung saan nangyari yung incident na yon.
0: Mm-mm.
1: In order for that scammer na wala na makuhang information mm-hmm. from your cellphone. Kasi fine-phase out talaga po ito ng gobyerno itong 2G and 3G.
0: Mm-hmm.
1: However, para din di track din namin yung mga illegal na IMSI catcher eh.
0: Mm-hmm.
1: Meron na rin kami mga pinoprocure ng mga IMSI catcher in order for us to catch these scammers
0: wow!
1: as well.
0: Talagang
1: yes.
0: ina-announce na natin ito, Director Aya, para magkaroon kayo ng idea na ang CICC talaga dapat ko ba sabihin na
1: yes.
0: kung ano man yung technology na ginagamit ng mga nasa kabilang mga manloloko, meron din.
1: Tama,
0: ibulong
1: meron.
0: Ibulong nyo na sa mga nandyan na aasahan nyo na pwedeng pang-counter.
1: Yeah?
0: Ibig sabihin dito sa mga manloloko. Ay siya, mm-hmm. sabi nitong nagpapahilo-hilo lang ito, shout out itong sina Lawrence Atanasio na nakamonitor dyan sa Communication Electronic System o Service ng Philippine National Police. Pati si Raquel Espiritu na marunong, mahilig sa mga technical na katulad ng ganito. Alright, sige.
1: Thank you for tuning in.
0: Yes, at kung may mga tanong po kayo, mga cyberkadas, dito po sa CICC Hotline 1326. Alam nyo na, alam na this, ay yung mga Facebook Live at saka
1: yes.
0: doon ninyo ipadala at ipapadala sa amin dito ni Essen ngayon. Mabanggit naman kayo, baka sabihin nyo masyado naman kaming gano, snob. Hindi, ini-snob lang po namin. Lalo ako, pagka hindi ko talaga kilala,
1: tama
0: yung
1: naman.
0: Tumatawag sa akin, kahit na merong pop-up up na, uy, magandang imahe. Abe, nagdududa na talaga ako dahil alam ko na po yun.
1: Okay. O
0: siya, Director Aya, doon tayo, no? At least, kung yung mga nakaka-relate ngayon, basta magtanong kayo, daming pong babasahin kung paano ma-avoid, anong gagawin ng tungkol din sa mga problema ngayon. Director Aya.
1: Yes, meron pa eh, bukod sa voice phishing nga eh.
0: Okay.
1: Meron din tayong, sa mga banko kasi, di ba, may mga other forms din na magme-message sa inyo na naniningil na, uncheck nyo ba? Cut off nyo na nga ba?
0: Mm-hmm.
1: Kasi normally may mga text alert na eh. Mm-hmm. Hindi na sila tumatawag normally eh.
0: Mm-hmm.
1: Yun na yung kagandahan doon. Tapos make sure yung mga text na yun, huwag nyo na i-click yung link kung meron man.
0: Mm-hmm.
1: Pero normally kapag directly talaga yan sa mga banko ninyo,
0: mm-hmm.
1: wala na yung links dapat eh. I-alert ka lang nila na ito yung cut-off mo, magbayad ka na, dami mo ng utang, tama ng kaskas sa card mo, gano'n.
0: Speaking of mga cards, ganyan, yes. ano, sabi ko nga, nauulit ko palagi ito eh, alam ko, green card holder ka rin eh.
1: Naku.
0: Ako green card yes. holder, si Tata Rolly, green Lahat. Card holder, dyan si Na-Engineer yung green card holder. Ang ibig sabihin yung green card holder, hindi po Amerikano kami, kundi ay yung pong land. Doon inilalagay sa land bank. Binabanggit yung land bank sa bagay wala namang gano, commercial dito pa. But anyway, mga taga land bank talagang naidulog ko ang isang problemang katulad noon na nagpapadala nung mga mensahe at nasa email pa. Mga ganong bagay at saka hinihikayat ka doon kung paanong gagawin mo.
1: Oo.
0: Mabuti na lang po at nagkakapag-usap tayo dito sa CICC Hotline 1326 na nai-educate nyo kami.
1: Correct.
0: Nai-educate natin ang mga kababayan sa ating usapan na katulad nito at huwag basta-basta mag-click nung mga button.
1: Oo.
0: No?
1: Bukod dyan, Taki ko, bawal din. Huwag na kayo magbigay ng personal information.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may instances na tatawag sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Nasagot mo ng by accident.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may inaantay kang tawag. Magtatanong, ikaw po ba sa ganito? Bakit mo sinatanong sa akin? Ganon, mag-revert back to them. Kasi unang-una, tatawag ka, tapos tatarungin mo kung sino ako. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ang tanong, paano man ako yung number ko? Ganon na lang kasimple po yung logic behind that eh. Pero if ever man, hindi nyo first call pa lang, first sentence pa lang nung caller eh, hindi nyo na kagad na nakita or napansin, okay lang. Pero oras na manghingi sa inyo ng more than that, more than your name, and more personal information, stop talking na. Ibaba mo na kagad yung phone mo.
0: Mm-hmm.
1: Meaning to say, yun na, nanghihingi na yun ng karagdaga information from you na possible din na mas scam ka. Kung wala ka rin naman na ine-expect na phone calls na from other, you know, like mga delivery apps, edi don't answer anymore. Parang ganun na lang yun eh.
0: Oisha, siyempre, sa mga sanang sabihin po ni Director Aya, huwag ho niyong babaliwalayin lang yan. Napakahalaga po. Mga seniors, mga kasin, mga nako, lalong-lalo na maraming ganyan na bibiktima, Director Aya.
1: Mm-mm.
0: Kaya nga, palagay ko sa pamamagitan nitong palatuntunan na ito ay maililid natin. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon ang ating mga makakababayan na yung mga nandiyang nakikinig sa atin, lalong-lalo na, kahit na alam na ang kanilang gagawin, naluloko pa rin. Kasi nga, yung pagsasalita ng tao, magaling, mahusay, at saka may pinag-uusapang pera.
1: Oo.
0: Basta pag pera ang pinag-uusapan, ano ang dapat na isipin na, Director Aya, ng ating mga kababayan?
1: Wait lang, Sir Kiko, bago ko ito sagutin dyan.
0: Bakit?
1: May merong message eh. Nakikinig sa atin at nanonood. Si Alvin Baltazar, ating asamang reporter sa RP.
0: Idol.
1: Andyan ngayon sa PCO. Hello, good morning sa Malacanang Press Corps.
0: Master Idol Alvin, how are you today? Yan, yes, okay, idol na idol ko yan. Kasama ko nito, na alam mo naman.
1: Good morning, yes.
0: Yes. Uy siya, doon nga.
1: Doon, oo.
0: Mga pagperang pinag-uusapan, talagang mag-doble, triple ka mag-iisip. Ano? Paano nga ang gagawin?
1: Ganito kasi minsan, may mag-offer sa inyo online.
0: Mm-hmm.
1: Or for example, biglang nag-pop up sa inyong Facebook account. Uy, gandang investment. Ito yung mga ganon. Kailangan, nag-check din kayo bago kayo mag-invest ng pera sa mga nagpa-pop up. Kasi minsan may mga mura lang eh. Uy, invest ka na dito sa mga ganyan. So, mga ganun bagay, double check everything. Due diligence ba? Mag-check, ano ba tong kumpanya to? Solid ba to? Registered ba to sa SEC? Registered ba to sa DTI? Yung mga ganun bagay lang, sir.
0: Ako, if I may, Your Honor, Director Aya, ay, ang gagawin ko, isusulat ko. Kasi pag tinanong mo, ano nga kumpanya kayo? ano yan eh, sa ganda ng pananalita nung kanyang kausap, pag ginandahan talaga, talagang akala mo galing sa bangko eh.
1: Mm-hmm.
0: No? Galing sa isang kumpanyang kung anong mahuhusay. I-English-Englishing ka pa.
1: Ay, oo.
0: Oo, oh, abe, di matataranta ka. Nag-English nga eh. Kung ang ilan lang ang dala mong English, eh dudugo ang ilong mo. Ay di siya, adi sabihin mo, Tagalugin mo, taga-Pilipino naman talaga yun eh. Ano nga ang sinabi mong pangalan mo? Ah, sandali po't isusulat ko. O saka anong kumpanya nga? Yan, susulat na, no?
1: May ganyan pa sila matataranta ka kasi sabihin nila sa'yo, ay, ngayon lang to, hindi na pwede bukas yung mga ganung bagay.
0: Yan. Diba? Yan, isa sa mga pressure. Bibigyan ka ng deadline para mataranta ka. Humingi po kayo ng tulong, mga kasin! Especially mga ka-senior, ano? Kasin ang tawag ko eh. Mga senior. Kasin, mga ka-senior, humingi kayo ng tulong sa inyong mga apo, mga anak, mga pamangkin. Kung ano yung pinag-uusapan o yung anong itinawag. Napakarami kasi po mga kababayan, Director Aya, na namomonitor ko, natungkod yan sa naluloko, mga na-scam na mga senior citizens.
1: Oo. Pag ganun, ang masasuggest ko lang, babaan nyo na yung phone. Huwag nyo na silang kausapin. Isang ano din yon, pwede nyo rin pang...
0: Yes.
1: Kasi kung totoo naman yon, tatawag ulit yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag nalaman na binaksak mo in the middle of the phone call na may ino-offer, na may deadline, mga ganito, at ang ganda ng boses, ini-English tayo, babaan nyo yung phone. Try nyo lang. Kasi kapag importante po yan, talagang may ano talaga sila, good intention, ika nga eh. tatawag sila sa'yo.
0: Ang kanilang intention ay parang good sa tingin natin, pero yung pala, meron personal interest.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ay siya, mga kababayan, na first part pa lamang ito ha. Gusto nyong lumahok, sumali, pwede ho kayo na mag-text at magpadala ng mga mensahe doon sa Facebook natin.
1: Facebook,
0: pwede mong banggitin, Director
1: ng
0: Aya.
1: Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Okay. May blue check po kami.
0: Alright.
1: Tandaan nyo yan. Doon din kami sa Instagram.
0: Alright.
1: And also TikTok. And you can also message Yusek Aboy's page. Aboy lang po.
0: Yun.
1: Yes.
0: Bago tayo mag-break, mga kababayan, Director Dindo Amparo, magandang umaga sa iyo. Naku, eh, nung nanonood siya minsan sa atin habang nag... Alam mo naman, ang kanyang trabaho ngayon ay maglinis ng kanyang mga bola sa bowling at saka pickleball, ibinulgar. Ano? Director Aya, yun ang ginagawa niya. Sige, di ba? Oh, Director Dindo, ha? Thank you din.
1: Hi,
0: sa
1: pa inyong
0: panonood. Bossing, maganda umaga sa iyo. Tata Rolly, ikaw na nga muna, kayo na muna dyan. Isin. At habang sa susunod na ating pag-uusapan ay maganda. Bakit kanyo? Iwan ko ito ha, bago kayo bago tayo mag-break. Director Aya, abi may gumagaya daw sa CICC Facebook account?
1: Meron.
0: Naloloko din ba kayo? Mga kababayan, hindi muna sasagutin ni Director Aya. At pagpababalik namin ho, sasagutin na yan. Alright, Engineer Rolly, batang-bata, bumatay, go.
2: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
3: Nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kida Power City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko Serbisyo kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
0: And we're back. Oh, sa ayaw nyo at gusto nyo. Pero gugustuhin nyo. Kasi kung kayo po ay natututo at nakakakuha po kayo ng mga impormasyon dito sa mga pinag-uusapan namin, mag-double thumbs up naman kayo. Hello. O mga taga-Channel 4, hello. Yes. Director Ayam.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: My former office mate.
0: Yes. Oy, siya. Kasi nga, pinag-uusapan natin nga itong tungkol sa Facebook ng CICC Hotline 1326. Oh, nako. May nakapanloko na ba? Director Aya, nagginamit yung tawag. At magsasabing merong nanalo o reward.
1: Oy, nako, speaking.
0: Sige nga, ikaw nga ang magsabi na niya.
1: Ito nga eh, bago tayo mag-break kanina, may nag-message sa akin. Oh. Sabi pa niya, reminder. BPI, banggitin ko na, BPI, 175th anniversary. Tapos yung your so-so points will expire today. Eh kaso boss, wala naman akong BPI. Tapos nag-send ng link.
0: Yan. Ay, yung mga scammer na yun, akala nyo ha, ginagamit nyo pa yung bangko na yun. Ako, naku, tatlong ganun. Ayun. Mga nababanggit ko.
1: Ito nga, sakti, tatlo din to.
0: Pambihira
1: talaga.
0: Redeem
1: your points. Click the link.
0: Ay, yung scammer na yan, mati-check na ngayon na yan ni Director Aya. Oh, si Director Aya pa, ang inyong... bibiktimahin, ha? Sige.
1: Sakto, yung mga gantong bagay, gaya nga niyan, sa mga cybercadas natin na nakikinig at nanonood ngayon. Pag sa mga ganyang bagay, make sure lang din na huwag nyo na siyang i-click ng link. Pero in case man na ma-i-click nyo yung link, tapos hinihingi ang OTP mo, ay magduda ka na, dead ma bells mo na, huwag ka na mag-enter ng any more information doon sa link na nailagay ninyo. So, X na kagad. Might as well na turn off the phone para at least hindi man, if ever, mag-push through yung mga information na naisend mo or na-click mo doon nga sa cellphone mo. So, isa lang yan sa mga red flags kasi ang dami ng modus ngayon due to the technology ngayon.
0: Oo.
1: Yun talaga yung ano natin.
0: Alam mo, Director Aya, siguro sa mga susunod na episode natin, banggitin kaya natin yung mga nang modus na yan, yung mga kung anong mga gamit nila na mga links, mga app, para ma-educate yung mga tao na i-red flag nyo na yan. Ibig sabihin, we're using the term, no? It's a technical term, red flag. Ang ibig sabihin nun, ignore. Correct. Pag merong ganyan na, ekes. Madaling tanda, no? Maalala. I-ekes nyo na, huwag nyo nang pansinin. Kung, ayan, babanggitin ho ni na Director Aya.
1: Alright. Dapat talaga, kasi ano nga, okay lang maging snob. ngayong araw, sa mga panahon ngayon, okay lang maging snob.
0: Basta pagka dyan sa, ano, sa mga gadget na may mga offer na kung ano't hindi nyo naman kilala, ay ba, snab-snab, huwag niyong patulan. Ay, kaysa naman kayo ay, yung tawag na dyan, yung bang nagiging, halimbawa, nag-ingat ka. Pero nung nag-ingat ka at narinig no, merong katapat na pera and involved. Abi, naghahanap ka ng kagitna, isang salop ang nawala. Ibig sabihin niya, makatanda ang kasabihan niyan. Baka kalan niyo ay magandang offer, naghanap ka nga ng kagitna. Ibig sabihin, imamats mo yung i-offer nila na milyon-milyones na pera. Eh, pero yung pala scam,
1: oo,
0: yung isang salop, 1 million din mawawala sa iyo. Alright.
1: Correct, correct.
0: So, dito po, sa pinag-uusapan natin, Director Aya, mobile application, ano pa ang mga pinapasok ng mga scammers? Mga fake! Paggamit ng mga ano na yan, the app na yan.
1: Dahil ito nga, bare months na.
0: Okay.
1: Ang dami ngayon, FB marketplaces. Yung ng mga, itong mga modus ngayon eh. Sa abroad mo binili.
0: Uy.
1: Pagdating online. Dito, online. Pagdating dito, syempre binili mo mura.
0: Mm-mm.
1: Naka-sale. Mm-mm. Yung mga 8877 sale, di ba? Noong nakaraan.
0: Wow.
1: Eh, galing sa ibang bansa, so ngayon lang dumating.
0: Mm-mm.
1: So, sometimes daw, when they deliver the package here in the country, nagsiswitching sila. So, pagdating sa'yo, imbes na, kunwari, pickleball na ano na binili mo sa murang halaga.
0: Yun ang in-order mo.
1: Yun ang in-order mo. Pero pagdating, chopping board na kakulay at kaparehas ng itsura ng pickleball.
0: Nakakainis ano, dahil may mga talaga manluloko. Aiza, ano bang naging ano bang naging experience mo? Alam ko parang meron din ba tayo mga ganun eh.
1: Diba?
0: Katulad nung narinig ko doon sa isang sikat na announcer. Abay, pagka talagang nung umorder nga nung minsan daw na bedsheet ang kanya in-order, ang dumating sa kanya ay mala pranela lang na tela, pambihira.
1: Oo.
0: O mga ganong bagay. Ano ang gagawin ng ating mga kakababayan sa pagpo-file nila ng reklamo nila sa CICC Hotline 1326? Okay. Mga ganyang bagay.
1: Oras man na mangyari sa kanila to.
0: Mas importante
1: din sana na they took a video nung in-open
0: video?
1: Nila yung ano.
0: Okay.
1: Hindi naman required, pero better na.
0: Meron
1: na
0: ka
1: meron
0: support,
1: kang
0: diba?
1: Ano, evidence, di ba? So yun, kung mali yung ano mo, yung nabili or natanggap, report mo muna kung saan mang ano yan, application, mapa FB marketplace ba yan, Lazada, Shopee, whoever. Report mo na kayo doon. Tapos tawag kayo sa amin, Hotline 1326, para at ang sa gayon matrack din namin yung mga nagiging scam, mga bagong modus, ika nga na tinatawag natin.
0: I-share mo nga, mukhang nakalaktaw, sorry, Your Honor, nakalaktaw ako doon sa tinatanong ko kanina na meron daw pala, merong nanggagaya sa inyo sa CICC Hotline 1326. Papaan ba ginaya? Tapos sabi mo kanina, dapat yung FB page ninyo mayroong
1: blue check.
0: Ayan, okay na yan. Pero nagaya ba yung inyong mga blue check na yan? O ano pa nagaya sa inyo?
1: Blue check or verified mark, ika nga from Meta kasi yon. So they have this na kailangan may blue check, parang nga verified na nga yan ng Meta.
0: Hindi yan ang nagaya.
1: Hindi naman po nagaya.
0: Scammer. Okay.
1: Pero kasi itong FB page na to, aba, kinuha din yung mga contents namin sa social media. Pero not all, some of it, to make it look na taga CICC talaga sila.
0: Naku po.
1: Pero ang nangyari, may isang nagreklamo, naniningil. Naniningil ng serbisyo para lang maayos yung
0: sa
1: kanyang
0: CICC, sa CICC Hotline 1326. Ay, iba, ikaw na nga ang ulit. Ito. Magsabi niyan, kasi si Kuya Awoy, sinasabi niya, walang bayad yun eh. Brilibs.
1: Wala talagang bayo. Libre talaga yun. Pero kasi itong transaction, kasi mga cybercaders, pwede kayo mag-message sa aming social media accounts. Mm-hmm. Actually, may sasagot po talaga dyan. 24/7, open kami. Even yung mga social media. So, para inopen namin yung social media accounts namin para ang ating mga kababayan abroad, maaari din silang magreklamo sa atin. Ngayon, itong nag-ano sa amin, kumukopya ng aming social media, naniningil. Sa amin pong serbisyo, libreng-libre po, wala po itong bayad.
0: So, ibig sabihin ng naniningil, pinadadalang mensahe na bago, sige, tutulungan namin kayo sa problema ninyo, pero meron kayong babayaran. Ganito? Wow, lakas naman!
1: Kaya nga
0: So,
1: matindi mga scammers ngayon dahil nakikilala na nga po ang CICC, ginamit na rin ang aming social media accounts. Ginaya po, sir, even the logo, ganyan-ganyan, pati mga contents namin online.
0: Ang logo, mga kabayan, nakikita nyo ba yung nasa likod ni Director Aya, background namin, yung sa akin. Gusto nyo ba, gumanon ako ng konti para hindi mende? Yun na lang, yung logo na lang na nasa likod ni ano, Director Aya. Baka mawala ang aking mukha dito. Anyway, so yan ang original na logo ng CICC. At saka dito sa CICC Hotline 1326. Ganyan lang, kasimple. Anong ginawa nyo naman na aksyon? At yung nang fake na yan, tinake down, huhulihin?
1: Yes, nireport naman namin yan sa Meta.
0: Okay.
1: May mga na-take down naman na, pero kasi ang bibilis din nila ng gumawa eh. Yun yung problem eh. Tapos syempre may naluloko pa rin. So, nalaman lang din namin to kasi may nagreklamo din sa amin. Ang taas yun naman maningil. So, wait, ano pong singilan yan? Libre po kami.
0: Mabibigla ka talaga. Singilan. Basta pera pinag-uusapan, pambihira naman.
1: Yes.
0: Okay. Well, ano pa, so doon sa aspeto na yan, huwag maniniwala kaagad. Paano yan? Ang kanilang sinabi mga nga ay sa mag-message kaagad. Correct, tama ba, o ano ba, original, o genuine ba, itong mga,
1: ngayon,
0: mga nagpapadala ng mensahe.
1: Cybercaras, no matter how big the small or small yung amount na pinambayad nyo doon sa nabudol kayo, na scam kayo, wala, hindi po namin yan papansinin. I-report nyo lang sa amin yan kaagad. Tumawag kayo sa hotline 1326. Kung hindi man kayo makatawag, maaari din kayo mag-email. Nasa aming social media pages din yung email namin. Or mag-message lang kayo sa FB namin, sa Meta namin account.
0: Yes.
1: Then, meron doon, i-fill upan nyo yung form kung paano kayo, siyempre, lalahad nyo kung paano kayo na-scam, through what, ano, sa mga ganon. Pero titiyakin ko sa ating CyberCadas na meron tayo tinatawag na data privacy. So, all information are secured po sa, even ako, hindi ako pwedeng manghingi lang ng basa-basang information sa aming hotline 1326 dahil bawal nga po yan.
0: Mabuti po, nawabanggit niyo yon, Director Aya, ay merong protection ng ating mga kababayan, ng mga CyberCadas, na maghahain ng kanilang mga reklamo. Protektado ang inyong mga impormasyon, inyong identity, dahil sa kayo po ay protektado doon sa Data Privacy Act. Ngayon, de, ang sinasabi ng mga kababayan natin, may yung mga paggamit ng mga messaging services na yan, yung app na yan, sa website, anong status nung sa pag-profile ng mga reklamo sa website, Director Aya?
1: Same din. Parehas lang din ang format. Pwede rin sila sa website kung ayaw talaga nila ng mga social media accounts namin. Walang problema. Sa website, Cybercrime Investigation Coordinating Center po, .gov.ph po, lagi pag sa mga ahensya po ng mga gobyerno. Para lang aware kayo at hindi peke ang website na mapuntahan nila. Kasi aminin natin, pinepeke din po ang mga website, mga mobile application nga, napepeke.
0: At saka parehong-pareho noong font, o yung talaga yung letra, ano ho, hugis, at saka yung kung paano ginawa. Kaya lang, ang tatandaan nyo, yung merong .gov.ph. .gov.ph. All right?
1: Kahit saan ahensya, ganyan po ang ano,
0: pinaikli
1: website.
0: Po yung gov, as in yeah, government. Yes. .ph. Ang PH, ibig sabihin po noon, Pilipinas. Dinagdag ko lang na information para lang makapagbigay lang tayo ng mga impormasyon. Oo. Director Aya, doon sa ating na pag-uusapan, ano pa mga gusto nating maibigay? Lalong-lalo na, time check, it's 10:45 in the morning. Ganoon talaga. Habang kami po yung nag-anyaya sa inyo, magpunta din po kayo, Director Aya, di ba? Imbitahin natin sila na magpunta rin ng personal. Kung malapit-lapit naman kayo, dito lamang po sa Metro Manila. Nasaan ang office ng CICC Hotline 1326 again?
1: Sa bago naming opisina, mas pinaayosan namin yung pagpunta ninyo sa para at least yung location na, kasi namin mahirap mag-commute so lumipat kami para lang sa mga CyberCadas natin na madali kami mapuntahan, pwede silang mag MRT at pwede silang mag bus. Bababa lamang sila sa GMA Kamuning Station. Lakad lang kayo ng konti patungo ng Studio 7, pagbaba nyo fronting siguro kanan ka or pag sa MRT.
0: Kung napapunta ka ng Cubao, napapunta ka ng Cubao, nasa kanan.
1: Kanan, ang tama. Ninyo. Kanan.
0: Kung kayo
1: so, huwag kayo pupunta ng GMA. Punta sa kabilang side kayo.
0: Oh, yes. Nasa kaliwa
1: nasa
0: naman.
1: Nasa kaliwa.
0: Oh, alam na alam ko. Ako'y nakikikape sa kanila doon.
1: Yes, oo.
0: Libre po ang kape ro. Masarap. At saka, ang mga mahuhusay po na magagalang ang mga sumasalubong sa inyo
1: yes.
0: doon sa command center hanggang sa office ng Kuya Aboy. Magmamano pa sa inyo.
1: Third floor lang po kami. Opo. You don't need to leave your IDs. Sa may gitna po kami ng building, may elevator po doon. Yung may mga convenience store doon. Doon papunta doon yung hotline 1326 para hindi na kayo magbigay pa ng ID. So, pag nakarating kayo Studio 7, third floor, maandyan na po ang ating mga magigiting, mga friendly, mga friends natin ng mga C3 agents sa Hotline 1326.
0: Opo, mga trained na yan. Na.
1: Yes.
0: Kami po yung tatanggap ng balita. Binibigyan po kami ng signal sapagkat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagbigay pong diin doon sa importansya ng ugnayan ng research at production. Ito'y mahalaga po ito dahil yung pong pinuntahan niya dyan sa Pangasinan ngayong araw na ito, nandoon ay sa Masantos si Kabosan at si kayo namin na yung bagabigat yung amin na po mga kababayan dyan sa Pangasinan dahil nagpunta po mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tingnan yung pong isang kumpanya na nasa sinuportahan ng Department of Science and Technology Director Aya. Ito yung Nutridense Food Manufacturing Corporation. O, ipinupromote ko yan dahil alam niyong kahalagahan niyan doon sa mga gumagawa ng mga negosyo na para sa pagkain na sinusuportahan ng Department of Science and Technology. Live mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, Director Aya, pakitawag mo nga.
1: Ready na mag-report si Ricky Kasipit ng RP Dagupan. Ricky!
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Masantos na kabusahan, magandang umaga, Director Aya, Kakiko. Hinikayat nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang higit na pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang maisalin sa aktual na produksyon ang mga teknolohiyang nabubuo mula sa pananaliksik. Sa naging statement ni Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita dito sa Nutridense Food Manufacturing Corporation, mahalagang matugunan ng hamon sa pagpapalaki ng produksyon ng mga teknolohiyang nabuo sa laboratorio upang mapakinabangan ang mga ito sa mas malawak na saklaw. Pakinggan natin ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Okay. Good morning. We are here in Santa Barbara and Pangasinan. To look at this operation, tinitingnan natin ito operation na is a very good example ng ating ginagawa para sa ating food supply. Pero just as the slogan here says, it is not only about food supply, it is also about proper nutrition. Dahil hindi lang sapat sa isa lang ang kinakain, bigas lang, kanin lang ang kinakain, or kapili lang ang kinakain. Kailangan balanse ang nutritional value ng ating mga produkto. So, ang mga produkto na nakikita ninyo ay yung R&D niya, Research and Development, ay ginawa ng DOSD. So, the government is the one who is doing the R&D. Pati na yung scaling at para yung nagawa sa laboratorio, ay pwede nang gawin in mass manufacturing. Diyan tayo naghahanap ng mga partner kagaya ng Dens. And this, kaya ito yung tinuro namin, yung kanilang operation. Now, isa sa pinakamalaking problema na lagi nating hinaharap, marami tayong mga magagaling na scientists, marami tayong mga researchers, pero mula sa laboratorio hanggang sa manufacturing, yung pag-scale up ng production, yun ang kailangan talagang pag-aralan. And that is what is happening here. They have, together with the R&D, of course, the formula of the actual products, and the manufacturing process also has to be taught. The machines, tinutulungan natin sila makakuha ng mga machines para dumami ang kanilang production. At tuloy-tuloy yan, at hindi lang pangkaraniwan na biskwit ito. Meron na added iron, added nutrients.
8: ginagamit natin ito for the school feeding program, pati DSWD kumukuha dito, and operations like this. So we have to congratulate NutriDents because they started with
9: seven employees. Yes, sir.
8: Ngayon 300 plus ng employees nila, at they are continuing to expand. Yung mga makikita natin dito, yung mga produkto nila at yung mga ibang produkto na gagawin pa, na sisimulan pa lang nila. So this is the kind of operation that we need, so that not only are we able to supply, secure our food supply, but also we are providing our children especially with proper nutrition. And that is in the formulation of these products that they have. Although they look like ordinary, ito parang biskuit lang na may konting palaman, pero dinagdagan nila ng nutrients ito, sir. Ito pa. So this is another one. This, imbis na yung mga junk food. Ito, ang tingin nyo junk food, pero it's not junk food because it's very healthy for you. It's good for the children. So, this is the kind of operation that we'll continue to do. Hindi lamang dito naman sa Pangasinan. Ginagawa rin natin, how many facilities do we have doing similar to this? Marami tayo sa the country. Marami ang mga ating production at marami tayo magbibigyan. The another added advantage to this is that ang raw material dito galing sa local. So, nagko-contract farming sila. Yung ibang produkto, yung munggo nga, galing doon sa amin, sa ito po sa lahat. So, but that helps also the local farmers because direct na sa kanilang mga market ang produkto. So, it is an entire, hindi lang isang factory, hindi lang isang laboratory, kung hindi isang buong sistema ang ating binubuo para patuloy ang maganda ang magiging production, at sa ganung paraan ay natutulungan nga natin ang ating mga kabataan na kumain ng tama at masustansya na pagkain. Meron pa para sa buntis . Meron pang pagkain para talaga sa buntis, which is formulated for pregnant mothers. So it is not only food supply, it is also good

0: program o set up ng DOST. At ayon ano sa ating naging panayam kanina, kay Sir Rocky Doctor, ang presidente ng Nutridyne Food, mula sa 7 empleyado ngayon ay meron na silang mahigit 300 empleyado. At nakakatulong din ano ito pong setup, sinabi niya na malaki ang naitulong ng setup sa pagpapalaki ng kanilang produksyon. And at the same time, nakakatulong din itong malakihang produksyon na ito sa pagsugpo ng malnutrition, lalong-lalo na sa mga teknolohiyang nabubuo kung saan dinadagdagan ano, ng nutrisyon yung mga pagkain na nalilikha nitong korporasyon or itong negosyong ito. Yan muna sa ngayon mula dito sa Bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, para sa Bagong Pilipinas, Ricky Castipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Oy, Director Aya, maganda yun na nandoon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa Nutridyne Food Corporation sa Santa Barbara, Pangasinan. Alam mo, maidudugtong natin, yung mga yan, matuturoan sila doon sa small, medium enterprise, sa linkages, sa paggawa ng mga produkto na nandyan sa mismong lalawigan. Mag-probinsya at magiging regional corporation later on. May re-relate natin na mga kailangan niya ng mga online services.
3: Yes.
2: Oo, diba? At maprotektahan nila ang kanilang produkto. Baka mamaya ma-scam din.
3: Correct.
2: Eh. Maituturo natin, mairili niya natin.
3: Pwede nilang anyway, gamitin. Yes, ang social media.
2: Thank you na naman tayo.
3: Wow!
2: No? Eh siya, sa pagkakatong ito, pasalamatan natin muli ang ating mga taga-subaybay. Lahat ng mga nagpadala din ng mga mensahe, sasagutin po yan ni Director Aya doon sa kanilang messenger, yung kanilang Facebook account. In the meantime, bago tayo magtapos, happy birthday muna, ha? Tata Rory, kay Engineer Redden Domingo, ang happy ng Engineering Division ng Presidential Broadcast Service. Yan, matikas. Oo. Mason yan, kapatid yan ng daddy mo. Oo, ayan.
3: Wow.
2: Si Engineer Redden Domingo. Ang lagay alam na dis. Ha? Salamat po, mga cyberkadas. Muli, thank you.
3: Yes, Dr. bago Ayan. Tayong paalam, batiin ko lang yung mga nag-tune in sa ating social media accounts. Yes. Si Isaac Clement Monit, si Charina Manuel. Good morning po sa ating 20,000 viewers.
2: Wow, thank you. And
3: paalala po ulit sa ating mga cyberkadas, mag-ingat, lalo ngayong Bear Month, ang ating mga pinagbibili online. And happy anniversary sa CICC.
2: Aba,
3: sa Lunes, yes.
2: Magka-anibersaryo kayo. Yes. Wow, dapat wag tayong mawala dyan, Tata Rolly at mga kasamaan. Salamat din. Nako, mga kababa, kapatid na nandito. Yun.
3: Yes, walang problema sa atin dyan.
2: Yes, pasalamatan natin si Nada Aisa, si Jam, si Engineer Dom, and syempre si Mark. Oh, Bukiron.
3: Yan. Yes.
2: Oh, thank you. Okay. Lahat kayo ng mga nag-double thumbs up, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, dito po sa ating CICC Hotline 1326.
1: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko Serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app

0: para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
6: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi hahadlangan ang anumang pagpapahayag ng saloobin ng iba't ibang grupo sa kilos protesta sa Lunes, Setyembre 21.
6: Headlines.
9: Pangulong Marcos Jr. pinulong ang gabinete hinggil sa patuloy na epekto ng krisis sa gitnang silangan.
6: Headlines.
9: 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections tagumpay at payapang natapos ayon sa Philippine National Police.
6: Headlines.
9: Kongreso dapat nang gumawa ng batas laban sa political dynasty ayon sa Korte Suprema.
6: Headlines.
9: Dating Pangulong Rodrigo Duterte personal na humarap sa 3rd status conference sa International Criminal Court.
6: Headlines.
9: Samantala, impeachment court boboto sa September 23 sa apela tungkol sa voting threshold.
6: Headlines.
9: At Pangulong Marcos Jr. hindi makikialam sa issue ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 4:00 makalipas po ang alas 11 ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes, September 17, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi hahadlangan ang anumang pagpapahayag ng saloobin ng iba't ibang grupo kaugnay ng inaasahang ikakasang mga kilos protesta sa darating na Lunes, Setyembre 21. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
11: Pahayag ng kanilang sentimiento ang iba't ibang grupo na nakatakdang magkasa ng kilos protesta sa darating na Lunes, September 21. Kaugnay na rin ito ng anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar noong 1972. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaari namang magtipon-tipon ng iba't ibang mga grupo, gayong karapatan naman nila ito, subalit sana lang ay gawin ito sa mapayapang pamamaraan. Huwag sanang mangyaring may maiulat mang karahasan, gayong ang mahalaga naman dito ay ang madinig at makarating sa pamahalaan ang anumang hinaing sa ngalan ng taong bayan. Hindi anya pipigilan ng Pangulo ang anumang pagkilo sa ni Castro, at magkos ay bukas ang pakinig ng punong ekutibo sa hinaing ng ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
12: Hindi naman po pinipigilan ng Pangulo at hindi hinahadlangan ang saloobin o pagsasabi ng saloobin ng ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mahigit 15,000 polis ipapakalat para sa mga aktibidad kaugnay ng ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Full alert status itataas ngayong darating na Sabado. Magbabalita si J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Nagpapatuloy ang pulong balitaan dito sa Campo Crame sa pangungunan ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco. Dito kanyang inanunsyo na isasailalim sa full alert status ang buong hanay ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar sa Setyembre 21. Ayon kay Ko, alas 12:01 ng madaling araw ng Setyembre 19, araw na Sabado, epektibo ang full alert status. Kaugnay nito ay magkakaroon ng full deployment ang NCRPO, kung saan ay 15,746 na mga tauhan ang kanilang ipakakalat buhat sa iba't ibang distrito ng Metro Manila. Gayun din, may augmentation force na ipadadala mula sa mga karatig na rehiyon at national support units. Hinabi ni Ko na walang baril ang mga polis na ide-deploy sa mga lugar na pagdarausan ng mga pagtitipon, at magsusuot sila ng body camera para maidokumento ang mga gagawing pagkilos. Gitpa ng tagapagsalita ng PNP, paiirali nila ang maximum tolerance sa kasagsagan ng mga pagtitipon. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na anumang banta ang PNP kaugnay ng okasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
14: We have adjusted and we have tweaked yung ating pong deployment to deal with expected, kung saan pong volume na expected natin. Pero unahan ko na rin po, as of now, as of this time, as of 9 a.m. September 17, wala pa pong natatanggap tayong informasyon o wala pang nag-a-apply for a rally permit. But we expect na meron pong mga mag-a-apply at magkakantak po ng activity nila sa September 21.
13: Mula dito sa Campo Crame, para sa Radyo Pilipinas, Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, maximum tolerance at right to peaceful assembly tiniyak ng NCRPO sa darating na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa September 21. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Yes, John, puspusan na ang ginagawang paghahanda ng National Capital Region Police Office o NCRPO para nga sa nalalapit na ika-54 na anibersaryo ng martial law sa darating na Lunes, September 21. Personal din na ininspeksyon ni NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano ang iba't ibang units ng pulisya sa Metro Manila, kabilang ang Eastern Police District, para tignan ang deployment at security plan sa HSRA Shrine at Manila Police District para sa walkthrough at ocular inspection sa Mendiola at iba't ibang kalapit na lugar na kapwang inaasa ang pagdarausan ng kilos protesta. Direktiba nga ni General Abrahano sa pulisya, tiyakin ang right to peaceful assembly o karapatan sa mapayapang pagtitipon, ganun din ang pagpapatupad ng maximum tolerance. Una nang sinabi ng NCRPO na sila ay magpapakalat ng nasa 15,000 pulis sa anibersaryo ng martial law at posibleng dagdagan pa ito depende sa pangangailangan ng sitwasyon. Diyan, mula ba rin dito sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagondiwa, Lusod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Binulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang gabinete sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng Middle East crisis sa bansa. Sa 11th Economy and Development Council meeting, napag-usapan ang mga infrastructure project para sa transportation sector, food security, edukasyon, workforce development at learning continuity. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, natalakay din ang mga panukalang panuntunan kung kailan dapat ikansela o ibalik ang klase at pasok sa trabaho kapag may mga kalamidad. Ang naturang konseho ang nagbibigay ng direksyon at tagaplano sa anumang may kaugnayan sa ekonomiya para makamit ang inklusibo at sustainable na panglago ng ekonomiya ng bansa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Tiniyak ng Malacanang ang mabilis na aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang pumalo sa $80 per barrel threshold ang Dubai crude prices sa loob ng isang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakadepende ang aksyon ng Pangulo sa magiging rekomendasyon tungkol dito. Una nang naisumite ng Department of Energy ang certification sa economic managers na nagsabing lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan, kaya pwede nang bawasan o itigil ang buwis sa ilang oil products.
12: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sa ibayong dagat, nagtaas ng interest rates ang Federal Reserve ng Estados Unidos sa unanimous decision ng Fed. Tumaas sa 3.75% hanggang 4% ang interest rates mula sa dating 3.5% hanggang 3.75%. Ito ang unang pagtataas ng interest rates ng Fed sa nakalipas na 3 taon. Ayon sa Fed, ginawa ang hakbang sa kabila ng pagtutol rito ni US President Donald Trump na una nang nanawagan na tapyasan ang interest rates. Sinabi ni Fed Chair Kevin Warsh na ang kanilang hakbang ay responsabling desisyon dahil masyado nang mataas ang inflation rate sa kanilang bansa sa matagal na panahon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Binigyan ng Department of Transportation ng hanggang Oktubre ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para magdesisyon kaugnay sa petisyong dagdag pamasahe sa gitna ng oil price hike. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, dapat ipagpatuloy ng LTFRB ang mga pagdinig sa mga petisyon habang naghahanap ang gobyerno ng mga paraan para matulungan ang transport groups. Binigyang diindi ng kalihim na kailangang balansahin ang pagtulong sa transport operators at pagprotekta sa mga commuter mula sa mataas na pamasahe na makakaapekto sa inflation. Isa sa mga pinag-aaralan ng DOTR ang pagpapalawak ng fuel assistance sa mas maraming PUV operators tulad ng mga tricycle, gayon din ang pagkonsidera sa iba pang produktong petrolyo bukod sa diesel. Patuloy ding maghahanap ang ahensya ng pondo para sa fuel subsidy at iba pang transport programs habang nagpapatuloy ang budget hearings.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Inaasahang lalakas pa ang ekonomiya ng Pilipinas sakaling maisakatuparan ang pagtatayo ng oil storage facility sa Pilipinas. Una lang nagalok ang United Arab Emirates at Saudi Arabia na popondohan ang pagtatayo ng nasabing mga pasilidad para matiyak ang supply ng langis ng Pilipinas sa panahong may emergency. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat, na nagpapatuloy ang negosasyon ng 3 bansa tungkol dito at inaasahang makakaroon ng resulta sa hinaharap.
16: They are still into discussions as to how to put it into place. Kung matuloy nga yan, maganda po yan ang balita para sa atin. We will have the supply.
9: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Oras natin, Pilipinas, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Naniniwala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na may ibang mga kasamahan pa ang mga naarestong individual na nagbebenta ng mga gasolina o tinatawag na paihi scheme. Sinabi ni CIDG National Capital Region Chief Colonel John Giagi na posibleng hindi lamang sa lungsod ng Navotas kung saan naaresto ang tatlong kalalakihan sa nasabing modus at sa halip ay tinitingnan nilang maaaring malawak ang operasyon ng nasabing grupo. Nagiging talamakaniya ito dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Naaresto ang mga suspect sa pamamagitan ng surveillance kung saan nakuhanan ang mga ito ng 20,000 liter fuel tanker at 40,000 liter fuel tanker na nagkakahalaga ng 6.66 million pesos.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Hihingi ng gabay ang Energy Regulatory Commission o ERC sa Bureau of Internal Revenue o BIR kung paano ang pag-compute para alisin ang value-added tax sa system loss charge. Ayon kay ERC Chair Nino Juan, hindi kasi ganun kasimple ang pag-alis ng VAT sa system loss charge dahil nagmumula ang supply ng kuryente sa mga generator at naipapasa sa transmission at distribution facilities bago makarating sa mga consumer. Aniya, posibleng magsimula sa Oktubre ang pag-alis ng VAT sa system loss charge na makikita naman sa November billing. Ibig sabihin, maaaring sa Nobyembre pa mararamdaman ng mga consumer ang bawas singil sa kuryente kahit na maging epektibo na ang mas mababang system loss charge sa Oktubre.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Samantala, sa iba nating balita, wala sa jurisdiksyon ng Bureau of Internal Revenue pag-alis sa kabuuang system loss charge. Ito po ang nilinaw ni BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros sa gitna ng pagkwestiyon ng ilan kung bakit hindi na lang tuluyang alisin ang buong system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Cabreros na tanging ang pag-alis ng VAT ang sakop ng mandato ng BIR habang nasa jurisdiksyon ng Energy Regulatory Commission ang pag-alis sa system loss charge.
17: Ang mandato po kasi ng BIR is tungkol sa mga buwis. Pagdating po dun sa usapang dapat po bang tanggalin ang system loss sa singil, sa kuryente, nasa batas po iyan, pinapahintulutan po ng batas at nasa ilalim po ng mandato ng Energy Regulatory Commission po ang pamamahala po niya.
9: Yan ang pahayag ni BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: DICT naghahanda sa posibleng reklamo laban sa Meta dahil sa kawalang aksyon sa mga panloloko, scam at iba pang pang-abuso sa naturang platform. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Maihanda na ng DICT ang mga dokumento para sa posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa Meta. Kumbay ng mga abusong nagaganap sa mga platform ito. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Brian Ko, mayroon ang draft civil complaint ang DICT na isinumite sa Office of the Solicitor General. Kabilang sa mga dokumento ang ebidensya ng financial fraud, online debt harassment, illegal gambling at iba pang insidente ng pang-aabuso, pati mga record umano ng kaalaman at kawalan ng aksyon ng platform. May legal position din anya ang National Privacy Commission kaugnay ng paggamit ng personal data para sa AI-generated content, habang nag-high naman ang National Telecommunications Commission ng legal position paper para sa posibleng test case laban sa Facebook. Sinabi niyo po na nakahanda na ang DICT at mga attached agencies na panagutin ng Meta kung hindi ito makikipagtulungan sa gobyerno. Mungkahi rin niya na kung magkaroon ng House resolution para imbestigahan ang mga issue, dapat magpadala ang Meta ng kinatuman upang humarap sa kamera.
19: So the DICT is not, the DICT and its attached agencies aren't just sitting around waiting for something to happen. They've already prepared the necessary evidence, documents, and potential cases to hold Meta accountable should they not work together with our government.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Matagumpay at mapayapang natapos ang 2026 Bangsamoro parliamentary elections nang makumpleto ang post-election activity sa buong rehiyon. Batay sa election monitoring system ng Philippine National Police o PNP, as of 2 p.m. kahapon, 100% na ang transmission at pagbibilang ng boto sa mahigit 1,000 lokasyong minomonitor nito. Nakumpleto na rin ang canvassing sa higit 100 canvassing locations at pagbabalik ng election paraphernalia sa City o Municipal Treasurer's Office. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang maagang paghahanda at mahigpit na koordinasyon sa mga katuwang na ahensya ang naging dahilan ng mapayapang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Bagamat may mga naitalang isolated incident, natugunan naman ang mga ito sa pamamagitan ng kaukulang aksyon ng pulisya. Pinuri rin ni Nartates ang mga tauhang naglingkod sa BARM, lalo na ang mga miyembro ng Special Elections Board at ang mga dineploy mula sa ibang police regional office. Patuloy namang magbibigay ng seguridad ang PNP habang nagpapatuloy ang natitirang proseso ng halalan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sasampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa mga insidenteng naitala kaugnay sa Bangsamoro parliamentary elections. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na may mga naaresto na sila at may nakumpiskang mga ebidensya na magsisilbing batayan sa paghahain ng kaso. Ayon kay Nartates, nasa 16 ang kabuuang insidenteng naitala. Isa ay naitala 2 buwan bago ang halalan at ang 15 ay naitala nitong bisperas at sa mismong araw ng butuhan. Aniya kalahati sa mga ito ay itinuturing na violent incidents. Sa nasabing panahon, naitala rin ang 23 sugatan at 3 nasawi.
20: For sure, our investigation will be fair and of course we'll do it without fear and to identify those who are responsible to those
9: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pinuri naman ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang magandang kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno kasunod ng matagumpay na Bangsamoro parliamentary elections. Sa programang Boses, sinabi ni PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. na natiyak din ang kaligtasan ng mga miyembro ng media sa kabila ng ilang insidente ng karahasan noong eleksyon.
21: Malaki po yung pasasalamat natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga member agencies ng task force kasama na dyan, especially yung operational side nito ay yung Philippine National Police versus the Philippines, yung COMELEC for the BARM elections, yung OPAPRU, yung National Bureau of Investigation, yung CICC, yung DILG, na siya talagang partner natin on the ground upang ipatupad yung monitoring centers at saka yung quick reaction teams natin.
9: Si PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na patuloy nilang ipaglalaban sa mga pagdinig sa Kongreso ang pagbibigay ng pondo para sa tuloy-tuloy na operasyon ng EDSA Busway, fuel subsidies at iba pang mahalagang programa sa pampublikong transportasyon. Ito ang naging pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos na hindi makasama ang panukalang pondo ng ahensya para sa mga nasabing programa sa binuong 2027 National Expenditure Program o NEP. Ayon kay Lopez, hindi pa naman huli ang lahat dahil sasalang pa sa serye ng pagdinig ang hinihiling na budget ng DOTR sa parehong kapulungan ng Kongreso.
22: As to the NEP namin, hindi kami nabigyan ng pondo. Pero alalahanin po natin, kaya meron tayong mga pandinig sa Kongreso at Senado. Kasi doon yung po pinaglalaban nyo yung budget. No? And at the end of the day, ang nagbibigay ho ng budget, ang gaan natin, ay within the power of ano po yan, ang legislature. So kami naman po, patuloy namin ipaglalaban na kailangan maganitong programa. It's a busway station, yung fuel subsidy, PTMP, service contracting, active transport, yun po yung hindi po nalagyan ng pondo sa ating
9: net. Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy ang pagsuporta sa pagsusulong at pagsasabatas ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act kasunod ng mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa dulot ng korupsyon. Sa tulong kasi ng panukalang batas ay may susulong na ang paggamit ng teknolohiya para mas mabantayan ang pondo ng bayan kontra sa katiwalian. Isa sa mga nagpahayag ng kanyang matinding suporta ay ang aktor na si John Arcilla na kilala rin sa kanyang pagganap sa pelikula bilang General Luna. Aniya, dapat suportahan hindi lang ng showbiz personalities kundi maging sa online media personalities and icons ang blockchain technology na makakatulong sa transparency at accountability sa paggasta ng pondo. sa ilalim ng Cadena Act na isinulong ni Senador Bam Aquino. Inatasan ang o inaatasan ang lahat ng ahensya na mag-upload at regular na magpanatili ng detalyadong mga dokumento sa budget sa isang digital budget platform. Bukod sa aktor, magugunitang umani na rin ng suporta ang panukala mula sa iba't ibang mga nasa entertainment industry.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Simula po bukas, September 18, maaari nang mag-claim ng PhilHealth benefits kahit wala pang 24 oras ang pagka-confine sa ospital basta't naabot ang prescribed qualifications at requirements. Sangayon po ito sa Universal Healthcare Act at PhilHealth Circular Number 2026-0013 na may petsang September 11. Sakop ng benepisyong ito ang mga pasyente na may serious, severe at life-threatening medical conditions. Gayun din ang mga pasyente na kailangang ilipat sa ibang ospital o namatay. Tutukuyin naman ng PhilHealth ang eligibility batay sa medical necessity, appropriateness at medical justification ng admission na suportado naman ng medical records ng pasyente.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:25 oras natin Pilipinas, posibleng paggamit ng solar energy pinag-aaralan ng MMDA para sa kanilang mga pasilidad. Magbabalita si J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas Report.
0: Diyan, kinukonsiderang ang ito po sa Manila Development Authority o MDA paggamit ng solar energy para sa kanilang mga pasilidad. Kahapon, sinabi ng ahensya na nakipagpulong sila sa kinatawan ng Department of Energy at dalawang pribadong kumpanya. Tinalakay sa pulong ang panukalang solar energy project na makikinabang ang MMDA Motorcycle Riding Academy, gaya din ang MMDA Heritage Walkway sa Pasay City. Sakaling matuloy, maaari rin itong magsilbing charging hub para sa mga electric vehicle ng ahensya, kabilang na ang libreng shuttle bus sa ilalim ng MMDA Love Bus Program. Malaking tulong ito ang proyekto dahil sa matatagpuan nito sa bahagi ng EDSA kung saan ay mas maraming tao ang makakakita sa pamamagitan ng renewable energy at sa pagsisikap ng ahensya na isulong ang mas malinis na enerhiya. Para sa Bago Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pumalo na sa 77 ang bilang ng nasawi sa nasunog na barkong MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, namatay na po ang isang crew member matapos ang ilang araw na pananatili sa paggamutan. Hindi na umano nakayanan ng biktima ang mga tinamong sugat mula sa nasunog na ferry. Umabot na rin sa 44 ang bilang ng survivors matapos na lumitaw na rin ang kapitan ng MV June Aster. Dagdag pa ng PCG, 8 katao na lang ang naiulat na nawawala. Sa unang datos kasi nila ay may 12 pang nawawala, subalit sa kanilang ginawang beripikasyon ay hindi nakasakay sa barko ang 4 na pasahero.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Formal nang pinagtibay ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang makasaysayang Manila Declaration sa pagtatapos ng 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Ayon kay Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na chair ng ministerial meeting, layo ng deklarasyon na pabilisin ang pagpapatupad ng ADMIR Work Program 2026-2030. Tututukan din ito ang pagpapalakas ng accountability, monitoring at pagkatuto ng ASEAN sa pagtugon at paghanda sa mga sakuna. Nakatakda naman itong iharap para sa notation ng mga leader ng ASEAN sa isasagawang 49th ASEAN Summit ngayong Nobyembre.
2: And we have agreed that this shall be a living document that shall provide for flexibility, agility, cooperation to meet disasters more effectively as they come and as we learn.
9: Yan ang pahayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kumpiyansa ang Office of Civil Defense o OCD na lalo pang lalakas ang disaster resilience effort ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasunod ng matagumpay na ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay OCD's Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong naging malawakan ang pagtalakay sa paghahanda ng ASEAN kontra sa mga kalamidad. Kasama na rito ang work program para sa taong 2026 to 2030 na nakatutok sa early warning and anticipatory action at response and recovery efforts. Naging puso rin ng talakayan ang Manila Declaration at ang components sa ilalim nito.
3: Ang implementasyon ng ADMIR Work Program 2026-2030
1: Palakasin din po ang accountability, monitoring, at learning para sa disaster resilience at hubugin po ang ASEAN Disaster Resilience Agenda tungo po sa 2020-30 and beyond. Mahalaga rin po ang napagkasunduan ng mga na ang Manila Declaration ay magiging isang living document. Ibig sabihin po nito, maaari itong maging flexible at mag-adjust batay sa mga bagong risks, lessons, at karanasan ng ASEAN sa mga darating na panahon.
9: Yan po ang tinig ni OCD Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:30 na po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bond.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa iba nating mga balita, kumikilos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang minamadali ng Ombudsman ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap ng gagawing kilos protesta ng grupong bayan para muling hilingin ang pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo. Ayon kay Castro, ginagawa naman ng Pangulo ang trabaho niya at walang sinasanto sa flood control probe, pero sadyang may ilan aniya na negatibo lang ang tanging nakikita sa administrasyon.
23: Ano pa po ba ang nais ng mga taong ito? Wala na po yata itong satisfaction. Pero still, yan po siguro ang lagi nilang sinasabi. At sabi nga natin, may mga taong wala nang nakita kundi negatibo sa gobyerno. At hindi natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang mithiin sa kanilang buhay.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Walang special treatment ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kay dating House Speaker Martin Romualdez na nakapiit ngayon sa infirmary ward ng Quezon City Jail Male Dormitory. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni BJMP NCR Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Margie Monsalud, na tulad ng ibang PDL, dumaan ang dating House Speaker sa booking at sinusuri rin ang kanyang kalusugan. Nakadepende naman sa rekomendasyon ng medical team kung papayagang makalipat si Romualdez sa regular na selda.
24: Dumaan siya sa proseso ng booking at lahat ng dapat nadaanan ng isang bagong PDL. Wala kasi tayong preferential treatment, no? Wala tayong special treatment talaga na pinapatupad sa buong kalakhan ng BJMP.
9: Yan po ang tinig ni BJMP NCR Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Margie Monsalud.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kinalampag na ng Korte Suprema ang Kongreso na magpasa na ng batas laban sa political dynasty sa bansa. Alinsunod pa rin ito sa nauna ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan na itong mabuwag. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, napapanahon na ang pagbalangkas ng Kongreso para tuluyang labanan ang pag-iral ng political dynasty. Masyado na kasi aniyang matagal ang 39 na taong pagkabinbin ng nasabing batas at may tuturing na itong abuse of discretion. Ayon kay Ting, marapat lamang na sundin na ang Kongreso ang constitutional duty nito para ipasa ang naturang batas.
25: Article 2, Section 26 of the Constitution requires Congress to enact a law prohibiting political dynasties. The Supreme Court held that Congress's failure to do so for 39 years constitutes grave abuse of discretion. The court directed Congress to comply with its mandatory constitutional duty to enact an anti-political dynasty law at the earliest opportunity, define political dynasties, and determine the scope of the prohibition.
9: Yan po ang pahayag ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Hinimok naman ni Senador Riz Ontiveros ang Senado na ipagpatuloy ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill matapos manawagan ang Supreme Court sa Kongreso na ipasa ang batas na magbibigay katuturan at magbabawal sa political dynasties. Pinunto ng senador na mayroon na siyang nabuong bersyon ng panukala na dumaan sa committee hearings at umabot na sa plenary deliberations noong siya pa ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms. Sinabi ni Ontiveros na handa siyang tumulong at ipagpatuloy ang pag-sponsor ng panukala kung papayagan ng bagong pamunuan ng komite. Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nananatiling LEDAC priority measure ang Anti-Political Dynasty Bill kaya patuloy itong isusulong ng Senado. Giit pa ni Gatchalian, kailangang pag-usapan ng Senado at Kamara ang kanilang magkakaibang bersyon para makahanap ng common ground.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Pumarap na po nitong Miyerkules si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito ang unang public appearance ng 81 taong gulang na dating presidente matapos ang higit isang taon mula nang huli siyang makita sa video link noong Marso 2025 kasunod ng kanyang pagkakaaresto. Kumarap ang dating Pangulo sa courtroom matapos linawin ni Presiding Judge Joanna Corner ng ICC Trial Chamber 3 na inaasahan ng korte ang kanyang personal na presensya matapos isumite ng medical experts ang kanyang mga evaluation reports. Nakatutok ang ginanap na pagdinig sa pagpapatibay ng mga timetable para sa paghaharap ng mga testigo, palitan ng ebidensya ng magkabilang panig at mga huling paghahanda bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis na nakadakda sa Nobyembre at 30 ngayong taong kasalukuyan. Kinakaharap ni Duterte ang mga sakdal na may kaugnayan sa di umano'y malawakang pagpatay sa ilalim ng kanyang kampanya laban sa ilegal na droga noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang sa kanyang pagiging pangulo ng bansa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Impeachment Court boboto sa September 23 sa apela tungkol sa voting threshold. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
10: Ang Radyo Pilipinas. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
6: Boboto nga ang impeachment court sa September 23 kung pananatilihin o ibabasura ang ruling presiding officer Chisel Escudero sa voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tungkol, bibigyan ng 15 minutes ang prosecution at defense para ilahad ang kanilang mga posisyon sa oral arguments sa susunod na linggo. Pagkatapos ito, maaari ring magtanong ang mga senator judge para masuri ang kanilang mga legal theory at argumento. Sinabi ni Tungkol na kasama rin sa boboto si Escudero dahil ang nakatakdang pagbotohan ay ang motion ni Senator Judge Erwin Tulfo na i-overturn yung naunang ruling niya na presiding officer. Anya, majority ng mga senator judge na present ang kailangan para mapagdesisyonan ang motion. Ayon kay Tungkol, posibleng pag-usapan ng mga senator judge kung isa o dalawang botohan ang gagawin sa September 23. Kabilang dito ang tanong kung dapat bang i-overturn nga yung ruling ni Escudero at kung ibabasura ito, ano ang magiging batayan sa pagtukoy ng bilang na kailangan para sa conviction. Nilinaw rin ng impeachment court spokesperson na maaari ding bumoto si Escudero laban sa sarili niyang ruling kung makukumbinsi siya ng mga argumento sa oral arguments at mga inilatag ng mga amici curiae mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa voting threshold issue sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mahalaga aniya ay makamit ang hustisya para sa taong bayan. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makaraang muling bisitahin ng apat na retiradong Supreme Court Justices ang voting threshold sang-ayon sa batas na kailangan para mahatulan ang pangalawang Pangulo.
11: Hayaan po natin ang Senado na siyang mag-determine kung ano sa palagay nila ang nararapat. Ang kailangan lamang po dito ay manaig ang hustisya at ang lahat ng serbisyong ginagawa naman natin ay para sa taumbayan.
9: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Kaugnay pa rin yan, Senate Impeachment Court, maingat sa mga hakbang nito para maiwasan ang grave abuse of discretion sa pagpapasya kung ibababa ang conviction threshold ayon sa prosecution. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pakaangkla sa maingat at masusing proseso ang hakbang ng Senate Impeachment Court upang maiwasan ang paratang ng grave abuse of discretion. Kaugnay ito sa pinagtatalunan ng conviction threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Impeachment Prosecutor at One Rider Party List Representative Roach Gutierrez. Makikita ang pagiging maingat ng Senado sa kanilang desisyon hingi ng opinyon ng apat na retiradong maestrado ng Korte Suprema. Ayon sa Amicus Curiae of Friends of Court Retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno, na bagamat hindi direktang pinapakialaman ng Korte Suprema ang botohan sa impeachment court, maaari pa rin silang pumasok sakaling may maganap na paglabag sa konstitusyon o grave abuse of discretion. Gayunpaman, iginiit ni Puno na ang Senate Impeachment Court ay hindi subordinate o sakop ng Korte Suprema sa paggamit nito ng kapangyarihang mag-impeach na nakasaad sa Article 11 ng Saligang Batas. Inaasahang maghaharap ng kanilang formal na argumento ang prosecution at depensa sa September 23, susunod na linggo, bago tuluyang magdesisyon ang impeachment court kung pananatilihin o babaguhin ang 16-vote ruling. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Lokal na pamahalaan ng Maynila at Land Bank nagsanib puwersa para sa mas malaking pondo sa pabahay. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Diyan, lumagda sa kasunduan ng pamahalaang lungsod ng Maynila at ang Land Bank of the Philippines para palakihin ang pondo sa pabahay ng lungsod. Pinangunahan ni naman si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Land Bank Vice President Chief Trust Officer Attorney Mario Sabino Jr. ang paglagda sa kasunduan na magpapahintulot sa lungsod na nag-i-invest ang humigit kumulang na 50 million pesos mula sa Manila Urban Settlement Office o yung MUSO Housing Trust Fund. Ang pondo ay mula sa buwan ng kontribusyon ng mga benepisyaryo ng entity vertical housing program at ilalaan sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga proyektong pabahay sa Maynila. Ayon kay Dumagoso, layunin ng lungsod na makapagbigay ng disenteng tirahan sa mas maraming pamilyang naninirahan sa informal settlements at mga nangungupahan sa buong lungsod ng Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Paghahanda at kooperasyon, iginiit ng pamahalaan kaugnay ng banta ng Super El Nino. Magbabalita si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Paghahanda sa antas ng komunidad at mas matibay na pagtutulungan sa loob ng ASEAN. Yan ang binigyang diin ng pamahalaan sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa. Sa media briefing matapos ang 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Maynila, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na maaaring magdulot ang El Nino ng matinding tagtuyot, kakulangan sa pagdating ng ulan, epekto sa produksyon ng pagkain, forest fires at iba pang panganib. Ayon kay Chodoro, mahalaga ang maagang paghahanda at resource sharing sa pagitan ng mga bansa, lalo na kung hindi sabay-sabay tatamaan ang sakuna ang rehiyon. Binanggit din niya na minamanmanan ng pamahalaan ang mga lugar na maaaring makaranas ng matinding epekto ng tagtuyot, kabilang ang mga lugar na bumababa ang level ng tubig.
15: At yung paghahanda natin sa El Nino na yan, sa community level, ang pinaka-importante para maharap natin ito, no?
14: Si DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
9: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas Women sisimula ng kampanya sa Asian Games laban sa Kazakhstan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
16: Bubuksan ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang kampanya sa Asian Games laban sa Kazakhstan mamayang alas 3 ng hapon sa Aichi International Arena. Gaya noong 2023 edition sa Hangzhou, China, muling makakatunggali ng Pilipinas ang Kazakhstan, gayon din ang Hong Kong at Japan sa Group B. Mas malakas na koponan ang inaasahan ngayon dahil makapaglalaro na para sa Gilas si naturalized player Elizabeth Means. Makakatulong niya ang mga veteranong sina Afril Bernardino at Janine Pontejos. Nakaline up din sina Stephanie Berberabe, Camille Clarin, Monique Del Carmen, Camille Malagar, Jasmine Hozon, Kent Pastrana, Carl Anpinghol, Angel Sorada at Hazel Yam. Susubukan ng Nationals na lagpasan ang kanilang ikalimang pwestong performance sa huling edisyon ng Asian Games matapos matalo sa South Korea sa quarterfinals. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: 16 minuto bago magalas 12 ng tanghali. Abangan ang ibang mga balita mula sa ating provincial stations. Kaya patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
18: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
17: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
19: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
17: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Oras natin Pilipinas, 11:47 po. Punta tayo ngayon sa Malacanang para sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro. Nakamonitor dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
21: Diyan pa magkailang tayo ng press briefing dito sa palasyo ng Malacanang.
22: Program at commercialized food technologies ng Food and Nutrition Research Institute na gagamit ng NFMC, ang government-funded research and development, innovation and technology transfer mula sa ehensya upang suportahan ang feeding programs ng pamahalaan. Maliban sa paglaban sa malnutrisyon, nakakatulong din ang mga lokal na produkto ng NFMC upang magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. May dala din itong dagdag na oportunidad sa ating local food agricultural producers, suppliers, distributors at mga MSME. Mas masustansyang pagkain, mas maraming oportunidad,
23: mas epektibong pananaliksik at teknolohiya. Iilan lamang ito sa bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor para sa isang mas malusog na bagong Pilipinas. Matapos bumisita sa NFMC, ay tumungo naman ang Pangulo sa Santa Barbara Central School upang saksihan ang DepEd Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Kalinga Caravan sa nasabing paaralan. Sa ilalim ng programa, katuwang ng Department of Education, ang PhilHealth sa paghahatid ng government services sa ating mga kababayan gaya ng PhilHealth registration, ID registration at member data updating. Meron ding medical and dental check-ups at pamimigay ng gamot at vitamins sa komunidad. Maliban dito ay nagkaroon din ng feeding program sa paaralan upang palakasin ang kampanya laban sa malnutrisyon at stunting ng mga batang mag-aaral. Naninindigan ang Pangulo na walang puwang sa ating bansa ang gutom at malnutrisyon. Kaya naman patuloy ang pamahalaan sa pagtatrabaho upang tugunan ito sa pamamagitan ng mas pinalawak na school-based feeding programs. Ngayong school year 2026 to 2027 ay mayroong 4.6 million students mula sa public schools ang kabilang sa feeding programs ng DepEd. Layunin ng mga ito na wakasan na ang paggutom ng mga mag-aaral para makapag-focus sila sa kanilang eskwela. Dahil sa bagong Pilipinas, patuloy lang ang trabaho para sa mga Pilipino.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang magtatanong for Rafi Ayeng, Daily Tribune.
2: Magandang umaga, Yusek. Ma'am, may reported presence na naman ng dalawang Chinese military hydrographic survey vessels sa West Philippine Sea noong September 11. At asking lang po kung ano ang action na gagawin ng Philippine government kasi yung hydrographic surveys can reveal detailed information about water depths and seabed conditions. Under Republic Act No. 12065, foreign vessels exercising archipelagic sea lanes passage may not conduct hydrographic or oceanographic surveys without prior Philippine permissions.
0: Well, natanong po natin mismo ang PSG, or rather PCG, patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area. So, malamang pagka nakapagbigay na sila ng detalye sa atin, ay ibibigay ko po sa inyo kung ano man ang kanila maibibigay na hindi naman masasabing hindi pwedeng i-share. Sa lahat ng mga impormasyon na maaari naming i-share sa inyo, ay ipagbibigay alam po agad namin.
2: Follow-up lang, hindi po kaya nananadya na naman ang maritime militia or maritime ng China dahil nagkakaroon ng sigalot sa pagitan na naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro kasi kahapon sa isang forum, iginiit na naman ni Secretary Gibo Teodoro ang ating soberenya, lalo na sa West Philippine Sea.
0: Kung ano man po ang intensyon ng bansang China, hindi po natin ito masasagot dahil according to PCG, ito po ay kanilang biniberipika. Kung patungkol naman po sa mga mensahe ni Secretary Gibo Teodoro ng National Defense, ang kanyang ginagawa lamang ay naaayon sa ating karapatan, naaayon sa batas. At isa po siyang opisya na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
1: Next question po from Janelle Maribuhok, UNTV.
3: Magandang umaga, Yusek. Iniutos po ng Korte Suprema ang pagpapasa ng isang anti-political dynasty law. At sinabi po nila na ang kabiguan na maipasa ito sa nakalipas na mahigit 3 dekada ay nagpapakita ng grave abuse of discretion. Ito daw po ay constitutional command. Sinusuportahan po ba ito ng palasyo at sangayon po ba kayo na mayroon nga pong nangyaring pag-abuso?

0: pagpapasa ng isang anti-political dynasty law, given na yung Senado halos hindi po tila umuusad itong panukala na ito?
1: Ang timeline po ng mga kongreso ay nasa kanila po itong kamay. Ang nais lang ipaalam ng Pangulo ay gusto po niya ito maipasa. Nagkakaroon lang po ng maraming trabaho, hindi natin mabiblame ang mga kinatawan dito sa Kongreso dahil alam din po natin na marami din silang ginagawang trabaho at marami silang tinututukan na dapat din unahin. Pero still, dumabas naman din po ang decision ng Supreme Court. Alam din po nila, gusto din po naman nila na magkaroon po talaga ng anti-political dynasty law.
0: Quick follow-up na lang po yung kahapon. May decision na po ba tungkol dito sa fuel excise tax? May rekomendasyon na po ba yung DBCC?
1: Kahapon hindi po kasi siya naging topic, hindi po siya parte na agenda sa naging meeting kahapon sa Economy and Development Council or EDC. Pero nakausap po natin si Secretary Kim De Leon at ito po ay kanilang ini-evaluate at for finalization, kapag na-finalize na po, ay ibibigay po agad nila ang rekomendasyon sa Pangulo.
2: Next question po from Ann Soberano Bomboradio.
3: Yusek, good afternoon. Kahapon po, humara po ang Michi Curie sa Senate Impeachment Court. Kuha lang po sana ako ng reaction from Malacanang. Sabi po ng 3-4 na Michi Curie, sinabing hindi kailangan ng 16-vote threshold para sa hatol o magkaroon ng conviction sa impeachment case, Yusek. Ano po yung reaction ng Palacio dito? At yung sinabi po ni retired Chief Justice Artemio Panganiban na ang Senado ang dapat magdesisyon sa voting threshold at hindi ang Supreme Court. Kung may reaction po ang Malacanang dito at kung may panawagan po kayo sa Senado.
1: Naging maganda po ang naging talakayan ng mga amici curiae sa nasabing conference dahil mas naliwanagan ang taong bayan, naliwanagan din po siguro ang maraming mga mabatas patungkol sa issue sa threshold. Ngunit, ang pagpapasya pong ito ay hindi magmumula sa mga kinikilalang naging parte ng Supreme Court, mga dating Chief Justices at mga Associate Justice. Sila ay pawang mga opinion, mga kaalaman na pwedeng magbigay ng karagdagang kaalaman sa pagpapasya ng mga senador patungkol sa threshold. At muli, ang Palacio ay hindi po manghihimasok kung ano man po ang sasabihin o magiging desisyon ng Senado dahil malinaw naman po ang sinabi ng mga justices natin, dapat ito ay para sa katotohanan, truth, fairness, and justice. So dapat yun ang manaig. At muli, ang pagpapasyang ito ay nasa Senado lamang.
3: Ma'am, follow-up lang din. May pangamba po ba ang Malacanang na magkaroon ng magkakaibang interpretasyon ang mga senator judge sa two-third requirement sa pagboto sa impeachment trial?
1: Hindi po nangangamba yung Palacio dahil kahit ano po ang kanilang maging opinion dyan, yan po ang kanilang magiging pagpapasya. So kung ano po ang mangyayari sa Senado, nasa kanilang responsibilidad yan. Wala po sa administrasyon.
2: Next question po, Luisa Cabato, Inquirer.net.
4: Good afternoon po, Yusek. Sa isang media interview po kahapon, natanong po si VP Sara Duterte spokesperson, Attorney Panelo Jr., kung yung pagkaka-appoint sa kanya ay bilang pang-counter po sa inyo. And sabi niya, hindi raw po. And noong tinalaga raw po siya bilang spokesperson, never daw pong napag-usapan kayo, Yusek. And let me just quote one of his responses. Sabi niya, alam ko po na non-factor si Yusek Clair Castro sa pagtatalaga sa akin. And yun nga po, wala po akong balak tapatan siya every statement because kailangan ang i-address lang natin ay yung seryoso, kumbaga, batikos. At paminsan-minsan talaga, si Yusek Castro, mawalang galang na ho, mahirap seryosohin. Ano po yung comment yun dito?
1: Ang ating sinasabi at ating tinutugunan, lalong-lalo na dito sa ating press briefing, ay hindi lang

0: lamang ang mga sagot sa inyong mga katanungan. Nag-uumpisa po tayo sa mga programa, sa mga nagawa na at gagawin mga plano ng Pangulo at ng Administrasyon para sa ating mga kababayan. Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Laging binabanggit na walang ginagawa, ito pala yung dahilan. Walang panahon na makinig, walang panahon na manood, at walang panahong pakinggan ng seryoso ang mga sinasabi, especially dito sa briefing. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yon. Hindi natin kawalan yon. At ang mensaheng ito ay hindi naman para sa mga taong ayaw makinig at ayaw seryosohin ang mga programa ng Pangulo. At aasahan natin ngayon mula sa Vice Presidente at sa kanyang mga alagad na hindi nila babanggitin ang aking anumang sinasabi. Kahit ang aking pangalan o ang aking posisyon, aasahan natin hindi na nila babanggitin. Pati sa kanilang isipan ay hindi nila iisipin ang aking pangalan, ang aking posisyon, at ang aking lahat na sinasabi. So most probably, wala na rin kayong pagkakataon na itanong sa kanila kung ano ang aking sasabihin dahil hindi naman pala sila nakikinig.
1: Follow-up question po, Kat Domingo, ABS-CBN.
2: Ma'am, follow-up question. Just your reaction.
0: I miss you, Kat.
2: Just a follow-up question on the particular statement of Attorney Paolo Panelo saying na mawalang galang na ho, pero mahirap seryosohin si Yusek Clair Castro. He does not take it seriously. How do you respond to that?
0: Kayo mag-isip. May paggalang ba o walang paggalang? Nasa attitude. Nasa character. Magandang salita. Pero sa ila-ilaliman yan, mababasa nyo kung ano ang nilalaman.
1: Okay po, next question. Sa Medinilla Business Mirror.
3: Good morning, ma'am. Itatanong lang po namin, kung ano po kaya yung napag-usapan sa 11th Economy and Development Council meeting po kahapon?
0: Alam kong itatanong ito ni Sam. Kaya naganda ako. Ganito kakapal, Sam. Ito. Okay, napag-usapan doon ang napag-usapan unang-una ang kasama sa meeting po, of course, si Secretary Banoy Lopez. Pinag-usapan po ang tungkol sa North-South Commuter Railway Operations and Maintenance, PPP Project. Kasama din po ang Mactan Cebu International Airport, PPP Project. At maliban po dyan, pinag-usapan din po ang Supporting Innovation in the Philippine Technical and Vocational Education and Training System Project. Pati po ang Road Network Development Project in Conflict-Affected Areas in Mindanao. At pati po ang Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers or Refuel Project ng DSWD. Napag-usapan din po ang propose ng DepEd kung papaano maipapamahagi ang kung walang pasok ang mga bata. So, lahat pong ito ay napag-usapan. Pero yung pong papaano maipapamahagi kung magsususpend ng klase ay hindi pa po naaaprubahan sa ngayon. Kailangan pong aralin para hindi po magkaroon ng miscommunication o malito ang mga magulang, ang mga bata, kung anong oras papasok o hindi papasok. So kailangan po itong linisin dahil minsan, sabi nga ng Pangulo sa meeting, may mga pagkakataon na ito yung advisory pero biglang aaraw. Minsan sasabihin na pwedeng pumasok, biglang-bigla sa hapon, uulan ng malakas. So, yun po ang kailangan na pag-aralan para hindi po masyado maka-apekto sa mga magulang kung biglang aaraw o biglang uulan.
3: Meron po kayang nabigay na timeline yung DepEd or yung EDCOM kung kailan po makukomplete yung guidelines para po dun sa pag-suspend ang suspension or resumption ng class?
0: Minamadali po ito. Dahil nga sabi ng Pangulo kahapon na ang panahon ay paiba-iba. Lalo na ngayon at minsan biglang bubuhos ng ulan o bigla naman walang ulan. So kinakailangan po ito mas mabilisan kasi mas marami po kasi naapektuhan mga bata at mga magulang kapag hindi agad nagkakaroon ng announcement. So ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow. So kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd. So, ganun po. Pero pinapamadali po ito ng Pangulo.
3: Last na lang po. Ano po kayang PPP at saka Official Development Assistance Project yung na-amend po during po sa EDCOM meeting?
0: Okay. Dito po sa pag-usapan natin ang tungkol sa North-South Commuter Railway Operations and Maintenance PPP Project. Nagkaroon po ng konting pagbabago tungkol sa timeline. Dahil alam naman po natin na nagkaroon ng medyo pagtitipid, pag-iingat sa pondo ng bayan at nahirapan po sa mga procurements. And maliban pa po dyan, ay nagkakaroon din po ng issue sa right of way. So sa ngayon po, ang timeline po na inaasahan, sa 2027, ang first partial operation ng Valenzuela to Malolos. So December 2027. Ang second partial operation naman po mula Malolos to Clark ay fourth quarter ng 2028. At ang third partial operations naman po Clark Solis Alabang to Calamba fourth quarter ng 2031. At ang kabuuan full operation po ng Clark to Calamba ay third quarter ng 2033. So, usually po, ang mga amendments ito ay yung mga timelines lang po. At medyo may pag-a-adjust din po ng konti sa budget. So, yung iba po ay na-aprobahan lang po, maliban lang nga po doon sa issue ng pagpapa-announce or pag-a-announce kung papaano kapag ka may ulan or mayroong mga ibang mga causes para masuspend ang classes or mga trabaho.
3: Yung sa budget po, magkano na ano po yung naging adjustment po dun sa budget ng North-South Railway Project po?
0: Meron po akong ibibigay sa inyo dito. Nandito at nakalagay naman po. Pero mamaya ko na lang ibibigay sa iyo, Sam. Okay.
3: Thank you po.
0: Marami to masyado.
1: Next pong magtatanong, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, good morning po. Yusek, ano pong reaksyon ng palasyo doon sa sinabi ng abogado ni Vice President Sara na handa na daw po ang Vice Presidente na pumalit kung sakasakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos?
0: Kaya ba nila? Kaya ba nila agad-agad na pinag-resign ng Pangulo?
4: Ayun lang po yung ano, sinabi ng abogado.
0: So, normal at natural ito sa mga kaalyado at alagad ng Vice Presidente. Pero kung kakayanin niya sa ngayon na pumalit kay Pangulo Marcos Jr., seryoso ba to?
4: So, hindi sinaseryoso ng palasyo?
0: Kahapon ko pa po sinabi, it is absolutely delusional.
4: Yusek, isang tanong pa. Reaction doon sa first time in 18 months, nakita si former PRRD during a broadcast appearance sa ICC.
0: Una-una sa mga kababayan natin, nakita naman po natin na maganda naman po ang kalagayan ng ating dating Pangulo, na si dating Pangulong Duterte. At nakita naman po natin na mukhang accepted naman niya po na magtuloy-tuloy ang hearing sa ICC. So, yun lamang po.
4: Thank you po, Yusek.
1: habol na tanong po, Julie Baiza, 1PH.
5: Good afternoon, Yusek. Kine-question po ni Congressman Erisa yung pagtataas daw ng pondo for Naga City. Yung allotment daw po for retrofitting ng Jesse Robredo Foundation Coliseum ay 500 million. Dahil daw po ba, gusto raw po, pinupolitika daw po ba ng Pangulo yan para maging kakampi ng administrasyon si Mayor Lenny?
0: Saan niya po nakuha? Yung ganong klaseng mga opinion o yung mga ganong klaseng pag-iisip. Ang pagtulong po sa local government, wala po itong pinipili. Kung ano yung kailangan ng local government, yun po ang pwedeng matugunan kung kakayanin. Hindi porket si dating Vice Presidente Lenny Robredo, now Mayor Lenny Robredo ng Naga City, ay nabigyan ng ganitong klaseng pagtulong, namumuliti ka na, binibigyan na ng mali siya. Hindi lamang po ang Naga City ang nabigyan ng tulong ng administrasyon. Ito nga po ang ating sinasabi. Bago magbigay ng anumang opinyon, magtanong muna. Bakit hindi niya tanungin si Mayor Lenny Robredo kung yung pagbibigay ng tulong ng administrasyon sa bayan ng Naga para sa pamumulitika? Napaka-irresponsibleng mga pananalita ang mga ganito. Huwag nating bigyan ng masamang interpretasyon ang ginagawang magandang ugnayan ng national government sa local government. Hindi lahat ng ginagawa ng national government puro pamumulitikang katulad ng ginagawa nila.
1: Pahabol na tanong po ulit, Luisa Cabato, Inquirer.net.
6: Yusek, kanina po sa isang protesta sa labas ng Camp Crame sa Quezon City, sinabi ni Bayan Secretary General Mong Palatino na wala raw pong karapatan ang Malacanang na magdikta at magsabi sa mamamayan kung paano nila gagawin yung protesta sa September 21. This was in relation po dun sa panawagan niyo po kahapon na gawing peaceful yung magiging protest sa Lunes. Ano po yung masasabi niyo dito?
0: Ang ibig po pang sabihin yan, una-una hindi po tayo nagdidikta. Ang pagiging peaceful, ito po ay nasa batas natin. Gusto po ba nila maging marahas? Gagawin po ba nila ang kanilang pagpoprotesta ng may karahasan? Yan ay bawal sa batas. Hindi po pagdidikta ang sinasabi natin gawing peaceful ang kanilang pagpoprotesta. Hindi nga po sila pinagbabawalan. Pero para sabihin nagdidikta po tayo, yan po ay malaking kasinungalingan. So ang tanong, kung ayaw nyo ng peaceful, anong gusto nyong klaseng protesta? Marahas? May pananakit? May batuhan? May pang-aabuso sa ating mga kapulisan? Tama ba yan? Dapat ba itong itolerate ng mga kababayan natin? Ano bang pinaglalaban nila dito? Para sa taong bayan? O para sa karahasan?
1: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you po.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, limang dekada ng kultura, sining at alaala. Taong 1974 noong ikomisyon ni dating unang ginang Imelda Marcos ang PICC upang magsilbing primera klaseng bulwaga ng bansa. Matapos lamang ang dalawang taon ay nagbukas ang mga pintuan nito sa mundo. Nitong September 5 ay ipinagdiwang ng Philippine International Convention Center ang kanilang ikalimampung anibersaryo. Isa itong mahalagang yugto ng kasaysayan ng Convention Center dahil bukod sa pagiging world-class venue kung saan idiniraos ang mga pandaigdigang kaganapan. Naging saksi rin ito sa husay at tagumpay ng mga Pilipino. Hindi na mabilang ang mga pagtatapos, panunumpa, at iba pang mahalagang okasyon na ginanap sa loob ng mga gusali ng PICC. Kalakip nito ang mga alaalang mananatili sa puso ng mga pamilyang Pilipino kahit ilang dekada pa ang dumaan. Sa dahilang ito pa ay lalong maituturing ng kayamanan ng bansa ang PICC na dapat ingatan. Kaya bilang pagpapahalaga at para maghanda sa marami pang makasaysayang kaganapan sa mga susunod na taon, sumailalim sa comprehensive restoration ang Convention Center sa pangunguna naman ni First Lady Liza Araneta Marcos. Limang dekada ng PICC handa sa mundo kasama ang Pilipino. isang mainit na pagbati sa lahat ng bumubuo sa PICC sa ilalim ng pamumuno ni GM Attorney Nicolette Ann Cruz para sa inyong ikalimampung anibersaryo. Mabuhay po kayong lahat.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi agresibo sa pang-aagaw ng kapangyarihan para lang makaligtas sa ginawang kamalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Okay, dito sa balitaan ni Press Officer Undersecretary Claire Castro ay naitanong yung tungkol doon sa ulat ng presensya ng dalawang Chinese military hydrographic survey vessels. At ang tungkol dito ni Jose Castro ay nakapag-ugnayan sila sa PCG, sa Philippine Coast Guard, at sa ngayon ay ongoing niya yung verification ng naturang report. May nagbabantay naman na niya sa area at kung itong hakbang na ito ng China ay may kinalaman doon sa mga kamakailang naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Tedoro ay sinabi naman ng palasyo na kung ano man yung nabanggit ni Secretary Tedoro sa nakaraan, ito ay bahagi ng kanyang tungkulin. Kung yun man ay nasabi ng kalihim, yun ay naayon sa ating karapatan at siyempre sa interest. So ongoing yung verification tungkol doon sa ulat na yon. At naitanong din kay Jose Castro yung tungkol doon sa utos ng Supreme Court na magpasa ng isang anti-political dynasty law ang Kongreso. Ang tugon naman ito na pala pero mga kanya, wala pang binabanggit ng Supreme Court ay alam na niya ng lahat na priority bill ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At gustuhan niya ng Pangulo na sa panahon niya ay maipasa yung anti-political dynasty law. Sa ngayon niya, Pangulo, sa utos ng Korte Suprema, ito'y nasa kamay na ng Kongreso. At hindi rin naman masisisi sa kabilang banda, sabi ni Jose Castro, ang Kongreso sapagkat maaaring maraming trabaho kinakailangan lang atubagin at maigren na ito'y nabuksan na ng Korte Suprema. Samantala, reaksyon daw ng palasyo doon sa naging mga naibuhaging insights ng mga dating maestrado ng Korte Suprema. Naging magandaan niya ang talakayan, naliwanagan ng taong bayan, pati yung mga senador marahil ay naliwanagan. Pero yung opinion lamang, yung mga naibahagi ng dating Supreme Court Justices at isang Associate Justice ay opinion lamang yun na pwedeng magbigay ng dagdag kaalaman sa pagpapasya tungkol doon sa threshold. Pero muli, binigyan din ni Jose Castro na hindi manghihimasok ang palasyo ng Malacanang sapagkat ang pagpapasya nung tinatawag na threshold ay nasa panig pa rin ng Senado. Samantala, yung pang mga natanong kay Jose Castro, yung sinasabing handa si VP Sara na pumalit na sa pwesto, tanong ni Jose Castro, seryoso ba sila? Ilang pa mga isong naitanong sa kanya, yung napag-usapan sa 11th Economy and Development Council's meeting na dito ay natalaga yung tungkol doon sa pagsususpende ng klase at ilang pa mga issue na ating iahatid maya-maya lamang. So yan muna ang ilang sa mga nabanggit dito sa Pulong Balitaan sa Palasyo ng Malacanang sa pangunguna ni Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
3: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltasar. Yan po mga kaibigan ng kabuuan ng Palace Press Briefing. Tayo po ay kakawing na ngayon sa PTV4 para po sa programang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Informasyon tungkol po sa mga posibleng pagdadala ng armas, pagpasok ng mga individual na maaaring manggulo, ganun din po yung sa pagbabago po ng ruta o ng lugar at anumang kilos na maaaring humantong po sa karahasan. Nililinaw po natin na ang monitoring po sa mga grupo at aktibidad ay bahagi lamang po ng ating security preparation at hindi po ito nangangahulugan na itinuturing po natin sila ng security threat.
5: Okay. So, ma'am, linawin lang po natin, paano po ninyo paiigtingin naman yung inyong coordination sa intelligence units dahil sa posibleng mga grupong, eto, yung mga nais manggulo, at paano po ninyo isasagawa nang hindi naapektuhan yung karapatan ng ating mga demonstrators?
4: Kanina po katatapos lamang ng ating coordinating conference, kasama po yung iba't ibang ahensya na tutulong po sa NCRPO para sa ating gaganapin na commemoration ng ating September 21 na PDP. So, ginawa po dito yung ating information sharing at validation ng ating mga intelligence units, ganun din po ng ating mga partner agencies. Ang binabantayan po natin dito ay yung actual na banta or yung planong gumawa ng karahasan, hindi po yung itimong pagpapahayag lamang ng salubin. Ano mang police action po ay ibabatay sa actual na kilos at pagdabal po sa batas, hindi po sa paniniwala o grupong kinabibilangan po ng isang tao.
5: Okay. Colonel, kumusta din namin yung inyong pakikipag-ugnayan o yung inyong koordinasyon sa mga leader nito mga rally groups? Ano po yung mga pangunahin na pagkakasunduan o napagkasunduan na po ninyo para po maiwasan nga po yung konfrontasyon sa pagitan ng protesters at ng ating mga pulis?
4: Patuloy naman po yung ating koordinasyon sa mga organizers, ganun din po sa mga marshals, tungkol sa lugar, sa ruta, ganun din po sa oras at inaasahang bilang ng kanilang mga members sa dadalo. Hinihiling po namin na sana ay sana na panatili po nilang mapayapa yung activities, sundin yung napagkasundaan at agad pong makipag-ugnayan po sa ating mga lines of officers kapag may problema or provocation. Sa ngayon po, wala pa po tayong information na meron po bang nagsisecure ng mga permits, so hindi pa po natin masabi kung ano po talaga or masabi kung ano-ano po yung mga magkakaroon po ng pagtitipon sa September 21.
5: Okay, pero kung sakasakali man, Colonel, na meron kayong makita doon na hindi nagsubmit ng permit, yung ba nakisabay lang doon sa mga magpaprotesta, ipatutupad din po ba maximum tolerance? Paano po yung protocol? Hanggang saan po ito? At ano ang malinaw na magiging batayan ng pulisya bago gumawa ng intervention? Kasi po yung iba dito, marahil eh, baka manira ng mga government property gaya ng mga nakaraang protesta.
4: Malinaw po ang instruction ng ating Chief PNP, ganun din po ng ating OIC and CRPO, na ipatupad ang maximum tolerance at mahigpit na susundin po ang police operational procedures, ganun din po ang human rights standards. Pero malinaw din po na kapag may lumabang sa batas, hindi po natin ito palalagpasin. Magkakaroon lamang po tayo ng intervention kapag may actual na karahasan, pananakit, pagkasira ng diarian or agarang banta po sa ating kaligtasan. So yung po ating mga police actions ay gagawin po natin legal at syempre kinakailangan din po at proportional po sa sitwasyon yung gagawin nating mga interventions or mga actions.
5: Okay. Ma'am, dahil nga po doon sa mga kaguluhan nangyari noong huling September 21 rally, ano-ano po yung mga hakbang at aral na gagamitin natin ngayon sa inyong security preparations?
4: Noong nakaraang taon po, nasa 23,000 yung dumalo at nagkaroon po ng mga insidente sa Ayala Bridge, ganun din po sa Mindola, kabilang yung pagmabato, komprontasyon at pagkasira ng ari-arian. Kaya po ngayon, mas detalyado po ang ating ground assessment, crowd management, ganun din po yung ating contingency plans. Maaga rin po natin tinukoy yung mga posibleng flashpoints para maprotektahan po natin ang mapayapang demonstrators, ang publiko, ganun din po yung ating mga police personnel na madideploy po sa mga locations na ating babantayan.
5: Okay, ma'am, ulitin lang po natin, ano po yung mga hindi dapat dalhin sa September 21 ng ating mga demonstrators para po din sakali man ang ating mga kababayan na pupunta doon?
4: Una-una po, iwasan po natin sana na magsuot ng balaklava, lalo po sa area ng Maydila, yung mga maskara na mag-conceal ng kanilang mga identity dahil po dati sa ating ini-implement na local ordinance dyan sa area ng Maynila. Ganun din po, iwasan na rin po natin sanang magdala ng mga armas na mga makapananakit sa ating kapwa at yung pagdadala ng mga malalaking bag at syempre yung ating po mga pag-iwas na rin po dun sa mga itinakda ng mga local ordinance ng ating mga syudad dito sa Metro Manila ay tandaan po natin lalo na yung anti-smoking at sa area po ng Quezon City syempre yung pagdadala po ng mga bottled water.
5: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am. Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: Our framers of the Constitution, not just 1987, way back 1935, wants it to be two-thirds of all the members of the Senate. That is because we need a supermajority because of the gravity of the exercise. Basing the denominator on only those who actually participate and are present can effectively reduce the two-thirds to a simple majority. For example, if there's only 20 who are participating, 2/3 of 20 would effectively become 13 or 14. That would be really simple majority. That is not the purpose of the internal check of a threshold. A threshold must be fixed, not variable.

Goldenberg, the concert series presents a violin and guitar duo. Two powerful string instruments come together to celebrate classical masterpieces, Broadway hits, and Filipino favorites with internationally acclaimed musicians Adrian Ong on violin and Samuel Asistores on guitar. Embark on a musical adventure. Goldenberg, the concert series. Only here on PTV. Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Deployment ng mga emergency response vehicles sa ilang pantalan sa bansa ating tatalakayin. Kasama si Ms. Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority o ng PPA. Ms. Samonte, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa lahat ng nanonood.
0: Ms. Eunice, thanks so much for joining us this afternoon. Una po sa lahat, para saan po ito? Itong i-deploy na PPA o ng PPA na emergency response vehicle sa ilang pantalan sa bansa at saan po gagamitin ang mga ito?
1: Yes, that's correct, no, Sir Joshua. Meron po tayong mga bagong ERV o yung emergency response vehicles na ang layunin po nito ay mas mapalakas pa sana yung safety at emergency response capability sa ating mga pantalan. Kung mapapansin niyo po, medyo sunod-sunod yung habagat at saka yung bagyo. So, meron po tayong ilang mga pasahero na may mga emergency needs sa mga pantalan. And of course, through the initiative of General Manager Jay Santiago, gagamitin po itong mga ERVs na to para mas mapabilis yung pagtugon. Like for example, kapag may mga sunog o kaya may medical emergency, pati na rin po kapag may mga search and rescue, no? Ito po recently, for example, meron po tayong mga medical emergency, mga pantalan na kapag may mga buntis na pasahero. Recently po sa Port of Culasi, and then meron din pong insidente na namatay na crew dyan sa Port of Davao. So, pinapakita po nito na kapag may mga emergency tayo sa pantalan, mas madali na makakaresponde at may dedicated emergency response vehicles na po.
0: Okay, so Ms. Eunice, nabanggit mo pag may sunog, may medical emergency at maging pwedeng gamitin sa search and rescue. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba meron dito sa mga ERV na ito at ano po yung emergency response features nito?
1: Yes, that's correct po, no. Fully equipped po ito itong mga ERV natin. Kung makikita niyo po, pwede yan kapag merong mga sunog o yung for firefighting, may emergency response po yan. Saka pwede po yan magkarga ng 2,000 liter water dahil po meron yung tangke sa loob, built-in. And meron din po itong fire pump and water foam na nakamount na rin po sa ibabaw ng vehicle. So far po, meron itong 60-meter high-pressure hose at saka mga rescue tools. Kung mapapansin nyo rin po, meron na rin yung mga protective equipment o yung PPE para po doon sa mga nakatalaga na empleyado o staff sa pantalan na magagamit po niyan. And bukod po sa firefighting equipment, magagamit din po yan dahil meron po yung digital radio, saka public address system, at of course yung emergency light and live streaming capability para makatulong po sa monitoring at situational awareness pagdating naman po sa command center.
0: Okay. Ma'am, follow-up lang po. Saan po natin nilalagay itong mga ERV na ito? Are we expecting na makapaglalagay po tayo sa lahat ng pantalan nationwide?
1: Yes, bukod po actually dito sa mga fire trucks, kasi sa ating po mga pantalan, ang tinatawag natin na port management offices o PMO, meron na po tayo sa mga fire truck. But then again, ito po, mas maganda itong additional vehicle natin na ERV o yung emergency response vehicle. Dahil meron po tayong makabuuan ito na 15 units. Na-deploy po ito especially sa mga strategic location natin, particularly yung mga malalaking pantalan natin, and eventually lahat po ng pantalan magkakaroon. So, for example po, i-deploy na po ito sa Port of Matnog, dyan po sa Port of Batangas, Mindoro, dito po sa Manila, NCR North, South, saka po sa Misamis Oriental, CDO magkakaroon din po. Port of Davao at Port of Zamboanga, pati na rin po sa Port of Surigao, Marquez, Iloilo, Bohol, Gensan, pati po dito sa bandang norte, sa Bataan, Aurora, at sa Curimao, Ilocos Norte. At actually po, ang additional capability po nito sa ating mga pantalan, mas madali na pong makakaresponde yung mga tao natin sa pantalan kapag may mga emergency experiences po.
0: Okay. So, Ms. Eunice, dito naman po sa ating mga tauhan at sa mga pantalan nga po, paano po natin sila inihahanda ng PPA sa anumang sakuna? At maliban po doon sa mga fire trucks and ERV, ano pa po yung mga kagamitan na inilalagay sa mga pantalan bilang bahagi ng disaster preparedness?
1: Yes, actually, other than the ERV po, meron po tayong, of course, usual natin, yung mga Nationwire, the earthquake drill. At bukod po doon, meron din pong mga drills na sinasagawa. Like for example po sa Iligan, sa Port of Iligan, meron po tayong mga drills doon pagdating sa active shooter activities. No? So, kumbaga nakaredy po yung ating mga pantalan, mga empleyado sa pantalan, kung ano man po yung mga emergency. But then again, in the case naman po nitong ERV, meron po yung tinatawag na minimum 4-hour training para sa mga PPA personnel sa paggamit ng equipment nito. Kasi kung mapapansin nyo po, yung ERV natin, built-in na siya with the equipment. So, meron po yung trainings para sa mga personnel. And naghahanda rin po tayo, like for example, yung emergency preparedness measure natin and yung regular coordination pagdating naman po sa mga concerned agency. Kasi hindi lang naman po ito sa equipment, no? Kumbaga dapat handa rin yung mga personnel na gagamit saka kung kailan gagamitin.
0: Okay. Ma'am, kaugnay naman po ng mga bagyo at habagat na ating nararanasan kamakailan lang na nagdudulot ng pagkansela ng mga biyahe. Ano po yung mga nagiging assistance ng PPA po sa mga stranded na pasahero sa mga pantalan?
1: That's correct po. Nitong mga nakaraang araw at linggo ay nagkaroon po tayo ng ilang mga cancellation, no? Particularly dahil po sa habagat. And mapapansin niyo po, mas maganda yung ngayon na ating response dahil yung mga tao mas aware na po, no? So kumbaga, mas kakaunti yung mga stranded natin ngayon sa mga pantalan dahil mas aware na po sila at sumusunod na rin sila sa pagdating sa pag-check muna ng kanilang biyahe bago magtungo sa pantalan. So ang as a result, mas kakaunti po yung mga nagiging stranded sa pantalan. Kapag po may mga cancellation ng biyahe, syempre kapag masama ang panahon, kaligtasan pa rin ng mga tao yung priority natin at kaligtasan ng mga empleyado. So, ating pong PPA, meron po tayong mga naka-preposition na mga ready-to-eat meals sa ating mga pantalan. Kung sakali man po, no, na sobrang lakas ng bagyo o ng habagat at sila po yung mananatili po na sa mga pantalan, no. Actually, may mga pagkakataon po na ganito na dahil nga may mga banta ng storm surge, so sa pantalan muna po sila nananatili. At meron po tayong mga ready-to-eat meals, yung ating pong initiative, of course, with GMJ Santiago and DSWD Secretary Partnership po. So, meron po tayo mga naka-imbak na sa pantalan. Sa lahat po yan ang pantalan nationwide. So, kapag may mga ganitong masama ang panahon, ilalabas na lang po yon at diretso na po ipinamimigay sa mga pasahero.
0: Alright, naka-preposition na. Pero ito po, Ms. Eunice, at dahil nga po nagsimula na ang bare months, paano po natin pinaghahandaan ng PPA ang pagdami ng bilang ng mga pasahero sa inyong mga pantalan?
1: Yes, ngayon po, bare months, nakaantabay na rin po tayo dahil bukod sa mga hindi natuloy na trip nitong mga nag-uulan, posible po na magkaroon nga tayo ng pagtaas ng pasahero ngayong bare months. Kaya po, ang ating po mga pantalan naka-heightened na din, lalo na po yung security at saka po yung mga access points natin. No? Tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong X-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
0: Okay. Baka po may nais pa po kayong bagitin maliwan po dyan sa mga nasabi po ninyo na security measures o ano pa po yung mga nilatag ng PPA para masiguro po yung kaligtasan ng ating mga kababayan sa mga pantalan, pareho po sa ating mga pasahero at tauhan.
1: Yes, maraming salamat po, no. Ang ating pong mga kababayan ay makakaasa po na handa po ang mga kawali ng Philippine Ports Authority sakali man po na may karoon ng mga disaster o yung mga tinatawag natin na sakuna, wag naman po sana sa ating mga pantalan o kung ano man pong kumbaga disaster ito, like for example earthquake o kaya po ay habagat at malakas na bagyo, no. Equip po yung ating mga pasahero at saka po yung ating mga empleyado na trained na po sa mga pagkakataon na ganito. And patuloy po natin pinalalakas, of course, yung safety and emergency preparedness natin, lalo na ngayong medyo maulan. And ngayon po, makakaasa po sila na magagamit po ito yung mga bagong ERVs natin dahil nag-upgrade na rin po tayo ng ating response equipment, communication and monitoring system at maayos din po ang coordination natin sa mga concerned agency, particularly in the maritime sector. So sa mga nagbabalak po bumiyahe, manatili lang po na nakaantabay no sa Facebook page ng Philippine Ports Authority yung may blue check po dahil yan po yung updated na nakalagay kung saan yung mga cancel suspended na biyahe. 24/7 po may sasagot sa inyo.
0: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Ms. Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Thank you, ma'am.
1: Maraming salamat po at magandang hapon po.
0: Sa ating balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 11th Economy and Development Council meeting. Tinalakay sa pagpupulong ang mahalagang hakbang para sa transportation infrastructure, food security, edukasyon, workforce development at learning continuity. Kabilang sa agenda ang mga pagbabago sa ilang public-private partnership o PPP at official development assistance projects. Tinalakay din ang panukalang guidelines para sa suspension at resumption ng classes at on-site work. Layo nitong gawing mas localized, evidence-based at responsive ang mga desisyon batay sa iba't ibang hazards habang pinangangalagaan ang kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Pagdaraos ng 28th likha ng Central Luzon Trade Fair, ating pag-uusapan kasama si Darby Raul Bognon, OIC Division Chief ng Business Development Division ng DTI, Pampanga at mga exhibitors na sina Ma'am Janet Kimbol Munoz at Ma'am Juliet Maghilom Sanders. Magandang tangali po sa inyo, mga ma'ams and sir, at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon po. Salamat po sa pagpapaunlak. For Sir Bognon, una po sa lahat, para po maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba itong Likha Trade Fair ng Central Luzon?
2: Okay po, magandang tanghali po. No? Ang Likha ng Central Luzon Trade Fair ay isang annual trade fair po na inorganisa ng Department of Trade and Industry Region 3 kasama po ang PhilExport, Regional Development Council and the CLGCFI. So dito po pinagsama-sama po natin yung best of the best products po ng ating rehiyon, no? So ang kasama pong mga probinsya dito magmumula po sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. So ito po ang perfect chance po ng ating mga manonood na makabili po ng produkto galing sa Central Luzon dahil alam naman po natin na ang Central Luzon ay recently po naapektuhan ng bagyo at habagat at mga paglubog. So this is our best time to support quality products and local products po from the region.
0: Okay, Sir Bognon, nabanggit niyo po yung mga lugar na lalahok. Pero sino-sino naman po yung mga nasa likod itong likha ng Central Luzon Trade Fair?
2: Ipo ang Central, ang likha ng Central Luzon Trade Fair po ay naorganisa nga po ng DTI 3, PhilExport, CLGCFI, and Regional Development Council at 148 po ang mga MSMEs na lalahok dito.
0: Okay. And ano-ano naman po ang mga paghahanda ng DTI para sa trade fair na ito maging sa mga exhibitors nito sa gaganapin likha trade fair ngayong taon?
2: Bali, ang likha ng Central Luzon po ay actually the culmination of all DTI services for the year, no? So kasama po dito ang product development programs, mga capacity building training. So tinuturuan po natin ang ating mga MSMEs sa pagtakbo po ng kanilang mga negosyo, no? From financing, from negotiations to visual merchandising. So para po pag sumabak na po sila sa regional stage or national stage gaya po ng SM Mega Mall, ready po ang ating mga negosyante.
0: Okay, that's good to hear po. Well, for Ma'am Janet and Ma'am Juliet, gaano na po kayo katagal nagpa-participate sa mga trade fairs tulad po nitong likha? And can you share with us something about your products? Unahin po natin si Ms. Janet.
3: Yes. Good afternoon po, everyone. So I'm very happy to be here. So this year, sir, it's my third likha ng Central Luzon joining the trade fair. So Cabarro Collections po is a home-based Pampanga MSME. So parang 2 years pa lang po kami, sir, and I'm very happy na nabigyan na po agad ako ng opportunity to showcase yung craft and yung product po ng Cabarro or yung staff po ng Cabarro at the same time po, sir, because every product that we have, as you can see here, We do apparels, wearables po, and now we even do bags. So we have three things po na ina-advocate face. First is our support for sustainability or the environment. So we use upcycled materials po like katcha, denims. We do donation drives po kasi for that. And livelihood for our local artisans in Pampanga, which whose majority po talaga are senior citizens or yung mga elderly po. So we're giving them second livelihood po sa age nilang ito kasi mahirap na po humanap ng employment at their age. So sila po yung priority. And then at the same time, the culture po. So we are promoting local culture by supporting yung mga local weavers po natin all over the Philippines by incorporating po dun sa mga designs po natin sa mga damit natin.
0: Oo nga, unique nga, ano? Tapos, na-promote pa natin, na-preserve natin yung ating kultura. For Miss Juliet, can you tell us about your product?
4: Good afternoon. Thank you to GTI and the PTB4 for having us here. So, Akita Herbal was born through the goodness of these Philippine herbs that we gather all over the Philippines. These are all natural, effective, and safe. And our vision is to bring this closer to Filipino families through safe, effective, reliable, and alternative herbal remedies. Mm. So I joined Lika ng Central Luzon since 2017. So I was able to showcase my products, and thank you for the opportunity. I was able to find buyers not only here but also abroad. And my vision is to keep producing quality and effective herbal remedies, not only for our local communities but also for abroad.
0: Okay.
4: Thank you.
0: Well, bilang participant at exhibitor, mga ma'ams, ano pong assistance? So, kumusta po? Anong gano'n na po kalaki ang naitulong na naibahagi sa inyo ng DTI, particular po dito sa DTI Pampanga, Ms. Janet?
3: Yes, actually, sir, yung Likha po ng Central Luzon, it was my first major trade fair. So parang ito yung make or break po nung business ko. Kasi before po, nung 2024, ang DTI po talaga yung talagang nagbigay ng support na sige, i-push natin to, maganda yung product, so malaki yung market. So talagang sila po yung tumulong, binigyan kami ng tamang training, paano po palakihin or padamihin yung mga products namin, pagandahin lalo para po mas maraming tumangkilik. So yung Likha ng Central Luzon, sir, is very nice platform for starting MSMEs just like me kasi 2 years pa lang po ako. We're only 2 years old. And we are very, very grateful for the support not only sa DTI Region 3 po but also sa mga LGUs na continuously po na nagsusupport po sa amin. So napakarami po naming nakikilala. Hindi lang po buyers, meron din po mga suppliers within the Likha Trade Fair. And at the same time, the Central Luzon Trade Fair, it showcased the best products, yung pinakamagandang produktong makikita ninyo within Central Luzon and especially po sa home base po namin, which is Pampanga.
0: Okay. Ms. Juliet?
4: Once again, salamat sa DTI for the help. And through them, we were able to really showcase our products, no? And we were able to find buyers, not only here, but also abroad. So, they mold us to become a good SME to produce alternative quality products, no? And we are so thankful that over the years, every year we were able to join their event, mm-hmm. not only the Likha but also the DTI Bagong Pilipinas mm-hmm. program. I was able also to showcase my products in Japan, and thank you that I was able to find buyers for all of these natural remedies.
0: Okay. Pero Ms. Juliet, nabanggit niyo po kanina na since 2017 pa po kayo lumalahok. Kumusta po? Gano'n po yung kalaki yung naitulong sa inyo ng DTI?
4: It was really a big help for me. Mm-hmm. Not only for my products but also for our packaging. They okay. help us improve our packaging. You know, they give us trainings and some help on how to produce, how to market, mm-hmm. how to package our product properly so that it will be known not only locally but globally.
0: All right. At ano naman po ang aasahan ng ating mga kababayan na bibisita dyan sa Likha Trade Fair mula sa inyong mga negosyo? Ano po yung ilan sa mga itatampok ninyong produkto Ms. Janet, are we focusing on apparel or meron po pong ibang products?
3: Yes, so for the past 2 years po kasi, we focus on apparel. But this coming trade fair po next week, watch out po because we are launching our bag collection po, sir. Made, of course, by upcycled materials, katcha and denims po. So with the touch of Filipino pa rin, with the local weave. So yun po yung aabangan po ng lahat for next week. And we hope to see you there po to support us.
0: Yan. Ms. Juliet?
4: We invite our viewers to visit Likha and Central... Likha ng Central Luzon at Mega Mall, 5th floor, that would be on September 23 to 27. There will be a lot more, not only my products, but all the best of the region 3 from Aurora, Bataan, Zambales, Nueva Ecija, Pampanga, and Tarlac. So please come and visit us and enjoy the goodness of Central Luzon.
0: Pero Ms. Juliet, yung pong inyong produkto, urban supplements, may iba pa po kayong i-offer? Tama po?
4: Yes, sir. During the event, we will be conducting a free massage because we also have herbal oil through... We have this... I have somebody who would do the massage and the oil is made from the virgin coconut oil and extract of all these herbs. So please come and visit us and enjoy our products during the event.
0: At for Sir Bognot, para po sa ating mga kababayan na nais dumalo, ano-ano po ang mga itatampok at mga asahan nila mula sa Likha Central Luzon Trade Fair?
2: Okay po. So, ang Likha ng Central Luzon, sabi nga po nila kanina, no, we will be showcasing 148 MSMEs, no, featuring processed food. Meron po tayong furniture, meron home styles, wearables. And this year, we will be highlighting din our One Town, One Products, our shared service facilities, and with specific focus din po on coconut products. And this trade fair is free po, no? Pag pumunta po kayo. Again, this will be po sa September 23 to 27 at SM Mega Trade Hall 2. So, inanyan po namin kayong lahat na dumalo at i-enjoy po natin yung pong mga produkto ng ating mga MSMEs, ang ating mga negosyante sa Region 3.
0: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Darby Raul Bognot, OIC Division Chief ng Business Development Division ng DTI Pampanga, at sa mga exhibitors na si Ma'am Janet Timbol Muñoz at Ma'am Juliet Maghilom Sanders. Maraming salamat po, Sir Ma'ams.
4: Thank you.
0: Samantala, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang 5,711 regular positions at mahigit 21,000 contractual positions sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa DBM, layunin itong magkaroon ng sapat, stable, at professional na workforce na direktang magbibigay ng serbisyo sa mga benepisyari ng mga social protection program. Pinakamarami dito ang para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o FORPIS na may 5,703 regular positions para palakasin ang operasyon nito sa buong bansa. Kabilang sa mga bagong posisyon, ang para sa 4Ps Regional Divisions, pati na rin sa Administrative, Financial Logistics, at Information Technology Services. Sinabi rin ng DBM na mahigit 20,000 contractual positions naman ang nilikha para sa mga kwalipikadong COS at JO workers ng 4Ps mula 2014 hanggang taong 2025. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapalalakas ang kakayahan ng DSWD na maghatid ng serbisyo at suporta sa mga pamilyang Pilipino. Samantala, sa ating Christmas countdown, bayan 99 days na lang. Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mga halagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia, para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. Ay talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
4: Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Nagpabalik ang programang kasama niyo tuwing Webes ng hapon, ang Artalakayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat sa Radyo Pilipinas.
4: Ako si Nikki Francisco mula sa Anti-Red Tape Authority, kasama ang aking co-host na si Yvette Balita na pansamantalang humahalili kay Yusik Biliracho. So ano nga ba ngayon, Yvette, ang ating episode ngayong hapon?
5: Magandang hapon din, Miss Nikki. Special yung episode na ito dahil sa unang pagkakataon ay may makakasama tayo mula sa mga regional field offices ng ART.
4: Yes, excited tayong i-welcome yung dalawang masisipag na chief na ating regional field offices. Narito ngayon sa studio si Doc Carl San Mocte ng Southern Luzon at kasama naman natin via Zoom si Sir L.D. Barrientos ng Eastern Mindanao.
5: Ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang mga ginagawa sa Regional Field Operations ng ARTA, kasama na ang paghikayat sa mga schools na magkaroon ng ARTA Youth Movement.
4: Ayan, kasi last week, Yvette, diba, napag-usapan ni Yusek Billy from ARTA Auxiliary na pahapyawan niya sandali yung ARTA Youth. So ngayon, yung full-blown discussion on ARTA Youth. So magandang hapon po, Doc Carl. Welcome po sa ating programa ARTA Lakayan.
6: Magandang hapon, Chief Nikki. Magandang hapon, Yvette. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, no? Sa ating mga taga-subaybay. At of course, kasama rin natin

0: din via Zoom si
1: yes.
0: Sir LD.
1: Ayan, hi Sir LD, ayan. Sige, wag na natin patagalin at simulan na natin ang talakayan ng reforma.
2: Talakayan ng reforma.
1: Yan, bilang pasimula, Doc Carl, so ano ba yung pwede nating hingin sa regional field offices ng mga serbisyo?
0: Ayan, so 8 yung ating regional field offices. 3 sa Luzon. We have Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, at ito yung nasasakupan natin. Meron din tayong 2 sa Visayas, Eastern Visayas, Western Visayas, at 3 naman sa Mindanao, Northern Mindanao, Eastern Mindanao, at Western Mindanao. Sa mga regional field offices ng Anti-Red Tape Authority, of course, unang-una na dyan ang ating transacting public. Pwede kayong kumonsulta sa amin kung meron kayong mga inconveniences na nararanasan sa mga government agencies. Pwede kayong pumunta sa amin sa Southern Luzon. From time to time, may mga nagwo-walk-in, nagtatanong, hindi pa magko-complain, tatanong lang, no? Ano po ba ang pwede namin gawin? So, nagbibigay kami ng mga options, pinapakita namin how they can navigate the processes, no? At of course, kung sakaling gusto man ng ating mga kliyente na mag-file na ng kaukulang complaint, inaasistihan rin natin sila on it, no? Pinapaliwanag natin sa kanila ang pagdadaanan nilang proseso, ano yung responsibilities rin, no? Sila bilang mga magfa-file ng complaint. And of course, ginaguide rin natin sila, no? Hindi siya one-time engagement, no? Series of emails yan, calls, yan ang realidad, no? And of course, sa atin naman mga government agencies na covered ng RA 11032, sila ay pwedeng mag-request sa Anti-Red Tape Authority Regional Field Offices ng mga request for orientation, workshop, paano ba sila makakapag-re-engineer, no? Mas maaayos nila yung citizen's charter nila. So, 2 yan, no? Sa mga pwedeng i-request, no? Ng transacting public at ng mga government agencies sa mga regional field offices natin.
1: Tsaka dagdag ko lang tama, Doc Carl, no? Yung mga regional field offices natin ay mini ARTA sa mga regions.
0: Yes, oo. So we perform yung empowerment function, no? Nag-i-inspection, nagka-capacity, and at the same time, yung enforcement function na nag-a-assist sa mga complainant, and at the same time, nagko-conduct ng mga discreet or covert investigations, no, against allegedly erring government officials and agencies.
3: Yeah. Kaya po pala, Doc Carl, sobrang busy lagi ng mga regional field offices
0: natin. No? Laging, I would say, no, talagang everyday, napaka-dynamic ng nangyayari, no. Kaya saludo, no, saludo sa mga kasama natin sa regional field offices. Napaka masisigasig, napaka sisipag.
3: Okay po. And yun nga po, nabanggit niyo, Doc, no, kasama din po natin ngayong hapon si Sir LD, ang Chief Administrative Officer ng ARTA Eastern Mindanao. So, hello po, Sir LD.
4: Hello, mayong hapon sa inyo.
3: Yan, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Sir LD.
3: Okay, Sir LD, tanong lang po namin, no, paano po ba nalalaman ng mga regional field offices natin kung yung mga nasasakupan nyo na government agencies ay compliant na sa mga nire-require ng EODB law?
4: Alright, so sa regional field offices, nalalaman po namin kung compliant sa EODB law ang mga ahensya na sakop namin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng regular monitoring inspections, no? Umikot po kami sa mga covered agencies to ensure that efficient government services are provided and there is ease of doing business at the grassroots level.
1: Alright. So, Sir LD, kung meron namang mga LGU na gustong malaman yung ibang programa ng ARTA, at ano ba yung ginagawang hakbang ng RFOs natin?
4: Tuloy-tuloy naman po yung pagsasagawa natin ng mga EODB orientations, mga bagong Pilipinas town hall meetings para mas may pakilala po si ARTA at ang kanyang mandato sa aming areas of jurisdiction. So, tinutulungan din natin ang mga ahensya na maiayos ang kanikanilang mga citizen's charters sa pamamagitan ng pagsasagawa ng re-engineering workshops or write-shops. Ngayon naman po ay mas pinalawak natin ang kamalayan tungkol sa ARTA sa pamamagitan ng pagbuo natin, no, ng ARTA Auxiliary at ARTA Student Movement. So ang mga hakbang na ito ay makakatulong to efficiently roll out RA 11032 at mailapit natin ang serbisyo ni ARTA sa mas marami pang tao at lugar.
1: Ayan, thank you, Sir LD. So, grabe, hindi lang siya enforcement. Parang bulk of the RFO's work are empowerment, yung mga training. And imagine po, Doc Carl and Sir LD na 7,600 yung islands sa Pilipinas. Hindi ko alam kung paano natin to ginagawa ng paraan para ma-reach yung pinaka-gida, yung pinaka-isolated areas. So, siguro po, Sir LD, pwede rin si Doc Carl mamaya, no? Paano natin nare-reach yung sinasabi natin na mga isolated areas, yung mga malalayong probinsya, considering na 8 lang yung regional field offices natin sa ARTA. Sige po, siguro si Sir LD muna.
4: So yung ginagawa natin is to prioritize, no? Alam naman natin na medyo limited yung resources natin, and kaya nagpa-prioritize tayo kung alin yung mga pwede nating mapuntahan. And of course, now with the help of yung ARTA Auxiliary and student movement, mas maaabot na po natin yung mga malalayong lugar, no? Sa pamamagitan ng tulong ng ating ARTA Auxiliary and ARTA student movement.
1: Ayan, sige. Thank you, Sir LD. Si Doc Carl po, baka maidadagdag pa.
0: Oo. Susugan ko rin yung sinabi ni Chief LD, no? Yung mga ARTA champions tayo, di ba? Na in the past, mga partners na natin, no? So they help us reach, no? Itong mga mga gida, no? Mm-hmm. Alam mo, 2 days ago, di si Nikki, ako mismo nagpunta sa isang gida, no? It's an island within Batangas Province. At doon namin nakita, no? Na marami talaga tayong kailangan na mga tumulong sa anti-red tape authority para marating ang mga ganitong mga lugar. At dito nga papasok yung kahalagahan ng ating ARTA Auxiliary at ARTA Student Movement.
1: Kasi limited yung resources natin sa ARTA, kaya napakalaking tulong na yung private sector partners natin ay katuwang natin sa ating advocacy.
3: Tama po yan, ma'am. At saka imagine nyo, ma'am, buong Pilipinas yun eh. So sobrang daming covered government agencies, local government units, ganyan. So, tanong na lang din po, Doc Carl, yung mga ginagawa niyo po bang inspections, announce po ba yan or pumupunta tayo dun sa government agencies para makita niyo talaga kung ano yung nangyayari doon sa kanila mismo?
0: Oh, meron naman tayong notification sa mga government agencies, yung duration, no, possible week kung kailan tayo pupunta. Pero as to specific day, hindi nila yan alam, no? Of course, may bahagi na we want to really catch them kung paano ba talaga sila, how do they operate, no? But of course, ang ating end goal dito is a developmental. Gusto natin syempre mag-improve sila. In fact, after inspection, may magsasubmit ang mga agencies ng action plan nila based on our findings and recommendations. And the role of ARTA ay i-monitor din, no? Hindi lang manatili sa papel yung kanilang mga ipinangako. Of course, kasama sa ginagawa ng mga regional field offices na ma-check kung after 6 months, nag-improve nga ba? Naisaayos nga ba? Malaking bagay ito para sa kaginhawaan ng ating mga transacting public.
1: No, kasi lalo na yung mga kababayan natin ay mga nasa nagtatransact sa munisipyo. Yan yung mga kadalasang stakeholders natin, eh, doon yung mga reklamo na kukuha ng birth certificate sa munisipyo or sa city hall. So, kadalasan, ano po yung mga natatanggap nating reklamo tungkol po doon sa mga transactions nila sa local level?
0: Siguro I could speak, no, sa Southern Luzon, no, we have the most number of complaints among the 8 regional field offices. Ang pinaka-common violation, alleged violation na naifa-file sa amin is violation of Section 21E, no, yung failure to render government services within the prescribed processing time. So kung naka-declare 3 days, yun ang kadalasan, hindi daw na i-deliver, no, 7 days. We have the 3720, 'di ba, na tinatawag. So yan yung isa sa pinaka-common, no? At ang ginagawa natin when we receive these complaints, of course, if ina-forward namin dun sa tinatawag na Committee on Anti-Red Tape of the LG of the agency, and they are given 20 working days para pag-usapan, no? Para ayusin, para tingnan what's the root cause, do the corrective action, no? Para maayos, no, yung nasabing transaction, yung nasabing problema. At kung hindi maayos, hindi masatisfy yung complainant, afterwards we proceed to requesting the complainant mag-submit ng sworn complaint affidavit. At from there, from the regional office, dadalhin na yan sa mga kaibigan natin dito sa central office, sa ating mga taga-ELPAW at taga-IELO.
3: Opo. Yung mga directors natin from Legal, actually, Doc Carl, nag-guest din sila dito before, di ba? To-discuss naman.
0: Pinanood ko yan, oo. Shout out, oo. Pinanood ko yan. Nakakatuwa, di ba?
3: So, parang Doc, yung advice naman natin sa mga government agencies na napupuntahan ni Arta is, wag namang matakot, di ba? Kasi tinutulungan naman natin even after magkaroon po ng findings doon sa inspections niyo, no?
0: Yes, yes, oo. So, napakahalaga na yung constant communication, no? Kaya we really keep, may mga committee on anti-red tape nga sila, no? And we make sure na we also communicate with them to assist them. Kasi ang gusto sana natin ay hindi lamang yung short term, no? Yung band-aid solution, but a long term one, no? Paano talaga natin mas mapapaganda yung customer experience?
1: Ayan, si Sir LD sa Eastern Mindanao. Sir LD, baka meron ka dyang experience tungkol dun sa mga karaniwang reklamo natin dyan sa RFO?
4: Sa amin naman po dito, similar po, no, kay Doc Carl, na yung mga hindi napoproseso sa tamang oras o yung mga nakadeclare sa kanilang mga citizens charter. So, sa nabanggit na po ni Doc Carl, meron namang proseso at tinutulungan natin, no, kung paano maiayos ng ating mga covered agencies yung kanilang mga proseso. In fact, itong ating inspection ay bahagi po ng empowerment function, no, para mas matulungan natin yung ating mga LGUs, mga NGAs na mag-comply.
3: Okay, maraming salamat po, no, sa pagbabahagi, Doc Carl and Sir LD. Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang mahalagang paalala.
2: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisal, at maging bahagi ng pagbabago.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisal, at maging bahagi ng pagbabago.
1: Tayo po ay nagbabalik sa Artalakayan sa Radyo Pilipinas. Kasama pa rin po natin ang mga chief ng RFOs ng ARTA. So ngayon po, Doc Carl, pumunta naman tayo sa reason kung ba tayo nag-uusap-usap ngayon, dahil nga last week nabitin yung usapan tungkol sa ARTA Youth. So ano po ba yung ibig sabihin ng ARTA Youth and ano, paano ba siya nabuo?
0: Ayan, of course, itong ARTA Youth is ito, project, no, ng ating supervising Deputy Director General ng Field Operations and Special Programs and Concerns, si Yusek Wabilipira. So sayang di natin siya kasama ngayon, no?
1: Get well soon po, Yusek.
0: Yeah, get well soon, sir. Get so well itong ARTA Student Movement, ito ay proyekto ng Anti-Red Tape Authority para mahikayat ang mga kabataan to take part in nation building, no? Alam naman natin ang mga kabataan, they have full of energy, full of ideas, no? At nagpapasalamat tayo, may mga partner universities tayo na sumusuporta sa advokasya natin para mapabilis, mapaganda ang transaksyon sa government agencies. So itong mga ARTA Student Movement, grupo ito ng mga kabataan na based sa university, sa isang college, no, sa mga colleges. At ang bahagi ng ating partnership with them is, number one, maging katuwang sila sa information dissemination. Mm-hmm. Yan ang napakahalaga. Pangalawa, makapag-conduct sila ng mga symposium on the ground,
1: yes,
0: sa kanilang mga barabarangay.
1: Mm-hmm.
0: Classic example, no, na kinukwento lagi sa amin ni Yusak Billy is itong mga kabataan pupunta sa bayan, mag-aaral, pero uuwi sa barangay nila.
1: Mm-hmm.
0: Pag-uwi nila sa barangay nila, sometimes, no, information dissemination doesn't have to be formal,
1: mm-hmm,
0: na magkukonda ka ng seminar. Mm-hmm. It may be in the form of...
3: chikahan.
0: Yes, mm-hmm, correct. Kwentuhan, di ba? Kwentuhan.
1: Pass the message.
0: Yes, mm-hmm, di ba? Parang ganyan lang na, oy, may ego up ka na ba? Mm-hmm. Alam mo ba na nakakatulong yun? Yung mga ganun, no? So, we are trying to leverage the strength ng ating mga kabataan. They are techie. They are very much in, no? Pop, mm-hmm, no? Pop culture. So, yan, isang bahagi rin yan, no? Maging bahagi sila ng information dissemination. Mag-conduct rin ng mga, even yung mga formal symposium on the ground sa mga barangay. Pangatlo, may madaanan sila on their way to school na makita nilang mahabang pila na government agency. Mm-hmm. They could inform ARTA, no? And we will immediately act on it. So, yan yung mga... malaking maitutulong ng ating mga ARTA student movement in promoting ease of doing business and efficient government service delivery.
1: Mm-hmm. Tsaka sabi nga ni Yusik Billy, yung mga batang yan, meron niyang magulang, may mga pinsan, may mga kaibigan. So, kakalat talaga yung balita kapag tayo ay tinulungan ng mga private sector partners para hindi lang gobyerno yung nag-uusap-usap at nagkakaintindihan.
3: Oo, tsaka maraming energy yung mga kabataan.
1: Totoo.
3: Mam, na mag-usap-usap. Eh, di ba? Magmarites, ganyan.
1: Lalo na sa social media, di ba? Nagkakaroon ng awareness.
0: Yan. Oo, at tsaka siguro, maidagdag ko lang, no? Chief Nikki Yvette, no? Sir LD. 'Di ba, yung gusto rin nating i-promote yung maikwento ng mga kabataan yung positive experiences, mm-mm, nila sa gobyerno, 'di ba? Yun din yung maipost nila sa social media, mm-mm, na punta ako dito, to be fair to the government agency, sinabi nila 1 hour but they delivered in 30 minutes. So we also want to capture, no, kasi marami tayong mga magagandang kwento, mm-mm, sa government na gusto nating maipamalita.
1: At kadalasan kasi ang naha-highlight yung mga bad news, eh. So mahalaga na maiparating din sa publiko na may ginagawa yung gobyerno at ang mga ginagawang ito ay talaga namang magaganda.
0: And ARTA acknowledges, no,
1: yes,
0: diba? Even the good things, no, na ginagawa.
3: Opo, as a form of recognition din,
0: yes,
3: po, no, for the government agencies. Thank you, Doc Carl. Dako naman tayo ulit sa Mindanao, no, Sir LD. Kasi syempre, merong mga ARTA auxiliary para sa mga hindi na masyadong bata, kumbaga. Pero bakit po mahalaga para sa mga kabataan na sumali sila dun sa ARTA Youth or ARTA Student Movement dun sa mga lugar nila?
1: Sir LD, ikaw yata ay naka-mute.
3: Opo, Sir LD. So bakit po ba?
1: Ayan, narinig ka na
3: namin. Paano natin i-encourage, sir, yung mga youth natin?
4: Mahalaga po na sumali yung ating mga kabataan, no, sa ARTA Student Movement, dahil ito po ay napakagandang paraan, no, upang ihanda sila sa kinabukasan, no. The youth of today are our future leaders, professionals, entrepreneurs, and policymakers. And early exposure to advocacies of good governance, such as becoming members of the ARTA Student Movement, develops accountability and civic responsibility. And sa pagsali po nila ng ARTA Student Movement, mai-inspire po sila, no, to, sa nabanggit nyo kanina, to channel their energies toward a good cause, no. Pwede nilang ma-develop ang kanilang leadership, idealism, social responsibility by actively supporting yung ating initiatives, no, and principles ng EODB or Ease of Doing Business. And finally, kapag po sumali sila sa ARTA Student Movement, magiging partners natin sila, no? Alam naman natin, marami tayong kinakaharap na problema sa bansa. So, by joining the student movement, magiging bahagi sila ng solusyon, no? So, magiging katuwang natin sila sa pagpapatupad ng EODB law. For instance, no, kapag nakakita sila ng mahabang pila, when they see documentary requirements that seem to exist for no reason, katuwang na po natin yung ating mga kabataan, no? So ipapalam na nila sa ARTA upang agad naman nating ma-actionan. So sa ating mga kabataan, magsumbong kayo, magtulungan tayo.
1: Ayan, tama naman yun, Sir LD. No? Tsaka gusto ko yung sinabi ni Sir LD kanina na itong mga kabataang ito, kasi yung future leaders, eh, sila yung future engineer, future government employees, future government leaders. So maganda na we start them young para bata pa lang hanggang sa paglaki nila. Alam na nila yung konsepto ng government efficiency, ng ease of doing business. So magandang initiative ito.
3: Opo. Tsaka Ms. Nikki, syempre ngayon kasi kapag nakipag-transact ka sa government, ikaw yung nasa receiving end ng transaction. So kumbaga kung may na-encounter ka na difficulties, kapag time mo na na ikaw na yung magbibigay ng service sa government, alam mo na yung difficulties na yun. So kumbaga kung hands-on na sila ngayon pa lang, what more kung nasa ano na sila, 'di ba, nakagraduate na sila na yung mga nasa posisyon.
1: Tama. So sa point of view naman po ng mga paaralan sa Southern Luzon and Eastern Mindanao, siguro si Sir LD, dahil unahin natin dahil siya yung nasa Zoom ngayon, no. So ano po ba yung kahalagahan ng student movement doon sa mismong school na pinanggalingan nila?
4: Siguro i-point out ko lang, no, na sa laki ng suporta na natatanggap natin, sa tingin ko po ay nakikita ng mga namamahala ng mga schools natin, no, both private and public schools ito, yung kahalagahan ng student movement. So nakikita nila na ang student movement ay malaking tulong sa paghubog ng kabataan, no, yung holistic na formation nila. Di lang sila natututo academically, nahuhubog din ang ating mga estudyante to become citizens, no, that embody integrity, accountability, and civic responsibility. Kumbaga, nade-develop ang buong pagkatao at pagka-Pilipino ng kanilang mga estudyante. So, hindi lang pang-academics, no, kundi pati pagtulong sa mamamayan, pagtulong sa gobyerno, pagsugpo ng mga tiwali, at pagtuturo at malasakit sa mamamayan at iba pang kabataan.
1: Yan, tama naman yun, no, Sir LD. At nakakatuwa na ganito palang kaaga ay magiging mulat na yung ating mga kabataan as well as yung paaralan, dahil sabi nga niya kanina, yung pagkatuto kasi ay hindi confined sa four walls of classroom. Okay. So maraming ibang paraan para matuto. Siguro sa perspective naman ng Southern Luzon, Doc Carl, ano yung ambag ng ARTA Youth sa mga schools natin sa Southern Luzon?
0: Let me do a quick throwback. Ayan. Naalala ko.
3: Noong
0: August 28, di ba? August 28, yung kauna-unahang oath-taking sa naginanap sa Limerick College. Sinabi mismo ni President Lyra Hernandez, sinabi niya, no, na yung kahalagahan ng student movement, not only for the students but also for the school. No? Ito ay, binanggit rin kanina ni Sir LD, ito talaga ay pagpapasilip, no, it's a foretaste of what is really life outside the classroom. So sabi mo nga di si Nikki, di ba, yung learning is not confined there, no. It's actually, it may be experienced outside the classroom. So the it's a good preparation to the real world, no. And siguro in my words, yung ARTA student movement, it benefits the school because it's a convergence of what's in the book and what do we really experience. It's a good mixture of theory and practice.
3: Yes.
0: So napakagandang proyekto nito, at tayo ay natutuwa, nagpapasalamat kasi marami tayong mga schools na sumusuporta, marami na tayong partners, at parami pa ng parami, no, parami pa ng parami. So yeah, ako sa Southern Luzon, we have a lineup of various universities and we're very excited, no, to forging more partnerships with them.
1: Ayan, so very buo yung ano, pagkatao nila, hubog sila ng theory at at the same time yung experience, kaya maganda experience both sa student and sa school.
0: Oh, sabi nga nila di si Nikki, Chief Nikki, no, during that time ayaw naman nila na yung graduates nila sasabihin ayun, pumatol sa fixer.
1: Diba? Kaya nga,
0: ang gusto nila, yung graduates nila, they are decent, no? Decent, civilized, no? Law-abiding citizen. That is what they want. Yun ang value, I think, na nakikita na nabibigay ng ARTA student movement.
1: Ayan. So, napakaganda po talaga ng ARTA Youth. At mamaya, mas papalawakin pa natin yung diskusyon natin dito. Magbabalik po tayo para sa ilang patalastas.
9: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisal, at maging bahagi ng pagbabago.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
9: Tulay sa

0: usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyong napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisal, at maging bahagi ng pagbabago. Talakayan ng reform.
1: Patuloy pa rin ang ating artalakayan sa Radyo Pilipinas. Dok Carl, balik po tayo sa inyo. No? Kanina po nasabi niyo na kung gaano ka-importante yung ARTA Youth Movement sa mga paaralan. Yung gusto naman po nating itanong ngayon, bakit po kaya yung mga kabataan yung napili natin na gawing partner sa pamamagitan ng ARTA Student Movement?
2: Yan, 'di ba? Meron tayong adage, no, kabataan ang pag-asa ng bayan, no? So, yun, again, no, we are leveraging on the strength ng ating youth. At itong proyekto natin na ito is not just a one-time thing, no. Ang gusto natin sa mga proyekto natin, sustainable.
3: Yes.
2: At ito ay nakita natin, no, na yung sustainability pathway, because ito ay organized student movements year in, year out. There will be students who will be enrolling, and they can form new sets of officers. No, so yun ang nakikita natin, no, dito, no. It may be our first year of implementation, but I am confident we could sustain this one.
3: Ayan, so kahit nag-graduate sila, may mga papalit naman na bagong enrollees.
2: Yes.
3: So tuloy-tuloy lang.
1: So parang hindi mawawala ng members yung youth movement
3: hanggat
1: natin,
3: may estudyante. May ARTA Youth.
1: Tama.
2: Basta ano lang, no, papalakasin namin, no, sa regional operations, papalakasin namin yung partnership with the student movement. Ang akin nga laging bilin doon sa ating mga direct reports is hindi lang ito basta after permahan tapos na. Hindi. No. We have lined up activities together with them. Ako personally dun sa mga kausap natin na presidente ng universities, we have agreements on what will be the next steps. And in fact, bago magpirmahan, nakalatag na yan, eh. Ano yung mga sunod-sunod na gagawin just so to ensure na our project will continue and will really benefit our students and their stakeholders.
1: Okay. So kung ako pala yung estudyante, may excite din ako, Doc Carl, kasi after signing, madami pang gagawin as part of the youth movement.
2: Oo, magbibigay ito ng buhay sa buhay mo bilang estudyante.
3: Tama, tsaka para hindi ka mabisyo or matlayo ng landas, di ba? Dito ka na sa ARTA Youth, maging active.
1: Yes. Pagkakaabalahan ka,
3: tama,
1: ma'am.
3: Tama.
2: Nakakatulong ka pa.
3: Tama.
2: Hindi lang para sarili mo, nakakatulong ka talaga, no?
3: Tama. So para naman kay Sir LD, kamusta naman dyan, sir, yung pagtanggap ng mga schools natin sa ARTA Youth?
4: Sobrang init po, no, ng pagtanggap ng ating mga schools, no, sa youth movement or student movement. I think all over the Philippines ngayon meron na tayong 26, no, na ARTA student movements, no, sa iba't ibang panig ng bansa. Mabanggit ko lang, no, kanina nag-throwback si Dr. Carl. Kami din dito nung August 29, no, a Saturday, ginanap yung kauna-unahang student movement symposium and student leaders oath-taking naman, no, sa Santo Tomas College of Agriculture, Sciences and Technology, or STCAS. So dito po yan sa Davao del Norte. And it was participated by more than 1,000 students, no. So shout out, no, sa STCAS.
3: Yan,
4: so tuloy-tuloy po ang aming pag-ikot at pag-imbita sa mga paaralan na sumali, no, sa ating ARTA student movement.
1: Nakita ko, ma'am, yung pictures, no, Sir LD, nakita ko yung pictures nung symposium na yun. And sobrang daming estudyante din po talaga na umatend. Kasi medyo malayo po kasi sa atin, sa Davao del Norte. Pero yung napuntahan ko po, Doc Carl, is yung sa Lemery. And I remember, very excited din talaga yung mga estudyante nun. Parang iba't ibang ages, from first year hanggang yung mga mukhang graduating na, very excited sila to join din po yung student movement.
2: Yeah, it will really benefit them. Imagine, no, pag graduate nila, they will deal with various government agencies, di ba? So now they will have the knowledge, the confidence. Paano pag pinasinabihan ka na, for example, ng attendant na, oh, balikan na lang kasi mahaba na yung pila, no? You would know your rights, no? You would know how to act on that specific situation. You'll have the confidence to respectfully tell na, bawal daw po yan, ah. Sabi ng ARTA, di ba? It takes a lot of courage. Kailangan confident ka. So this is the value na mabibigay ng ARTA sa mga estudyante natin, no? Lalalim yung kaalaman nila, tataas yung confidence level nila. Talagang mapoproteksyonan natin at makakabuo tayo ng magandang customer experience.
3: Tsaka parang kung ako yung matanda at na-call out ako ng bata, parang mahihiya ako, 'di ba? Kaya dapat talaga na mas palakasin natin yung pakikipagtulungan dun sa ating mga kabataan, dahil hindi lang naman siya responsibilidad nating mga adults.
1: Opo. Thank you, Docal, no? And Miss Tiki. Balikan ko lang din, Sir LD, yung nabanggit niyo na symposium sa Davao del Norte. Yung mahigit 1,000 students po ba? Sa isang school lang po yun? Or marami ng schools yun na umaten po nung symposium natin, Sir LD?
4: Yun po ay sa isang school lang, no? Yung STCAS. But we are planning na mag region-wide, no? Na mga schools i-gather namin para naman sa iisang symposium.
1: Meron inyo po yun, no? Isang school pa lang, 1,000 ARTA Youth Movement members na yung kasama. So what more kung matuloy na po yung plan nila, Sir LD, na maging isang buong ano na siya, region yung kasama sa youth movement.
3: Sir LD, curious lang ako kung paano nyo napili yung schools na yun. Ano ba, paano natin siya, ano ba, public school, private school? Paano po yung atake natin dun sa pagpili ng schools?
4: Yung sa amin naman, pinapadala naman namin lahat, no? Public and private schools ng mga sulat, and yung mga sumasagot, yun po yung pinupuntahan natin, nagpe-present tayo, and nag-o-organize tayo ng mga activities sa kanila.
3: Ah, alright.
1: Okay, thank you po, Sir LD. No? Punta naman po tayo dun sa sunod natin na pagiging talakayan. Ito pong ARTA Student Movement, para po to sa mga estudyante, sa mga kabataan, pero para naman po dun sa mga hindi na masyadong bata, o kaya dun sa mga young at heart na lang, saan po sila pwedeng sumali kung gusto din nilang maging partner ng ARTA?
2: Yan. Pwedeng-pwede, of course, silang maging katulong, katuwang ng ARTA doon sa ARTA Auxiliary natin. So ARTA Auxiliary is more on for the business sector, professionals. At alam ko ito ay ano din, no? Naikwento na ng maigi ni Yusek Billy nung last time. At hinihikayat natin yung ating mga negosyante, no? Mga professionals na gustong maging katuwang ng ARTA para sa pagbabago, na maging bahagi rin ng ARTA Auxiliary. Pwedeng-pwede silang mag-reach out sa... of course, dito sa central office, pero meron nga tayong 8 regional offices.
1: Yes.
2: They could call us, they could visit our respective offices. At doon namin mas maipaliwanag, no, yung proseso, the responsibilities, the vetting process, the qualification process, and how to be a member of the ARTA Auxiliary.
3: Meron din ba siya, ano, Doc Carl, na parang demerit system tulad ng ARTA Auxiliary? Paano ba siya? May mga grading system ba yung ARTA Youth? Kasi last week parang na-discuss ni Yusek Billy yung ano, parang mga point system. Sa ARTA Youth ba may mga ganun siya?
2: So far, hindi pa natin, no, na-touch yung bahagi na yan, no? The merit system. So it's really more of how we could mold students. Yun talaga. Pero yung sa ARTA Auxiliary, tama ka, no, na ipaliwanag na rin na sa atin yan, sa ating mga tagapakinig, yung mga merit and demerit system pagdating sa ARTA Auxiliary.
1: Okay. Additional question lang din, Doc Carl, no? Basta naman enrolled ka sa isang school or university, pwede kang maging member ng ARTA Youth Movement, di ba? Regardless kung anong age mo na.
2: Yes. Okay. So, yun yung ginagawa natin. Itong mga universities, of course, yung mga student organizations, ina-accredit pa rin yan, eh. So, hindi ito ARTA, diretso sa estudyante, no? So, nakikipag-usap tayo sa management. We try to get their buy-in as well, no? Para ang katuwang natin, yung university or college rin mismo at yung mga estudyante. So, it's like hitting 2 birds in 1 stone, di ba? In fact, dito nga sa Lemery College, sa Southern Luzon, yung presidente ng Lemery Colleges is also the president of the ARTA Auxiliary. So nagbuo na rin sila ng ARTA Auxiliary for their faculty, no? And at the same time yung mga estudyante. So that's the beauty, no, of these things that we're doing.
3: Ito talaga yung totoong ano, whole of the nation approach, para hindi lang tayo sa government yung kumikilos, kundi lahat. Kasi parang ang paniniwala ko po, ako personal take ko to, no, yung development, hindi lang tayo contributors, hindi lang tayo nagbe-benefit, but we are also part of that development. So sama-samang nagbabahagi at sama-samang nakikinabang dun sa development na iyon. Ayan. So bago tayo magtapos, ang bilis no, akala ko ang haba ng time, pero ang bilis no. So bago tayo magtapos, baka may ibang mensahe po kayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Lalo na po, unahin natin si Sir LD na nasa Zoom. Ito na rin siguro yung time to invite yung ating mga ARTA youth and ARTA auxiliary as well.
4: Hey po, so first of all, salamat po Miss Nikki and Miss Yvette no, sa pagkakataong maimbitahan yung RFO sa inyong programa. So sa ating mga kabataan, huwag po sana ninyong hintayin no, ang perpektong panahon para kumilos. Ngayon po ang oras. So hinihikayat ko po kayong maging bahagi ng solusyon sa napakaraming suliranin ng ating bansa. Hindi bukas, kundi ngayon. So sumali sa ARTA Student Movement dahil ang pagbabago na hinihintay natin, tayo mismo ang dapat maging simula nito. Bilin nga po ng ating Yusek Biliracho, the father of ARTA Auxiliary at Student Movement, kabataan at mamamayan, makialam, gobyerno at publiko, magtulungan.
3: Alright, si Doc Carl naman po.
2: Of course, siguro bago matapos, no, batiin ko lang lahat ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay, marami akong mga kaibigan, maraming mga taga-ARTA rin, yeah, no, na nanonood ng ARTALA kaya.
1: Magandang hapon po.
2: Magandang hapon, so shout out, di ba, sa team ni Yusek Bilit, mga taga-finance, sa lahat ng opisina natin sa ARTA. Of course, gusto rin nating batiin ang ating butihing secretary Ernesto V. Perez, no, si Yusek Bilit, get well soon, sir. Ang ating mga regional field offices, ang ating walong regional field offices, yung team ko sa yeah, Southern Luzon, of course, napakasisipag ng mga yan. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, magtulungan po tayo. Tell us your on-the-ground experiences, no? So that our horizons will expand, no? Ang Anti-Red Tape Authority, we are all ears, no? Kami po ay nakikinig at kami po ay handang tumulong sa inyong lahat.
1: Napakagagandang mensahe po mula yeah, kay Sir LD and Doc Carl. Maraming maraming salamat po sa ating mga regional heads para sa isang makabuluhang ARTA lakayan.
0: Balitang ARTA.
3: Ngayon sa Balitang ARTA, ARTA Secretary Perez naging kinatawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa handog ng Pangulo sa Southern Leyte. Nagdumo si ARTA Secretary Ernesto V. Perez sa Maasin City, Southern Leyte upang pangunahan ang pagdadala ng mga serbisyo ng gobyerno palapit sa mga Pilipino noong September 14. Secretary Perez ang kinatawan ni PBBM sa taunang handog ng Pangulo na ginanap bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan.
1: Forum sa Shipbuilding at Ship Repair pinangunahan ng ARTA. Tinalakay sa Shipbuilding and Ship Repair Strategic Whole of Government Forum ang Proposed Joint Memorandum Circular o JMC na inaasahang tutulong sa pag-streamline at digitalize ng mga proseso sa naturang sektor. Sa pakikipagtulungan ng Danish Embassy, naganap ang forum noong September 11 sa ARTA UP Techno Hub Office.
3: ARTA at Caraga State University lumagda ng kasunduan para sa pagsusulong ng Ease of Doing Business. Kahapon ay lumagda ang ARTA at Caraga State University sa kasunduan na idagdag ang Ease of Doing Business sa mga paksang itinuturo sa universidad. Nagkaroon din ng Memorandum of Understanding signing kasama ang mga bagong ARTA Champions, ARTA Auxiliary at ARTA Student Movement mula sa Caraga.
1: Para sa kompletong detalye, bisitahin ang facebook.com/artagovph. Magbabalik ang ARTA Lakayan matapos ang ilang paalala.
0: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisay at maging bahagi ng pagbabago.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisay at maging bahagi ng pagbabago. Tanong sa Arta.
3: Bahagi ng Artalakayan ang tanong sa Arta kung saan ang mga tanong ng bayan ay agad nating bibigyan ng sagot. So Doc Carl, meron po tayo ditong citizen na may tanong po para sa inyo. So panoorin po natin ang video.
11: Sa Quezon po ako, kailangan ko pa po bang pumunta sa Arta sa Maynila para sa reservation?
3: Ayun, narinig niyo po ba Doc Carl?
2: Hindi na, no? Of course, tayo ay digital na. In fact, you could just send us an email. Magpadala lang kayo sa amin ng email request ninyo or kung meron man kayong letter, picturean ninyo, padala nyo sa amin via email, no? Kung sa taga Quezon ito, Southern Luzon at arta.gov.ph, no? Of course, yung ating mga regional field offices, ganun lang ka simple yung mga email addresses, no? Northern Luzon at arta.gov.ph and so on and so forth. So, ganyan yung proseso na natin dyan. At makaasa po kayo na actionan po agad natin yan, no? Sa ang mga nagiging consideration lang talaga natin dito, Chief Nikki, availability. Mm-hmm. Napakaraming nagre-request, mm-hmm, no, ng mga orientation sa regional field offices. Itong ating mga kasamahan, mga regional chief, no, si na Ma'am Sheila, Ma'am Grace, Ma'am Candice,
3: Dr. Judge,
2: Ma'am Jo, Doc Judge, Ma'am Mayor, yes, mm-hmm, Sir LD, no? We could all attest, napakarami, no? Mm-hmm. Linggo-linggo may activities tayo na ginagawa. So, dyan na lang talaga nag-uunahan, no, yung ating mga requesting agencies. Pero napakaganda nito kapag naibababa natin sa barangay yung ating mga information about RA1103 to, dahil this is the touch point,
3: yes,
2: no, unang-una, mm-hmm, the first totoo touch point ng mga tao. Punta muna sa barangay para, mm-hmm, magtanong. So maganda na yung barangay can provide a good customer experience.
1: Yes, kasi yun po yung accessible sa kanila, mm-hmm, diba talaga yung barangay din.
3: At pinakamalapit sa komunidad.
2: Yes.
3: Ayan, Sir LD, saan ka naman po namin mahahanap dyan sa Eastern Mindanao? Ayan.
4: So kung nais niyo pong makipag-ugnayan naman, no, sa aming tanggapan, we are located at the second floor of NFA Building, Santa Ana Avenue, Davao City. You may also call 02-8246-7977 o di kaya mag-email sa easternmindanao@arta.gov.ph. Kung nais niyo naman pong magreklamo, please email us at complaints.rfoem@arta.gov.ph.
3: Kamusta ba dyan, Sir LD, ang complaints natin? Gano'ng karami ba? Kasing dami ba yan nung kina Doc Carl?
1: Top yata.
4: Hindi naman
1: sila
4: po kasing dami kay Doc Carl, mm-hmm, pero medyo marami-rami din po.
3: Ayan.
1: Opo. Sir LD, tanong na lang din namin, no? Baka gusto ding malaman nung mga kasama natin na nagtatanong sa ARTA, paano po ba yung proseso nun? Halimbawa po, nag-request siya ng orientation. So, pumunta po siya, halimbawa, sa Eastern Mindanao, sa Regional Field Office ng Eastern Mindanao. Kapag pumunta po siya doon at nag-request siya ng orientation, ano po yung next steps nun bago ma-orient nga po yung barangay niya?
4: Mm-hmm. Yung ginagawa po namin dito ay meron po kaming naka-assign, no, na program officer na tumatanggap ng lahat ng requests for orientation. Mm-hmm. And then since nabanggit na nga po ni Dr. na napakarami po nagre-request, so yung ginagawa namin ay ginagawa ng schedule, no? at mag-negotiate po with the requesting agency kung available din sila, no? And yun po, pag na-finalize na, yun na po, ikakandakta po namin yung orientation.
1: Alright. Sa Southern Luzon, Docarl, ganun din po yung process.
2: Ganyan rin. And if I may add, yung we have menu of topics, no? Oh, kumbaga, we want to know, okay, Kap, no, let's say, no, punong barangay, ano po ba ang kailangan ninyong information? What do you need? No, we want to address, ano ba yung kailangan ninyo? Because we have a menu of topics and we tailor fit the orientation based on their need.
1: Yes.
2: No? Kasi baka mamaya, diniscuss namin lahat, pero yung energy nila pagpatak na nga po, napakababa na. So, ano yung kailangan nila? And, ang kagandahan nito, kung minsan may challenges as to mobility, malayo, we have limited funds, and diba? So, we could even conduct the orientation online.
1: Pwede rin po online.
2: Ginagawa rin natin yan online. Iba nga lang, syempre, ito naman sinasabi na iba yung impact pag on-site. No? As much as possible on-site, but kung sila ay may preference na online, game dyan ng regional field offices. We will deliver.
3: Tsaka yung nasabi niyo, Doc Carl, no, parang may menu of topics at the same time, customize din yung mensahe. Kasi iba yung mensahe sa barangay, iba yung mensahe sa munisipyo, iba yung mensahe sa school. So paano niyo siya ina-adjust
2: sa RFO? Ganda yan, ganda. No? Sa amin, sa Southern Luzon, one of my tips lagi is know your audience. Tama ka, yes, Chief Nikki. No? Dapat tinitailor fit mo yung message. It's the same, no, in essence, no, but the delivery, the packaging, yes, di ba? You tailor fit it. So, meron, of course, meron tayong mga standard, no, na templates. Mm-mm. Pero, kino-customize, tweak ng konti, no, without deviating from the standard. Tama po kayo. And yung example, yung mga examples na sinasite natin ay dapat nalalapat sa karanasan nila. At dito magaling ang ating mga taga-regional field offices. Mm-hmm. Kasi on the ground, nararanasan namin transaction sa barangay, LGU. So, we're able to really give topics that are, and examples that are relatable. Totoong nangyayari, no? Not just in the books, but happening in real life.
1: Sanay na po yung mga taga-regions natin, Doc. No? Kasi syempre, iba yung topic if ang audience nyo, for example, is mga gustong mag-start ng business. Different, yes, siya. Tapos kapag ang audience nyo naman ay yung mga nag-a-apply for EBOS, separate din po siya. No? Kaya importante, sa mga request din po, no, maganda ma-specify na nila kung ano ba yung gusto nilang klase ng orientation, no, Doc?
2: Yes, oo. And kung sakaling mang mabitin doon, no, yung mga regional field office personnel natin are trained to do follow through, no? Dahil yun nga, ano tayo, customer centric, eh. So yes, sila yung customer natin. So we want to really address ano ba yung preference nila, ano yung gusto nila, and if it is workable on our end.
1: Tama. Okay. Salamat po, Doc Carl, no? And maraming salamat din po, Sir LD. Mahalaga talagang malaman ng ating mga kababayan na meron silang regional field offices sa iba't ibang parte ng Pilipinas na pwedeng lapitan. Maraming salamat sa pagdedetalye ng mga regional field offices at syempre po yung ARTA, Youth Movement, Doc Carl and Sir LD. Inaanyayahan natin ang lahat na magtanong sa ARTA Lakayan, mag-email sa info@arta.gov.ph o sa comment section ng episode na ito.
3: Yeah, maraming salamat po sa ating mga bisita sa pagbabahagi ng kanilang oras at chalaman ngayong hapon, Doc Carl from ating Southern Luzon RFO and kay Sir LD na ating Eastern Mindanao. Salamat po, no, sa pagsama sa ating programa. At salamat din po sa ating tech team na nasa likod ng ating programa mula sa PBS at sa IPRD ARTA. Yan. Gusto rin po nating batiin ang ating USEC, USEC Biliracho, na buo pa rin ng suporta na kahit wala po siya dito ngayon sa studio ay nakikinig at nanonood. So get well soon po, USEC. At kay Secretary Perez na nasa Siargao.
1: Ayan, hello naman po sa mga kasama natin sa Siargao na may bagong Pilipinas Town Hall, yes, meeting din po kanina. Ayan.
3: Ayan, siguro ulitin lang natin, Yvette, no, yung sinabi, yung bili ng ating Father of ARTA.
1: Ayan. Sabi nga po ng ating Father of ARTA, kabataan at mamamayan makialam, gobyerno at publiko magtulungan. Yan, galing po yan sa ating Father of ARTA. At samahan kami tuwing Webes, alauna hanggang alas dos ng hapon upang makipag-ARTA Lakayan dito sa Radyo Pilipinas para sa usapang tapat at serbisyong nararapat. I-like, share at i-follow ang aming social media pages, Facebook, X, Instagram, YouTube at LinkedIn sa @arta.gov.ph.
3: Muli ako po si Nikki Francisco ng Anti-Reddit Authority. Kasama po si Yvette Balita na pansamantalang humalili kay Yusek Villiracho.
1: Maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas!
0: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisal, at maging bahagi ng pagbabago.
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mambabatas na nawagan para sa paghahain ng diplomatic protest laban sa China kaugnay sa insidente sa Seoul Defense Dialogue. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lampag ni Philreca Portales, Representative Leslie De Jesus ang DFA na maghain ng diplomatic protest laban sa China. Kaugnay ng pag-abot ng isang note kay Defense Secretary Gibo Teodoro habang nagsasalita ito sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea. Ang note na ayon sa forum organizers ay ipinasa ng Chinese military attaché ay naglalaman ng pagtutol ng China sa 2016 South China Sea arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Git ni De Jesus, alter ego ng Pangulo si Teodoro at hindi dapat baliwalain ang naturang insidente na maituturing na act of aggression at pangiinsulto. Sinabi ng DFA na iginagalang nito yung pahayag at posisyon ng Defense Secretary. Ngunit patuloy nitong tutugunan ang ganitong usapin sa pamamagitan

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Napikita ng palasyo na nasa maayos at magandang lagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dito ng ginawang personal na pagdalo ng dating presidente sa ICC courtroom sa The Hague para sa status conference ng kanyang kaso. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kita ng ating mga kababayan ang kalagayan ng dating punong ekutibo na masasabing maganda naman. Ang pagkakataong muling makita ang dating Pangulo ay naganap makalipas ang 18 buwan at ito ay nang humarap kay Presiding Judge Joanna Corner. Sabi ni Castro, nakikita nilang tanggap ni dating Pangulong Duterte na magtutuloy-tuloy ang hearing sa ICC kaugnay ng mga kasong nakasampa sa kanya. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Malapit National Police o PNP, walang namomonitor na banda kaugnay sa September 21 activity. May live report si Dayan Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, sa Omar, nakatutok ang Philippine National Police o PNP sa mga pagkilos na isasagawa sa September 21. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico, wala pa silang namomonitor. Sila ang lahat ng impormasyon dumarating hinggil sa mga pagtitipon. Gayunman ay hindi anya magpapakakampante ang PNP. Nanawagan din ang PNP sa publiko na ipaalam agad sa mga otoridad ang anumang nakikita nilang panghihikayat ng gulo sa social media. Ito anya ay upang mapanatiling mapayapa at maayos ang mga isasagawang kilos protesta. Nakiusap din ang PNP sa mga realista na iwasan ang pagsusunog ng FEG dahil labag ito sa batas at hindi umano ito matuturing na bahagi ng peaceful assembly. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Davao City Mayor Sebastian Duterte hindi pwedeng baliwalain ang sumpena ng Senate Impeachment Court ayon sa House Prosecution Panel. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, kailangan dumalo ang alkalde alinsunod sa utos ni Senate Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero. Layunin ng pagpapatawag kay Mayor Baste na busisiin ang mga transaksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Davao at ng kumpanyang gaya ng GenCorp Industry at iba pa na lumilitaw sa mga interes sa negosyo ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Tolosa, nakasalalay sa pasya ng Senate Impeachment Court kung ituturing na hostile witness si Mayor Baste sakaling lumabas sa pagdinig na magkaiba ang kanilang interes ng panig ng prosekusyon. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Attorney Jay Tolosa.
5: Kapag na-issue siya ng sabina ng court, then that's a compulsory process. He will have to respect it and appear before the court. No?
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ating panguling balita, Department of Trade and Industry o DTI, pinag-aaralan ang posibleng pagpapalawig ng zero tariff para sa electric vehicles matapos ang 2028. May ulat si Luisa Rispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ano ng Department of Trade and Industry na silipin ang posibleng pag-extend ng zero tariff para sa electric vehicles. Ang zero tariff ay pinatutupad upang lumakas ang EV market sa bansa at mas maingganyo ang mga Pilipino na tangkilikin ito. Sa pamamagitan nito, kahit walang taripa nakakapasok sa bansa ang mga EVs kasama ang mga battery nito, pati na rin ang hybrid EVs at plug-in hybrid EVs at magtatagal naman ng zero tariff hanggang sa 2028. Ayon sa DTI, ay nais nila makita kung epektibo ang zero tariff sa pagpapalakas ng EV sa merkado. Kung epektibo, posibleng ipagpatuloy ang implementasyon kahit pagkatapos pa ng 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
9: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
8: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan

0: Missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
1: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
0: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Itong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamamagitan ng 104.3 The Capital at sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming mga social media account. Lalong-lalo na, syempre pa, ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers! Thank you! Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagla-like, pagpa-follow at pag-share. Hindi po kayo ma-fake news sa atin, kaya naman tutok lamang dito po sa One Trabaho. At kami po ay napapanood din sa pamamagitan ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayong pong araw na ito. Alam nyo naman, di ba, tayo ay nakatutok sa impeachment ng Monday to Wednesday. Kaya naman, isa ho sa masasabi nating interesting, no, na pag-usapan, eh, yun hong mga nagtatrabaho sa gobyerno, tulad natin, yung mga ka-one trabaho natin, na nagpa-file ng SAL-N. Ito po yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So, paano ba ito pina-file? Baka naman kasi, di ba? Eh, may bago bang form? Kasi di ba napag-usapan sa impeachment, bakit daw wala dun sa line item yung cash on hand, cash on bank, yung mga ganon. So mamaya po ay ating tatanungin ang Civil Service Commission. Ano ba ang trabahong ginagampanan ng Civil Service Commission? At syempre pa, meron bang kaparusahan? At kung meron, no, syempre nakikita natin yung sa impeachment. Hindi naman tayo Vice President. Paano kung bawa ordinaryong mga empleyado lamang? Kapag ka nagkamali ng filing, ano ang pupwedeng mangyari sa inyo? So mamaya po, mabuti at malilinaw po natin yan sa Civil Service Commission. At syempre, tatanungin na rin natin sa kanila, paano naman yung mga nag-exam pala? Ayan, yung mga last August 9, supposedly merong exam, pero I think ay nagkaroon ng masamang panahon, kaya may ilang kabilang ang NCR sa mga nag-postpone ng exam. Ayan. Kaya mamaya ho, tanungin din natin sa kanila. Although sa ating pong public service announcement, mukhang merong inilabas po ang Civil Service Commission. Anyway, Oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Kasama niyo po hanggang 2:55 ng hapon. Ako po si Jamie Quinto. At maraming salamat sa ating mga provincial at sister station na nagkikeri po ng One Trabaho. Maraming salamat po sa inyo.
3: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Sa ilalim nga po ng CSC Resolution Number 26000. Okay, sa ilalim ng Civil Service Resolution Number 2600729, binawasan ng Civil Service Commission mula sa 10 taon sa 5 taon ang kinakailangang pinagsama-samang haba ng serbisyo sa gobyerno para sa mga kwalipikadong empleyado na maaaring humingi ng dagdag puntos sa Civil Service Exam. Sa ilalim po ng bagong patakaran, maaaring saklawin ang mga job order, contract of service, casual, contractual, coterminous, military, and uniformed personnel, temporary appointees, at government interns basta pasok sa mga itinakdang kondisyon. Para maging kwalipikado, kailangang hindi bababa sa 5 taong pinagsama-samang serbisyo sa gobyerno. Nakakuha ng 70.00 hanggang 79.99 na marka sa Civil Service Exam at may very satisfactory o katumbas na performance rating sa huling 2 rating period. Kung pasok sa mga kondisyon, maaari daw pong mabigyan ang karagdagang 10 puntos ang examinees upang maiangat ang kanyang marka sa 80.00% na siyang passing rate sa Civil Service Exam. Ibig sabihin, ang mga kwalipikadong kawani na hindi umabot or umabot sa passing score, ngunit may sapat na haba ng serbisyo at magandang performance sa trabaho, ay maaaring magkaroon ng pagkakataong maabot ang passing rating sa pamamagitan ng programang ito. Para po sa mga kompletong requirements at proseso, maaari daw pong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na CSC, regional or field office. O kaya naman, tignan po ang official website ng Civil Service Commission ./ csc.gov.ph. Ayan po ah. Oy, good news 'yan. Oh, so dun sa mga nakaka 5 years na. Oh, kapag ka raw meron kayong nakuha na ano ito, 70.0 up to 79.99. Ayan. So para makapasa kayo, mabibigyan ng karagdagang 10 puntos. O yun. Okay. Uy, tamang-tama na. Nandito po sa ating linya si Attorney Ariel G. Ronquillo, ang Assistant Commissioner ng Civil Service Commission, at atin pong tatalakayin sa kanya yung SALN. Ayan, yung SALN filing at iba pang information regarding doon sa paano ba yung tamang pagpa-file nito, mga ganyan. Okay. So, nasa kabilang line na natin si ASCOM. Attorney Ronquillo, magandang hapon po sa inyo.
14: Yeah, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Salamat po for the opportunity.
13: Ay, kami po ang nagpapasalamat, attorney, kasi alam kong very busy po kayo. By the way, nabanggit ho kanina sa aming public service announcement, yun hong magandang programa po ito, no, ng civil service. So instead of 10 years, 5 years na lang, so kung sila ay kukuha ng exam and then naka 70 or 79.99, po pwede na silang maka-avail ng parang additional 10 points. Opo. Ayun, okay.
14: Opo, preferential rating po ang tawag natin doon.
13: Ayun. Mm-hmm. By the way, Attorney Ronquillo, yun pong ito naman pong kasi di ba nagkaroon po ng supposedly ay August 9, if I'm not mistaken, dapat mayroon hong civil service exam. Pero napostpone po sa NCR at sa iba pang mga lalawigan. So, paano po kaya yon? Kailan po sila ulit po pwedeng kumuha ng exam?
14: Opo, ma'am. We are working on it. No? Magkakaroon po ng rescheduling ng examination na yan within the year. Makikiusap lang po ako na maghintay po tayo ng konti and the announcement will be made by the Civil Service Commission kung kailan po yung exam no na gagawin na pamalit po doon sa na-postpone na examination.
13: I see. Okay. Oh, so para po sa kabatiran ng lahat, attorney, ang ating po pinag-uusapan, syempre, one trabaho. Ano ho ba ang trabaho ng Civil Service Commission?
14: Okay, ang Civil Service Commission po ay tinuturing na central personnel agency ng buong gobyerno, no? So, hindi ho ba sa bawat isang kumpanya merong HR?
13: Yes.
14: Ang Civil Service Commission po ang pinaka-HR ng buong gobyerno.
13: Ayun.
14: So, trabaho po namin na siguruduhin na lahat ng magtatrabaho sa gobyerno na appointed, no, ay sumusunod po sa merit and fitness principle na dapat kwalipikado sila pag pumasok sila sa gobyerno at maayos nilang nagagampanan yung kanilang lahat ng mga tungkulin na inaapa sa kanila.
13: Opo.
14: At sumusunod sa mga regulasyon. Bukod doon, nagte-training po din po kami para tuloy-tuloy yung kanilang pag-develop sa kanilang mga skills, no, at knowledge. At meron din po kami disciplinary powers para doon naman po sa naliligaw ng landas, iniimbisigahan po namin at binibigyan po namin ng karampatang parusa kung kinakailangan.
13: Ayun, okay. Attorney, ngayon ho, no, dito naman po tayo sa SALN. Kamakailan, alam naman natin, no, gusto lang nating ma-relate dahil I'm sure maraming mga nakikinig din sa atin na nasa government na, teka muna, una sa lahat, ilan po ba dapat yung form at anong form ang i-fill out ng isang regular employee sa gobyerno?
14: Pakiulit po yung tanong, ma'am, hindi ko pa masyado nakitaan, nakuha. Ilan po ang?
13: Ilan form po ba mayroon ang ipinalabas ang civil service, no, when it comes to SALN filing para po.
14: Opo.
13: Sa regular na mga empleyado ng gobyerno.
14: Ang tanong niyo po ba ay ilan ang timeline ho ba or hindi yung maliwanag ko eh. Pasensya
13: ah, oh, okay. Kasi siguro po ano lang po natin, no. Kasi ang nasa isip ko po kasi yung sa impeachment, ilang version po ba or iisang version lang po ba ang ginagamit?
14: Version.
13: Okay.
14: Opo. Isang form lang po, sa bawat guidelines na inilabas ng Civil Service Commission, isang form lang po ang gagamitin sa lahat, no, sa lahat ng SALN na isasubmit sa gobyerno.
13: Mm-hmm.
14: At ito po yung form na inire-require ng Civil Service Commission pursuant to that guidelines.
13: Opo.
14: Wala pong ibang form na pwedeng gamitin.
13: Aha. Okay. So, ito po ay anong year, attorney, and
14: 2025 po. 25.
13: I see. Okay. So, dun po sa 2025, ano ho ba? Okay. So, kung halimbawa single, iba po ba yung mga fi-fill out ng isang single at isang married na ano na empleyado ng gobyerno?
14: Pareho lang po 'yon, ma'am. Ganito po ano, kasi kung ikaw
13: siguro maipakita natin yung form, 2025 form daw. Okay?
14: Para yung pinaka-latest po. I think hindi po yung form ay basta yung latest form po, no? Meron po tayong latest form.
13: Ito po ba ay ma-download? Ito po ba ay ma-download, sir, from Civil Service?
14: Pwede pong i-download 'yan sa website ng Civil Service Commission.
13: I see. Okay,
14: but
13: sige
14: anyway,
13: po.
14: To answer your question, whether married or single, pareho lang po yung form na gagamitin. Ang pinakakaiba lang po siguro niyan ay siguro yung contents. Kasi kapag married ka, of course, ang mga married couples sa ating bayan, no, ay govern by the regime of property na ang tawag ay absolute community of property.
13: Mm-hmm.
14: Pag married ka, lahat ng properties niyo mag-asawa, i-declare mo dyan. Kasi by ito, properties mo din yun.
13: Mm-hmm.
14: Eh, syempre, pag single ka, kung ano lang yung pag-aari mo, yun ang i-declare mo.
13: Okay. Now, naka-flash po sa aming screen. Okay. So, meron ho kasi doon na tackle na parang cash on hand, cash on bank. Bakit po mahalaga ito at ito po ba ay mayroong line item doon?
14: Okay. Kasi po, alam niyo po ang SALN is an instrument of transparency, no? Hinihingi po ng regulation natin sa pag-fill out ng SALN na dapat maging transparent tayo sa lahat ng ating mga ari-arian.
13: Okay.
14: Whether real property or personal property.
13: Mm-hmm.
14: Ngayon, nasa batas naman po na yung cash on hand tsaka cash in bank ay kasama sa mga properties na i-declare.
13: Okay.
14: Dapat po yan, for purposes of transparency, separately declared. Kasi hindi po natin pwedeng isama yan sa ibang uri ng personal properties.
13: Mm-hmm.
14: Under the guidelines po kasi, kapag pera ang i-declare, kung magkano yung pera, yun mismo yung ilalagay mo na acquisition cost.
13: Okay.
14: Eh kapag personal properties, na halimbawa po appliances,
13: mm-hmm,
14: pwede mong appliances lang ang sabihin mo, tapos hindi mo na kailangan i-declare kung ano-ano appliances yon. Basta appliances, yun po yung collective declaration eh.
13: Ay, talaga?
14: Appliances, tapos i-estimate mo na lang kung magkano amount ng lahat ng appliances mo. Pwede po yun. Kaya mga clothings, pwede pong i-collectively declare yan, pero puro clothings. Ibig sabihin, yung collective declaration, depende po, dapat naka-itemize din yung bawat item ng personal property na i-declare mo. So, syempre, uh-huh, ang cash on hand, hindi yung pwede yun dahil ang cash on hand ay capable of exact disclosure.
13: Uh-huh.
14: Hindi mo kailangan i-estimate yan.
13: Okay.
14: Ilalatag mo yan kung magkano siya.
13: So, yung pong cash on hand, makikita po ba ito sa line item sa form?
14: Wala po. Basta ang personal property, may mga linya po yan, nakalagay po dyan, dyan yung i-declare yung inyong mga personal properties.
13: Mm-hmm.
14: Kasama na po yung cash on hand. So ang hinahanap po natin ay yung linya na nakalagay cash on hand, wala po.
13: Uh-oh.
14: Kailangan sa filer mismo manggagaling yun.
13: Okay. So, kumbaga, hindi ibig sabihin na wala doon yung cash on hand ay hindi na ilalagay.
14: Yes, kasi requirement po ng batas naman na dapat i-declare siya.
13: Mm.
14: Kasi personal property ka at siya po ay capable of exact disclosure.
13: Okay. Ito po, may tanong po dito. Okay lang daw po ba kahit walang impormasyon about specific na cash on hand o cash in bank na nakalagay sa form, or pwede bang hindi na yon i-indicate sa form?
14: Yun na nga po yung sinasabi ko, hindi ho nakalagay sa form.
13: Mm-hmm.
14: Nakalagay na hinihingi mismo specifically yung cash on hand. Wala pong ganun.
13: Okay.
14: It's a column for personal property, pero yung finder duty bound na ilagay lahat yung kanyang mga personal properties. Pero mm-hmm, pag cash ang pinag-uusapan, dapat specific po yun.
13: Aha. Okay. Parang very, ito ho, no, naka-flash po kasi sa screen natin. Like ito, description, personal properties. Ayan. And then, description, acquisition, year. Acquisition, ibig sabihin kung kailan mo binili. And then, acquisition, cost amount. So, halimbawa po, television. Eh, paano po kung ang tagal ko nang nabili noon? Hindi ko alam
14: okay,
13: kung...
14: Yan na nga po yung sinasabi ko sa inyo.
13: Mm-hmm.
14: Pwede po yung collective declaration sa personal property dahil imposible po ma-accommodate ng form lahat ng properties na yan kung ilalagay mo lahat eh.
13: Oh, oh.
14: So kung television, refrigerator, air conditioning, you can lump that into one description as appliances.
13: So not necessarily okay. na kumbaga parang iisa-isahin mo, i-itemize mo.
14: Oh, hindi mo kailangan i-itemize isa-isa, pero yung group...
13: Aha. Ano po, attorney? Ascom? Okay, mukhang nawala si Ascom Ronquillo. Okay. Sige, tatawagan ulit po natin. Alam nyo, mahalaga po ito, no? Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Diba? Mamaya rin, itatanong natin, yun bang halimbawa, mahilig ka sa mga collection, mga collector's item, diba? Mga, yung iba, matatanda na, pero ang dami nilang mga collection na talagang may value. O, kasama din ba ito doon? Diba? Sa mga ilalagay? Okay. So, siguro yon yung mga ganon. At saka yung kuminsan, halimbawa, like ako, halimbawa, hindi man ako bibili ng mamahaling bag, niregaluhan ako ng nanay ko. Diba? Yung mga ganon. Okay. So, si Ascom, nasa kabilang linya na ulit. Ascom Ronquillo, magandang hapon po ulit. Yes, you were saying po, naputol po kayo.
15: Hello? Opo. Nawala po.
13: Opo. Yes, sir. You were saying earlier, tungkol po doon sa, sabi nyo nga po, hindi dapat na kailangan pang i-itemize. Basta ang importante, yung kabuuan ng halaga. Kapag we're talking about yung mga, tawag dito, kagamitan sa bahay.
15: Opo.
13: Oho. Now, ito naman po, paano yung halimbawa, tawag dito, yung iba, di ba, matatanda na pero may mga collections sila, mga sabihin na natin, mga laruan, mga collections, mga ganyan. O kaya naman po, like, halimbawa po, ako, niregaluhan ako, halimbawa, ng mother ko na worth na mahal talaga na bag. So, dapat po ba na ilalagay po ito doon sa sa including yung bags, mga ganyan, at shoes?
15: Bags. Pwede nyo ilagay na bags. And then, kasi bags can be a collective description of all the bags that you have.
13: Uh-huh.
15: So, pwede nyo bang ilump yun as bags, tapos yung acquisition cost niya, i-estimate nyo lang magkano lahat yung bags na nasa iyo.
13: Oh, okay.
15: Opo, yun po yung collective declaration or lumping na inaallow under the rule.
13: Katulad din po ito ng mga collection, like halimbawa mga fine china, mga toys na yung iba binibili tapos hindi.
15: Well, alam nyo, pwede po tayong makahanap ng term that will collectively describe all these items. No, pwedeng antique collections, kung china yan at wala kayong ibang mahanap na term, ilagay nyo, China, collections. And then, ilagay kayo yung estimated amount. Okay lang, okay na po yun. Ang mahalaga, na-declare po.
13: Aha. Okay, ito po. Paano raw po if may nakalimutang ilagay sa past year ng sell-in form, gaya halimbawa ng pera sa banko, or kaya naman cash on hand, pwede daw po ba ito na basta't wag lang panay-panay na hindi ma-indicate?
15: Ganito po yan, no? Pagka meron kayong property na hindi inilagay, pwede na pong i-consider yan na non-declaration. Ang non-declaration po is an offense, ha?
13: Oh.
15: It's a grave offense. Ngayon, kung halimbawa hindi mo inilagay, pero in good faith ka, dahil hindi mo alam na meron ka palang ganong property, sa susunod na filing, pwede mong ilagay yan. At hindi po i-consider na non-declaration yung una kasi justifiable naman.
13: Uh-huh.
15: Kung meron kang reason kung bakit hindi mo na ilagay. Pero kung wala ka namang reason, dahil talagang hindi mo lang inilagay, ibang usapan po yun.
13: Uh-huh.
15: Pero dishonesty po doon.
13: Ascom Ronquillo, I don't know kung ito po ay kumbaga valid itong tanong na ito. Pero yun pong sinasabi ho ninyo na parang non-disclosure, ikanyo. Kailangan ho ba na talagang may certain value yung i-declare? Baka naman kasi halimbawa, feeling ko naman, hindi naman ito, halimbawa relo, hindi naman ito halimbawa ganun ka, let's say halimbawa 7,000 lang itong halaga ng relo, mga ganyan. Kailangan po ba talagang ilagay yon, or may certain amount lang ng pag-aari mo na maaring hindi mo na ilagay doon sa sell-in?
15: Yeah. Well, actually, dapat ilagay po lahat. Maski small item, maski tingin nyo yung halaga niyan ay hindi na ganun kalaki.
13: Uh-huh.
15: Kasi po yung acquisition cost natin is reckoned from the time of acquisition. Eh. So apparently may halaga po 'yan nung time na inacquire 'yan.
13: Mm-mm.
15: So ilalagay pa rin 'yan. Hindi po tayo yung magde-decide kung ano yung ilalagay o hindi. We have to fill out the SALN in accordance with the guidelines. At yung guidelines dapat lahat doon naka-declare po.
13: Oh, okay. So siguro po babalikan namin kayo, no? Magkakaroon lang kami ng maikling paalala mula po sa ating himpilan. Opo.
15: Ma'am, tinatawag na po ako sa event kasi.
13: Ay, naku, sorry po.
15: Actually, we are in the middle of an event.
13: Okay.
15: Meron po kasi ako doon.
13: Naku, sayang. But anyway, baka meron pa po kayong sayang po, no? Ask kong baka sa susunod po pwede ho natin na mas mahimay pa itong mga issue na ito. Para at least maging malinaw.
15: Mukhang magte-testify ho ako sa impeachment trial sa Monday. Baka yung ibang clarification.
13: Ay, ganun po. Okay. Opo, sige po, Ascom. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Opo, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na po, yun pong mga regular employee. At kailan po ba ipinafile itong SALN?
15: Actually, April 30 po ang deadline niyan,
13: mm-hmm,
15: doon sa nag-annual filing. Pero ang SALN po kasi tatlong klase.
13: Uh-huh.
15: May entry SALN, may annual SALN, tsaka exit SALN. Yung entry SALN, pagpasok mo, magpa-file ka. Ang cut-off nun, yung unang araw mo sa office. Pero yung annual, April 30 ang deadline, pero ang cut-off nun, December 31 of the previous year.
13: Uh-huh.
15: Yung exit SALN, pag umalis ka, magpa-file ka, ang cut-off niyan, yung last day mo of the service. Ibig sabihin, ang SALN po natin is a tracker of accumulation of wealth.
13: Uh-huh.
15: So, ano po ito? Instrument of transparency, seryosohin po natin at be sure na tayo ay matapat at totoo sa lahat ng idinideclare natin sa ating pong SALN.
13: Ayun, okay. Nako, thank you so much po at napakahalaga po pala nito, ano? Lalo na whether kung kakandidato ka man or hindi, at least malaman ng gobyerno, ikaw ba ay nagkamal o kaya naman ikaw ba ay kumita ng limpak-limpak nung ikaw ay nasa government, 'di ba? Parang pinagkakitaan mo ba ang gobyerno? Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo.
15: Maraming salamat po sa pagkakataon. Salamat
13: po. Opo, sana po maulit po ito, ASCOM. Sige.
15: Opo,
13: maraming salamat sa inyo. Si Attorney Ariel G. Ronquillo, ang Assistant Commissioner ng Civil Service Commission.
3: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Ayan po ah. So malinaw yung kanyang pagkakasabi, hindi ibig sabihin na wala po doon na line item ay hindi na natin ilalagay. Ayan. Mahalaga po yung transparency. Okay. So, mas maganda siguro talaga na kapag ka ho kayo ay magfa-file ng inyong tawag dito, ng inyong SALN, no? Lalong-lalo na po doon sa mga nasa gobyerno. Ayan, sa mga katulad natin na nasa gobyerno, mahalaga na talagang ito po ay na-i-breakdown natin, no? Alam natin yung mga bagay-bagay na isusulat natin. Ayan. Thank you so much! Anyway, magbabalik po tayo makalipas lamang ng ilang paalala. Ang oras natin, 2:35 ng hapon.
16: Mainit na usapin ngayon ang pax silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pax silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kabang!
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto.
0: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: 2:41 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. Dito naman po tayo sa ating mga balitaan. DSWD naka-alerto na sa posibleng epekto ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Si Marian Bastasa sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Naka-alerto ng Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto ng Tropical Storm Luhua na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, tuloy-tuloy na ang paghahanda at produksyon ng family food packs sa mga disaster resource center para matiyak ang agarang pagresponde sakaling kailanganin ng mga lokal na pamahalaan. Batay sa Dromic Report, nitong alas 6 ng umaga, may nakapreposisyong mahigit 2.9 milyong family food packs ang DSWD sa buong bansa. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang relief operation ng ahensya para naman sa mahigit 3 milyong pamilyang naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Ilandok. Sa kabuuan, nakapaghatid na ang DSWD na mahigit 3.7 milyong family food packs bukod pa sa 23.2 milyong pisong financial assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Samantala, Department of Budget and Management naglabas ng libo-libong posisyon sa DSWD para mapalakas ang social protection program ng gobyerno. Si DK Zarate sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Naglabas nga Department of Budget and Management ng libo-libong posisyon para sa Department of Social Welfare and Development upang palakasin ang frontline workforce ng mga pangunahing social protection program ng gobyerno. Inaproba ng DBM ang 5,711 regular position, kabilang ang 5,703 para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4PIS. Bukod pa sa mahigit 21,000 na contractual position ang nailikha o na-convert para sa kwalipikadong manggagawa, kabilang sa staffing plan ng pagtatatag ng 4PIS Bureau sa DSWD Central Office. 8 organizational units sa ilalim nito at tig-isang 4PIS division sa bawat 17 regional offices ng DSWD. Sa 5,703 regular position para sa 4PIS, 5,542 ang ilalaan sa regional 4PIS division, habang 85 naman ang para sa regional financial, administrative, logistic, ICT at general support function. Meron ding 64 position para sa 4PIS bureau sa central office at 12 position para sa iba pang DSWD support service. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, mahalaga ang sapat, stable at professional na workforce upang masiguro nga nakakarating ang serbisyo sa mga komunidad. Layo ng pinalakas na workforce na mapabuti ang program planning, field monitoring, case management, resolution at beneficiary support at koordinasyon sa mga partner agencies at stakeholders. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Oras natin 2:45 ng hapon. Dako naman po tayo sa ECOP. Ang ECOP daw po ay nirerespeto ang wage order number 28 na naguutos ng 60 pesos na aumento sa sahod sa NCR. Si Luisa Irispe sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nirerespeto ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang inilabas na wage order number 28 ng Regional Wage Board para sa 60 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Sa isang panayam kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., katanggap-tanggap at mas kakayanin ng mga negosyante ang 60 pesos na aumento sa sahod, kaya nirerespeto nilang inilabas na ito ng wage board. Pero paliwanag naman ang ECOP, bago pa man lumabas ang wage order number 28, nagpatupad na sila ng 60 pesos na aumento bilang pagtalima sa naunang wage Order No. 27. Katwiran ng ECOP, magpapasko kaya ipinatupad ng kanilang mga miyembro ang umento kahit pa may temporary restraining order ito mula sa Pasig Regional Trial Court. Kung magtataas man anya muli ng sahod sa Enero 2027, ay handa ring tumalima ang ECOP. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Samantala, Senator JV Ejercito, pag-aaralan ang pahayag ng Amici Curie bago magdesisyon sa issue ng voting threshold. Si Nympha Asuncion sa detalye. Nympha?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pag-aaralan pa ni Senator J.B. Harris ang mga naging bahayag ng mga dating maestrado na humarap bilang Amici Curie sa impeachment court bago siya magdesisyon sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Harris ito, malaking bagay at nakatulong sa mga senator judge ang mga legal na pananaw ng mga dating Chief Justice at Associate Justice na kanilang narinig kahapon. Sinabi niyang posibleng mag-focus ang mga senator judge para pag-usapan ang mga pahayag ng mga eksperto, gayon din kung ano at ilan na magiging desisyon nila sa usapin. Nang tanungin kung dapat bang ibabasa ang 16 vote threshold, sinabi ni Ejercito na pag-aaralan pa niya ito, bagamat anya tatlo sa mga Amici Curie ang nagsabing maaari itong gawin habang isa ang nagsasabing hindi. Samantala, sinabi ni Ejercito na mahalaga ring personal na nakakadalo ang mga senator judge sa mga paglilitis dahil trial court ang impeachment court. Batay sa paliwanag ni dating Chief Justice Artemio Panganiban, mahalagang marinig mismo ng mga senator judge sa mga facts at makita ang demeanor o kilos sa paglilitis ng mga testigo. Sinabi rin ni Senator Jimmy na pinag-aaralan din kung sapat na kapalit ng personal na pagdalo ang pagbabasa ng transcripts at panonood ng recordings ng mga paglilitis. Ngayon man, para kay Ejercito, mas mainam pa rin kung personal ngang nakakadalo ang mga senator judge sa mga pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Jimmy.
8: Oh, very much, no? It's one of the siguro most memorable learning experience, no, para sa akin dito sa Senado. Ako, syempre, marami tayong napulot. And syempre, of course, malaking may tutulong nito sa aming pag-decide, no, lalo na sa issue ng threshold. So, but we have yet to talk about it, na mag-focus kami soon kung ano ang magiging decision, kung kailan, no, pag-usapan nito, kung kailan ang decision.
13: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, halos 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang droga na asam-sampo sa magkakahiwalay na operasyon sa lungsod ng Taguig. Si AJ Ignacio sa detalye.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, kapatid na Jamie. Yes, kapatid na Jamie. Yes, AJ. Limang sospek nga ang naaresto matapos masamsam ang halos 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang ilegal na droga sa magkakaiwalay na operasyon sa Taguig City. Sa New Lower Bakutan, 4 na tinuturing na high-value individuals ang naaresto sa isang bypass operation noong madaling araw ng Setyembre 9. Na-recover sa mga sospek at tinatayang 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 360,000 pesos. Nasamsam nga din ang isang Glock 17 Gen 5 na 9mm na baril na may 7 bala. Isinagawa rin ng operasyon ng Southern Police District Drug Enforcement Unit, katuwang ang Taguig City Police at Tactical Motorcycle Riding Unit. Samantala, 24 na taong gulang na babae naman ang naaresto sa Barangay Ususan noong Setyembre 7, kung saan naman, kapatid na Jamie, 420 grams ng hinihinalang tuyong dahon ng marijuana na tinatayang nagkakalaga ng 630,000 ang nakumpiska sa operasyon. Nagsimula ang insidente sa isang lugar ng isang regular na K9 patrol sa Grace Residences nang maalerto ang isang police dog ng isang karawahon na iniwan sa concierge area. Ayon niya kay Taguig City Police Chief Police Colonel Julio Sanunuevo, magpapatuloy ang mga intelligence civil operation at police visibility sa lungsod upang mapigilan ang bentahan at distribution ng ilegal na droga sa Taguig City. Muling iginit naman ang pamahalang lungsod ng Taguig na suportado nito ang mga lehitimong anti-drug operations ng PNP, PDEA, NBI at iba pang otorisadong law enforcement agencies. Sinabi rin ng lungsod na patuloy ito makikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa ilegal na droga. Mula pa rin dito sa Taguig City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Samantala, driver ng utility van at motorsiklo inisyuhan ang show cause order ng LTO matapos ang insidente ikinasawi ng back rider sa Antipolo City. Si Dayan Lear magbabalita.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
11: Yes, Jamie, parehong inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang mga driver ng utility van at motorsiklo matapos ang insidenteng ikinasawi ng backrider sa Antipolo City. Nangyari itong insidente bandang alas 2:30 ng hapon noong September 15 sa Marcos Highway sa Barangay San Luis. Batay sa report, nakagitgitan ng utility van ang motorsiklo at nahulog sa kalsada ang driver at backrider nito. Gayun din yung angkas na 2 taong gulang na anak-anak na mag-asawa. Nagulungan ng likurang gulong ng van yung backrider na asawa nga nitong driver ng motorsiklo at idiniklarang dead on arrival sa ospital. Inatasan itong 2 driver na humarap sa Intelligence and Investigation Division ng LTO sa September 22. Isa sa ilalim din sa 90 araw na preventive suspension ang lisensya ng 2 habang inalarma naman ng parehong sasakyan. Paalala ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw sa mga motorista na magmaneho ng dahan-dahan at maging alerto sa kalsada dahil isang saglit lang ay maaring mauwi sa aksidente at pagkawala ng buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat sa iyo, Ms. Dayan Lear!
12: Happy birthday!
13: Siyempre pa, hindi po matatapos ang One Trabaho kung hindi tayo babati ng maligayang kaarawan sa lahat po naman nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito.
12: Happy birthday!
13: Sa pangunguna po, siyempre pa, ng ating head ng engineering department dito po sa PBS, si Engineer Reden Domingo.
12: Happy birthday,
13: sir. Maraming salamat sa pa-lunch at syempre pa. Happy birthday din kay Miss Chacha. Si Chacha Beberino. Ayan, happy birthday, Cha. Happy birthday din sa aking pinsan kay Rodel Makalinaw dyan sa Makati City. Oh, mukhang pasensya na kayo. Mukhang hindi na ata na ihabol. Ayun, si Kuya Rodel Makalinaw. Happy birthday. At syempre, kay sa ating pinsan, si Eva Maligsa. Ayan, happy birthday.
12: Happy birthday.
13: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na maraming salamat sa ating pong mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio kasama natin sina engineers Marvin Toledana, Rosan Erno at ang ating pong executive producer si Ms. Tez Ramirez and Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto, magandang hapon mga kawan trabaho.
10: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 3 ng hapon.
14: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. House Speaker Faustino Boji D. III muling iginiit ang kahalagahan ng Anti-Political Dynasty Law matapos ang desisyon ng Korte Suprema. May ulat si Kathleen Forbes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Muling iginiit ni House Speaker Faustino D. III ang pagsusulong na Anti-Political Dynasty Law bilang

0: ang kinatawan para sa Bagong Pilipinas, Kat Inforves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Napaulat na dalawang barko ng China sa West Philippine Sea, bineberipika na ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Biniberipika pa ng Philippine Coast Guard ang ulat na mayroon na namang namataan na dalawang Chinese Military Hydrographic Survey vessel sa West Philippine Sea noong 11 Setyembre. Ang pagtitiyak ni Communications Undersecretary Claire Castro, mayroong mga barko ng PCG ang nakabantay sa lugar. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang anya ng palasyo ang impormasyon na magmumula sa PCG at maaaring maibahagi sa publiko. Kaugnay nito, muling nagpahayag ng suporta ang palasyo sa mga ginagawang pagtindig ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
4: Ang kanyang ginagawa lamang ay naaayon sa ating karapatan, naaayon sa batas, at isa po siyang opisya na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime right.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Kiko Pangilinan, hinikayat ang National Irrigation Administration o NIA upang kumilos agad kontra El Nino. Si Nympha Asuncion sa detalye na balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Sa pagdinig ng panukalang 47.43 billion pesos na 2027 budget ng NIA, giniit ni Senador Kiko Pangilinan na hindi dapat hintayin ng pamahalaan na tumama ang El Nino bago ayusin ang mga irrigation system at iyaking sapat ang supply ng tubig para sa mga magsasaka. Anya, kailangang maipatupad agad ang mga irrigation project at iyaking napupunta sa mga magsasaka ang pondo para sa mga ito. Binigyang diin din ni Pangilinan na pangangailangang tiyaking natatapos at aktwal na gumagana ang mga ipinangakong proyekto. Pinahayag din ng senador ang pagkabahala sa nabawasang pondo para sa irrigation repairs at hiniling ang buong pagsisiwalat sa publiko ng mga kontrata. Diit niya, dapat bayaran lang ang mga kontraktor kapag ganap nang natapos ang kanilang mga proyekto. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paggamit ng drones sa mga kulungan hindi makakalusot ayon sa Bucor. May ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Tiniyak ng Bureau of Corrections na hindi magagamit o makakalusot ang paggamit ng drones upang magpasok ng kontrabando o makatakas ng sinumang persons deprived of liberty mula sa kulungan. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., malabong magamit ang drones para makatulong sa pagtakas ng PDL. Unang-una, sa ingay pa lang nito, madali itong makita ng mga tauhan ng Bucor at imposible rin na hindi ito madetect mula sa mga CCTV system na nagkalat sa mga kulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Iyan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions. harvesting, and

0: weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bagong umaga, bagong liwanag, araw-araw, bagong pag-asa, bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal, Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
3: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Lye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan. Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
13: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time. 11 minuto na po ang nakalipas sa alas 3 ng hapon. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome na sa panibagong linggo ng mga talakayan at mga balitang maaasahan. Dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong araw ng Webes, 17 ng Setyembre taong kasalukuyan. At kami po ang makakasama ninyo sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doran Balboa Butterbone.
14: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ako naman po si Lieutenant Junior Grade Diane Angeli Vergosa at samahan po ninyo kami mula alas 3 hanggang alas 4 nitong hapon upang pag-usapan ang latest reports, accomplishments, updates at mga makabuluhang talakayan mula sa inyong tanod baybayin ng Pilipinas.
13: Maalala ng ating mga kababayan nung nakaraang linggo, Lieutenant Junior Grade Vergosa, na nakasama natin dito sa Servisyong Coast Guard ang dalawang mga opisyal mula po sa Coast Guard Dental Service. Sina Lieutenant Commander Nikita Elaine Marila at Lieutenant Commander Al Kudri Yusof ng Coast Guard Dental Service, at nagbigyan tayo ng pagkakataon na malaman ang mga latest development, mga future programs, yes, mga kailangan natin i-look forward, no, sa development of course ng ating Coast Guard Dental Service at ang kanilang serbisyong inahatid, hindi lamang po limited sa mga personnel ng Coast Guard, kundi pati po sa ating mga kababayan na maaabutan po ng kanilang serbisyo.
14: Yes, ma'am. At ngayong hapon naman, ma'am, pag-uusapan natin at kilalanin natin ang isa sa mahalagang serbisyo at sangay ng Philippine Coast Guard na nakatuon naman sa pangangalaga sa kalusugan, kapakanan at kahandaan ng mga hayop na bahagi ng ating organisasyon. Walang iba kundi ang Coast Guard Veterinary Service. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, narito ang mga latest reports and updates ng inyong Philippine Coast Guard.
15: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
16: Natapos nga ng Philippine Coast Guard ang search operation sa mga passenger cabins at crew area sa nasunog na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan noong 14 ng Setyembre. Inatasan din ng PCG ang operator ng barko, ang Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, na kumuha ng salvor para sa mga recovery operations. Sa pinakahuling ulat, ayon sa ticket manifest ng nasabing barko, nananatiling 43 ang bilang ng mga nakaligtas at 77 ang kumpirmadong nasawi, kung saan limaroon ang nakilala na at naibigay na sa kamag-anak. Habang 8 individual pa rin ang nawawala, mayroong 132 nakatalang individual, kabilang 4 na naulat, kalaunan na hindi sila sumakay sa barko. Kaya umabot sa 128 ang kabuuhang bilang ng mga taong nakasakay sa nasabing sasakyang pangdagat. Samantala, kinumpirma ng PCG na kusang loob na nagtungo sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated sa Palawan noong 14 ang kapitan ng MV June Aster na si Roel Sarmento. Kasama ni Sarmento ang HR General ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na si Ginoong Dindo Macalinaw. Ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Commodore Noemi Cayabyab, nakatakdang kumuha ng impormasyon ang mga investigador mula sa kapitan ukol sa mga detalye ng insidente. Samantala, sa Taytay, Rizal, bigong makalusot ang tatlong hinihinalang drug personalities sa isang anti-illegal drug operation matapos masamsam ng mga awtoridad ang tinatayang 6 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 40 milyong piso sa Sitio Dulong, Bangyad, Barangay San Juan, Taytay, Rizal noong 14 ng Setyembre. Nakumpiska rin sa mga arestado ang iba't ibang uri ng mga baril sa panahon ng operasyon. Isang suspect naman ang nanatiling at large at kasalukuyang pinaghahanap ng mga awtoridad. Ang mga naaresto ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Isa sa ilalim naman sa verifikasyon at kaukulang investigasyon ang mga nakuhang baril alinsunod sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyang sinasagawa ng PDEA ang kaukulang dokumentasyon, kustudiya, pagproseso at disposisyon sa mga naarestong personalidad at mga nasamsam na ebidensya. Sa magandang balita, dumating sa Pilipinas ang Korea Coast Guard Training Ship Badaro 3011 para sa 4 na araw na port visit sa Maynila mula Setyembre 14 hanggang 17. Ito ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng bilateral cooperation at pagkakaibigan ng dalawang Coast Guard alinsunod sa strategic partnership ng Pilipinas at Republika ng Korea. Sakay ng Badaro ang 108 personnel, kabilang ang mga official, crew at training ng Korean Coast Guard Academy o KCGA. Pinamumunuan ng delegasyon ni Superintendent General Ko Min-gwan, President ng KCGA, kasama si Senior Superintendent Yon Tae-yon, Director for General Affairs Division ng Akademya. Bilang bahagi ng fourth visit, magsasagawa ang PCG at Korean Coast Guard o KCG ng mga pagsasanay sa visit, world search and seizure o VVSS, anti-smuggling operations, search and rescue at firefighting. Kasama rin sa programa ang praktikal na pagsasanay sa artificial respiration at CPR equipment briefing at academic exchange. Nauna nang bumisita sa Maynila ang KCG training ship noong 2018, 2019 at 2024. Mula rito sa News and Research Department, ako si Seaman Second Ibrahim Ascarani, PCG, para sa Coast Guard Update.
15: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
13: Maraming salamat kay Seaman Second Ibrahim Ascarani ng Coast Guard Public Affairs Service para sa mga balitang inihatid niya sa Coast Guard Updates. At yan po ang nakalap na mga balitang hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon naman po, tutungo na tayo sa ating opisyal na interview session kasama ang dalawang opisyal mula sa Coast Guard Veterinary Service. Ito, heads up lang sa lahat ng mga animal lovers dyan at lahat, hindi lang to limited sa Coast Guard, ha? Pati yes, pamilya ninyo, you invite na i-share yung live natin at manood kayo sa ating programa ngayon dahil pag-uusapan natin lahat, yes, tungkol sa ating mga hayop, ang anong yung mga pets natin, yes, mga pet lovers, mga fur babies natin diyan, yes, kung paano yung tamang pag-aalaga sa kanila sa tulong ng ating mga bisita ngayon. Kaya paunlakan natin sa ating programa ang Acting Deputy Commander and Chief of Staff ng Coast Guard Veterinary Service, nandito si Lieutenant Commander Kirk Akdal, Philippine Coast Guard, at ang Admin Officer po ng Coast Guard Veterinary Service, si Lieutenant Commander Charlene June Nabio, Philippine Coast Guard. Sir at ma'am, magandang hapon po at welcome sa Servisyong Coast Guard.
17: Welcome. Magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat po ng tagapakinig ng Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas.
13: Yes, sir. Thank you, sir. Ma'am, magandang hapon po.
18: Esterine and Dayan, good afternoon. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, magandang hapon din po sa inyong lahat.
13: Ayan. So sinasabi natin kanina, kailangan makinig yung mga, yes, pet lovers natin dyan dahil magiging interesting yung topic natin hanggang alas 4 nitong, yes, hapon.
19: Madami sila matututunan.
13: Correct. Kanina pa lang yun, na sa pag, yes, initial usapan pala natin, marami na tayong na-file up. Yes. So para simulan na natin ang ating usapan, unang katanungan na ibabato natin sa ating mga bisita ngayon, kasi kapag sinabing Coast Guard, ang unang pumapasok sa isip ng ating mga kababayan o kahit sino man, basta marinig ang Coast Guard, barko, rescue operations, maritime security, at lahat ng ating functions. Yes. Ngunit may mahalagang sangay na nandito sa Philippine Coast Guard na nangangalaga ng ating mga hayop. And isa sa mga sikat, of course, na alam ng ating mga kababayan ay ang ating mga canine units, no? Ang ating mga aso sa Philippine Coast Guard. Kaya sa tulong ninyo, Sir Ma'am, maaari nyo po bang maipakilala sa ating mga manonood ano po si Coast Guard Veterinary Service at paano po ginagampanan nitong unit na to, yung mission nila sa pagsuporta sa kabuang mission po ng Philippine Coast Guard.
17: Okay po, no, sa lahat po ng mga tagapakinig natin, magandang hapon. Ang Coast Guard Veterinary Service ay isang technical service po ng under ng Philippine Coast Guard.
18: Yes.
17: Ang isa sa mga primary job or primary tungkulin ng mga veterinaryo is para talaga mag-alaga sa ating mga Coast Guard canine working dogs, mm-hmm, na alam naman natin isa sa mga pinakamagaling na canine dog sa buong Pilipinas.
18: Ano? Mm-hmm.
17: Pinagmamalaki natin yan, Doren.
18: Yes, mm-hmm, sir. Yes, sir.
17: And aside from that, naging expanded na rin yung functions ng vet service, hindi na lang sa canine dahil yon sa paghiwalay ng unit natin.
18: Mm-hmm.
17: So naging ano na rin tayo sa public health, naging may role na rin tayo doon, especially sa pag-control ng rabies mm-hmm, na sakit, no? Alam, yes, natin, sir, na napakadelikado, mm-hmm, noon. And isa sa mga pinakabagong yugto or trabaho ngayon na binigay ng command is yung pag-aalaga naman sa ating mga marine mammals at ang mga sea turtles natin sa dagat.
18: Mm-mm.
17: Yan po.
13: Yeah, pag-uusapan natin mamaya yung tungkol sa marine mammals and mga sea turtles natin,
18: yes,
13: kasi
18: so,
13: not the usual. No? Kung once pag-usapan natin yung veterinary service, madalas nakatuon lang tayo sa mga aso.
18: Yes,
13: so may iba pa, correct?
18: Yes, well.
13: Pero sir, pwede ba natin kahit konting look back lang sa history, mm-hmm, bakit nabuo itong Coast Guard Veterinary Service?
18: Well, nabuo po yung Coast Guard Veterinary Service or the veterinarians was hired because of the canines, of course.
13: Mm-hmm.
18: So kinakailangan tayo ng PCG dati, so kaya nag-join yung mga veterinarians. And one of the veterinarians na na-hire po that time was the commander of Coast Guard Veterinary Service, yes, si Captain Famela Spuria, Philippine, mm-mm, Coast Guard. So
17: Yun po yung doon po nagsimula na nabuhay, no, or nabigyang kulay ang Coast Guard Vet Service sa Philippine Coast Guard.
13: Okay, sir.
19: Yes, ma'am. And yun nga po, ma'am, no, kasi tayo nga, ma'am, as PCG personnel, we have our kumbaga
14: Chine-check din natin yung physical well-being natin. Mm-hmm. And of course, ang mga canine working dogs natin, they're considered as one of the assets ng
20: correct.
14: Coast Guard. So, kailangan din natin pangalagaan kasi nagtatrabaho din ng ating mga working mm-hmm. dogs on their operational yun, yung ginagampanan mm-hmm. nila yan. So, ma'am, since nakilala na po natin kung ano ba talaga ang Coast Guard Veterinary Service, maaari niyo po bang ilahad or i-share po sa ating mga tagapakinig o sa ating mga tagapanganood, ano ang pangunahing serbisyong ibinibigay ng inyong tanggapan?
18: So, Coast Guard Veterinary Service today has grown from, of course, from Mama Spuria. So, na from naging 29 veterinary officers na kami ngayon.
14: Mm-hmm. Yes, ma'am.
18: And nag-grow na din yung service. So we have this, our organization is that we have the headquarters, the hospitals, the breeding center,
14: mm-mm.
18: and the veterinary stations, and the field veterinary units distributed or located in the districts.
14: Mm-mm.
18: So with the services that we can offer, sa headquarters level alone, we have the veterinary hospital, mm-hmm. wherein we cater the working dogs and even the candidate material dogs located in the in the headquarters canine.
14: Mm-hmm.
18: So since we are co-located with the canine force, CGK9 EOD force,
14: mm-hmm.
18: so there are a lot of dogs in there. So marami kaming pasyente in short mm-hmm. sa hospital natin ngayon. So aside from that, with the PCG PPA Canine Academy,
14: mm-mm.
18: marami din tayong mga working dogs and the candidate working dogs na nandoon ngayon sa Pampanga, Clark Pampanga. So, may mga veterinary officers in tayo na deploy mm-hmm. at the academy and the breeding center in Tagaytay, meron din tayong veterinary mm-hmm. officer kasi with isa sa mga mission ng Coast Guard Veterinary Service is to expand or enhance the breeding program. So meron tayong mga puppies. I think we have puppies right now in Tagaytay
17: yeah.
18: mm-hmm. breeding center natin doon.
17: Mm-hmm.
18: And then at the regional level, we have the field veterinary units. So we have veterinary officers who cater the working dogs deployed in those regions or in those districts.
14: Mm-hmm. Mm-hmm. Yan. If I may, ma'am, kasi ako ay isang pet lover, ma'am, for mommy po ako. At meron akong mga dogs. Para din sa ating mga tagapakinig, ma'am, no, sino-sino po ang maaaring makinabang sa mga serbisyong ito, ma'am, na ino-offer po ng Coast Guard Veterinary Service since nasabi niyo nga po we have vet hospital, ma'am. Do we offer vet consultation, vaccination, ganun, ma'am?
18: Yes, of course. Veterinary hospital alone, aside from the 24/7 namin services with the working dogs, Coast Guard
14: yes.
18: working dogs, we offer also, or we cater also pets from PCG dependent.
14: Yes.
18: Isa PCG
14: po doon.
18: Yes. Yes, Diane. So,
14: yes.
18: But of course, since limited lang yung capacity ng veterinary hospital ngayon, we are only offering a limited time then to cater the pets of our PCG personnel.
14: Mm-hmm.
18: But of course, hanggat kaya naman ang veterinary hospital, binibigay namin yung services na kaya namin ibigay sa mga pets ninyo.
14: Yes.
18: So,
14: mm-hmm. Wow, thank you so much from the bottom of
20: kasi
14: my heart.
20: Kasi beneficiary ka.
14: Yes, so beneficiary talaga ako dyan. Uh-oh. Kasi naking ginhawa, ma'am, mm-hmm. para sa akin, ma'am, na isang firm. Kasi imagine, ma'am, I have 5 dogs. Tapos, ipapacheck up ko sa labas. Medyo mahal talaga siya. Sobrang mm-hmm. laking tulong ng vet, ma'am.
20: Hindi lang medyo.
14: Malaki talaga, ma'am.
20: Mahal talaga siya.
14: Yes.
20: And laking pasalamat natin. Kasi, syempre, with our own mga canine units natin.
14: Yes.
20: Kumbaga hindi na maghahanap pa sa labas.
14: Yes.
20: Dahil may sarili tayong mga doctors, mga veterinarians to take care of them.
14: Yes.
20: And last time nga sa ating usapin dito nung time ng Mars Lake, 'di ba nakasama natin si Lieutenant Torres. Napag-usapan natin all about canine.
14: Mm-hmm.
20: So doon natin na laman sa kanya na once hindi maganda ang kondisyon ng ating mga aso,
14: mm-hmm.
20: nakaka-hamper siya ng operation,
14: yes.
20: pwedeng maapektuhan of course ang serbisyo. So with the help of course of our veterinarians, doon napapagaan.
14: Yes. 'Yun
20: ang takbo ng buhay ng ating mga alagang aso, of course, sa Philippine Coast Guard.
14: Yes.
20: Kaya, ma'am, sir, sa ating pangatlong katanungan ngayon, ang Coast Guard Veterinary Service na mention niyo po kanina na meron tayo sa mga districts. Currently ba, sir, ma'am, sa 17 Coast Guard districts, meron tayong mga veterinarians na naka-station sa area?
18: Right now, we have 14 veterinary officers
14: mm-hmm.
18: out of the 17 kasi wala pa po kami sa KAG.
20: Okay, ma'am.
18: We mayroon kaming isang veterinarian who is catering VSM, District SM, and District SM.
20: Mm-hmm.
18: And for the NEM and NM, isa lang din po isa, yung veterinary natin doon.
20: Mm-hmm.
18: Kaya medyo, since limited nga lang din po, so we are maximizing the resources of the Coast Guard Veterinary Service.
20: Mamaya, yung mga gustong pumasok sa atin at maging part ng work. May ano tayo mamaya, may time tayo mamaya kasi iimbitahan kayo ng ating dalawang bisita ngayon dito. Dito sir, since na nasabi natin, although na masasabi siguro natin na hindi pa nakompleto yung sa 17 Coast Guard districts and merong mga veterinary mga vets tayo na dalawang district ang kinikater nila, pero hindi siya nakaka-hamper, of course, at hindi siya nagiging sagaba sa pag-perform natin ng ating serbisyo dito sa Philippine Coast Guard. Paano po sila nagiging instrumento sa pagtaguyod, of course, ng ating or pag-fulfill ni Coast Guard ng kanyang mandato sa lahat ng ating functions at sa pagpapanatili na ang kalagayan, ang kalusugan ng ating mga aso anywhere in the Philippines ay okay. Paano po nila in-execute yun, ma'am, pag nasa area na?
17: Alam mo, Doren, Dayan, isa yan sa mga napakagandang tanong yan, no? Kasi ako bilang bago ako bumalik at naging Chief of Staff ng Coast Guard Veterinary Service, ay nalibot ko po ang Pilipinas. I was assigned in Mindanao for around 3 years, palagi kami nagkikita ni Doren, kaya may personal kami na relationship.
18: Yes, sir.
17: And of course, ikaw, di ba?
18: Yes,
17: ako na bakuna ng aso mo.
18: Yes,
17: so, and I was, bago ako bumalik ng Manila sa Luzon, galing po ako ng Western Visayas. So, alam mo, isa yan sa mga pinaka-challenging bilang isang veterinaryo na paano ma-cater, maipaabot natin sa ating mga kababayan ang services ng Coast Guard.
18: Yes,
17: and pero bilang isang matikas at magiting na Coast Guard, kailangan nating ipaabot. Pero may mga pangaparaan at sa tulong na rin ng ating mga local government units para maipaabot yung serbisyo. Kasi minsan, naglilimit tayo sa mga resources natin dahil nga ito ay naka-budget lang din sa ating mga Coast Guard canine working dogs.
20: Mm-hmm.
17: Pero pag may mga ganyang dorin na kailangan to reach out for the public with the eye care program of of the Philippine Coast Guard, ang ginagawa namin, we reach out with the LGU or even NGOs, no? Maraming mga NGOs na very much willing to mag-kumastos para in exchange for our services.
18: Yes,
17: so, ang dami kong experience dyan. With Aklan, may certain NGO in Aklan which ang kailangan nila is your services and they provide the yung materials na gagamitin. So, ganun ang magiging relationship with lalo na yung mga vets natin na nasa field ngayon.
20: Partnerships natin, partnerships, sir, with the LGU.
17: Yes.
20: So, kumbaga, sir, ang expertise ni Coast Guard ay yun yung ino-offer natin. Tapos sila naman, kung anong kakailanganin natin, yun yung pinaprovide nila, sir.
17: Yes.
20: So, mas nagiging magaan pa rin ang trabaho.
3: Win-win situation.
17: Win-win yun.
18: Yes, it's a win-win situation kasi especially for us. Say, for example, a veterinary mission or may programming is ang LGU and then they will tap us or we would collaborate with them. Ginagawa namin is, for example, they have this free spay and neuter program and then kulang sila sa veterinaryo. Kami na mga veterinaries in the PCG are very much willing to extend our help to them. So, at the same time, napapractice namin yung mga surgery skills namin.
20: Yes, ma'am.
18: So, and another thing, I once helped the BFAR in Northern Mindanao in Camiguin when we rescue and rehabilitate this marine mammal, a dolphin.
20: Yes, ma'am.
18: So, napakaganda experience nun sa akin, first-hand experience, kasi that was the first time na nakahandle ako ng isang dolphin.
20: Mm-hmm.
18: So, kung hindi pa ako nag-Coast Guard, hindi pa ako makahawak.
20: Ng dolphin.
18: Yes, ma'am. At nakita kung paano siya i-handle. Kasi they are very sensitive animals at marami kang kailangan tingnan. Although they are mammal, pero marine mammal siya. So, okay, very sensitive sila in the sense
20: kung i-compare natin sa mga
18: domestic
20: animals. Well, then,
18: hindi sila parating nating nakikita.
20: Yes,
18: hindi sila parating nating natitreat. So, for me, during that time, was very memorable sa akin yung experience.
20: Yeah. How was the experience, ma'am? Na parang, syempre, sinabi niyo nga, ma'am, not the usual na yun yung kinikater mo or yun yung mahahawakan mo, ma'am. Anong naging lesson or lasting impact nun sa'yo, ma'am?
18: Yes, at first kasi hindi ako marunong mag-approach kasi nga first time ko. Mm-hmm. But then, habang almost 3 months namin siyang na-rehabilitate eh. So, doon ko na-realize, para lang din palas lang mga aso. Doon ko na-realize talaga, may special care lang din talaga sa kanila. Pero, yung mata talaga lang nakikinig sa sayo. So, napakaganda ang yun na kapag kinakausap mo siya. Same with what you're doing with your pets.
20: Yes,
18: na minsan, pag stress tayo, kinakausap mo yung pets natin and then nakikinig lang sila sa atin. Ganun na ganun din yung dolphin. So, ganun nakikita ko sa kanya. The community name, or not really the community, but the LGU, their name, her Mahi, because she was found in Mahinog, Camiguin. So, pinangalanan siyang Mahi. So, whenever I talk to Mahi, na Mahi, I need to go back to Cagayan de Oro because kailangan kong gamutin tong working dog na to. So, please take care of yourself.
20: Nakikinig siya!
18: So, wala na nun pala tong, parang, pet talaga yun.
20: Yes, ma'am.
18: She's really listening. And then, parang na-touch naman ako doon sa pagbalik ko naman siya. Oh, magiliw na ulit siya. Malakas na ulit siya. So, that was a very good memorable experience for me. Yeah.
20: So, this is a good, sir, kumbaga yung step na sa part ng veterinary service na hindi lang tayo magiging limited sa mga domestic animals natin. Especially na si Coast Guard, meron tayong marine environmental protection. So, hindi talaga malayong makaka-encounter pa tayo ng other marine animals.
17: Yes, Dory, no? Isa yan sa mga, although talaga naman for history base, talagang hinire naman talaga si Coast Guard for our Coast Guard canines. However, as the organization grows, pumapasok din itong mga ganitong trabaho. Correct. Which is, I believe, as a veterinarian, hindi naman pwedeng, hindi namin i-cater sila. Sabi ko na nga kanina, nung nagkwentuhan tayo, ang hirap naman na lahat ng vets ay puro aso at pusa lang ang ginagamot. So, who will take care of these marine mammals? Mm-mm. They're also animals, right?
20: Yes, sir.
17: So, yun yung isang advocacy ko ngayon na to train me personally, magte-train para mas malalong mas mapagaling, no? Ma-practice natin yung knowledge natin when it comes to that.
20: Yes, sir. So, talking about trainings, dito na papasok ang next question natin.
3: Yes, ma'am and sirs. Mahalaga po ang pag, of course, ang veterinary service, it is part of the allied health pa rin po, di ba po, ma'am and sir? So, mahalaga na patuloy ang pag-unlad ng kaalaman ng ating mga veterinary personnel. Of course, their skills, upang mas mapahusay nila magampanan ng kanilang tungkulin. So, ma'am and sir, ano-ano po ang mga training, workshops, at iba pang professional development programs na isinasagawa ni Coast Guard Veterinary Service upang mapalawak ang kanilang kaalaman at mapahusay pa ang kanilang mga kasanayan?
18: Okay, so sir, ako na sasagot. So right now, the kasama siya sa budget na nilalabi ng Coast Guard Veterinary Service is this annual conventions na sinasalihan namin. The Philippine Animal Hospital Association. So yearly kami nagjo-join dito. Yes. And with this convention, lagi kaming na-update yung mga veterinary officers natin, na-update kung ano na yung mga bagong techniques ngayon, manong approach ngayon, may mga bagong emerging diseases ba na emerging or re-emerging diseases na nangyayari, especially kung maaapektuhan yung mga alaga nating aso. So so those are just one. Another is this, may mga what you call this one, mga veterinary PVNA
17: conferences.
18: Conferences. And then lately, meron tayo ngayong isang veterinary officer who is taking a veterinary clinical proficiency training in AFP sa Viluna.
20: Yes,
18: so, napakalaking pasalamat namin sa AFP na pinayagan kami to accommodate one veterinary officer, especially of course the veterinary corps of the AFP. Inaccommodate nila yung isang veterinary officer natin doon. So, she's with them right now. Estudyante siya ngayon. So, isa lang, yun ang mga trainings na ginagawa namin, pinag-join na namin. And then, yun nga, ito yung continuous namin na exposure with the free spay and neuter program. So, marami kaming mga sinasalihan.
17: And additionally, sa mga tropa din natin, no? Meron na tayong basic training, basic vet
18: veterinary
17: aid training. So, lahat po ng mga tropa natin bago ma-deploy, no, sa kanya-kanyang lugar sa Pilipinas, ay kailangan mo nang mag-undergo ng ganitong training. So, isa po 'yon sa mga equipping natin sa kanila. And nilalabi natin ngayon sa ating CG12 na kung ma-approve yung na magiging specialization ng mga tropa yung training na 'yon.
20: Yes. Kasi for sure maraming gustong pumasok sa sir. Yes.
17: Lalo na yung mga pet tropa lover natin na talagang mahilig.
20: Yes, sir.
17: Pag-aalaga.
20: Correct.
19: And if I may, ma'am and sir, kasi yung mga medical service natin, ma'am, di ba, they don't have backgrounds, lalo sa mga tropa natin. Mm-mm. Even po ba sa veterinary service, may background po ba sila or walang background din po ba yung mga tropa natin?
18: For those who want to take the veterinary aid basic course, hindi naman po kailangan na animal science graduate, mm-hmm. animal husbandry graduate. Hindi naman po. Number one requirement naman is that they should be pet lover. Mm-hmm. Of okay, course, yes. Kailangan pwede ka namin yun. Kailangan pwede naman namin yun. Kasi nga, we're working closely with Coast Guard canine, so yung mga mm-hmm. aso din talaga yung ano namin, mga patients.
19: Yes, ma'am. And mahirap naman, ma'am, and sir, di ba, pag ikaw ay napunta doon, tapos hindi ka naman... Yeah. Magiliw sa mga pets natin. So, yun. Hindi ka nilalapitan nila.
20: Kailangan may puso ka sa yes. mga hayop kasi hindi mo magagampanan na maayos talaga yes. ang magiging trabaho kung yun nga, malayo ang puso yun mo. Sa, you yes. have the heart yeah. dapat. And since na-mention po natin yung canine, and yun talaga yung unang reason kung bakit na buo si Coast Guard Veterinary Service. Malaki ang naitutulong ng ating mga canine, of course, sa ating mga operations sa Philippine yes. Coast Guard mula sa paghahanap ng mga nawawala nating mga kababayan, pati sa ating mga law enforcement operations, ang laki ng tulong ng ating canine. Paano po napapasiguro ng Coast Guard Veterinary Service, lalong-lalo na po yung pagpapanatili na maayos ang kalusugan ng ating mga canine working dogs at magampanan po na maayos ang kanilang tungkulin. Paano po yun, ma'am, sir?
17: Alam mo, Diane, Doren, ang pag-aalaga ng aso ay isang continuous siya na activity. No? It's a continuous preventive program. Ang tunay na handler or ang tunay na nag-aalaga ng isang aso, yung simpleng pagbabago ng ugali, yung simpleng pananamlay, ay isang basihan po yun ng may problema ang ating mga hayop.
20: Mm-mm.
17: So, si Coast Guard, or especially si Coast Guard Vet Service, mm-mm. ay talagang continuous ang pag-aalaga nun. May mga monitoring tayo na ginagawa, especially na may mga sakit tayo ngayon na mm-mm. medyo natatamaan yung mga ano natin, no? Mga mm-mm. working dogs natin. Mm-mm. So, may mga continuous monitoring kami, and with the help of our Coast Guard Vet Hospital, may mga CBC machine din tayo doon para na-check din yung mga dugo nila, no, kung okay pa ba, kung nasa normal range pa ba sila or yes, talagang medyo may problema. So continuous po na ginagawa 'yon. And hindi lang sa headquarters natin, ano, sa lahat po ng lugar sa Pilipinas na may vet tayo, Coast Guard vet,
20: yes,
17: yun din po ang isa sa mga tungkulin nila. Primary tungkulin na ginagampanan doon sa area to monitor sa lahat ng mga working dogs natin kasi nga alam natin na ang laki ng role ng mga working sir. Dogs natin. Mm-hmm. May mas magkasakit lang dyan na isang pwedeng may makalusot na illegal activities, no? So yes, yun, sir. Continuous po, naka-monitor po ang ating mga vets sa National Headquarters Vet Service and kahit naman sa area kung saan sila assigned.
18: Mm-mm. And in addition to In addition to that also, we have this pre-deployment program wherein before we deploy the working dogs, kailangan muna silang i-check.
20: Yes.
18: I-assess ng isang veterinary officer kung kailangan bigyan ng mga medicines prior to deployment. Mm-mm. They give that.
20: Mm-mm.
18: So isa sa mga binabantayan namin yan or ginagawa, and at the same time sa kennel facility we are making it sure na malinis yung mga septic tank nila, yung mga dog dish nila, kailangan maging malinis yan to prevent na din acquiring mga possible diseases like lepto, mga
19: parasites, ma'am, no? Kasi uso yung
20: at dito natin sinasabi, ma'am, sir, and Lieutenant Junior Grade Vergosa, na hindi inaantay lang kung kailan na magkasakit. Yes. Kumbaga, hindi natin naantay na dadalhin ng kanilang mga handlers.
19: Yes,
20: mismo yung ating mga vet ang pumupunta sa area para i-check yung mga aso regularly.
19: Yes, ma'am. So, and I totally agreed with sir, ma'am, na everyday talaga inaalagaan ang aso. Kasi ma'am, ang mga aso natin hindi naman nakakapagsalita. Yan, na masakit yung chan ko, nasusuka ako. So, kailangan talagang daily minomonitor sila kasi hindi nila masabi.
18: Yeah, that's why whenever we have a pet being brought to us, yes, kailangan nandun yung owner, nandun yung handler. Why? Because we will not be asking the pet, of course.
20: Correct. Di ba kakasagot?
18: We will be questioning the anong napansin mo dahan sa owner sa kahan. Anong napansin mo? Ano bang so 'di ba? So kailangan din talaga na nandun yung hunter or nandun yung pet owner na kasubaybay lagi, nakabantay lagi sa kanyang pet or sa kanyang working dog.
19: Yes, ma'am. And if I may, ma'am, to follow up lang po dun sa question ni ma'am, medyo interesting kasi no, ma'am, pagdating sa mga canine natin, kasi operational, ma'am, sila yung talagang nagsisniff kung may mga illegal, di ba, ma'am? So, pag ano-ano po ba may mga senyales na dapat bantayan ng mga handler na maaaring nagpapahiwatig na ang isang canine ay pagod, stress, may karamdaman, o nangangailangan ng veterinary attention? Yan.
18: Okay, so during the basic handler's course, pumapasok yung Coast Guard Veterinary Service na nagle-lecture sa mga handlers kung ano-ano yung kailangan nilang i-observe.
19: Mm-hmm. Yeah.
18: Kasi kailangan din nilang malaman kasi sila ang laging kasama, everyday kasama ng mga aso.
19: Mm-hmm.
18: So, marami yan. Marami kaming ina-explain sa kanila, tinuturo sa kanila. So, hindi man naman maisa-isa lahat, but the handlers na nag-graduate ng isang basic handlers or specialization hunter's course is alam nila yan. Alam nila kung ano-ano yung mga dapat nilang bantayan. But of course, we're always there kung may mga clarifications, may mga confusions sa side nila. Of course, nandun kami lagi. We always making sure na lagi kami nila makokontakt kung may mga problema silang ma-observe sa aso nila.
17: Alam mo, Doren, Diana, no? Isa sa mga science talaga, no? Pag mahilig ka talaga, sinabi ko na nga kanina, pag mahilig ka sa pag-aalaga, hindi lang naman sa aso at saka po sa ito applicable, ano? Pag nakita mo or na-observe natin na nagbago yung behavior ng isang animals, eh talagang maalarma ka na. Kung halimbawa pag sa aso, very common 'yon kasi alam ko lahat ng mga ating taga-subaybay, taga-pakinig ngayong araw na ito ay may mga alaga talaga, eh, no? So pagpasok mo pa lang, pag hindi lumapit at hindi nag-greet, isa 'yon sa mga dapat kino-consider.
0: Maninibago ka na, sir.
17: Maninibago ka na dapat. So 'yon yung mga ganun. Magsisimula 'yan doon. Kung tunay ka na nag-aalaga, alam na alam natin 'yon. Hindi kumain. May mga hindi normal yung pagdumi. Isa 'yon sa mga senyales na tinitingnan natin. Yung pag-inom ng tubig sa lagayan hindi nabawasan. So doon na 'yon yung mga signs kasi nga 'yun sabi nga ni Lieutenant Commander Navio na talagang hindi sila nakakapagsalita. So they show it through their behavior. So 'yan ang isa sa magiging tips natin sa ating mga taga-subaybay, tapakanig sa hapong ito.
0: Dapat maging ano ka pala, maging observant ka, sir, sa mga alaga. Yun nga. Lalo't lalo na hindi sila makakapagsalita or makapag-express sa'yo ng kanilang nararamdaman. Sir, talking about animal health and public safety, may mahalagang ugnayan ng animal health at public health. Paano po nakakatulong ang Coast Guard Veterinary Service sa pag-iwas ng mga sakit na maaring maipasa mula sa hayop, sa tao, lalo sa kanilang mga, kung sino mas malapit sa kanila palagi, at sa pagpapanatili po ng kalinisan at kaligtasan ng mga lugar na sakop po ng Philippine Coast Guard?
17: Okay, napagandang tanong nun, Doren, na tsaka Diana, no? Isa sa mga sustainable development goals ng mundo ngayon is yung tinatawag nila na One Health Approach. Ngayon, dahil nga nalaman or nakita natin na may mga antibiotic resistance na bacteria, dahil nanggagaling yon sa uncontrolled use of antibiotics sa mga hayop. So napakalaking role ng vet or ng Coast Guard veterinarian, especially sa pag-limit or pagkasama sa surveillance team ng vet, no, sa vet aspect kasama sa surveillance. This is surveillance is a form of One Health Approach. Kasama siya. Isa yan sa mga top points natin. Ano? Second is yung rabies. Ang Pilipinas po ay may isa sa mga, sa Asia, isa sa may pinakamataas na
19: cases
17: sa rabies. And si Coast Guard, talagang yon, may mga ginagawa tayong programa para mabawasan, tumulong sa community.
19: Prevention.
17: Again, balik tayo doon sa marching order ng command, which is the eye care, no?
0: Yes,
17: community presence.
19: Mm-hmm.
17: Second is ang this is surveillance kasama yung mga yung ibang vets natin sumasama sa Bureau of Animal Industry para tumulong din sa disease surveillance na ginagawa ng lead agency, which is the BAI. Isa 'yon sa ano natin, ang And another is yung leptospirosis, which is alam natin na napaka-common yun dorin, especially sa atin dito ngayon na tag-ulan.
20: Yes, sir.
17: So isa yan sa mga dapat kinoconsider natin, and nagbibigay kami ng mga do's and don'ts na dapat gawin for both animals and humans.
20: Mm-mm.
17: Kasi nga ang lepto ay hindi lang naman sakit ng sa ng tao,
20: yes,
17: but
20: sir,
17: kundi sakit rin siya ng mga aso at pusa natin.
20: Mm-mm. Correct, sir. Mm. So mas mahalagang napag-usapan yung both ang ating mga alaga pati yung mga nag-aalaga.
17: Yes.
20: Kasi hindi lang iisa yung magiging magkakaroon ng problema, eh. Dalawa. Mm-hmm. At maaaring magiging marami pa pag hindi naagapan, sir.
19: Yes,
20: sa ngayon, sir, actually hindi natin namalayan yung oras natin. Nabilis ang oras natin. Ngayon, sir, gusto nating maipaabot sa ating mga kababayan at sa mga nanonood sa atin ngayon. Ano ang mga ways forward ng Coast Guard Veterinary Service? Anong kailangan nating i-look forward, ma'am? Programs, activities, at serbisyo pong ipinapaabot ninyo sa publiko?
18: Sa ngayon, ang ginagawa ng Coast Guard Veterinary Service is that para mas mapaigting pa yung pag-taker natin sa mga working dogs natin. So, grateful kami dahil very supportive yung command.
20: Mm-mm.
18: Nabibigyan kami ng mga veterinary equipment.
20: Mm-mm.
18: And hopefully next year, darating na yung bago naming CBC machine, compre machine, we have dental machine also.
20: Mm-mm.
18: So, mas mapapalawak pa namin yung serbisyo namin na maibibigay sa mga working dogs natin.
17: Mm-mm. Alam mo, Doreen, Dayan, no? Tama yun in addition sa sinabi ni Doc Nabio na pag healthy yung Coast Guard working dogs natin, ay makapagtrabaho sila ng mas maayos at makakapagbigay tayo ng mas protektadong bansa.
20: Yun yun.
17: So, backbone po ang veterinary service sa patuloy na seguridad ng ating bansa.
20: And you mentioned, ma'am, sir, na yung mga kagamitan na meron tayong upcoming para sa ating veterinary hospital. Tama po ba?
19: Yes.
20: So, ito isang ano na rin, at least something to look forward to sa ating mga kababayan, sa mga kasama natin sa, of course, sa Philippine Coast Guard, na within the organization, ayan, na lahat ng mga kakailanganin is within our reach.
19: Yes.
20: Hindi na po talaga tayo lalayo, sir, ma'am. Gano po kahalaga yun, ma'am, sir, na at least kung anong kailangan natin, kagaya niya, kung kailangan natin ma-check yung dugo ng ating mga hayop or kalagayan nila within, lalo sa internal, gano'n po kahalaga na meron kagamitan na andyan na sa tabi natin, ma'am?
18: Napakalaki talaga yun na bagay para sa atin, Doreen, no? Kasi hindi na natin kailang mag-source out. At alam naman natin na medyo may kamahalan din talaga kung sa labas natin yan sinesend out, no? Or pinapagawa. So, at least within our reach na talaga yung mga equipment na yan. And then, madali na lang, makakapag-diagnose agad tayo kung ano yung naging problema natin sa aso natin o sa mga pets natin.
19: Yes,
18: and of course, we're also happy naman kami na i-accommodate naman din yung mga other PCG personnel, not just our working dogs, of course, our material or candidate working dogs. Makakapag-cater naman tayo sa mga pets ng ating mga PCG personnel.
20: Mm-mm.
18: So, given na limited nga lang.
20: Mm-mm.
18: But still, we can cater. And then sometimes, kasi limited lang in the sense na yung budget natin is intended for working dogs.
20: Yes.
18: But we can extend pa naman our services as veterinarians. May konting arrangement lang tayong gagawin nun. So, but the thing is, makakapagbigay tayo ng servisyo. At sa part naman ng mga PCG personnel natin or pet owners, kahit pa paano, maibsan naman yung dinadala
19: yung
18: nila.
19: Yes, yes.
20: Correct.
19: Pulsa.
20: Burden. Financial and of course emotional na hindi agad madapatan ang kung anong dapat para sa mga aso. And with this, ma'am, sir, since na napag-usapan natin na kailangan at least sa buong bansa ay meron tayo mga veterinarians na nakatutok, no, para sa ating mga alaga. Anong nais ninyong ipaabot sa ating mga mamamayan ngayon na nakatutok sa ating programa Servisyo Coast Guard? Baka meron kayong imbitasyon sa kanila at kumpara niyo niyo, sir, ma, masabi sa kanila yung difference ng pagtatrabaho bilang isang veterinaryo sa isang public clinic na may hours ka compared na nandito sa uniform service po.
17: Alam mo, Dayan, na napakagandang ano 'yon, Doreen, napakagandang questions kasi ang Coast Guard Vet Service ngayon ay talagang nangangailangan ng dagdag na mga veterinaryo para sa mas malawak na functions natin na mandato. So, lahat sa lahat po ng mga tagapakinig, sa mga vet natin diyan na gustong mag-apply sa Coast Guard, ang tanggapan po ng Philippine Coast Guard ay may mga may opening by next year or kung papasok siya next year. So, pwede kayong makapag-apply through human resource management natin. Mm-hmm. And ang difference, aram mo, Doreen, is para maikot yung buong Pilipinas. Eh. Yan yung mga pinaka-goal. Bago ako pumasok, talagang, syempre, bilang Pilipino, gusto mong lumibot sa buong Pilipinas. Mm-hmm. At nagawa ko yon dahil sa pagiging isang Coast Guard. Mm-hmm. Hindi lang sa pag-aalaga, mm-hmm. kundi pagtulong na rin sa mga nangangailangan ng ating serbisyo.
20: Correct. Kumbaga, masasabi mong perks, pero hindi matawaran na serbisyo, sir, para sa bansa. And with this, sir, ma'am, ano pong nais ninyong maipabot sa ating mga kababayan? Final message po bago tayo magtapos sa ating programa.
18: Okay, so message for, of course, this message is for the Coast Guard personnel.
20: Mm-mm.
18: And at the same time sa mga handlers natin sa Coast Guard K9 Force. And of course, yung mga handlers naman natin or K9 handlers natin even sa other branch of unit. Our message is this. We have this in every successful maritime operation, in every bybast search and rescue mission. Mm-hmm. There is this Coast Guard working dog or military dog or police dog
20: mm-hmm.
18: that is working silently and faithfully. Mm-hmm. And they don't even have the rank. They mm-hmm. don't even mm-hmm. ask for that recognition.
17: Mm-hmm.
18: But they are there giving their best.
20: Mm-hmm.
18: Giving
20: mm-hmm.
18: their strength, giving their service, and even their health. Mm-hmm. So please take don't just treat them as an asset, mm-hmm. but as a buddy, as a comrade, mm-hmm. and give the best attention, the care, yes. the love, the bond mm-hmm. they deserve. Mm-hmm.
20: Mm-hmm.
17: Yes. In addition, okay, Doreen, sa yes, lahat ng mga ating tagapakinig, lalong-lalo na sa mga alagang hayop na talagang bigyan natin no, ng best or pasok sa tinatawag na animal welfare.
20: Yes.
17: Napakahirap na ngayong panahon pag nabidyohan ka, pwede kang makulong.
20: Correct.
17: Dahil
20: yes.
17: sa
20: animal cruelty.
17: Yes. So, sa lahat po ng mga nag-aalaga, mabuhay po kayo. Pagpatuloy lang po natin ang pagiging animal lover. Napakalaking bagay or na help to stress out pag may mga alaga tayong hayop.
20: Yes. Ayun, napakaganda na ating usapan. Yes. And with this, maraming salamat po Lieutenant Commander Kirk Akdal, sir, at thank Lieutenant you. Commander Charlene June Nabio, ma'am,
1: so
20: sa
1: much,
20: pagsama sir. Sa amin dito sa Servisyong Coast Guard. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ayun. At narinig natin mga kababayan, no, mula po sa Coast Guard Veterinary Service ang dalawang opisyal na kanilang ipinadala para at least mapag-usapan natin itong mahalagang usapin din, hindi lamang sa tao, kundi yung maitutulong, of course, yes, ng ating mga canine working dogs at ang kanilang serbisyo na may ihahatid. Hindi lamang po limited within our dogs or domestic animals, kundi pati na rin po sa marine. Yun po yes. ang ating ilulook forward in the future. At maraming salamat po ulit sa Coast Guard Veterinary Service sa pagpapadala sa kanila ni Sir at ni Ma'am. At dito na po, nagtatapos ang ating programa dito sa Servisyong Coast Guard. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. Sa pangalan po ng Radyo Pilipinas, of course, sa ating technical team, maraming salamat po sa aming commander sa Coast Guard Public Affairs Service and of course sa commander po ng Coast Guard Veterinary Service, si Captain Famela Aspuria. Thank you very much, ma'am. At sa pangalan po ng aming komandante, Admiral Ronnie Hill Algavan, maraming salamat po sa pagtutok, pagsubaybay at sa pagbantay po ng aming mga balitaan or mga talakayan dito po sa Servisyong Coast Guard. Sa huli po, kami po inyong nakasama.
21: Muli po, alagaan natin at mahalin natin ang ating mga alagang hayop. Ako po si Lieutenant Junior Grade Diane Angeli Vergosa. Maraming salamat po.
20: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa Butterbonya. Hanggang sa susunod po na linggo, dito pa rin po sa Servisyong Coast Guard. Maraming salamat at magandang hapon sa lahat.
22: Welcome aboard, Servisyong Coast Guard. Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunity! opportunities in Philippine agriculture. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras Sabong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
22: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.

0: Ness. Ayon kay Castro, walang katotohanan ang akusasyon ng grupo na dinidiktahan ng Malacanang ang mga magpuprotesta, lalo't pakiusap lamang naman ang palasyo ang pagpapanatiling mapayapa at maayos ng pagkilos. Tanong ni Castro, sa papaanong paraan ba gagawin ng mga magpuprotesta ang kanilang pagpapahayag ng damdamin? Wala naman kasi anyang mayroong nais ng karahasan at kaguluhan. Ipinunto rin ng opisyal na walang dinidiktahan ng palasyo, lalo't hindi naman rin sila pinagbawalan na mag-rally sa Lunes.
1: Ang sinasabi natin gawing peaceful ang kanilang pagpoprotesta. Hindi nga po sila pinagbabawalan. Pero para sabihin nagdidikta po tayo, yan po ay malaking kasinungalingan. So ang tanong, kung ayaw nyo ng peaceful, anong gusto nyong klaseng protesta? Marahas? May pananakit? May batuhan? May pang-aabuso sa ating mga kapulisan? Tama ba yan? Dapat ba itong itolerate ng mga kababayan natin? Ano bang pinaglalaban nila dito? Para sa taong bayan? O para sa karahasan?
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mga senador, magkokokus muna tungkol sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Bago karoon nga muna ng caucus sa mga senador para pag-usapan kung idadaan sa botohan o ipapaubayan na kay Impeachment Court Presiding Officer Jesus Escudero ang pagpapasya kung babaguhin ang nauna nitong ruling sa voting threshold sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, magsasagawa muna sila ng caucus bago magdesisyon sa magiging proseso, bagamat sa ngayon ay wala pang nakatatang pesya kung kailan ang caucus. Samantalang sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader J.B. Ejercito na posible na sa Lunes, September 21 nilang isagawa ang caucus. Ito ay bago pa ang oral argument sa September 23 na susundan ng pagtalakay at posibleng botohan ng mga senator judges sa usapin ng voting threshold. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na nais muna niyang marinig ang opinyon ng kanyang mga kasamahan bago magdesisyon kung kailangan bang baguhin ang 16-vote threshold kung kinakailangan itong idaan sa botohan. Ayon kay Tulfo, nais niyang malaman kung bakit may mga senador na naniniwalang dapat ibaba ang threshold habang may iba namang naninindigang dapat manatili ito sa 16 na boto. Si Senator Irwin ang naghain ng motion na kumikwestiyon sa naunang ruling ni Escudero kaugnay na bilang ng boto at kung sino-sino ang dapat isama sa bilang ng mga senator judge para sa conviction. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Nympha Asuncion. House Prosecutor Terry Ridon kinumpirma na nakatanggap siya ng show cause order mula sa Senate Impeachment Court. Mula Kamara, may live report si Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Gabsa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Party Days Representative Terry Ridon na isa siya sa miyembro ng prosecution na tumanggap ng show cause order. Ito ay ukol sa posibleng paglabag ng kongresista sa sub judice rule sa gana ng impeachment trial na ginagawa ngayon sa Senado. Ayon kay Ridon, dalawa sila ni Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Ayon kay Ridon, ginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court sa pag-iral ng naturang panuntunan. Ayon pa sa kongresista, ngayong araw ay magbibigay siya ng kanyang paliwanag sa show cause order na ipinadala sa kanya. At ipinaubayan nila sa korte kung ano man ang magiging niyang sanksyon sa posibleng paglabag. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
6: Kinukumpirma po natin, natanggap po natin yung show cause order mula sa Senate Impeachment Court patungkol po sa mga usapin po ng sub judice matters. Ginagalang po natin yung kapangyarihan ng Senate Impeachment Court sa bagay po na ito. At sa araw din pong ito, ay kami po ay tutugon dito sa bagay po na ito sa pagtatapos po ng araw. Magpapatuloy po ang atin pong gampanin bilang co-lead ng Unexplained Wealth at ilalatag po namin ang ebidensya sa bagay na ito sa mga susunod pong linggo.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Melanie Valdos Reyes. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para

0: mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Ang oras po natin, 9 minuto makalipas ang alas 4.
13: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
11: Mark in!
13: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
11: Mark out!
13: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na mga balita sa maiinit na mga balita ating binantayan sa araw na ito ng Huwebes, 17 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanguna sa pamahagi ng serbisyong pangkalusugan at nutrisyon sa Pangasinan ngayong araw. Utos ng Korte Suprema na aksyonan na ang mga panukalang batas kontra political dynasty suportado ng punong ehekutibo. House Speaker Boji D. muling iginiit ang kahalagahan ng anti-political dynasty law matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Kamara naghahanda o handang-handa na para sa pagsasalang ng anti-political dynasty bill sa Bicameral Conference Committee. Paghahanda at pagtutulungan, iginiit ang pamahalaan sa gitna ng banta ng Super El Nino. Apela patungkol sa voting threshold, pagbobotohan na ng impeachment court sa Setyembre 23. Full alert status, itataas sa National Capital Region sa Setyembre 19 kaugnay ng mga aktibidad sa darating hong September 21, mahigit 15,000 pulis. Ipakakalat!
13: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Labing isang sandali at 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa iba pa mga pagsilip sa mga pangunahing balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng serbisyong pangkalusugan at nutrisyon sa Pangasinan ngayong araw. Binisita ng Pangulo ang Santa Barbara Central School upang saksihan ang pinagsama-samang programa ng pamahalaan para sa kalusugan, nutrisyon at kultura. Inspeksyon rin na punong ehekutibo ang YAKAP program ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Sa ilalim po ng inisyatibang ito, inilalapit sa mga pampublikong paaralan ang mga serbisyong medikal gaya ng registration, check-up at pamimigay po ng identification cards. Nasa 200 mag-aaral magulang at guro ang nakinabang sa programa. Bukod po rito ay namahagi rin ang Office of the President na mahigit 1,000 school bags para sa mga batang estudyante. Tutok din ang Pangulo sa nutrisyon ng mga kabataan matapos ng suriin ang school-based feeding program. At target po nito na tulungan ang mahigit 300 mag-aaral sa nasabing paaralan. Kabilang na po ang mga batang kulang sa timbang.
11: Mark in, mark out.
12: 12 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, nagbukas ang Department of Budget and Management o DBM ng libu-libong posisyon sa Department of Social Welfare and Development upang palakasin ang frontline na workforce ng mga pangunahing social protection programs ng pamahalaan. Inaprubahan po ng DBM ang nasa 5,711 regular positions, kabilang na ang 5,703 para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Bukod po rito ay mahigit 21,000 contractual positions ang nilikha o na-convert para sa mga kwalipikadong manggagawa. Kabilang ho sa staffing plan ang pagtatatag ng 4-piece bureau sa DSWD Central Office, 8 organizational units sa ilalim nito at tig isang 4-piece division sa bawat 17 regional offices ng DSWD. Sa 5,703 regular positions para sa 4-piece, 5,542 ang ilalaan sa regional 4-piece divisions, abang nasa 85 ang para sa regional financial administrative logistics, kaya hindi sa information communications technology at general support functions. Mayroon ding 64 na posisyon para sa 4-piece bureau sa central office at 12 posisyon naman sa iba pang DSWD support services.
14: Mark in, mark out.
12: Naka-alerto naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng tropical storm Duhuan na kasalukuyan nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy po ang paghahanda ng ahensya at produksyon ng family food packs sa mga disaster resource center para matiyak ang agarang pagresponde sakaling kailanganin ng mga lokal na pamahalaan. Batay po sa DROMIC report, nitong alas 6 ng umaga, may nakapreposisyon ng mahigit o halos 3 milyong family food packs. 274 na non-food items at mahigit sa 285,000 ready-to-eat foods ang DSWD sa buong bansa. Samantala, nagpapatuloy naman ang relief operations ng ahensya para sa mahigit 3 milyong pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok.
14: Mark in, mark out.
12: 15 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, napanatili naman ang Philippine National Police ang kanilang kampanya kontra ilegal na pangingisda, partikular na sa Western Visayas sa kahalahatian ng buwan ng Setyembre. Ito'y makaraang maaresto ang nasa 118 individual sa 80 operasyon isinagawa ng Police Regional Office 6 mula Setyembre 1 hanggang 15 na nagresulta sa pagkakasabat ng nasa halos 11,000,000 pisong halaga ng ebidensya. Kabilang na rito ayon kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang mga huling isda ang mga kagamitan at mga bangka na ginagamit sa ilegal na pangingisda. Sinabi ni Tuanyo na ang pinaigting na operasyon ay pagpapakita lamang ng pangako ng pulisya na protektahan ang yaman dagat sa rehiyon at suportahan ang mga komunidad na apektado po ng ilegal na aktibidad.
14: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
12: Oras po natin.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: 16 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
15: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Good news!
11: Yay!
14: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
11: Fake news.
14: Disinformation.
11: Disinformation.
14: Mark out mo na yan.
12: Labing pitong sandali makalipas ang alas 4 ng hapon. Formal na nga ang pinagtibay ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN na makasaysayang Manila Declaration sa pagtatapos ng 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Layo ng deklarasyon na pabilisin ang pagpapatupad ng AADEMER Work Program 2026 hanggang 2030. Tututukan din dito ang pagpapalakas ng accountability, monitoring at pagkatuto ng ASEAN sa pagtugon at paghahanda sa mga sakuna. Bahagi rin ng dokumento ang paghubog ng Disaster Resilience Agenda ng rehiyon hanggang 2030 at sa mga susunod pang taon. Taugnay po nito ay makakasama natin na tayo po ay isang karangalan na makasama natin siya sa ating palatuntunan ngayon walang dili iba. Ang chairman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at ang kasalukuyang kalihimpo ng kagawaran ng tanggulang pambansa, Secretary Gilberto Teodoro Jr. Secretary, magandang hapon po sa inyo.
16: Magandang hapon, J. Mark, sa lahat po ng nanonood. Magandang hapon sa inyong lahat.
12: Sir, thank you for your time at isang karangalan po makasama namin kayo dito sa palatuntunan.
16: Thank you din.
12: Opo, kahapon ay humarap kayo dun sa ASEAN na pinagtibay na nga yung ASEAN na Manila Declaration, no? On disaster resilience. Ang tanong ng ating mga kababayan, paano daw ho nito, sabi nga matutuldukan yung dekada ng problema ng ating bansa tuwing may kalamidad?
16: Unang-una, maraming pakay na nasa ilalim dito, no? Pero ang pinaka-importante ay ang patuloy na pag-uugnayan ng mga bansa upang sa mga praktikal na paraan. Kasi iba yung mga deklarasyon, iba yung trabaho under sa mga deklarasyon. At kahit na anong deklarasyon ang gawin natin, kapag hindi naman tayo maagap sa mga disasters at hindi tayo magtulong-tulong para umagap pa lalo ang maraming klaseng disasters, whether vulkan or epekto ng lahar dahil sa ulan, bagyo, ay mawawalan saysay lahat ito eh. Ang emphasis nito ay anticipation, kung paano natin mapapaaga ang paghahanda, no, sa pag-anticipate, paggamit ng siyensya at ng teknolohiya para mas mapabilis pa ang ating pag-anticipate. Pangatlo, logistics. Yung pag-imbak at pagdadala ng mga goods, no? Antes pa, antemano pa, bago ang disasters, no? At pang-apat, dahil hindi naman sabay-sabay ito sa rehiyon, kung paano tayo makatulong sa isa't isa pag nakakaramdam ang isang bayan o dalawang bayan ng disasters. Yan ang puso nitong Manila Declaration. At ito, nagkikilala din na pahirap ng pahirap ang disasters, no? At palakas ng palakas ang tama nito, no? Lalong-lalo na dito sa rehiyon natin. Dahil ito'y tinatawag na Ring of Fire, tapos monsoon area. Kaya, at kinikilala din ito na iba-iba ang komposisyon ng ASEAN, no? Katulad sa Pilipinas, walang kapareho eh. Ang Indonesia hindi tinatamaan ng bagyo, pero kapwa natin tinatamaan ng lindol at bulkan. Ang Vietnam, kapwa naman natin tinatamaan ng bagyo. Kaya ang Pilipinas talaga, dahil sa lokasyon niya, nakakaiba sa ASEAN, ay iba rin, ano, na ang tama. Ito naman, sa tingin natin, ang importante rin na pakay na talakay dito ay ang pag-uugnayan para sa disaster risk financing at saka resilience at infrastructure financing for disasters, no? Kung paano mapagtibay ng rehiyon para bumaba ang cost ng pondo na mailalaan dito, dahil minsan kailangan utangin talaga ito, at risk spreading mechanism para sa ganun maging mas affordable ang financing para sa disaster infrastructure, no? Yan ang puso at diwa niyan. Dahil kung ihihimay-himay natin lahat, kahit na ako, dahil ako mas gusto ko yung practical na outputs, no, at actions. Yes. Ito yung action nun.
12: Nabanggit yung mga best practices, Secretary, kahapon, no? Dun sa komperensya. Meron ba tayong isang bansa na kapatid natin o kapit bansa natin sa Asia na sabi nga pwedeng gawing huwaran o na may sabi nga may pinakamainam na disaster response, Secretary?
16: Wala. Wala, J-Mark, kaya nga iba't iba ang experience. Yes. Pero sa quality ng infrastructure, alam naman natin na ang pinaka-highest quality dito ay Indonesia.
12: Yes.
16: Singapore at saka Malaysia, no? Maswerte din sila kasi hindi sila nililindol. Yun nga lang, tinatamaan sila ng monsoon at maliit lang ang lugar nila at hindi kapuluan. Kaya iba-iba talaga ang tama sa iba't ibang lugar, no? Doon sa Myanmar din, ibang klase din ang tama ng lindol sa kanila, no?
12: Yes, opo.
16: Ang Indonesia naman, nung kamakailan lamang, pumutok na naman ang isang vulkan, kaya na-suspindi ang mga flight sa Jakarta.
12: Opo.
16: Walang isang bansa na may bukod tangi na overall na disaster reduction kung iaakma sa tama ng panahon at ng lindol, no?
12: Okay.
16: Pero siyempre sa kagamitan, ang Pilipinas talagang kailangan humabol dahil mas maraming kagamitan ang ating mga relatively hindi naman lahat.
12: Yes.
16: Mas maraming kagamitan relatively yung iba.
12: Yun.
16: Kaso ito ang realidad. Tulad ng ngayon, binabaha tayo, pero tinamaan din tayo ng usok. Yun naman ang problema ng ibang mga bansa kasi malaking problema yun.
12: Opo.
16: At wala pang nakikitang solusyon. So, paano tayo magtutulungan kung pare-pareho tayong naapektuhan?
12: So,
16: napag-usapan din natin doon yung kailangan talaga i-realistic ang approach natin. Katulad nito, Ligtas Pinoy Act.
12: Opo.
16: Bawat munisipyo may evacuation center. Hindi siguro nangangahulugan na doon mismo sa munisipyo ilalagay. Kasi kung baha yung buong munisipyo, paano yan eh?
12: Kaya nga
16: binabalangkas namin ng husto bago namin i-roll out yung mga lugar na dapat paglagyan. Ganun din dito sa iba't ibang bansa ng ASEAN kasi baka sabay-sabay yung tama o hindi naman sabay-sabay. Ito pa yung importante.
12: Opo.
16: How ASEAN as a region can cooperate extra-regionally. No? Given yung experience natin.
12: Ayun. So dito papasok yung nabanggit ninyo na risk spreading mechanism.
16: Oo.
12: Tama po?
16: Oo. Dahil nga, parang insurance yan, hindi ba? Mas malaki, mas marami ang bumabalikat na risk, mas mababa ang cost, no? Risk spreading through disaster financing or insurance for that matter, no?
12: So, itong Manila Declaration, Sec, pwede itong ituring na call to action ng ASEAN pagdating sa disaster resilience?
16: Oo, at importante din dito yung ministerial discussions namin kahapon. Actually, yung formalidad, nandun naman yung formalidad, pero napaka-practical ng mga different experiences na share. Ano? At ang importante dito, tuloy-tuloy ang informal at continuous networking. Dahil opportunity networking at saka opportunity taking advantage of opportunities ito
12: Opo.
16: Pinag-usapan din, kahapon, napaka-importante din ang timely and accurate information.
12: Yun.
16: Kasi may security dimension din ito kasi pwede rin may mga rogue actors na gusto mag-spread ng panic. Kaya kailangan may mekanismo din tayo na masanay ang publiko natin sa trusted and timely information.
12: Yes.
16: Yan ang role ninyo, J-Mark.
12: Opo. No? Opo. At ito hindi lang mang limitado sa mga ASEAN members, tama ba? Dahil saklaw ito ng terms of shared responsibility.
16: Oo, yes, yes. Dahil nga, ito talaga, kasi baka yung source ng misinformation o disinformation, galing sa labas ng Asia yan eh.
12: Opo.
16: Di ba? Kaya, kailangan talaga, it is a worldwide initiative at a common responsibility ito ng lahat ng mga estado ng mundo. No?
12: Yun. May nabanggit kayo kaninang aktor sa labas ng ASEAN. Dito na tayo papunta. Kamakailan, nung nasa Seoul Defense Dialogue, ito naging mainit.
16: Dito naman tinutukoy
12: yun. Naging mainit ito
16: mo.
12: Eh.
16: Kasi minsan naman may mga pasaway talaga na katulad ng mga smiley-smiley na mga, hindi ba?
12: Kaya nga po eh.
16: Mga gang-gang na ano.
12: Yes. Pero since naging sikat na nga, ano, dahil dito sa naging recent attendance niyo rito sa Seoul Defense Dialogue na merong nag-abot sa kalagitnaan ng inyong pagsasalita, merong nagpaabot sa inyo ng isang liham ng kanilang naratibo. Hindi rin tumitigil itong isang aktor na ito na sa ginagawang harassment dito naman sa usapin ng West Philippine Sea. At kamakailan pa nga nung nagsagawa ng
16: maliwanag naman, J. Mark, yes, isa lang ang pasaway na actor dyan sa South China Sea at West Philippine Sea. China lang yan, China.
12: Kaya nga po.
16: Oo. Alam naman nila din yun.
12: Opo. Kamakailan nga ho, nagpakawala pa ng flares doon sa MDA ng Coast Guard. Anong take nyo rito?
16: Hindi, patuloy na naman ang kanilang mga aksyon. Hindi naman titigil yan eh. Kasi yun talaga ang gawain nila. Kailangan lang malaman na ating mga taong bayan na talaga hindi titigil yung mga yan at hindi pwede pagtanggol ng kahit sino man na Pilipino ang ganyang gawain. Kaya nga, nakikipag-ugnayan din tayo, outreach sa world community para makundi na ito. Ang dami na nga kumukundin na dyan kasi hindi lang naman dito ang ginagawa nila. No? Ginagawa nila sa iba't ibang lugar. At habang nagiging mas visible sa buong mundo ang mga aksyon nila na hindi makatarungan at hindi ayon sa international law, lumalakas naman ang posisyon ng Pilipinas laban dito sa China.
12: Mm-hmm. Pero kapansin-pansin dun sa mga naging pahayag ng China o ng Chinese Embassy, dati gumagamit sila ng Tagalog. Parang nililigawan ng Filipino audience. Pero nung kinall out natin sila, parang tila bumalik sila sa kanilang formal na pakikipagbardagulan, sabi nga, Sek. Tingin ninyo, may naging, sabi nga, tinablan ba sila doon sa ating pag-call out dito sa kanilang pakikipagbardagulan? Dahil una, bukod sa pagpapalabas ng naratibo, tila pinipersonal na kayo at si Rear Admiral Jay Tariela.
16: Wala naman silang ibang magagawa kasi wala naman sa katwiran yung ginagawa nila. Kaya linalabas nila yung standard denial nila. Kung baga, yung dekahod na yung denial Kasi pinopoint out din natin kahit na yung pag-invoke nila sa UNCLOS at sa West Philippine Sea, yung hindi lang nila pagsama doon sa arbitration na proceeding, paglabag na yun sa UNCLOS. Ano yung sasabihin nila ngayon na sila ang sumusunod at lahat daw nitong gawain natin, provokasyon. Ano ba yung provokasyon? Yung mamemersonal ka o yung at kukutsain mo yung Philippine Navy, kukutsain mo yung Coast Guard, lalagay mo sa panganib, yung mga yan, hindi lang dito. Kung hindi, di ba, hindi lang tayo ang flineflare nila.
12: Okay.
16: Kahit yung Australiano na mga aircraft, ginigit-git nila. At saka nagpaputok sila ng missile sa mga kapatid natin sa South Pacific na maliliit na island republics.
12: Mm-hmm.
16: Tapos, offshore ng Australia at saka New Zealand, nag-live fire exercise sila. Alangan naman ang Australia dating kanila pa yon at New Zealand mukhang ano na yung pagka nahuli ka, hindi ba nung araw yung gaganon ka na lang, yung wala ka na madepensa nung araw, nahuli ka ng teacher mo. Ma'am, siya rin.
12: Nagturo na.
16: Nagtututuro na. Uh-huh. Yung parang pusit din niya na nagre-release ng tinta.
12: Opo. Kapag ka nahuli, ano. Pero ang tanong ng ating mga kababayan, Sek, dahil nga masyadong agresibo, mapanganib, delikado yung pangbubuyo ng mga barko ng China, ng China at diplomatically sa ating mga barko. Until when we will practice restraint?
16: Ang restraint naman ay nasa sa atin kasi nasa sa batas tayo.
12: Opo,
16: eh.
12: Opo.
16: Di ba? Hindi naman tayo lumalabag sa batas eh. Kasi kahit na ano, within the West Philippine Sea, nakakayanin naman natin na suportahan. Nasa lugar yan eh. Kaya nga tinutulungan tayo. Kung wala tayo sa lugar, di walang tulong yung iba sa atin. Ano?
12: Tama po.
16: Kahit na maliliit na bayan. So, ito ay nasa sa China mismo. At hindi lang naman tayo, kahit India, kahit na, di ba, kinakausap sila ng India, medyo nagigit-gitan din yan eh.
12: Opo.
16: And then, Japan ngayon, talagang dinidemonyo nila yung Japan, dinidemonize nila yung Japan.
12: Opo.
16: I mean, yun nangyari nung araw, pero hindi yun sapat na depensa na pakasalanan mo o padumihin mo ang reputasyon ng isang bansa na ikaw mismo ang gumagawa ngayon.
12: Mm-hmm.
16: Hindi tama yun. Pati naman yung pagsusupil nila sa sarili sa mga Tibetan at sa iba-iba. No? Sasabihin nila, internal issue yun. O, internal issue. Eh, hindi naman sana naging parte ng sinakop ng China ang Tibet kung hindi nila niloko ang India nung after na kinilala sila.
12: Mm.
16: So, I mean, lahat ito part ng defensive narrative nila.
12: Mm.
16: At ito, part ito ng pananatili sa kapangyarihan ng grupo ni Xi Jinping, no? Kasi diktadurya yan.
12: Mm.
16: So, ito ay nasa sa kanila. At ito ay pakikibaka.
12: Mm.
16: Hindi ito masosolve overnight. Ang alam ko lang, kapag hindi tayo tumayo dito, it's madali na sa kanila na gawin ang gusto nila.
12: Mm.
16: Na tayo naman ang lalabag sa obligasyon natin sa mga susunod na henerasyon.
12: Mm-hmm. Pero anong take nyo dun sa appreciation ng ating mga kababayan, Sek? Lalo na kahit na anong mga naratibo ang kanilang ipalabas, gaya nung tila pag-aangkin sa Batanes, yung sabi nga, mga pang-uudyok, no, sa atin, tila walang dating sa ating mga kababayan bagkus talagang masidhi yung kanilang pagsuporta sa ating kampanya para ipaglaban ng West Philippine Sea.
16: Well, talagang isinasapuso na ng ating mga kababayan ang dangal ng Pilipino sa pamamagitan ng kanyang territorial and sovereign rights, no? So ito lumiliyab na naman ang apoy sa dibdib ng Pilipino, no, sa pagka-Pilipino natin, ano? Kasi ang puri at dangal na natin eh, maitaguyod ang mga prinsipyo sa ating saligang batas at sa panlilin lang na harap-harapan sa Pilipino, no? Lalong-lalo na ngayon na na-uncover na natin ang ibang mga gawain nila dito, katulad ng pagkakalat ng mga substandard steel. Na mismo si Presidente na nagsabi, malaking problema yan eh.
12: Opo.
16: So nakikita na natin na imbis na katulad nung araw na sinasabi nila, gusto natin maging kaibigan nyo, mabuti kaming kaibigan, tinatamnan ka pala ng marupok na bakura na panggawa mo ng bahay mo. Eh, nakikita na natin ang pakay nila kasi ang pakay nila talaga dito, tayo lang ang balakid, ang harang sa pag-dominate nila sa Pacific Ocean hangat sa makaya nila. Kaya whether or not na may ibang mga issue sa atin, talagang gusto nila tayong mas pasailalim sa kamay nila at sa control nila.
12: Mm-mm. Pero, Sek, ang sabi nga, isa sa mga sangkap, no, ng matatag na pagtanggulan pambansa ay yung modernong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ngayon ay tinatalakay na sa Kongreso at kayo'y humarap po sa Kamara at sa Senado para sabi nga ilatag yung pondo para sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Kayo po ba'y tiwala na mabibigyan tayo ng sapat na suporta para sabi nga mapalakas pa natin ang ating sandatahang lakas at mapaigting pa yung ating pagtatanggol sa ating soberanya sa ating karagatan?
16: Aaminin ko na walang bansa sa mundo na na sobra-sobra ang pondo sa modernisasyon, ano? Kasi opo, araw-araw nagbabago ang pangangailangan dito.
12: Opo.
16: So, kailangan din natin hanaharapin ang realidad natin na ang fiscal space ng bansa ay masikip.
12: Mm-hmm.
16: At ito, at the end of the day, decision political to kung talagang babawasan natin ang kinakailangan natin sa ibang mga bagay or sa mga gusto ng mga kababayan natin na hindi mahindian ng ating gobyerno, lahat na whether legislature,
12: yes,
16: walang kasi may mga hiling ang mga kababayan natin na kinakailangan mo din pagbigyan, decision na yan at the end of the day ng legislature at ng ating mga kababayan. Sinasabi ko lamang ay maraming kulang ang Armed Forces of the Philippines sa modernization dahil ang mismong pagpapatakbo nito nung araw at pagtatatag ng matatag na armed force na hindi man modernized, basic,
12: yes,
16: lamang,
12: opo,
16: ay naghahabol pa rin tayo. Katulad ng mga base natin, base militar.
12: Opo.
16: Imbis na madagdagan yan dahil na ilang libong kapuluan tayo,
12: opo,
16: binawasan pa nga, di ba? Nabawasan tayo ng maraming base, no? Pangalawa, ang mga road network natin at mga tulay natin, hindi natin nakakala na kinakailangan natin na ganitong kabigat ng mga kagamitan ngayon. No?
12: Opo.
16: At hindi natin inaakala din na isang importante sa atin ngayon ay information technology and cybersecurity na nangangailangan ka rin ng hardware,
12: yes,
16: at infrastruktura na hindi ka pwedeng sumabay sa sibilyan dahil ito'y magkakaroon ng security compromise. No?
12: Okay.
16: Katulad ng Japan ngayon, binawal na nila talaga ang isang popular na brand na galing sa China, hindi rin kami pwede gumamit ng gano'n. So, itong mga cost na ito ay kinakailangan mo gawin para yung bagong kagamitan mapatakbo mo ng tama. Katulad ng petroleum storage, hindi mo pwede ipaubaya yan sa petroleum companies na sila magtago o sa mga gusto nilahan. Kailangan may reserva ka ng sarili mo. Yan, wala yung infrastruktura na hinahabol pa natin. Kaya nga pati yung dockyard, no, na kung saan dat i-repair ang ating mga barko, hindi na pwede sa sangli, maliit na yan, mababaw na yan, hindi kasya ang mga barko natin, no. Kaya kailangan gumawa tayo ng bago. Yan doon tayo nagkukulang. Na malaki, hindi lang sa gamit, doon pa sa basic infrastructure at saka yung numero ng tao natin na kinakailangan natin patakbuhin itong mga sistema na bago na to, no. So malaki ang hahabulin natin talaga, hindi lang sa halaga ng modernization, kasi walang kwenta na bibili ka ng bagong gamit hindi mo mapapatakbo. So katulad din ng TV station, if,
12: yes,
16: you cannot have the infrastructure,
12: yes,
16: to broadcast, wala kang mga mobile at wala ka namang base station na magaganda. At di ba,
12: yes,
16: Radio Pilipinas is nationwide. Kailangan may mga regional at city hubs din kayo. Ganun,
12: apo,
16: din yan, eh.
12: No? Ayun. Ito, Sek, nakikinig sa atin ang mga kasama natin sa DPC at may ilang mga nagpaabot din ng kanilang katanungan dito.
16: Kamakailan kanina umaga lang pinagpiestahan na ako ng mga kasama natin ngayon hanggang ngayon may habol pa.
12: Pero Sek, ito dahil recently 'di ba na mga nung mga nakalipas na mga buwan at taon, meron tayong mga sabi nga kayo nga mismo nagbunyag nung ilang mga sabi nga yung sa foreign malign influence na ginagamit na mismo kahit yung mga kababayan natin na sabi nga ang term is espia. Sa hanggang sa ngayon pa ba may namo-monitor pa kayo?
16: Doon sa foreign malign inference or espionage?
12: Sa espionage.
16: Ano yung? Sa espionage, may mga, siyempre, lagi nangyayari yan. Hindi mawawala yan. At may mga tangka talaga naman na kumuha ng impormasyon. So, maraming namomonitor at binavalidate, no? Hindi mawawala to kasi kahit naman sa korporasyon, nangyayari din, ano? It's something na talagang ginagawa. At hindi lang dito sa ibang mga bansa, no? Yun nga lang, siyempre, yung mga kagamitan natin na masugpo ito, lalong-lalo na ang maangkop na batas na kinakailangan natin, ay sana naman mapasa na as soon as possible.
12: Ayun. Sa ibang mga paksa naman, Secretary, naging matagumpay yung kauna-unahan at makasaysayan bang sa Moro parliamentary elections.
16: Yes.
12: Dito ho, matanong namin ang inyong panig dito. Kumpiyansa ba kayo na sa pamagitan nitong matagumpay na eleksyon, maaabot na natin yung pamatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao?
16: Ako, ito ay malaking hakbang upang makamit yan. Ngunit, syempre, it takes time kahit na ang mga magkakapit bahay nagkaroon ng lupong you know, yung mediation sa barangay. Mm-hmm. Barangay mediation.
12: Opo.
16: Bibigyan mo ng time yan na talagang magkasanayan na naman sila after na magkaroon ng salungatan, no? So it is a continuous process na kailangan din ng panahon, no? So ang importante diyan dito sa proseso na to, mapangalagaan ng Armed Forces of the Philippines na ligtas sa karahasan ang region. At ito ang role ng Armed Forces at nire-realize din natin na, okay, na-hold natin yung election, very successful. Meron mga iba dyan na ayaw talagang na mag-succeed ito, katulad nung sa terorismo at saka yung fundamentalismo. Pabantayan mo yan kasi hindi mo naman masasabi kung kailan na wala na yan
12: Yes.
16: Hindi mo masasabi. So ang trabaho natin ay maiwan doon at matigil ang karahasan dahil nandun tayo na pumapagitna. At visibility talaga at presence ang kailangan for deterrence purposes, no? Para maiwasan ang anumang you know, bagay na hindi na nakanais-nais na titigil dun sa progreso ng pag-normalize ng situation, no?
12: May naging pahayag, Secretary, si Philippine Ambassador to India, si Ambassador Joel Ignacio. Ang sabi niya, responsible partner daw ang Pilipinas ng Pilipinas ang India pagdating sa seguridad. Sa panig po ng Defense Department, ito ba ang sabi nga isa makapagbibigay din ng karagdagang pagpapatatag sa ating depensa at meron na rin ho bang nilulutong status of visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at ang India?
16: Sa ngayon, wala pang SOFA, no? Pero talagang sa atin, napaka-valuable na security partner yan. Kasi nga, ang ating theater, ang tinatawag ay Indo-Pacific. Sila ang Indo, no?
12: Opo.
16: At ang laki ng tulong din nila sa atin doon sa Persian Gulf.
12: Yes.
16: Na tumutulong sila sa atin. Thirdly, sila ay kapanik din natin ang position nila sa international law at UNCLOS ay katulad natin.
12: Apo.
16: Kaya nga sinasite ko sila palagi sa international fora na sila ay nakipag-enter ng arbitration sa isang maliit na bansa sa case sa kanila. Natalo sila, natalo.
12: Opo.
16: Kinilala nila yon, sinusundan nila ngayon. So sila ay talagang right type of partner sa atin. Secondly, yung technological advantages nila nandun din. At meron nga sa, you know, kaya nga kaya nilang magsarili kasi matatag talaga yung armed forces nila, hindi nila pinabayaan to. Kasi may mga kapitbahay sila na talagang hindi nila kasundo or sa lahat ng bagay. At land border ito, hindi ito karagatan. Maliit ang karagatan nila.
12: Opo.
16: Compared sa atin, mas malaki ang karagatan natin. No?
12: Opo.
16: So, pati sa cyber technology, pati sa space technology, sila ay valuable partner. Ngayon, sa maritime cooperative activities, kasama ni natin sila. At tignan natin, baka naman umabot sa panahon na hinug na para sa SOGFA. Sa ngayon, pinag-aaralan pa natin kung saan mag-aakma on the basis of joint exercises ang ating pagsasama bilang partners, no? At katunayan, tayo ang first international customer ng BRAMOS.
12: Yun.
16: Nila, no? So yan, foundational din sa ating yan. Totoo talaga, napakahalaga ng India sa atin. Hindi lang naman sa atin, sa iba't ibang mga bansa dito sa ASEAN at saka sa region.
12: Ayan. Secretary, na panghuli na lamang ano. Sa social media, ang dami-daming, kumbaga, naging star na kayo, naging superstar na kayo sa social media. Ang dami ng mga dahil sa mga naging experiences ninyo sa nakaraan, yung mga naging encounters ninyo, maraming pumupuri sa inyo. May mga bumuo pa nga ng mga Facebook page na tinutulak kayo sa 2028. Ano bang reaction nyo rito?
16: Yung sa akin, nagkataon na linya ko talaga ang oportunidad na humarap sa akin, linya ko talaga at nagkataon nangyari yung nangyari, no?
12: Yes, opo.
16: Ngayon, realistic naman ako na isa lang naman to sa mga paksa na kailangan nating bunuin, ano? So let's take it day by day. Maybe today okay, bukas hindi eh.
12: Yes.
16: Alam mo naman ang buhay, opo. No? So, in any case, gawin na lang natin to siguro sa ating mga kababayan. Nakita na natin na maganda ang reception natin sa pagtatayo natin sa ating rights, no? Sa harapan ng panloloko ng China. So, let's get united behind that. Huwag muna natin pakahulugan ng bigyan na kahulugan ng kahit ano, no? Kasi marami pang bagay na kailangan tayong tapusin.
12: Yeah. Trabaho
16: pero muna. Salamat dun sa reaction kasi nakakataba din naman ang puso na dito sa bagay na ito, konti lang ang medyo sumalungat dahil siyempre pride ng bansa ito eh. Katulad naman nung pag nanalo si Manny Pacquiao nung araw. Si Alex Ayala at iba't iba pa, no? It's a mark of pride, no? So hindi naman dahil sa akin yun or what not. Automatic lang naman yung reaction ko eh.
12: Yes.
16: Kayo naman, J. Mark, hindi ba nakikita nyo pag tinanong din nyo ako ng ganyan?
12: Yes.
16: Kung ano-anong, kung yung hindi naman iba yung sagot ko sa ginawa ko sa China. Yun nga lang, palagay ko, dahil yung audience dun lang nila nakita na nangyari yon sa international forum. No? Na palagay ko hindi naman lumabis ang ating reaction kaya naging balansyado dahil Siyempre, conscious din naman ako dun sa audience at conscious din ako sa hosts natin ng Korea. No?
17: Yes. Mm-mm. Nasa inyo pa ba yung letter, Secretary?
16: Nasa akin. Kinakwadro.
17: Ayun.
16: Kinakwadro. Teka, hanapin ko sandali.
17: Ayan na. Oo. Bago
16: makwadro, ikukwadro ko tapos si alay ko sa mga kasamahan ko dito sa DNDA. Kasi, it's...
17: Yes.
16: Ako, yung katunayan na, ramdam ko yung emosyon ng buong DND at saka AFP.
17: Yes.
16: Kaya pinapahayag ko lang yun. Ito siya.
17: Ayan, mga kapabayan, pinakita ni Secretary yung letter, na nakuha niya sa Seoul Defense Dialogue. Ayan. Talagang sulat kamay, Secretary?
16: Oh, sulat kamay, nagmamadali talaga. Kasi hindi naman sila sumama dun sa dialogue, nandun yung defense attache nila. Last year, sumama yon. Hindi naman, nag-akyat ng kamay, kinilala. Yes. Hindi naman nagtanong, nag-lecture.
17: Ayun.
16: Kaya binara ko.
17: Mm-mm.
16: Sinabi ko, bakit hindi nyo sinabi yung sinasabi mo ngayon doon sa harap ng arbitral award? Kasi siguro, alam nyo, matatalo kayo.
17: Mm-mm.
16: Kaya ganun. At eto J-Mark, mabalik lang ako. May pattern yan .
17: Yes.
16: Kasi, nung si Presidente, siya ang guest sa Shangri-La Dialogue. May pasaway din na Chinese na nagtanong.
17: Mm-mm.
16: Ako, 2 taon, trinotrol pa ako. Pasaway yung tanong.
17: Totoo.
16: Doon sa Seoul Defense Dialogue, 2 beses na to. Kaya ito, pattern ito na pag hindi sila, kasi nagkaroon ng Xiangshan Forum doon sa China pag hindi sila ang organizer, guguluhin talaga nila yan. Pag sila naman, bawal ka naman magtanong doon. Okay. Hindi ka nalalabas ng 1 piraso doon. Mm. Mamamaling ka.
17: Yes.
16: Hindi ba? Di ba?
17: Tama.
16: Kaya guguluhin nila. Kung hindi maganda reputasyon nila, pipilitin nilang bulabugin. No?
17: Yun. So tama yung sinabi nyo. Sila lang din na sumisira sa sarili nila.
16: Oo. Kasi pattern ilang beses na naulit.
17: Mm-hmm. Kaya nga po Anyway, Secretary, baka may iba pa kayo nais ipabatid sa ating mga kababayan. Mensahe po sa sambayan ng Pilipino na sa inyo po ang pagkakataon.
16: Unang-una, tayo ay siyempre nakikiramay sa lahat ng naging biktima ng recent salanta at saka lalo-lalo na yung nasunog na vessel doon sa Palawan, yung ferry. No?
17: Apo.
16: Pangalawa, merong parating na naman ng mga pag-uulan dahil may tropical depression na naman na bumubuo. Kaya mag-iingat po tayo at nakahanda naman po ang gobyerno na tumulong, ang OCD at saka ang DND na tumulong sa partner agencies para maagapan ang pagbibigay ng relief at paglilikas din ng mga tao. Pangatlo, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng sektor na nagbubuklod-buklod ngayon para itaguyod ang karapatan natin at dangal natin bilang bansa. At salamat po sa support po ng ating mga kababayan sa DND at sa AFP sa ilalim po ng pamumuno na ating Pangulo. Ang instruction po ng ating Pangulo ay maliwanag. Huwag tayong magpapasupil kahit kanino, lalo na sa larangan ng ating teritoryo. At lahat naman ng suporta sa DND at sa AFP na kukuha namin sa ilalim ng direksyon, ng hindi natitinag na direksyon ng ating Pangulo. So, sa ating mga kababayan, maraming salamat po uli. Mag-iingat po tayo at huwag po tayong magpapalinlang, huwag po tayong magpapasiil. Salamat, J-Mark.
17: Salamat
16: at
17: po.
16: Salamat po sa inyong lahat.
17: Secretary, salamat po. Isang karangalan na makasama namin
16: dito sa J-Mark, matanong ko lang. Yes, anong pangalan ng mother mo at saka father mo? Kasi J-Mark.
17: Hindi. Ang pangalan kasi ng yumao kong ama ay Josefino. Ang nanay ko naman ay Lorna. Pero ang
16: Lorna.
17: Lorna. Ang pangalan ko ay nakuha sa sa surf shop.
16: Saan?
17: Surfing shop.
16: Okay. Ibang rinig ko na shop.
17: So, pero Secretary, ha, salamat sa oras na ipinagkalog niyo po sa
16: amin. Yung ngiti mo talaga, ang ganda ng smile mo, J-Mark. Eh, tiwalan-tiwala talaga kahit sinong ma-meet mo.
17: Salamat po, Secretary. At ako'y natutuwa dahil kayo ay nakapiling namin kayo dito sa programa. At isang karangalan na makasama namin kayo dito. Salamat,
16: saka
17: Secretary.
16: Sa mga DPC din, ha.
17: Opo.
16: Turn in na ngayon, kaya boundary na.
17: Boundary na. Opo. Salamat, Secretary. Ingat po.
16: Thank you. Thank you.
17: Thank you po. Mga kababayan, ang kalihim ng kagawaran ng tanggulang pambansa, Secretary Gilberto Teodoro Jr. Mark in!

0: Ipinunto ni Communications Under Secretary Claire Castro, kahit wala pang ganitong desisyon ng Supreme Court na bilang nasa priority bills ng administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill. Mismong ang panguluan niya ang nagpapamadali sa pagbasa ng panukala dahil nais niyang maisabatas ito sa ilalim ng kanyang termino. Gayunpaman, nasa kamay na anya ng Kongreso ang timeline kung kailan ito maipapasa.
1: Wala pa pong binabanggit na desisyon ng Supreme Court, alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Law. So, tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Kamara, handang-handa na para sa pagsalang ng Anti-Political Dynasty Bill sa Bicameral Conference Committee. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
4: Siniguro ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Z. Alonto Adyong ang kahandaan ng Kamara para sa Bicameral Conference Committee ng Anti-Political Dynasty Bill. Kasunod ito ng atas ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon yung batas na magbibigay bisa sa constitutional prohibition sa political dynasty. 39 na taon na matapos pagtibayin ang 1987 Constitution. Ayon kay Adyong, naipasa na ng Kamara yung kanilang bersyon noong June 3 kaya hinihintay na lamang yung panukala ng Senado na kasalukuyan ay aprobado na sa ikalawang pagbasa. Pangunahin may angda nito sina Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandra Marcos. Sa Crown ng House version, yung mag-asawa at mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity sa ilang sitwasyon ng sabay o sunod-sunod na paghawak ng elected post.
5: Una-una, yung panawagan ng Supreme Court na ayon naman din yon sa provision ng ating saligang batas, no? Yung pagbigay definition doon sa anti-political dynasty. On the part of the House of Representatives, naipasa na po natin yan last year. So nag-aantay na nga po tayo ng version ng Senado at handa naman po ang House of Representatives na umupo sa bicameral conference kung matatapos po ang version ng Senado sa kanilang anti-political dynasty.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Fortes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, oy, ang NBI may mga nakita raw pong red flags ha, sa 47 flood control projects sa distrito po ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Luisa Erispe. Luisa!
6: Jaymar, sa National Bureau of Investigation ay may nakita silang 47 ghost at substandard flood control projects sa Davao City na nasa distrito ni Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon pa kay NBI Director Melvin Matibag, bukod pa sa ghost, mayroon ding mga flood control projects na iisang coordinates lang pero nakalista bilang 5 magkakaibang proyekto o inibalang umano ang title pero may pondo. Kung susumahin, ang 47 projects ay halos kalahati mula sa 100 na flood control projects sa Davao City na may kabuuang halaga na 1.9 billion pesos. Ayon naman kay Director Matibag, hindi ito marites lang dahil ang pinagbasihan ng NBI dito ay mga dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways. Inaasahan na sa Biyernes, maglalabas ng subpoena ang NBI sa 51 individual at construction companies para sa kanilang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Senator Erwin Tulfo nanawagan sa Department of Energy, bilisan ang pagtatayo ng oil storage facility sa bansa. Detalye niya mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
7: Senator Erwin Tulfo ng Department of Energy o DOE na pabilisin ang pagtatayo ng Strategic Petroleum Storage Facility sa Pilipinas matapos ipahayag ng mga foreign oil companies sa interes na maglagay ng malalaking oil depot sa ating bansa. Sa budget hearing ng Senate Committee on Finance para sa 2027 budget ng DOE, sinabi ni Tulfo na interesado ang Abu Dhabi National Oil Company na magtayo ng storage facility sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anya, maaaring umabot sa 50 million barrels ang kapasidad ng bawat storage facility na popondohan ng mga kumpanya ang konstruksyon at paglalagay ng oil products. Kinumpirma naman

0: ni DOE Undersecretary Alessandro Sales na mataas ang interes ng ADNOC at Saudi Aramco na maglagay ng forward commercial storage sa Pilipinas. Anya, sariling gasto sa mga kumpanya, pagtatayo at paglalagay ng mga produkto sa mga tangke habang makakatulong ito sa ating bansa sa pagbuo ng sariling National Strategic Petroleum Reserve. Sinabi ni Sales na kasalukuyang naghahanap ang DOE at Philippine National Oil Company o PNOC ng malalaking lupang maaaring paglagyan ng mga pasilidad. Ayon sa opisyal, humigit kumulang 10 hektarya ang maaaring kailanganin kada 1,000,000 barrels dahil sa mga safety requirement ng malalaking oil tanks. Samantala, nakatakda ng magtayo ang PNOC ng barrel facility sa sarili nitong lupa sa Bataan. Pinag-aaralan na din anya ang isang mas malaking lugar sa Zamboanga matapos hindi makuha ng DOE ang unang tinitingnang lokasyon sa Northern Mindanao. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Samantala, 1,000,000 piso na halaga po ng regulated medical devices na asabat po ng Bureau of Customs sa pantalan ng Cebu. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
3: Nasabat ng Bureau of Customs Port of Cebu ang 240-foot container na naglalaman ng 78,720 regulated medical devices na tinatayang nagkakalaga ng 1.04 milyong piso. Idineklara ang shipment bilang mga water purifier tube at bag, ngunit sa isinagawang 100% physical examination, natuklasang ito ay mga kagamitan na ginagamit sa paggamot ng dialysis. Ayon sa BOC, hindi tugma ang aktwal na laman ng deklarasyon at ang mga ito ay regulated medical devices na saklaw ng mga kinakailangan ng Food and Drug Administration o FDA. Dahil dito, naglabas si Port of Cebu District Collector Attorney Carrie Dixman ng Warrant of Seizure and Detention o WSD noong August 24, 2026. Ito ay kaugnay sa paglabag sa Section 117 at 1100 in relation to Section 113 at Custom Modernization and Tariff Act. Gayun din ang umiral na batas alintuntunin at regulasyon ng FDA para sa pag-aangkat ng medical devices. Ayon kay Dixman, patuloy na magiging mapagbantay ang Port of Cebu laban sa misdeclaration at iba pang pagtatangkang umiiwas sa batas. Binigyan din naman ni BOC Commissioner Ariel Pumoseno ang kalagahan ng tamang deklarasyon at pagsunod sa mga requirement para sa regulated medical devices, lalo na ang mga produktong maaaring direktang makakapekto sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Yun daw pong deployment ng mga pulis sa mga aktibidad po sa Setyembre 21. Hindi raw overkill ayon sa Philippine National Police. Detalye niya mula kay Dayan Lear. Dayan!
4: Yes, J-Mark, ng Philippine National Police o PNP na hindi overkill ang deployment ng mga pulis para sa mga aktibidad sa September 21. Ito ang sagot ng PNP matapos na kondinahin ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang laki ng puwersa ng mga pulis na ilalatag sa nasabing araw. Nasa mahigit 15,700 na pulis kasi ang ide-deploy ng PNP sa Metro Manila. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico, mabuti ng sobra basta't matiyak na hindi mapapahamak at hindi maaabala ang publiko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Alan Rico.
5: They are there, we are there to ensure the safety of the community, yung general public. Hindi bali ng medyo sumobra na sinasabi nila, pero ma-ensure naman natin na the general public will not be endangered and will not be inconvenienced.
4: At yun na nga, J-Mark, dagdag pa niya, sumailalim sa pag-aaral at pinag-usapan itong kasama ng mga concerned stakeholder itong pangangailangan sa dagdag na puwersa upang matiyak ang kaayusan sa mga aktibidad sa September 21. Samantala, mas lalo pang pinaigting ng pambansang pulisya ang pagtugis sa iba pang kapwa akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder, kaugnay nga ng sinasabing pagtanggap ng kickback sa mga flood control project. Kasunod dito ng ulat ng Bureau of Immigration na bukod kay dating Congressman Zaldico, nakalabas na rin ng bansa ang isa pa sa kanilang kapwa akusado na si Jocelyn Sereño na nagsilbing personal assistant noon ng dating speaker. Kaugnay nito, sinabi ni Ko na maari silang pumasok sa international cooperation sa pagtugis kay Sereño. Layo nito agad na matuntun at maaresto ang mga pugante na may kinakaharap na kaso sa bansa para mapanagot sa batas. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng PNP para matukoy ang kinaroroonan ng mga wanted person at maisagawa ang nararapat na proseso para sa kanilang pag-aresto. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, iba't ibang serbisyo at produktong Pinoy tampok po sa 2026 China International Fair for Trade and Services sa Beijing. Yan o sa China. Ni hao ma. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ, ni hao ma.
6: Ni hao ma, Tito J. Mark. At bumida nga ang iba't ibang serbisyo at produktong Pinoy sa 2026 China International Fair for Trade and Services o CIFTIS sa Beijing, China. Pinangunahan ni Philippine Ambassador to China, High Floor Cruz, ang paglulunsad ng Philippine Pavilion sa pagtitipo na naglalayong makaakit ng mas marami pang investors at oportunidad para sa Pilipinas sa ilalim ng temang Global Services Shared Prosperity dahil ng CIFTS na mapalakas pa ang kalakalan sa serbisyo at mga produkto ng iba't ibang bansa at nagnenegosyo sa pandidikong merkado. Nasa 10 bansa, Tito J. Mark, rehiyon at malalaking organisasyon ang nakilahok dito kabilang na ang Pilipinas. Naging matagumpay naman, Tito J. Mark, ang pagtitipon at tinangkilik din ng maraming negosyante at ordinaryong mamamayan ng pabilyon ng Pilipinas. Tito J. Mark, lagay ng panahon dito sa southern part ng Metro Manila, patuloy pa rin na malakas na bubuhos ang pag-ulan sa kabaan ng Makapagal Avenue dito sa Pasay City. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark out.
2: O, ilang araw na lamang ba? Ah, meron na lamang tayong 99 days bago ang Pasko!

0: Christmas.
1: Ang tunay na Pasko. Good night! Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot, kay Bitibining Rosan Erno sa ating wirecast. Maraming salamat kina Aiza, Myla, Isa at Aise. Bukas o, tabayan niyo po ang tahanan ng OFW dito, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. At sa Lunes, tayo po'y magkarinigan sa parehong oras sa Timpilan. Ito po niyo ni Ko J. Martagala. Bye! Maulan! Ingat-ingat sa daan!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Na-miss mong panuorin ang favorite mong sport?
9: Worry no more!
8: Worry no more!
9: Recap tayo
8: dito sa post-game.
9: Walang mintis!
8: Walang mintis! At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
10: 918 AM. Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Oras natin, Pilipinas, 14 minutes after 5 ngayon pong araw ng Huwebes. It's September 17, 2026. Welcome po dito sa panibagong edisyon ng Postgame sa Sports Radio 918. As usual, kasama niyo po John Magol until 6 o'clock in the evening. Tayo po ay live 9:18 AM sa inyong mga radyo at napapanood online sa ating Facebook page, Sports Radio 918. Nasa YouTube na rin po tayo, Sports Radio 918 AM. At tayo po ay binobroadcast simultaneously sa Capital 104.3. Ngayong araw po na to ng Huwebes, September 17, is the 8th day ng active competition dito sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Dalawang tulog bago ang opening ceremony ngayong darating na Sabado. Last September 10, nagsimula ang mga laro dito po sa Asian Games. And ang Pilipinas has been competing since last Friday, nung inumpisahan ng Gilas Pilipinas ang kanilang title defense sa men's basketball. But so far, makahalong pag-asa at saka disappointment ang performance ng Team Pilipinas. And today is no exception. Dito muna tayo sa mga nagdala ng pag-asa or at least still competing sa kani-kanilang mga events. Sa women's modern pentathlon tayo. Ang dami nitong resulta. Nakakapagod tong laro na to, etong event na to, ha. Kasi ang daming kalaban tapos limang events pa kasi pentathlon. All right. Ngayong araw na to si Princess Honey Arbilon, ang kanyang pinakamagandang result ay third place sa semis ng laser run. Ang laser run, magkahalo po ito pistol shooting at saka cross-country running. Nakaipon ng 526 points si Princess Honey Arbilon. Kaya tumapos siya in third place. Sa fencing naman, fourth place si Arbilon sa semifinals. Tinalo niya si Pei Yao Lim ng Malaysia sa round of 16. Si Xing Men ng China sa quarterfinals. Pagkatapos, natalo siya kay Ayumu Saito ng Japan in the semifinals. And ang collected points niya rito, 236 points. Sa obstacle, 11th place siya, 309 points. At number 15 sa swimming with 215 points. Ang kanyang teammate, si Shaira May Aranzado, second dun sa grupo nila, semifinals ng laser run. 540 points naman para kay Aranzado. Actually, pareho sila nung nag-number 1 na si Ayana Kazbekova ng Kazakhstan. Pero sa fencing, number 11 lang siya, 214 points. Sa obstacle, number 12, 307 points. At sa swimming, nasa number 12 siya with 241 points. Now, in the combined results ng kanilang grupo, etong obstacle, swimming, laser run, at saka fencing, si Aranzado nasa number 10 with 1,302 points. Arbilon ay nasa likuran lang niya in 11th with 1,286 points. Merong pangatlong miyembro ang Team Philippines sa Women's Modern Pentathlon, si Juliana Shane Sevilla. Her best result ay number 6 sa obstacle with 339 points. Number 8 si Sevilla sa fencing, 224 points. At number 15 sa swimming, 178 points. Hindi ko pa nakikita yung kung natapos na ba ang kanyang laban sa laser run. Ayan, okay. Tingnan natin kung mamaya na lang dahil ang dami nito eh. Anyway, yun yung resulta ng Team Philippines in Women's Modern Pentathlon. Eto naman, matinpag-asa talaga ang dinala ng Gilas Pilipinas Women and Women's Basketball dahil panalo sila over Kazakhstan, the final score is 86-58. Opening day victory para dito sa ating Gilas Pilipinas women. Let's try to find out sino mga top performers dito para sa Gilas women. 23 points para kay Elizabeth Means, ang ating naturalized player. Meron din siyang 4 na rebounds. Samantala, 11 points from Stephanie Berberabe plus 8 assists and 4 rebounds. Tig 8 points si Jasmine Hozon, Janine Pontejos, and Kent Pastrana. 7 points naman para kay Hazel Yam. 6 points each, Afril Bernardino, Angel Surada, ganun din si Carl Pingol. And then merong ambag na 3 puntos si Camille Malagar. Sina ano lang, si Monique Del Carmen at saka si Camille Clarin lang ang hindi nakascore dito para sa Gilas Women. Pero lahat sila saw action on the playing court. Last 5 minutes ng first quarter dito umarangkada, ito pong Gilas Women, nakadalawang 3 si Janine Pontejos. 16-5 ang score dyan. And then later on, nakascore inside the paint si Berberabe. Pagkatapos, merong 5 sunod na puntos si Elizabeth Means. And abante po ang Gilas, 25-9 after the first 10 minutes. Second quarter, nakascore ulit sa loob si Berberabe. Pagkatapos, may basket si Elizabeth Means. Bahagi po yan ng 7-3 run ng Gilas Women. Akyat sa 20 ang kanilang lamang, 32-12. Sa first half pa lang, naka-14 puntos na itong si Elizabeth Means. Kaya naman, lamang na lamang ang Pilipinas, 49-32 at the half. At syempre, hindi na naka-recover. Ito pong Kazakhstan dito. In 2023 sa Hangzhou, tinalo rin ng Pilipinas ang Kazakhstan eh. Dun sa group stage. In fact, yung mga kagrupo ng Pilipinas ngayon, which are Kazakhstan, Japan, and Hong Kong, ito rin yung mga kagrupo ng Pilipinas in 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. So, ang sunod na kalaban ng Gilas Women is going to be Hong Kong on Sunday. Alas 9 ng umaga. Ayan. So, agahan natin ng gising sa Sunday dahil 9 a.m. ang laro ng Gilas Women. Pagkatapos on September 22, that is on Tuesday, yung ikatlong group game nila against Japan, alas 12 naman yan ng tanghali. So a great start para sa Gilas Women, 86-58 dito sa Women's Basketball ng 2026 Asian Games. Dito naman tayo sa Tech Ball. Alam mo ba kung ano itong Tech Ball? Isipin mo, pinaghalong football, tapos table tennis, ano pa, sepak takraw, pwede mo na rin sigurong isama, mga freestyle skills. Tapos yung magkalaban, ang pinaglalaroan nila ay lamesa na curved ang design. O, doon nila patatalbugin yung bola. Ang kahit anong parte ng katawan, pwede mong gamitin maliban lang sa iyong kamay at braso. So, pwede mong gamitin yung ulo, balikat, dibdib, syempre, yung iyong mga paa, yung binte, tuhod. Pwede mong gamitin para patalbugin yung bola doon sa curved table. Ang hindi mo lang pwedeng gamitin ay yung iyong kamay at mga braso. Yung ating pambato rito sa men's singles ng Tech Ball na si Prince Agustin, panalo to against Kyrgyzstan dun sa repechage. 12-2 and 12-8 ang score. Ito pong si Prince Agustin, 14 anyos to ha. 14 years old mga tropa. Ang hindi ko lang makita kung ano nang susunod na mangyayari sa kanya. Because umabot siya sa nag 2-3 record niya sa preliminary, nag-qualify siya sa quarterfinals, but natalo siya sa Iraq 6-12 and 2-12. Pero yung tumalo sa kanya, nag-advance ng advance, kaya lumaro pa siya sa repechage. Ngayon, di ko pa makita kung may susunod pa ba siyang laro. Ano bang pag-asa niya? Siya ba'y may pag-asa pa for at least a bronze? Alamin natin yan, ano? But so far, yun ang latest result ni Prince Agustin. Panalo siya sa repechage ng men's single sa Tekball dito sa Asian Games. Nag-umpisa na rin ngayon ang men's doubles dito sa Tekball. And sa nakita ko, hindi nakapanalo itong tambalan ni Dylan Christoph Montenegro tsaka ni Anel Pazis Jr. Natalo sila sa Thailand 0-2. Natalo rin sila sa Indonesia 1-2. So yun yung dalawa nilang group games ngayong araw na to. Mukhang negative na to kasi nakaschedule na ngayong araw yung apat na quarterfinal matches sa men's doubles. Hindi ko lang sure kung meron ba itong... Ay hindi, merong repechage. But kung hindi sila advantage sa quarterfinals, mukhang negative ito na maglaro sa repechage. Ngayong araw din na to, ay nabigo po ang ating Alas Women na makapuesto in the quarterfinals matapos nilang matalo sa Kazakhstan in 4 sets, 29-27, 24-26, 23-25, and 25-19. Remember, natalo na sila di kahapon sa China, so 0-2 ang record nila. Yung top scorers nila against China, yun din ang top performers laban dito sa Kazakhstan. Si Angel Canino, merong 23 points. 20 puntos naman si Alisa Solomon at si Ea Laure with 7 points. Sa opening set, dito talaga tumataktong si Angel Canino. Naka 9 points siya rito. 4 na puntos yung inahabol ng Alas. 14-18. Binuhat niya tsaka ni Ea Laure ang kuponan. Sa kay Canino, yung 4 sa huling 6 na puntos ng Pilipinas sa set number 1 kasama na yung kanyang cross-court hit, 27-26 set point Pilipinas. And then si Ea Laure yung kumumpleto nung set number 1 na yun. Umabol ulit sila sa second set. From 13-19, tumabol sila 24-all. Yun nga lang. Yung next 2 points nakuha ng Kazakhstan. Set number 4, 9-8 lead ng Kazakhstan, naging 21-13. Lumayo sa pamamagitan nitong si Kristina Belova tsaka ni Tatiana Nikitina. Sinubukan ng Alas na humabol. Bella Belen, ang katandem naman ngayon ni Angel Canino ay 5-2 run. Kaso hindi sumapat, kinapos yung effort nila. 4 na players ng Kazakhstan ang tumapos in double figures, led by 19 points nitong si Tatiana Nikitina. So ang Alas Women ngayon ay napunta sa classification phase, samantalang ang Kazakhstan, silang dalawa ng China yung aabante sa quarterfinals. Pero paglalabanan pa nila kung sino yung magiging number 1 team sa Group B. Ako, para sa akin itong laro ng Alas Women dito sa Asian Games, magkahalong pag-asa at saka disappointment. Siyempre, gusto nating makaabot ng ng quarterfinals. So disappointed tayo. And at the same time, winnable yung laro against Kazakhstan kasi dikit yung mga sets Pero para sa akin, magkahalong pag-asa at saka disappointment, pero mas lamang yung nakikita kong pag-asa base sa naging performance nila against China at itong Kazakhstan. And considering na 8 years ago pa nung huling lumaro ang Philippine team sa women's volleyball ng Asian Games. Ano pang aabangan natin ngayong araw? 6 p.m. Nakaschedule po ang laro ng ating Philippine Women's Football Team kalaban ng Hong Kong. Ikalawang laro nila to sa women's football. Galing sa 1-1 draw ang ating pong Philippines. Remember, the other day, kalaban nilang Uzbekistan, si Natalie Collins, ang nakascore ng equalizer in the 89th minute. Ito namang Hong Kong, tinalo ng China, 1-5 yung naging score. So, this is a great opportunity para sa ating Philippine Women's Football Team na makuha yung 3 points, their first 3 points sa women's football ng 2026 Asian Games. Ang ating oras, mga kaibigan, it is now 5:30 in the afternoon.
1: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game.
4: Jumpstart na!
3: Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
5: Oras mo natin, it's 5:33 PM. At this point, pakibalita tayo sa isa sa ating mga shooters na magkocompete sa 2026 Asian Games. Ito po ang ating Olympian and bahagi ng ating Philippine shooting team na si Jason Valdez.
6: Makakasama po natin our very special guest, our Olympian na si Jason Valdez. Hi Jason, welcome to the program.
7: Hello, hello, hello Ayang.
6: Yes, thank you, no? At talagang binigyan tayo ng time ni Jason. But of course, dahil nga fresh from training, kamusta? Nandiyan na kayo sa Nagoya bago pa man ang official na pagbubukas na itong 20th Asian Games. So, kamusta naman? Meron ka na bang naging adjustment so far?
7: Adjustment sa venue kasi ang first venue namin would take us around 2 hours. From hotel to the athletes village at hotel to the shooting range. So isa 'yon medyo naging big problem namin kasi ang haba nung time going to the range. So kailangan medyo syempre mahaba masyado kung madami pang kailangan gastusin. Malilimit 'yon una. Pangalawa, yung daanan medyo creepy siya. Pero anyway, it's part of their strategy siguro pero so far, everything is going smoothly naman. Even the training, I really feel good about it.
6: Ito bang mga initial adjustments na to eh, nakikita mong big concern?
7: So far, not that much. Pero, well, it's part of the game. It's part of their strategy, no? Even the venue, it's big, but I don't know if venue talaga nila to for the shooting events pero well it's okay.
6: Yes, gaano ka ready and physically, mentally for this Asian Games?
7: Well, sabi ko nga actually late ako na isali for the game no kasi I haven't had my best qualification yet but sabi ko nga just give me some time, you know. Kasi I had to adjust from yung mga nakaraang nangyari sa akin even also what happened to my mom, no? So isa na din yun pero so far it's been 2 years. Sabi ko probably that's mahaba na sigurong panahon for adjustment. So I think it's good.
6: Yes, so it's good. Okay naman, no? But of course, ano yung napansin mo na range dyan sa Japan na kung ikukumpara dun sa mga ibang mga competitions, no? Tournaments na sinalihan mo? So, is it something na talagang tingin mo very ano naman, okay naman siya?
7: Well, technically Japan is Japan, no. The shooting range is it's so good. It's so nice. The yun lang yung masyado siyang malayo for the athletes. Let's say hotel, masyado siyang malayo. And I've heard some of the athletes also yun din yung reklamo nila. And I know I've heard meron pang mga ibang problems, pero so far yun sa on our end, sa shooting naman medyo kahit papaano maganda naman siya.
6: Yes, so two events, no, ang nakatakdang salihan mo dito, the men's 10-meter air rifle at yung 50-meter three position. So, may mga expectations ka ba, Jason, dito?
7: Well, siguro una sa 10 meters ko. Kasi dun sa 10 meters, sabi ko nga, I haven't qualified sa 10 meters yet for the Asian Games, yung score ko. So, probably yan yung isa sa mga target ko kasi... Sabi ko nga, I've been struggling for almost 2 years. 2 years and more pa sa 10 meters. No? Pero, well, slowly, I'm getting there. And actually, kakatapos lang ng 10 meters. You know, 10 meters is my favorite event. Yan ako nag-Olympic. Yan ang pinanglaban ko sa Olympics. So sabi ko nga, I still have a lot of time for the Asian Games. And it's really good na nakikita ko. I've been doing good, yes. 50 meters naman. 50 meters is a different story kasi dyan ako nag-qualify. It's just that isa yan sa mga medyo maganda-ganding expectation ko so far. Pero the 10 meters, sabi ko nga I'm struggling pero still good. 50 meters I still don't want to give any hopes or anything. But I think so far I'm still doing good. I'm still doing great. Kahit nung bago pumunta dito sa Japan, my scores were really going high na. So, I think it's a good sign.
6: Yes, a good sign. But of course, ano ba yung talagang sinet mong expectation or target para sa sarili mo personally dito sa Asian Games campaign na to?
7: Actually, just to beat the national record. To beat the national record, possibly papasok yan sa top 8. So, when it comes to top 8 naman, it's everybody's game na. So, from top 8, lahat, kahit yung pinaka naka-perfect ng score, kahit AI pa siya na o robot pa siya na na-perfect niya, pag tinamaan siya ng kaba pagdating sa finals, it's a different story. Let's say, for example, ako, number 8 ako, and I'm, sabi nga ni Papa, lagi niya sinasabi, pagdating mo sa finals, nag-iiba yung laro mo, nagiging sobrang mas magaling ka pa. So, sabi ko nga, we'll see if pagdating ng finals, kung ano mangyari, pero yun yung target ko. To break lang muna siguro the Philippine record. Yun lang muna pinaka main score ko na kailangan kong i-beat so far.
6: Ano ba ang current national record natin?
7: Before I leave sa 50 meters, I had 5.79, which is oh, I think it's a really good score. Sa 10 meters naman is 6.626. So 6, maybe mataasan ko siya, 6.28, 6.29. That's a good score, and probably it will go to the finals.
6: Nung pagdating mo diyan sa Nagoya, na try mo na rin yung range, kinabahan ka ba? May anong naramdaman mo nung nagte-training na kayo, lalo na counting the days na lang din bago yung official na pagsisimula, 'di ba, nung events?
7: Siguro hindi ko naman din siguro sasabihin hindi ako kinabahan, no? Pero it's my 17th year in the shooting career, no. This is my third Asian Games. Siguro yung kaba nandiyan, normal 'yon. Kahit sino naman or any athlete na nafi-feel yan. But kapag kasi na ako kasi once na nag-start na ako ng nag-training na ako or nasa competition na ako, Well, slowly, nawawala yung kaba, pero kasi minsan before ako mag-start or before ng training or let's say before ng competition, minamindset ko na yung sarili ko na magsa-start na yung kailangan kong gawin. Maggagawa na ako ng bago kong kailangan gawin. So, as much as possible, tinatanggal ko sa isip ko yung, ay, kasi usually ako nung una ganun ako eh. Ay, mag-competition na tomorrow, ano kayang ano kailangan kong i-prepare and everything, paano ko gagawin yung game plan ko, paano ko gagawin yung techniques ko. At first ganun ako before, pero when time comes and especially natututo na ako every competition na nangyari sa akin, eventually nag-evolve siya ng mas maganda. So sabi ko nga I'm still aiming for big events, especially LA, and if given the chance makapag Sydney pa ako or Australia Olympics, yun kasi talaga yung pinaka main goal ko since after ng Tokyo, kasi Paris namatay yung mami ko, so namatay yung mom ko nung Paris, kaya medyo talagang bagsak talaga yung score ko. Even training, nagte-training ako pero parang di ako nagte-training kasi walang nangyayari, walang anything na improvement, and pababa pa siya. So sabi ko it's gonna be a long ride again, it's gonna be a new learning, and at the same time new learning, actually hindi siya new learning, dagdag siya for me.
6: Marami kang pinagdaanan. Sabi mo nga, ito yung 17th year mo sa ating national team. Ano yung motivation mo ngayon? Ano yung biggest push mo para dito sa Asian Games na to? Lalo na, ito nga yung third Asian Games campaign para sa'yo.
7: Well, unang-una, syempre, yung mama ko. Kasi siya yung talagang nagsusupport sa akin ever since. Though nandyan naman din si Papa as my coach. And at the same time, yung kuya ko din, no, kasi everyday kapag nasa training ako, kasama ko si kuya tsaka si papa, kaming tatlo na lang naman din talaga. Pero syempre it's for my mama, dahil malaki din yung tinulong niya sa akin sa sports. Syempre si papa din bilang my coach, and syempre sa mga sumusuporta sa akin, sila yung nagiging motivation ko eh, no? And especially I still need to improve and prove myself na hindi pa ako tapos, and at the same time I still have a lot of fuel inside my tank, no? So sabi ko it's there's no age limit, there's no weight category, there's no height limit, you know, it's shooting is it's a very good sport. It's just it's expensive, but well, if susuportahan naman ng government, so at least it's still doable naman. So well, yun, number one inspiration ko talaga si mama, si kuya, and syempre yung papa ko. Diyan sila pwedeng mawala sa inspiration ko. Yeah.
6: Yes, pwede rin nating sabihin na by 2028 LA Olympics talagang mag-aspire pa din si Jason Valdez to qualify again.
7: Of course. Yun yung target ko ngayon.
6: Yes, of course. Gaano kalakas ang ating Philippine shooting team dito sa Asian Games?
7: Well, it's packed, no? It's packed. It's just that shotgun team is really there. Hagen is there. Rifle and pistol, it's all packed.
6: So, talagang ano, doable ang podium finishes para sa ating Filipino shooters?
7: Yes, everything is possible. Everything is possible.
6: Yes. Jason, of course, bilang isang sundalo rin at atleta, paano mo nakikita yung connection ng pagiging bahagi ng Philippine Army at pagiging national team athlete natin?
7: Well, basically, sa shooting, syempre, pag sundalo ka, kailangan marunong kang bumaril at magaling kang bumaril, no? Hindi ka pwedeng sundalo ka lang. Kailangan pag sundalo ka, madami kang alam. Napag-connect ko siya dahil nagagamit ko siya, nakakapagturo kami sa mga aspiring soldier athletes, officer candidates, and lahat ng, actually yung unit ko before, yun talaga ang unit na nagturo sa buong Philippine Army, Mapalusan, Visayas, or Mindanao pa man. And kumukuha kami ng mga athletes din coming from the AFP and especially sa Army, dahil nga shooting yung event ko, so supposedly dapat lahat ng sundalo, lahat ng men in uniform magaling bumaril, no? So it's a really good parang pag-combine, kasi syempre if you're in the military, dapat magaling kang, especially talaga dapat magaling kang bumaril, no? Or at least kaya mong bumaril. So isa yon yan.
6: Yes, and syempre, yung inyong mission, lagi nyong dalin, no, sa isip at sa puso, no, ang Pilipinas, no. But of course, a parting message, anong mensahe ang gusto mong iparating sa lahat ng taong nagmamahal at nagsusuporta sa iyo? At the same time, mensahe rin, no, para sa fellow Filipinos, no, na lalaban para sa bayan dito sa Asian Games.
7: Well, first and foremost, gusto ko mag-thank you kay God kasi binigay niya ako ng opportunity. Very last minute ako nakapasok for Asian Games. Syempre, nandyan yung support ng presidente namin, si Kong Mike, sponsors, especially also, no, hindi ko makakalimutan kapag kailangan kong magpasalamat kay Tak, no, kay Daddy Tak, kasi without him, I'm not here. From the very beginning until now, I'm not here. General Criste, ang tatay ko na nagpasok sa akin sa Philippine Army, hindi rin mawawala na kailangan nandyan siya palagi. Si Sec Jen Irene, syempre nandyan din yung buong AFP na sumusuporta sa akin, Colonel Ginolbay, Lieutenant Colonel Bulusan, Captain Bolivar, lahat sila tinulungan nila ako hangga't kaya nila for me to, no, to be able to come to the Asian Games. Sec Jen, Kong Mike, all the Filipino people na sumusuport sa akin, my friends, my fiance, no, si Karen and Sia, and of course, huwag nating kalimutan, ipagdasal, isama natin sa dasal lahat ng Filipino athlete na maglalaro sa Asian Games. Everything is, sabi ko nga kanina, everything is possible. Walang imposible kasi nag-training kami lahat, nagte-training tayo lahat. Hindi ka papasok ng Asian Games kung hindi ka magaling or hindi ka elite, no? So doon, yun pa lang malaking achievement na yun. Makapasok nga lang sa national team, napakahirap na makapunta pa ng Asian Games, lalo na, 'di ba? So it's a very big, and hindi lang Philippine Army yung bitbit ko yung buong Philippines. Nasa likod ko lahat, sumusuporta sa amin, especially sumusuporta sa akin. And yeah, that's it.
6: Yes, all the best sa magiging campaign ng ating Filipino athletes dito sa Asian Games. Again, thank you so much, Jason Valdez.
7: Always welcome, Miss Ayang. Thank you so much.
6: Thank you. There you have it. Nakasama po natin our Olympic shooter na si Jason Valdez.
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: Jason Valdez, na ating Philippine shooting team. Ang shooting, isa sa mga sport dito sa 2026 Asian Games na mahaba yung itatakbo. Almost 2 weeks tatakbo ang shooting competition. Magsisimula this Sunday, September 20. Magtatapos sa October 1 ang shooting competition dito sa 2026 Asian Games. 5:50 ang ating oras. Okay, to complete itong ating discussion ng Asian Games schedule today, iba pang resulta, no? So women's basketball, panalo po ang Indonesia laban sa Thailand 61-52. Mamaya-maya naman, 6 PM, ayan, magsisimula na to in a while, yung laro nung dalawang kagrupo ng Pilipinas, Japan at Hong Kong. Sa football, Uzbekistan tsaka China, tabla ang score nila, 1-1. So, tabla ulit yung pangalawang laro ng Uzbekistan. Ito namang China, after a victory, tabla ngayon. Tinalo ng Chinese Taipei ang Thailand, 1-0. Panalo ang Republic of Korea sa Bangladesh, 6-0. At syempre, 6 PM, maya-maya po mag-umpisa na Philippines laban sa Hong Kong in women's football. At sa volleyball, winalist ng Republic of Korea ang Qatar in 3 sets. Ganun din ang ginawa ng Vietnam sa Hong Kong at ng Chinese Taipei sa Mongolia. Women's Volleyball na 2026 Asian Games. We have 9 minutes before 6 o'clock in the evening. A short break tayo and we will wrap things up dito sa Post Games sa Sports Radio 918.
4: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: The public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
4: 7 minuto bago mga alas 6 ng gabi ngayong Thursday. Recap natin ang nangyari kahapon sa UAAP Season 89 Men's Basketball. Nag-umpisa na po ang kampanya ng Ateneo Blue Eagles. Sinimulan nila yan with a 101-74 victory laban sa University of the East. Tambakan na nangyari kahapon. Kiefer Alas, 24 points, 4 rebounds. Jared Bahay, 17 points. At si Grayson Rogers, merong 12 puntos at 2 steals para sa Ateneo. Second quarter, dito kumana ng 13 puntos si Alas. 13 out of the 31 second quarter points ng Ateneo. Yung kanyang 3-point shot ang nagpasimula ng 7-0 run. Akyat sa 35-23 ang lamang nila. Pagkatapos, maya-maya, mayroon pa siyang 3-point play. Extending Ateneo's lead to 17. 19 puntos para kay Kiefer Alas in the first half. Kaya naman, abante sila. 56-39. Pagkatapos sa third quarter, si Jared Bahay naman yung bumida para sa Blue Eagles. Naka-8 puntos siya ron. Baon ng Ateneo ang 85-55 na kalamangan papasok ng fourth quarter. Etong 24 puntos ni Kiefer Alas, ang most points scored by a rookie sa UAAP since yung 28 puntos ni Jerica Hanmisi nung tinalo ng Adamson ang UP in September 2016. Topper Lagat, 15 puntos para dito sa UE na nakatikim ng kanilang ika-21 sunod na pagkatalo simula pa yan nung second round ng UAAP Season 87. Samantala, nakalaso naman itong UST laban sa defending champion LaSalle 80-75. Amiel Acido, game high 19 points, 7 rebounds, 7 assists at 2 steals. Si Colin Sakowe merong 18 points, 10 rebounds at si Lanjin Humawan with 10 points. Abante ang UST 72-63 kalagitan ng fourth quarter. Pero humabol, ito pong LaSalle. Luis Pablo tsaka Jacob Cortez. Nakailang biyahe ito sa free throw line pagkatapos yung three-pointer ni JC Makalalag. Isa na lang hinahabol ng LaSalle, 73-74, 1 minute 27 ang natitira. Pero nakadalawang sunod na basket si Colin Sakowe tsaka Amiel Acido. 78-73 para sa UST. Humabol pa ng layup si JC Makalalag. But then, Amiel Acido, pasok pa yung kanyang 2 free throws para kumpletuhin yung panalo para sa UST. Voris Marasigan, 15 points para dito sa De La Salle. So, LaSalle at UST ngayon parehong may 1-1 record. Double victory naman para sa Pilipinas sa 46th FIDE Chess Olympiad. Sa open category, tinalo po ng Pilipinas ang Togo sa 4 na laro. Si International Master Michael Concho Jr. panalo kay Yakini Tichuka. Si Grandmaster Daniel Kiza naman panalo kay Kojovi Dumasi. Gamit nila yung black pieces. Gamit naman yung white pieces, tinalo ni International Master Paolo Bersamina si Kuku Balebaco at si IM Johnny Manuel Garcia panalo kay Lumen Paco Semenko. Azerbaijan ang sunod na kalaban ng Pilipinas. Sa women's category, 4-0 din yung panalo ng Pilipinas laban naman sa Malawi. Woman National Master Maid Sebastian tinalo si Candidate Master Ellen Empinganjira. Gamit niya yung black pieces. Sa board 2, panalo si Roeli Canino kay Tupokiwe Msukwa. Samantala, si WIM John Jondilin Fronda tinalo si Rachel Jelos at si Shania May Mendoza panalo kay Kapende Shalom. Syria ang sunod na makakalaban ng Pilipinas, ano, yung women's team sa 46th FIDE Chess Olympiad. Hindi lang sila ang nasa Samarkand, Uzbekistan. Naglalaro din dyan ang ating Philippine Para Chess Team. At sa round 6, tumabla ang Pilipinas sa USA dito sa 3rd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities. Panalo sina Arena Grandmaster Jasper Rom, kay Griffin McConnell at si National Master Dari Bernardo kay Pranab Shankar. So doon ang galing yung 20 puntos ng Pilipinas. Natalo naman si AJM Henry Lopez kay FM Sullivan McConnell at si Attorney Chaser Mendoza natalo kay Celine Atasi. So, nasa top 3 pa rin ang Pilipinas with 9 tie break points. 4 na panalo, isang draw at isang talo. Mas maganda yung pwesto natin sa Czech Republic tsaka yung Team 1 ng Uzbekistan kasi mas maganda yung ating tie break scores. So, yan ang resulta nitong Philippine chess teams natin sa tatlong malaking, sa dalawang malaking competition, yung 46th FIDE Chess Olympiad and the 3rd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities. Ayan, pinapakilala na po ang starting 11 ng Hong Kong at saka ng Pilipinas para sa women's football matchup nila ngayong araw na to. Remember, ang ating Pilipinas coming off a 1-1 draw with Uzbekistan, 1

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Manufacturer ng masusustansyang pagkain na nagsusupply sa mga school-based feeding program at operasyon ng DSWD. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pangasinan. Pangulong Marcos Jr. sang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema na inaatasa ng Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Bilang bahagi na aksyon ng gobyerno kontra baha, DPWH Secretary Vince Dizon nagtungo sa Dagupan City para inspeksyonin ang ilang short, medium at long-term flood mitigation interventions sa lungsod. Low pressure area na namataan sa bahagi ng Palawan, nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, tutukan! At sa Ulat Probinsya, silipin ang maagang paghahanda na ginagawa ng mga residente sa Davao ngayong 99 days na lang. Pasko na!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagbunga ang pagtulong ng pamahalaan sa isang manufacturer sa Santa Barbara, Pangasinan na gumagawa at nagsusupply ng masustansyang pagkain sa mga feeding program ng pamahalaan.
3: Binisita mismo yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagtitiyak ng maayos na implementasyon ng school-based feeding program.
2: At para magpatuloy ito, may 10 food technology pang ibibigay sa kumpanya mula sa DOST. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
4: Mula 17 kilo, bumigat na sa 20 kilo ang timbang ng 7 taong gulang na anak ni Virginia. Ilang buwan lamang simula nang lumahok sa school-based feeding program sa Santa Barbara Central School sa Pangasinan na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Tumaba siya, ma'am, tapos hindi na siya sakitin.
4: Batay sa National Nutrition Survey, isa sa bawat 4 na bata na may edad 5 taong gulang pababa ang stunted o bansot o mas mababa ang tangkad sa pamantayan ng kanyang edad. Sa pagpunta ng Pangulo sa eskwelahan, inobserbahan niya at siniguro ang maayos na implementasyon ng school-based feeding program sa mga estudyante na kulang sa nutrisyon.
6: Hindi lang sapat na basta't isa lang ang kinakain, kanin lang ang kinakain, or karni lang ang kinakain. Kailangan balanse.
4: Ngayong taon, papalo

0: 28.66 billion pesos ang budget ng DepEd para sa SBFP. Kitang-kita raw ang resulta nito sa mga estudyante ng Santa Barbara Central School.
1: Nag-improve po ang performance ng mga bata. Actually, tumalas talaga ang talagang importante ang nutrition sa mga bata.
0: Binisita rin ng Pangulo ang manufacturer na gumagawa at nagsusupply ng masustansyang pagkain sa mga feeding program ng pamahalaan. Tulad ng mga biskuit na ito, ready to eat champurado, pagkain para sa mga buntis at kulang sa timbang.
2: Hindi lang pangkaraniwan na biskuit ito. Meron na added iron, added basa't added nutrients. Ginagamit natin ito for the school feeding program. Pati DSWD, kumukuha dito. Ito, ang tingin nyo, junk food, pero it's not junk food because it's very healthy for you. It's good for the children.
0: Tinutulungan ng DOST ang naturang food manufacturer mula sa research, pondo, hanggang sa pagsasanay. Kaya mula sa dating 700 empleyado noong 2013, ngayon, 300 na. 5 beses na rin mas malaki ang kanilang produksyon.
3: With DOST, initially, we have adapted today, I think it's now 40 plus technologies from them. And of course, the setup program enables us to provide equipment through their funding. I started with like 800,000 the first one, and then 3 million plus on the second.
4: Yung mga na-develop nating food products ay sinishare natin doon sa mga micro, small and medium enterprises. Napapakita natin na sa paggamit ng teknolohiya na gawa ng DOST, mas nakikinabang ang ating mga mamamayan sa paligid para magkaroon ng magandang trabaho. At syempre, yung pagbibigay ng pagkain na masustansya.
0: Binigyan din ni Pangulong Marcos ang sistemang inilalatag ng gobyerno para tulungang mapaunlad ang mga negosyo.
2: Another added advantage to this is that ang raw material dito galing sa lokal. So, nagko-contract farming sila. Yung ibang produkto, yung munggo nga, galing doon sa amin, sa Ilocos Norte. So, but that helps also the local farmers. So, this is the kind of operation that we'll continue to do. Hindi lamang dito naman sa Pangasinan.
0: Ayon sa DOST, may 10 food technology pa na ibibigay sa kumpanya. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na suporta para sa maliliit na negosyo. Kasabay niya, naghatidaman ng Health Department at PhilHealth ng libreng check-up at gamot sa mga residente ng Santa Barbara, Pangasinan. Clayzel Pordilia, para sa Bayan.
5: Inatasan ng Korte Suprema ang Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Law. Ang desisyong yan, sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Narito ang ulat.
6: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging desisyon ng Korte Suprema na nag-aatas sa Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon sa Palasyo, malinaw naman na sa simula pa lamang ay ipinapaprioridad na ng Presidente ang naturang panukalang batas.
7: Wala pa pong binabanggit na desisyon ng Supreme Court, alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya. At gusto po niya, hanggat maaari, sa panahon po niya, ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Law. So, tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
6: Gayunman, hindi anya maaaring panghimasukan ng Malacanang ang timeline ng pagkakapasa nito dahil nasa kamay na ito ng Kongreso at kailangan din isaalang-alang ang trabahong ginagawa ngayon ng Kongreso.
7: Ang nais lang ipaalam ng Pangulo ay gusto po niya ito maipasa. Nagkakaroon lang po ng maraming trabaho, hindi natin mabiblame ang mga kinatawan dito sa Kongreso dahil alam din po natin na marami din silang ginagawang trabaho at marami silang tinututukan na dapat din unahin. Pero still, lumabas naman din po ang desisyon ng Supreme Court. Alam din po nila, gusto din po naman nila na magkaroon po talaga ng anti-political dynasty law.
6: Sa desisyon ng SC, inobligan nito ang Kongreso na ipasa ang batas at sinabing ang 39 na taong hindi pagkakapasa nito ay maituturing na grave abuse of discretion. Naiintindihan naman daw ng Kamara ang panawagan ng SC, lalo't nakapaloob sa saligang batas ang pagbibigay depenisyon sa anti-political dynasty. Gayunman, binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Congressman Zia Alonto Adyong na lusot na sa Kamara ang naturang panukalang batas.
8: So nag-aantay na nga po na tayo ng version ng Senado at handa naman po ang House of Representatives na umupo sa bicameral conference kung matatapos po ang bersyon ng Senado sa kanilang anti-political dynasty measure.
6: Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang mga mag-asawa at magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity or affinity na sabay na humawak o tumakbo sa mga posisyong nasa loob ng parehong political jurisdiction. Saklaw nito ang mga national at local positions. Nakapaloob din dito na kailangan magsumite ang mga kandidato ng sinumpaang deklarasyon sa Commission on Elections na nagsasaad na ang kanilang pagtakbo sa halalan ay hindi magre-resulta sa isang political dynasty na ipinagbabawal ng batas. Kenneth Pasyente para sa bayan.
9: At kaugnay po ng balitang yan, makakapanayan po natin ang former dean ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o NCPAG na si Professor Edna Co. Magandang gabi po, Professor Diane Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
10: Magandang gabi din sa iyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa.
9: Professor, para po sa mas maintindihan po na ating mga kababayan, ano po bang ibig sabihin sa practical na aspekto na desisyon ng Korte Suprema na inaatasan po yung Kongreso na agarang ipasa nga po itong anti-political dynasty bill, Prof?
10: Ang kasaysayan kasi nitong bill na ito ay nagsimula pa nung itinayo ang ating bagong constitution, ano? Ibig sabihin, halos apat na dekada na itong ating nagagawin na makapagpasa ng isang batas na ayon dun sa sinasabi ng ating konstitusyon. So dahil dito, ang sinasabi ng Supreme Court, dapat i-prioritize pangunahan ng ating Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado ang pagpapasa ng ating anti-dynasty bill. Sa wakas, ay umusad ito sa hanay ng ating Kongreso. Mula sa House of Representatives, ang pinaka nag-endorso at ang author at ang sponsor ng tinatawag nating anti-dynasty bill ay si Speaker D ng Isabela at si Congressman Sandro Marcos ng Ilocos. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, na ipasa nitong final reading June 3 to be exact, no, 2026, ang votes na napakadaming bumoto sa hanay ng Kongreso in favor of pagpapasa ng anti-dynasty bill. Dahil dito, ito ay isang malaking senyales na itinulak ng Kongreso natin ang anti-dynasty bill at dahil dito ay kailangang dumaan na ito sa Senado. Sa Senado, alam natin ang kinakaharap ngayon na usapin ng Senado. So sana naman ay mabigyang pansin din ito. By the way, itong sa Kongreso, ito ay kilala sa pamamagitan ng kanyang House Bill 8389, no? Ito ang numero ng House Bill sa Kongreso. At sa Senado naman ay ito yung Senate Bill 1901. Subalit sa dami ng ginagawa at nangyayari ngayon sa Senado ay naghihintay, nakapila ang bill na ito na pumasa na overwhelmingly, ha? Majority ng ating Congress people ay nagsuporta dito sa anti-dynasty bill. Kaya ngayon nakapending ito sa Senate bill at alam ko, alam ng ating mga kababayan ang dahilan, napakaraming trabaho gawain na hinaharap ng ating Senado ngayon. Subalit na natiling malaking reminder ng ating Supreme Court na sana ay bigyan na ng tamang pagtugon ang pagpapasa ng anti-dynasty bill. So, ito yung isang progress na positibo sa hanay ng Kongreso. Subalit, ito ay tinatawag natin siguro naka-stack ngayon dun sa Senado, no? Ito yung Senate Bill 1901 ay pending sa Senado.
9: So, umuusad-usad na, but the ball now is now in the Senate. Now, Professor, ano po ang mga benepisyo na maaring makuha po ng mga botante at ng public in general sa kapag po naisabatas nga po itong anti-political dynasty bill na ito, Prof?
10: Ang sinasabi namin sa public administration, isang malaking step ito dun sa tinatawag natin na democratic governance. Ibig sabihin, binibigyang puwang ng bill na ito kung sakaling pumasa bilang batas na nililimita ang power ng tatakbo na hindi na nasa monopolyo ng tinatawag nating political families, nililimita ito, at nang sa ganon, mas posibleng may ibang kandidato mag-take over, ano? Sumali dun sa isang political contest na siyang indication ng ating demokrasya. So, nililimita yung poder ng dati ay magkakamag-anak. Bagaman at ang pagsusuri ng ating mga akademiko at ng ilang pribadong sektor, ay nalimit ito dun sa tinatawag na second degree of consanguinity. Pinagbabawal nito ang pagtakbo sa political, sa public post ng mga nasa parehong government level at saka yung legislative district. So, ibig sabihin, nagbibigay puwang para may iba namang tao, kandidato, tumakbo.
9: Well, Prof, ito pong anti-political dynasty bill, kabilang ito sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Well, bago pa nga man po ito sa sesyon ng Korte Suprema, ito po ay talagang suportado na po ng administrasyon. Well, paano po ba makatutulong yung palasyo sa mabilis na pagpasa po nito sa Kongreso po, Professor?
10: Actually, ang bola ay nasa hanay na ng Senado, ng Congress at saka Senado. Very good act yung ginawa ng Kongreso. Ang bilis ng pagkakaisa at ang laki ng bilang ng congressmen na nagsuporta dito at na agad na ipasa. Subalit, ang hindi natin nakikita ngayon ay yung action naman ng Senado. Sa aking palagay, alam ko na ang presidente ay nag-iingat na umapak sa papel ng merong sariling role at nag-iingat siya dito. Subalit, siguro ano ito, no? Yung magandang panapanahon muling ipaalala sa ating Senate na kailangan bigyan ng bigger democratic space, mas malaking espasyo na malimita yung ating sinasabi na dinastiya ang magdodomina sa ating politika. So paligay ko, clamor ng pribadong sektor makakatulong. At syempre, yung statement mula sa Malacanang na binibigyang suporta na buksan ang pinto ng demokrasya at manawagan ang Pangulo sana ng mas malakas dito sa hanay ng ating Senado. Alam natin na maraming ginagawa ang Senado ngayon. Subalit, siguro makakatulong din na galing mismo sa Pangulo na i-urge, no, himukin, imbitahan nang sa ganon ay magkaroon ng pansin ang anti-dynasty bill na ito at bigyan ng panahon ng Senado natin.
9: Well, you mentioned kanina, Professor, na matagal-tagal na rin, ano, sabi nyo nga, 4 na dekada, and there were several attempts before na ipasa po itong panukalang ito. With the current administration, tingin po ninyo, Professor, are we optimistic na finally sa wakas may papasa po ito?
10: Sa aking paningin, andun pa rin yung power and authority ng Pangulo. The fact na iniendorso na ng Pangulo na malakas na maipasa ang anti-dynasty bill na ito ay malaking bagay ito. Kasi sa nakaraan ay hinihimok natin, naglalabi ang ating ilang kababayan, ang private sector, ang citizens group, na mabigyang pansin ang anti-dynasty bill. Subalit iba kasi yung galing mismo sa Pangulo ay binibigyan niya ng importansya, ng priority, no? Kaya kung manggagaling ang isang statement sa Pangulo, ito ay isang magandang senyales din na sinusuporta ito ng ating Estado at hindi lang ng ating mga democratic sectors ng ating lipunan.
9: Panghuli na lamang po, Professor, matapos nga po itong desisyon ng Korte Suprema, ano po yung mga dapat nating abangan sa Kongreso kaugnay ng pagpasa po nitong anti-political dynasty bill?
10: Sa House of Representatives, okay na eh. Talagang halos solid sila dito sa pagsuporta sa anti-dynasty bill. Siguro, yung ang inaasahan natin, yung ating mamamayan, kababayan natin, mismo ang gumawa na ng effort, ng move, na ilabi sa ating Senado, na bigyang pansin naman at hindi maubos ang buong panahon dito lamang sa ating hearing, kung hindi bigyang pansin ang pagpapasa ng ilang makabuluhang reforma at batas para umunlad ang ating demokrasya. So, pagtulong-tulungan siguro, may added push galing sa ating Pangulo, maliban dun sa kanyang naunang deklarasyon at suporta, patuloy na yung ating mamamayan, bagaman at sinasabi ng iba na hindi pa rin totally nakabukas ang pinto, pero any inch towards democracy ay isang panalo at victory para sa demokrasya natin. Magsama-sama ang mga relihiyoso, ang mga kababaihan, ang mga nasa ibaba, nasa komunidad, at magbigay din ng pahayag nila na maipasa ang anti-dynasty bill.
9: Well, with that, maraming salamat po sa inyo pong mga insights. Professor Edna Ko, thank you po sa inyo pong oras, ma'am.
5: Sa ibang balita, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang opisyal ng Dagupan City LGU ang mga solusyon kontra baha kasabay ng pagbisita sa isang simbahang may detention basin sa loob nito. Yan ang ulat ni JM Thompson.
11: Malaking bahagi ng hanap buhay ng mga residente ng Dagupan City ang katubigan na nakapalibot sa kanilang bayan. Pero ito rin ang nakitang dahilan ng pagbaha sa lungsod, lalo na kapag bumuhos na ang malakas na ulan. Matapos ang pakikipagpulong ni Secretary Vince Dizon sa Dagupan City LGU kasama ang mga engineers, inilatag ang mga immediate, medium at long-term flood mitigation interventions sa lungsod na inaasahang makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa kanilang bayan.
12: First, immediate na kailangan natin gawin, kailangan natin mag-dredge. Sa mga susunod na araw, magmo-mobilize na tayo ng mga dredging equipment from the region and from other areas.
11: Baliwala kasi anya ang mga pagsasaayos ng drainage at paglalagay ng mobile pumps kung ang outfall o pagtatapunan ng tubig ay puno na rin.
12: Kasabay o pagkatapos ng dredging, magpuposisyon tayo ng mga mobile pump. Nag-commit na ako sa City of Dagupan sa request na rin ni Kong Gina na magkakaroon tayo ng at least 4 mobile pumps na igigipat na natin dito sa Dagupan.
11: Pagkatapos naman ng inspeksyon sa ginagawang drainage sa Mayombo Road, nagtungo ang kalihim sa St. John the Evangelist Cathedral para inspeksyonin ang ginawang detention basin sa simbahan kasama si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Nakatulong kasi ang inisyatibo ng simbahan na mawala ang pagbaha sa kanilang lugar at kalapit nitong komunidad. Ito naman ang isa sa mga nakikitang proyekto ng DPWH na ilalagay sa mga identified areas sa Dagupan City na sisimulan na sa 2027.
12: At meron tayong medium term na dalawang detention basin tulad nung ginawa ni Archbishop Sok. At ang isa doon ay itong plaza, no, itong plaza na ito at yung Hinarangan Lake.
11: Binigyang diin ni Secretary Dizon na habang sinisimulan ang immediate at medium-term solution sa lugar, kailangan na rin anyang aksyonan ang pangmatagalang solusyon na tutuldok sa matagal ng problema sa baha.
12: Merong lupa sa labas ng boundary ng Dagupan na sa Calasiao na malaking 47-hectare property na gagawa natin ng malaking lawa. Gagawa tayo ng man-made lake doon. Man-made detention basin o man-made lake, gagawa tayo doon. At gagawa tayo ng channel para yung tubig na nanggagaling sa Calasiao, bago pa umabot ng Dagupan, dadali na natin at idadivert na natin dun sa lake at igagabas na natin siya sa Pantal River.
11: Tiniyak ni Secretary Dizon na mahigpit ang koordinasyon ng pamahalaang lokal at nasyonal kung saan umuusad na ang mga proyektong iibsa ng kanilang problema sa baha. JM Thompson,
13: para sa bayan.
9: Pinatututukan sa mga otoridad ang mga umano'y hindi pangkaraniwang barko ng China na pumasok sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
14: Bineberipika na ng Philippine Coast Guard ang ulat patungkol sa umano'y presensya ng dalawang military hydrographic survey vessels ng China sa West Philippine Sea.
15: Mayroong mga barko, ang PCG na nagbabantay doon sa area.
14: Ikinabahala ng ilang grupo ang pagpasok ng mga naturang barko sa karagatan ng Pilipinas na una umanong na-monitor noong September 11 malapit sa Galok Island, Palawan at sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat baliwalain ang presensya ng mga hindi pangkaraniwang Chinese military vessel kung saan ipinunto ni Dr. Jose Antonio Goitia ang banta sa pambansang seguridad dahil sa mga sensitibong impormasyon na maaaring makuha sa seabed at undersea infrastructure ng Pilipinas. Iginiit naman ng palasyo na ginagampanan lamang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang tungkulin nang matanong kung may koneksyon ang kanyang matatapang na pahayag sa panghihimasok ng mga barko ng China.
15: Isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
14: Sa isang forum kaugnay ng pagdiriwang sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, may muling banat si Teodoro sa China.
16: They are attempting to reshape the world order to one which is more Sino-centric, but it is scary. If that is the future of the world, if you oppose, you will be sent to somewhere you don't want to be sent, perhaps for the rest of your life, if you still have it after that.
14: Dagdag ng kalihim, malinaw ang hangarin ng China na magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea sa kabila ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
17: Kung wala silang intention, bawiin nila yung Nandash Line na yun. Umalis sila sa Mischief Reef, umalis sila sa iba't ibang mga reef na sinabi ng DFA ka. Pati dyan sa Bajo de Masinloc, wala silang business niya.
14: Samantala, tiniyak ng Australia ang patuloy na defense partnership sa Pilipinas, pati na sa usapin ng blue economy sa pamagitan ng responsabling paggamit ng resources sa karagatan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
9: Ipinagmalaki ng Philippine Ports Authority ang mga bagong emergency response vehicle na may layuning palakasin ang pag-aksyon sa mga sakuna sa mga pantala ng bansa. Nasa 15 bagong fully equipped ARV units ang ide-deploy sa malaking pantalan at kalaunan ay sa lahat na ng pantalan sa bansa.
18: Ide-deploy na po ito sa Port of Matnog, dyan po sa Port of Batangas, Mindoro, dito po sa Manila, NCR North, South, saka po sa Misamis Oriental, CDO magkakaroon din po, Port of Davao at Port of Zamboanga, pati na rin po sa Port of Surigao, Marquez, Iloilo, Bohol, Jensan, pati po dito sa Bandang Norte, sa Bataan, Aurora at sa Curimao, Ilocos Norte.
13: Samantala, naging sentro ng talakayan para sa usaping panukalang budget ng DFA para sa 2027 ang diplomatic partnerships, pambansang seguridad, proteksyon sa soberanya at mga serbisyo para sa mga overseas Filipino worker. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
19: Mahigit 35 billion pesos ang hinihiging pondo ng Department of Foreign Affairs para sa susunod na taon. Mas mataas yan sa kanilang 2026 budget na 34.9 billion pesos. Kabilang sa tututukan na ahensya, ang pagpapalakas sa pambansang seguridad at pagpapalakas sa national at economic security, pagpapalakas sa diplomatic partnership, pagprotekta sa soberanya at maritime domain, suporta sa overseas Filipinos at overseas voting at emergency response. Sa ngayon, umabot na sa halos 300 diplomatic protests ang inihain ng DFA laban sa China mula 2022 hanggang 2026. Bagamat patuloy ang pagmamatsyag ng Defense Department sa China sa pinag-aagawang teritoryo, nabawasan na nila ang insidente ng pangaharas sa mga Pilipino roon.
20: So ngayon, we are seeing na medyo nagto-tone down po, Mr. Chair. And we believe that this is greatly due also to the diplomatic notes issued by the Department of Foreign Affairs.
19: Kinumpirma rin ni Representative Ando Ominal na maghahain ang DFA ng diplomatic protest sa China kasunod ang insidente noong September 11 kung saan nag-launch ang China Coast Guard ng flare sa mga hindi armadong Filipino aircraft sa kasagsagan ng kanilang routine patrol malapit sa Kalayaan Group of Islands. Kabilang din sa paglalaanan ng pondo ng ahensya ay ang consular services at paglulunsad sa Next Generation Philippine Passport sa June 2028.
20: Mr. Speaker, 12.4 billion will go to the consular services, Mr. Speaker. So kasama na po yan yung passport production, yung issuance of apostille certificates, among others.
19: Samantala, naging makasaysayan ng 2025 midterm elections matapos payagan sa unang pagkakataon ng COMELEC ang online internet voting para sa mga OFW. Pero 18% nito o mahigit 28,000 lang ang nakaboto. Digital literacy o kakulangan sa kaalaman sa paggamit ng teknolohiya ang pangunahing nakikita ng DFA, kaya mababa ang OFW voter turnout noong 2025 midterm elections. Gayunman, lesson learned nila ito para mas paigtingin pa ang information campaign para mapataas ang voter turnout sa darating na 2028 elections. Samantala, mabilis namang naipasa ang mahigit 20 billion pesos na 2027 General Appropriations Bill ng House of Representatives dahil wala nang naganap na interpellations mula sa minority at majority bloc. Vel Custodio, para sa Bayan.
9: Nagpapaulan ang namuong low pressure area sa kanluran ng bansa. Ayon po sa pag-asa, posibleng magtagal ang LPE hanggang sa araw ng Sabado. Nakapaloob ang low pressure area sa intertropical convergence zone. Samantala, ang binabayantayang nating severe tropical storm na nasa labas pa nga rin ng Philippine Area of Responsibility, isa na po yung ganap na severe tropical storm. Posibleng palakasin ito ang habagat by this weekend. Pero bukas, patuloy na magpapaulan ang LPE sa Katimugang Luzon. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Quezon, Mimaropa Provinces at Bicol Region. Sa nalalabing bahagi naman ng Northern Central Luzon at Metro Manila, posibleng makaranas muli ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa hapon. Sa Visayas, nagpapaulan din ang LPE asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy din nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Mindanao, ang low pressure area. Ngayon silipin na natin ang rain probabilities ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry, laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At abangan, Department of the Interior and Local Government pinaigting ang pagpapatupad ng masusing land use planning. Inisyung sa pinaka-Senador Robin Padilla, bahagi pa lang ng paunang investigasyon ayon sa Department of Justice.
13: At makukulay na dekorasyong pampasko, sinimulan ng ilagay ng mga residente sa Davao City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nagdeklara na ang Malacañang ng work suspension sa mga tanggapan ng ahensya ng pamahalaan sa September 28, araw po yan ng Lunes simula alauna ng hapon. Ito ay para bigyang daan ng Kainang Pamilya Mahalaga Day na bahagi ng pagdiriwang ng 34th National Family Week, habang magpapatuloy pa rin ang serbisyo at operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng basic and health services at vital services. Hinihikayat din ng palasyo ang iba pang sangay ng pamahalaan, independent commissions at private sector na magpatupad din ng suspensyon para makiisa sa nasabing selebrasyon.
2: Pinaigting ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpapatupad ng masusing land use planning para maiwasan anumang trahedyang posibleng maidulot ng pagpapatayo ng mga estruktura sa mga mapanganib na lugar. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Mas maunlad sana ang Metro Manila kaysa sa Singapore kung natupad ang 1976 Comprehensive Transport and Land Use Master Plan ito. Yan ang bungad ng arkitekto at urban planner na si June Paula Fox, kaugnay ng napurnadang plano na mag-aahon sana sa Metro Manila mula sa madalas na pagbaha ngayon. Bukod sa natatanging pagkakataong nawala sa bansa, bit-bit na rin sana ng Metro Manila ang world-class transit at flood control system gaya ng mayroon sa mga developed countries ngayon.
4: All the comprehensive in terms of interdisciplinary, comprehensive in terms of time, comprehensive in terms of coverage. Nandun ang kasama, flood control and drainage, garbage, transportation, traffic.
3: Pero bunga ng kulang at palpak na pagpaplano sa nakalipas na mga dekada, naging catch basin umano ang lungsod. Taliwas sa dapat na sustainable urban development, nasasangkalan ang kaligtasan ng publiko dahil sa tuluyang pagpapatayo ng mga estruktura sa high-risk zones. Kaya mas pinaigting ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapatupad ng masusing land use planning para maiwasan ang anumang trahedya.
5: So, hindi naman natin mapipigilan ang typhoon, ang rains at saka earthquake, pero kailangan mag-ihanda ng local government units ang kanilang communities paano i-address ang ganitong mga calamities.
3: Inilalatag rin ang pag-audit sa mga LGU upang siguraduhin nakalaan ang mas malaking bahagi ng disaster fund sa preparedness at mitigation. Itinutulak rin ng pamahalaan ang 100 Smart Cities na target hanggang 2050 para sa retrofitting ng mga infrastruktura kontra baha. Isinusulong rin ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD ang digital acceleration at climate resilience sa ilalim ng kanilang Plan and Due Program at Plan Smart Tool upang gawing automated at risk-informed ang land use plans ng mga LGU. Kasabay na mga ito, nakapokus ang kagawaran sa expanded 4PH program at Green Urban Design Guidelines para sa high-density, transit-oriented at solar-powered housing development sa buong bansa na target matapos bago ang 2028. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Paghahanda sa Super El Nino, yan ang isa sa tututukan ng NIA sa pagharap nito sa Senate Budget Hearing. Habang sumalang din sa pagdinig ang Energy Department at Department of Agrarian Reform para sa 2027 National Budget. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Kabuang 5.58 billion pesos ang proposed budget ng Department of Energy o DOE para sa 2027. Personal na humarap sa Senate Committee on Finance Subcommittee C na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano, si DOE Secretary Sharon Green. Ibinida ng kagawaran ang inaasang pagtaas ng Malampaya Gas Fund sa susunod na taon. Kaugnay nito, tinanong si Green tungkol sa posibilidad ng pagtatayo sa bansa ng oil storage facilities, partikular ang Abu Dhabi National Oil Company na maaari makatulong sa pagpapanatili ng supply ng langis sa bansa tuwing nagkakaroon ng global oil crisis.
7: Yes, numerous yung advantages of having our own reserve or being a regional reserve also for ASEAN or Asia, no? There are many advantages not only for energy security pero medyo protected tayo sa mga inflation, sa mga currency exchange na impact niyan.
6: Samantala, tinalakay naman ng Senate Committee on Finance Subcommittee G na pinamumunuan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang 2027 proposed budget ng National Irrigation Administration o NIA na nagkakahalaga ng 46.36 billion pesos. Personal na humarap sa komite si NIA Administrator Eduardo Eligulen. Inilatag niya iba't ibang programa ng NIA sa ilalim ng Irrigation Restoration Program. Kayo din ang paghahanda ng ahensya sa posibleng epekto ng Super El Nino.
8: Meron po tayong short-term, again, medium-term and long-term solution. Yung short-term po natin, isa po dyan yung AWD, Alternate Wetting and Drying Technology. Tinetrain po natin yung ating mga farmers para po gamitin ito. Nakakatipid po tayo ng 20 to 30% po na tubig po pag in-implement natin ito. One is yung pagbabago po ng ating cropping calendar. Kasi dati ang taniman natin was December, ani ka ng March, tanim ka ulit ng June, July, ganun po. So ngayon po, inmunog namin siya ng October. Bakit October? Kasi pag October, umuulan pa po, Mr. Chair.
6: Tinalakay din ng Subcommittee G ang panukalang pondo ng Department of Agrarian Reform o DAR para sa susunod na taon. Nagkakahalaga ito ng 16.93 billion pesos at personal na prinisinta ni DAR Secretary Conrado Estrella III. Sa ilalim ng administrasyon, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakapamahagi na ang DAR ng mahigit 410,000 na titulo na dapat kinabangan ng mahigit 376,000 agrarian reform beneficiaries. Mula July 2022 hanggang June 2026, umabot na sa 86,460 ang mga agrarian case na narisulba o katumbas ng 96.26%.
9: Sinasabi nila zero backlog. Ngunit nung umupo na ho kami, napakarami ho palang pending pang cases at unti-unti naming nare-resolve ito at lalo na yung mga controversial, hindi ho kami natatakot sa DAR.
6: Agad inaprubahan sa committee level ang mga panukalang pondo ng DAR, DOE at NIA para sa plenary deliberation ng Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Nagdesisyon na ang International Criminal Court na mananatiling nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang dumalo sa ikatlong status conference sa kasong Crimes Against Humanity. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: Kung noon ay sa video conference namang humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity mula The Hague, Netherlands, kaugnay ng madugong drug war ng kanyang administrasyon, sa ikatlong status conference ng International Criminal Court nitong September 16, personal na dumalo ang dating Pangulo kasama ng prosekusyon at depensa. May lagpas isang taon na rin mula ng dinggi ng ICC, ang confirmation of charges para sa murder at attempted murder cases.
11: This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so.
10: Napag-usapan sa pagpupulong ng prosekusyon at depensa ang bilang ng mga testigo at maging ng listahan ng ebidensyang ipepresenta para sa paglilitis ng kaso ni Duterte sa Nobyembre. May 15,000 items ng ebidensya ang prosecution panel, habang halos 4,000 naman ang kanilang witness list. Sabi kasi ng prosecution, higit 50 insidente ng pagpatay, kaugnay ng drug war ang kabilang sa kaso at magiging mahalagang konteksto rin sa paglilitis. Pero giit nila, nakahanda naman silang paikliin ang kanilang magiging presentasyon. Hindi sang-ayon dito ang depensa dahil nila, voluminous o masyadong marami ang gustong presenta ng prosekusyon. Sa kopya ng ikalawang desisyon ng chamber para sa review of detention ni Duterte, nakasaad na may inappoint silang mga medical expert para matukoy kung kaya bang dumalo sa trial ng dating Pangulo na itinakda ng ICC sa November 30. Nagsumite na rin ang prosekusyon ng trial brief sa korte matapos isumite ang kanilang evidence at witness list. Base sa mga nakitang development sa kaso, nakita rin ng trial chamber 3 na lumaki ang tsansa ng personal na pagharap ng dating Pangulo sa paglilitis ng kanyang kaso, pati na sa posibleng maging hatol matapos ang pagdinig at kung magkakaroon man siya ng mahabang sentensya ng pagkakakulong. Wala ring makita ang hukom na kahit na anong impormasyon mula sa report ng defense panel na pwedeng makapagbago sa sistema ng detention ni Duterte sa The Hague, partikular sa iginigit nilang fitness issue ng dating Pangulo. Kaya't wala rin silang babaguhin sa anumang sirkumstansya na magpapahintulot sa paglaya ng akusadong si Duterte, meron man o walang kondisyon. Sabi rin ng Malacanang, mukhang nasa mabuting kondisyon naman ang dating Pangulo.
12: Una-una sa mga kababayan natin, nakita naman po natin na maganda naman po ang kalagayan ng ating dating Pangulo. na si dating Pangulong Duterte. At nakita naman po natin na mukhang accepted naman niya po na magtuloy-tuloy ang hearing sa ICC. So, yun lamang po.
10: Base na rin sa napagdesisyonan ng chamber, mananatiling nakadetine si Duterte sa ICC. Hinihiling din ang prosekusyon ng 193 hours para sa kanilang magiging presentasyon ng testigo, eksperto at iba pang exhibits sa trial proper sa November 30. Binigyan naman ng 7 araw o 1 linggo ng presiding judge ang prosekusyon at depensa para sa paghahain ng musyon at tugon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Iginiit ng isa sa mga mahistradong hukom na nagsilbing ang Michi Curie o Friends of the Court na may kapangyarihan ang mga narumpang Senator Judge na sumubok at magdesisyon para sa impeachment trial. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
13: Walang nakikitang grave abuse of discretion ang prosekusyon kung sakaling ibaba ng Senator Judges ang voting threshold sa paglilitis. Batay na rin sa naging interpretasyon ng Amici Curie o Friends of the Court sa two-third voting threshold. Sinabi ng mga dating Chief Justices kahapon na co-equal branch ang Senado at Korte Suprema. Ang mga nanunumpa na Senator Judges ang maeksklusibong kapangyarihan para mag-try and decide.
14: Very clear naman po doon sa sinabi ng mga naging Amici Curie na pagdating po sa desisyon ng impeachment cases, ang may eksklusibong pangkapangyarihan ay ang Senado. At ang desisyon ng Senado ay supreme. Pagdating po sa desisyon, hindi po to appealable, hindi po siya subject for review ng Supreme Court dahil yun na po yung final na magiging desisyon kung anuman yung verdict ng Senado.
13: Giit naman ni Impeachment Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi maaaring mag-exercise ng propesyon at suspendido ang mga naharap sa kasong plunder.
15: Binabase ko yun dun sa ruling ng People versus Maseda. Kung saan, dito po sa ruling na to sinasabi na lahat ng mga nakakulong, whether temporary nakakulong, pansamantalang nakakulong, o nagsiserve ng final judgment, ay hindi po pwedeng mag-exercise ng profession, mag-engage sa business or occupation, or mag-hold ng office, whether elective or appointive, while in prison. So ito'y tugma lamang doon sa mga provision sa plunder law na kung saan sinasabi na pag ikaw ay nakasuhan at ikaw ay nakakulong, ay suspended ka from exercising your office.
13: Dagdag pa ni Chua na mahalaga rin na nakikita ang demeanor ng witnesses. Ano man ang desisyon sa threshold, ang pinaghahandaan aniya ng prosekusyon ay ang pagpapatibay ng ebidensya para magdesisyon ang Senator Judges batay sa tibay ng ebidensya. Samantala, isa sa mga ipinasabi na para tumestigo sa impeachment trial, si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Matapos na makitang posibleng may conflict of interest, ang isa sa mga kumpanyang pagmamay-ari umano ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nagsisilbing alkalde ng Davao City batay sa salen ng Vice Presidente. Ayon sa prosekusyon, sumali sa open bidding sa Davao City Hall ang negosyo umano ni VP Duterte habang siya ay nakaupong mayor.
14: Being the mayor now, we would like also to find out kung ano yung pwede na ma-share sa korte, no? Kasi these records are still within the City Hall's records kasi transaction 'yan eh, public transaction eh. It went through the regular competitive bidding. So apparently ang nanalo doon sa mga portion ng mga I don't know, supplies o pagkain ba ito ay yung isang negosyo na isa sa may-ari ay si Vice President Sara Duterte.
13: Bago humarap si Mayor Baste, mauunang tumestigo sa susunod na linggo sina CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo at Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario. Samantala, kinumpirma ni Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na natanggap na niya ang show cause order na inisyo ng Senate Impeachment Court dahil umano sa paglabag niya sa subjudice rule.
16: Magpapatuloy pa rin po ang ating punggampanin at commitment sa publiko na ipapaliwanag mo natin ang paglilitis po na ito sa pamamaraan na kanila po nga pinaka mauunawaan, alinsunod sa mga gabay at alinsunod po sa mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Ginagalang po natin ang Senate Impeachment Court, ginagalang po natin ang proseso, magpapatuloy po ang atin pong trabaho.
13: Agad naman tinugunan ni Ridon ang show cause order. Sinabi rin ni Ridon na si Attorney Jay Tolosa ang isa pang tinutukoy na miyembro ng prosekusyon na nakatanggap din ng show cause order. Vel Custodio, para sa bayan.
2: Sa ibang balita, nakatuon sa pagpapabilis ng pagtugon at pagpapatibay ng kahandaan sa harap ng mga kalamidad sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, ang pagtatapos ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
17: Formal lang pinagtibay ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang Manila Declaration na magpapabilis sa pagpapatupad ng ADMIR Work Program 2026-2030. Sa pagtatapos ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na layon ng nasabing dokumento na palakasin ang sistema ng accountability at monitoring sa disaster resilience at pagbalangkas ng ASEAN Disaster Resilience Agenda para sa taong 2030 at mga susunod pang mga taon. Binigyan din rin ng kalihim sa conference ang paghingi ng suporta para sa Rise ASEAN Vision upang matiyak na handa ang rehiyon sa anumang banta ng kalamidad. Nagpasalamat din ng kalihim sa mga dialogue partners at iba pang sektor sa kanilang pakikiisa para sa ligtas at matatag na kinabukasan ng rehiyon.
18: That spirit, I'm hopeful that we will continue to work with one another faster and more often on a more collaborative basis, not only with us, but with the international community who we need to engage with in the pursuit of a safer, more prosperous, and more resilient future for our people.
17: Ibinida rin ng kalihim ang mga mahalagang inisyatiba na natalakay sa regional conference kung saan binigyan din nito ang pagkakaroon ng science-based approach, cross-border technology at artificial intelligence para mapaganda ang early warning system. Kailangan din anya na magkaroon ng proactive adaptation at interagency agility sa gitna ng mga banta sa kapaligiran sa rehiyon tulad ng nararanasang cross-border haze dulot ng forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Para mapaghandaan ang mga mangyayaring sakuna, isa sa mga mahalagang batas na mayroon ng Pilipinas ay ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act na layong bigyan ng mekanismo ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya na makapaghanda at makapagpwesto ng mga kinakailangang supply at kagamitan sa oras ng imminent disaster.
18: Prepositioning and preparation is really more important than the actual response. So this law, the Declaration of State of Imminent Disaster, is really important because it provides the flexibility for government agencies to anticipate in real terms, for example, by pre-purchasing needed supplies, pre-positioning and pre-purchasing needed fuel for our aircraft to work, to anticipate a disaster. But then again,
17: pinaghahandaan din ng pamahalaan at mga karatig bansa sa ASEAN ang matinding epekto na Super El Nino na inaasahang magtatagal hanggang sa unang quarter ng 2027. Binigyan din ito ang kahalagaan ng One ASEAN, One Response Framework na makatutulong na paghandaan ang matinding tagtuyot at maiwasan ang malawakang pinsala nito sa buhay at sa ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon.
18: Paghahanda talaga, lalong-lalo na ng mga ehensya ng gobyerno ang kailangan para makatulong sa mga ating mga kababayan na madi-displace or mga ngailangan ng tulong. Then, importante din dito ay ang cross-regional, hindi lang within ASEAN kasi minsan hindi kakayanin ng isang region. So, pakikipagtulungan sa iba, no? Tayo naman ay inaasahan din natin ang defense partnerships natin sa iba't ibang mga bansa na lumalawak, makakatulong din sa ating ability na mag-respond. No?
17: Sa huli, sinabi ng kalihim na nasa balikat ng bawat Pilipino at ng pamahalaan ang pagtugon at paghahanda sa mga sakuna. Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
1: Nilinaw ni Department of Justice Undersecretary Ian Normandato na hindi paghahanap ng masisisi kundi bahagi pa lamang ng paunang investigasyon ang inisyung sabpina ng kagawaran. Ito ay matapos itakda ng DOJ ang pagharap ni Senador Robin Padilla at iba pa niyang kapwa-akusado sa umano'y pagtulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makatakas sa kamay ng batas. Isinumite ng PNPCIDG sa DOJ ang reklamong obstruction of justice laban kina Senador Padilla. Pinagsusumite rin sila ng DOJ ng counter-affidavits at mga ebidensya sa panel of prosecutors sa darating na September 25 at October 9 na itinakdang petsa ng pagdinig.
2: Sa harap ng pabago-bagong panahon at iba't ibang hamon sa pagsasaka, patuloy po ang paghanap ng gobyerno ng mga makabagong teknolohiya para mapalakas ang produksyon ng palay. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Sa kabila ng pabago-bagong panahon at kondisyon ng lupang taniman, patuloy ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura para kayang makaangkop nito sa mga kalamidad. Sa ilalim ng DA Field Rice, nakatutok ang Department of Agriculture o DA sa teknolohiya na nagsusulong sa pagkakaroon ng high-yielding, cost-reducing at climate-resilient farming technologies. Ayon kay Science Research Specialist 2 ng Field Rice na si Jonathan Cabral,
19: kailangan po yung consider ng mga farmers natin yung technology sa paggamit po ng mga varieties na suitable for adverse conditions. So may mga varieties po tayo na para sa, halimbawa, sa mga areas na walang tubig pero umaasa sa hudulan, may mga varieties po tayo na ganyan. Also may varieties tayo na angkop po sa mga areas na palagi nakakaroon ng pagbaha. And syempre mga varieties na pwedeng mag-cope sa shattering losses or sa lodging losses na idudulot po ng malalakas na hangin na daladala ng mga bagyo na dumadaan sa atin.
3: Kabilang dito ang mga stress-tolerant rice varieties tulad ng Cubigan 18 o Submarino 1 na kayang mabuhay ng hanggang 14 na araw kahit nalubog sa baha. May mga idinisenyo ring binhi laban sa matinding tagtuyot at tubig alat, lalo na ang mga nasa coastal region na taniman. Ipinatuto pa din dito ang alternate wetting and drying technology gamit ang perforated o binutasan na PVC pipe na nakababawas ng hanggang 30% ng consumption ng tubig at methane emissions. Sa pamamagitan ng palay check at site-specific nutrient system, mas natitiyak din ang crop management upang makapaglaan ng sapat na pataba sa mas murang gastusin. Gumagamit na rin ng mga digital application tulad ng Palay Check App at Rice Crop Manager Advisory Service ang ahensya na nagbibigay ng real-time at field-level advice sa mga magsasaka. Para sa mag-iisang dekadang magsasaka na si Tatay Roberto, malaking tulong ang mga naituturo sa kanila, lalo't ito ang kanilang ikinabubuhay.
20: Hindi na mahirap magsaka. Nakaupo ka na lang. Ako kasi gusto ko din matuto kaya nagpunta ako dito.
3: Pinalakas pa ito ng Smart Farm Program at drone technology na ginagamit ngayon sa mabilisang damage assessment, yield forecasting at targeted spraying sa mga bukid. Ang lahat ng ito ay upang mapanatiling ligtas, sapat at masagana ang Pinoy Rice Bowl sa kabila ng mga external challenges sa pagtatanim. Ang tanimang ito sa Field Rice Nueva Ecija ay may laking 140 hectares na kung saan 110 ang nakalaan para sa seed production at data gathering. At dito nga pinapalaki yung mga variety ng palay para iangkop sa iba't ibang panahon sa Pilipinas. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, umaaksyon na ang mga opisyal ng Cordillera Region para sa mabilis at komprehensibong pagsasaayos ng nasirang bahagi ng rice terraces sa Ifugao. Yan ang ulat ni Ala Sundua ng PTV Cordillera.
1: Inaasahan ni Presidential Assistant for the Cordillera Region Antonio Taboro Jr. na agad masisimulan ang restorasyon ng mga nasirang bahagi ng rice terraces sa probinsya ng Ifugao. Nakipag-ugnayan na ang opisyal kay Architect Felino Jun Palafox Jr. at sa tanggapan ng DOT at napag-usapan ang komprehensibong restorasyon ng mga nasirang bahagi ng rice terraces sa probinsya.
2: I've been working on this for already practically 2 years. And it just happened na talagang nag-coincide naman sa pagka-appoint ng ating Pangulo, si Presidente Bongbong Marcos, kay Architect Palafox tungkol sa rehabilitation.
1: Anya, kailangang may sagawan na ang restorasyon upang mapanatili ang kagandahan ng mga rice paddies na pangunahing pasyalan sa probinsya. Inilatag din ang mga plano sa pagsasaayos.
2: There will be a design, definitely. Ito ay binigay niya ang ating Presidente kay Architect Palafox. Mukhang nag-jibe, mukhang tuwan-tuwa ako nag-jibe kasi nga yung aking panaginip na i-restore ang ating rice terraces na nag-deteriorate. Mabuti naman at nakita ng ating mahal na presidente.
1: Noong Agosto, nag-usap sina President Ferdinand Marcos Jr. at Palafox para sa development plan ng Ifugao Rice Terraces. Bagamat hinahanapan pa ng pondo, unang propondohan ng Office of the President ang ibang patrabaho sa lugar. Kinakailangan din ang masusing koordinasyon ng mga ahensya, kagaya ng DNR, DA, DOT, DSUD, at iba pang opisina ng pamahalaan. Alasunduan para sa bayan.
0: Malayo pa pero dama mo na. Kanya-kanya na kasi ang pagsasabit ng mga palamuti at makukulay na dekorasyon ng ilang mga residente sa Davao City ngayong pumasok na ang Vermonts. Yan ang ulat ni JC Aleponga ng PTV Davao.
3: 99 days bago magpasko. Nagsimula na ang ilang mga residente sa Davao City sa paglagay ng mga dekorasyon sa kanilang mga tahanan. Dito sa loob ng bahay ni Mix, may mga dekorasyon na. Naglagay na siya ng mga Christmas lace sa kanyang mga pinto at kung ano-ano pa. Maging ilang mga establishmento, may paghahanda na rin. Ang restaurant sa Campo Uno, Katipunan, naglagay na rin ng mga nutcracker, Santa Claus at gold Christmas tree. Dama na rin ang Pasko sa ilang ahensya ng gobyerno, mga organisasyon, mall at iba pa dahil sa mga aktibidad na isinasagawa nila. Nagsulputan na rin ang mga binibentang makukulay na parol sa syudad. Iba't ibang mga disenyo at laki ng mga parol na maaaring pagpilian ng mga mamimili, kabilang ang mga disenyo

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: 7:28 in the evening. At eto na po ang inyong programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo, 7:29 in the evening. Pag-usapan natin about the turnover ng housing units ng DSUD. Makakausap natin sa linya na ating telepono ang ating butihing mayor ng Valenzuela City, Mayor Wes Gatchalian. Mayor, magandang gabi. Hello, Mayor.
10: Hello.
9: Ah, yes, hello, Mayor. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong oras.
10: Hi Lord, hello.
9: Yes, magandang gabi po.
10: Sorry po, hindi ko marinig, maingay.
9: Okay, yes. Mayor, okay na po ba?
10: Medyo may feedback, maingay ko ng comment.
9: Okay, may feedback daw. Ayusin lang namin, Mayor, saglit lang ha, kasi napaka-importante nitong pag-uusapan natin kung saan isa ito sa pagiging programa nyo kanina. But let's try. Kailan na turnover po ang housing units at saan po ito sa Valenzuela, Mayor?
10: Hello. Pakiulit lang po yung tanong.
9: Ayan.
10: Medyo maingay po from your end.
9: Okay. Tawagan kaya lang natin. Tawagan. Okay. Mayor, pwedeng tawagan ka lang namin saglit. We will just fix our connection.
10: Okay. Thank you.
6: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Okay, susubukan lang natin na malinaw ang linya ng ating komunikasyon with Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela, kung saan pag-uusapan natin yung turnover ng housing units sa kanila. Isa ito sa mga programa ng ating sinusuporta ang programa ng administrasyong Marcos. Samantala, nasa linya na ng ating telepono ulit si Mayor Wes Gatchalian. Mayor, kumusta po?
11: Ayan. Okay, mas malinaw na. Mas
9: ayan,
11: malinaw.
9: Okay. Again, Mayor, maraming salamat po sa inyong oras. Nandito po tayo sa Radyo Pilipinas. Mayor, nais po namin malaman regarding po sa turnover ng mga units. Kailan po yung turnover ng housing units at saan po sa Valenzuela?
11: Opo. So, ito po ay tinatawag natin na Disciplina Village at located po ito sa Barangay Arcumbato. At nung isang araw po ay kasama natin ang butihing Pangulong Bongbong Marcos sa pagbukas po ng first phase, no? Phase 1, 2, and 3 na may higit na 333 units, no? So, pero ongoing na rin po yung phase 4 at pagkatapos po itong apat na phase ay may in totality ay around 900, close to 1,000 units po ang matatapos natin dito po sa Arcumbato.
9: Ayan, okay. Ulitin lang po natin, 333 units po ang naipamagay.
11: Opo.
9: Okay. Mayor, doon po sa housing units na naipamigay natin, sino po yung mga qualified para sa mga housing units na ito?
11: Well, just like yung ibang Disciplina Village na natayo namin sa Valenzuela City, ang mga beneficiary ho natin ay ang mga nakatira sa waterways, for example, sa Tulyahan River, kung saan po dinedeclare namin danger zone yan. At sila rin po ay kasama rin po sa isang malaking sunog na nangyari po
9: yes.
11: noong 2022.
9: Oo.
11: So sila rin po ang mga beneficiaries doon po ng pabahay po natin.
9: Okay. With that, Mayor, yung mga pabahay na binibigay natin, paano po pinipili na maging qualified? Aside from doon sa mga nasa lanta o kaya may pinagdaanan, aside from there, yung sa regular na pagpili natin ng qualified house sa mga pwedeng kumakuha ng housing units, ilan po at magkano po ito kung may binabayaran sila?
11: Well, very strict po ang criteria namin. Kailangan kayo po ay identified sa aming
9: yes, of course.
11: The LGU does the census, no? At kailangan po ay identified kayo as mga informal sectors na nakatira po sa waterways, sa tabing ilog. Kasama na rin dyan po yung sa ilalim ng transmission line ng NGCP at yung mga nasunugan po sa public spaces, no? So yun lang po ang pwede pong i-accept sa mga pabahay na programa ho namin. At dito po ang kanilang, in the case of Arcumbato, ay ito po ay may rental ng 950 per month po. Ang rent.
9: 950 ang rental for the housing units alone. Siyempre, sila na yung magbabayad na kanilang tubig at ilaw. Tama po ba, Mayor?
11: Yes. Kanya-kanya na ho yun yung utilities. Pero provided na rin po yan nung binuksan ho namin yung project.
9: Okay. So, kailan po natin nakikita matatapos ilang pang phases ng project which I believe nasa papuntang phase 4 na po tayo. Tama po ba?
11: Yes, yung majority, which is the phase 4 ho, siguro mga first quarter of next year, according to NHA, ay matatapos na rin ho yan. In the part naman ng LGU po, ay kami po ay kasalukuyan po namin binubuo yung mga common facilities po, tulad ng covered court, daycare, health center, multi-purpose buildings. And then yung park po tapos na ho yan. Years ago sa harap po ng Disciplina Arcumbato mayroon na pong park dyan. So tapos na rin po yan, ginagamit na ho. So kami ho in our part, baka end of the year tapos na po namin yung mga common facilities. At together with NHA by first quarter of next year makikita na ho natin tapos yung buong tinatawag nating Disciplina Village Arcumbato.
9: Ayan. Doon po sa mga una nakatira na, doon sa mga housing units po natin, kumusta naman po yung mga naninirahan na doon?
11: Ah, well, siyempre, masayang-masaya ho sila dahil dati po yung lugar ho nila. Aside from Shanties po, ay konting taas lang po ng tubig, ay sila po ay binabahan na ho kaagad, no?
9: Mm-hmm.
11: At gaya na nasabi ko in 2022, aside from nasa binabahan na sila,
9: mm-hmm,
11: nagkaroon ng sunog po at na-wipe out po yung buong area na tinitirahan nila. So talagang a big difference po ang kasalukuyan nilang bagong tirahan. At ito po ay one per family ho ito. So meaning kung dati rati ang anak nyo may pamilya na
9: nakatira
11: sa inyo, dalawang anak nyo may parehong pamilya na nakatira sa inyo, ito po binigyan namin ng kanya-kanyang unit sila. So hindi na po ang anak na may anak may pamilya ay hindi na po nakikishare sa magulang nila. So but they're within one complex, no? So maganda ho ito dahil one unit is around 24 square meter pero mm-hmm, loft type na. So two floors.
9: Ayun.
11: So at saka yung two floors, malaki po yung staircase, gawa na po yung second floor, maluwang din. So it's capable of having two rooms, no? Isa sa taas, isa sa baba. Plus their own laundry area.
9: Ah, wow.
11: Designated laundry area na maybe around 2 to 3 square meters yun. Of the 24 square meters. So, mas maganda talaga, maaliwalas, mataas ang ceiling. At hindi po, as you can see from the video, pag nakita nyo ho yung post namin sa Facebook,
9: mm-hmm,
11: ang itsura po nito, hindi yung itsurang ordinary government resettlement project, kundi ho, pinaganda rin ho natin ang itsura para they will have a decent home for their families and for their next generation.
9: Ayan, okay. Ito po ba ay rent to own since may rental na 950 or
11: rent only.
9: Okay, sige. At least malino rent only para sa. Pero may mga programa naman tayo, no? If in case na at least on the long run eh, pagmamay-ari na nila o wala pa sa ngayon.
11: Wala po, iba ho 'yon.
9: Iba na.
11: So 'yun po ang project po ng Pag-ibig ho 'yon. At saka Shopsy, may iba ko kaming ongoing na project sa Shopsy sa Barangay Ventariales. At meron kaming tinatawag naman na Progreso Village, which is the 4PH concept na 11-story under Pag-ibig. Yan po, sa kanila ho talaga yan. So, pag kayo'y may Pag-ibig, ay hinuhulugan nyo diretso po sa national government. Wala pong kinalaman ng lokal na pamalaan. Mapapasa inyo po yung sariling unit nyo.
9: Okay. Mayor, ano po yung is this in line with the support of the local government sa hadikahin ng ating pangulo na ika nga ay ang ating mga kababayan ay magkaroon ng kanilang ng decenteng tahanan?
11: Opo, opo, of course. Yung mga this is a partnership with the national government. Ang lupa ho nito ay nasa local government, ang estate management po ay nasa local government. So, subsidized po ng local government ang maintenance po ng public areas, maintenance po ng landscaping, security mm-hmm. guard, at mga repairs
9: pa.
11: Po ng mga repairs po ng common areas. Ito po ay sagot po ng lokal na pamahalaan. Ang national government naman, through NHA, ang kapartner natin, sila naman po ang nagbuo ng building. So, this is a good example of national and local partnership po.
9: Ayan, okay. With that, Mayor, ano po ang mensahe natin? Siyempre, sa mga kababayan natin na nakatanggap nitong housing program natin sa Valenzuela.
11: Well, unang-una po, of course, sa pagbigyan na po kayo, marami po talagang nangangailan ng tahanan at mula po inulunsad yun noong isang araw, marami po nagdadagsaan sa akin tanggapan.
9: Mm-hmm.
11: Pero hindi ho lahat ang pasensya na po ay gugustuhin ko man, pero hindi ho lahat ang kaya nating bigyan ng units, no, sa Disciplina Village. Kaya ako sa mga kababayan ko po na nabigyan na ng unit, sana pangalagaan ho natin, ipairal ho natin yung disiplina, kaya po pangalan Disciplina Village.
9: Yes.
11: Sundin po natin ang mga patakaran, respetuhin po natin ang mga kapitbahay, respetuhin po natin ang mga government official na nagtatrabaho sa loob, at panitilihin natin itong isang magandang tahanan para sa ating mga anak at sa ating mga pamilya. At siyempre po, nagpapasalamat po kayo sa butihing Pangulong Bongbong Marcos kasama po ni GM Jobentine ng National Housing Authority dahil noong 2023, yung kakapanalo pa lang po ni Presidente, isa po ito sa unang lugar na pinuntahan niya.
9: Mm-hmm.
11: At siya pa mismo ang nag-groundbreak at pinangako niya na tatapusin niya po ito para sa ating mga kababayan. Kaya ako po ay nagpapasalamat na tinugunan niya ang pangako niya at binalikan niya ngayon 2026 ang Disciplina Village Arcumbato sa Valenzuela City.
9: Okay. Again, maraming salamat po, Mayor, at mabuhay po kayo dyan sa Valenzuela. Our Mayor ng Valenzuela City, Mayor Wes Gatchalian.
11: Maraming salamat din po, Lords, sa pagkakataon. Magandang gabi po sa inyong lahat.
6: Salam Thank Radio po, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Ating nakausap ang ating butihin ng alkalde ng City of Valenzuela, si Mayor Wes Gatchalian. 7:41 in the evening. Nako, pasensya na po at na medyo na late ang ating programa for today kasi grabe ang traffic. Ewan ko ba kung saan nanggaling yung traffic, hindi naman naulan. But anyways, may binisita lang po kasi tayo diyan sa malapit lang na nag-anniversary. Nako, congratulations ha doon sa kanilang mga kasama natin. Anyways, maraming salamat Mayor Wes Gatchalian. Hopefully sana no lahat ng local government unit ay magkaroon ng ganung programa na kung saan nagkakaroon ng disenteng pabahay yung ating mga kababayan, yung ating mga kababayan na ang mura ng renta kasi nasa 950 lang. Thinking na kumbaga ay dun nga sa konsepto ng local government, if you have a family tapos may extended family within your family dahil yung anak nyo ay nakapangasawa, hindi po kayo doon sa isang unit dahil may separate pa na unit para sa kanila. And it's a loft type daw, kaya medyo kumbaga one unit of a family ay maybe a family of 3 or 4, no, ay tamang-tama lang doon kasi may sala, may sariling laundry area, banyo, kitchen, at loft type, no? Loft type na parang yung nakikita natin sa mga ilang at disente ah, kasi may security guard pa, may common area pa. Napakaganda ng mga amenities na meron sa area nila. Ito daw ay may parking space pa. Okay. Ayos ah, 950 ang monthly mo, may parking ka pa. may para sa parking. Okay. Ah, park! Okay, pasyalan. Okay, sige. Anyways, the common area na kung saan pwedeng pumunta yung mga... pero ika nga, ang panawagan ng ating butihing mayor dahil nga daw tinawag na Disciplina Village, disiplina din ang kailangan doon sa mga kababayan natin na... ika nga ay nakatira doon. So humihingi ng pasensya ang ating butihing mayor sa mga hindi nakatanggap ng mga units doon. So lilinawin lang natin, it's a different program also from the SHAFC na kung saan ay kumbaga parang rent to own, no? Ito purely rental, 950 a month ang ibinibigay sa or binabayad na tinatanggap ng local government unit at bumabalik sa, I think it's a one of the income revenue programs, no, income generating programs of the local government unit. 7:43 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaranan lang paalala.
12: Ano ba ang ating million peso question? Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag Panatag ang may alam.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fun! and solid ka ba?
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: 7:46 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. On Saturday, September 19 and 20, there will be a halal summit na gaganapin sa New World Makati. Doon po yung programa ng National Commission ng Muslim Filipino under the directorship of Saleha Sakar, na kung saan ay magkakaroon ng halal summit at isang kanduli. Ayan, on the 20th naman. So, if you have time, September 19, punta na po kayo doon. And or if you have time naman din doon sa ano, sa kanduli, parang I think may entrance yun, just look for, hanapin nyo po sa Facebook yung kanilang Facebook page ng NCMF. I think it's posted there, no? Para at least malaman natin kung ano yung mga detalye ng mga alinsunod sa magiging programa nung Halal Summit. It is one of the programs that has ever since is being supported by the BMEA or Bureau of Muslim and Economic Affairs na National Commission on Muslim Filipino. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
21: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: COMELEC papanugutin ang mga nagtangkang mandayat gumawa ng karahasan sa barn parliamentary elections. Para sa detalye, alamin natin kay Dike Zarate.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Aminadong Commission on Election na nagkaroon ng bahid ng karahasan ng kauna-unang barn parliamentary election sa kabila ng pagiging mapayapa at matagumpay na election sa pangkabuuan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na marin nilang kinukundina ang karahasang ito at tangkang pandaraya sa pamamagitan ng pre-shaded ballots. Kaya naman binigyan din ni Garcia na hindi nila ito papalagpasin. Iginit ni Garcia na ilalaban nila ito hanggang dulo ng proseso at handang ipakulong ang sino mang may sala. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Dike Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ay, maraming salamat, Dike Sarate. Samantala, mahigit 200 bagong recruit na PNP patrol personnel na numpa na sa tungkulin sa regional headquarters ng Police Regional Office. Para sa detalye, gikan Iligan, alam natin kay Dandy Macarambon.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Dandy.
24: Formal nang nanumpa sa tungkulin ang bagong 235 patrolman at patrolwoman sa isinagawang oath taking at turnover ceremonies kahapon sa Police Regional Office 10 Camp Alagar Headquarters, Lapasan, Cagayan de Oro City, pinangunahan ni Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Mainit niyang tinanggap ang mga bagong recruit sa pagsisimula ng kanilang karera sa PNP. 72 ay natanggap sa ilalim ng regular quota, 80 ay lalaki at 12 ay babae, habang 104 tatlo ay sa ilalim ng attrition quota, 122 ay lalaki at 21 ay babae. Ang mga bagong recruit na patrolmen at women ay tatanggap ng paunang sahod na 31,151 pesos kada buwan at may 350 piso kada araw na subsistence allowance at iba pang mga autorisadong allowances at benepisyo mula sa gobyerno. Binasa ni RD Babagay ang mensahe ni PNP Chief Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. nagpapaalala sa mga bagong recruit na ang pagsuot ng uniforme ng PNP ay isang responsibilidad para makamit at itaguyod ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Magsilbi na may disiplina, integridad, kakayahan at panata. Ang aktibidad ay kabahagi ng patuloy na pagpapaigting ng puwersa ng kapulisan na may kwalipikasyon at dedikasyon sa paghahatid ng mapagtugon, epesyente at profesional na serbisyong pulis. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Tuloy-tuloy tayo. Senadora Risa Ontiveros, giniit na dapat may legal representative ang online platform sa Pilipinas. Para sa detalye, alamin natin ang Infa Asuncion.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Iginiit ni Senadora Risa Ontiveros ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Philippine-based legal representative ng mga online platform para mas mabilis na makapagpatupad ng mga legal na utos sa mga otoridad laban sa online sexual abuse at exploitation ng mga bata. Inihayag ito ni Ontiveros sa pulong kasama ang mga kinatawan ng Roblox kasabay ng pagtalakay sa Senado sa pinalakas na anti-OSAIC bill o panukalang Sagip Bata Act. Sa ilalim ng panukala, kailangan magtalaga ang mga online platform ng kinatawan sa Pilipinas na otorisadong tumanggap ng SABINA, takedown at blocking orders, request para sa account information at iba pang legal na direktiba. Ayon kay Ontiveros, mahalaga ang mabilis sa koordinasyon lalo na kung may mga batang Pilipinong posibleng biktima ng grooming o online sexual abuse. Sinabi naman ng Roblox na mayroon na itong mga channel para makipag-ugnayan sa Philippine law enforcement at bukas itong magtalaga ng kwalipikadong third party bilang local representative. Git ni Ontiveros, layunin ang requirement na magkaroon ng mas malinaw na accountability at compliance channel sa pagitan ng online platforms at Philippine authorities. Binigyang diin ng senadora na hindi lamang dapat nakasalalay sa mga magulang at kabataan ng proteksyon laban sa online abuse, kundi dapat may pananagutan din ang mga platform na nagbibigay ng espasyo para sa pakikipag-ugnayan ng mga bata. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Ninfa. Samantala, modernisasyon ng border security ng bansa. Malaking tulong laban sa cross-border crimes. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ray.
2: Suportado ni Justice Secretary Frederica Vida ang modernisasyon sa border security ng bansa laban sa banta ng cross-border crimes. Sinabi ni Vida na kabilang sa mga banta ang human trafficking, terorismo, illegal recruitment, document fraud at identity theft. Ayon sa kalihim, kailangan ng mas moderno at koordinadong sistema upang mapalakas ang seguridad sa mga border ng bansa. Sinabi naman ni BI Commissioner Joel Anthony Biado na palalakasin ng ahensya ang paggamit ng teknolohiya, digitalization at border intelligence. Kaugnay ito, nire-review ang panukalang 10.74 na bilyong piso public-private partnership project para sa integrated border security system sa 11 paliparan at border points. Sa ilalim ng panukala, i-upgrade ang sistema kada 4 sa loob ng 20 taon nang walang gasto sa gobyerno. Layunin nitong palakasin ang border control laban sa trafficking at iba pang cross-border crimes. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Tuloy-tuloy tayo sa 7:54 in the evening, Makati City, nilinaw na fake news na hindi tumatanggap ng reseta ang mga health center mula sa Makati Life Medical Center. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Luisa.
3: Pinabulaanan ng lokal na pamahalaan ng Makati City ang kumakalat na balita na hindi umano tumatanggap ng reseta mula sa Makati Life Medical Center ang mga health centers sa lungsod. Sa abiso ng LGU, may nakita kasi silang post sa social media na nagpapakalat na kailangan papalitan ang mga reseta para makapag-avail ng gamot. Paliwanag ng Makati, hindi ito totoo dahil matagal nang tinatanggap sa health centers ang reseta mula sa Makati Life. Wala ring dapat ikabahala ang mga pasyente dahil may koordinasyon ng mga ospital sa mga health centers. Paalala naman ng LGU, huwag basta-basta maniniwala sa fake news na naglalayong lituhin ang publiko sa serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yeah, maraming salamat, Nimfa. Samantala, medical professionals sa Pangasinan sumailalim sa Advanced Cardiac Life Support Training. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
9: Report. Mildred.
4: Sumailalim sa Advanced Cardiac Life Support Training ang 60 medical professionals mula sa iba't ibang ospital na pinamamahalaan ng Provincial Government of Pangasinan. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kaalaman, kasanayan at kahandaan ng hospital personnel sa pagtugon sa mga emergency at life-threatening conditions. Kabilang sa mga kasanayang binigyan diin ang high-quality cardiopulmonary resuscitation, defibrillation, advanced airway management at tamang pagbibigay ng emergency medications. Ayon sa Pamahalaang Panlalawigan. Bahagi ang programa ng patuloy na pagsisikap ni Governor Ramon Gico III na mapahusay ang kalidad, bilis at kahusayan ng serbisyong medikal para sa mga Pangasinense. Sa pamamagitan ng training, pinalalakas din ang teamwork, komunikasyon at mabilis na pagtugon ng healthcare professionals sa mga critical na sitwasyon upang matiyak ang maagap at life-saving intervention para sa mga Pangasinense. Pinapakita rin ng programa ang commitment ng provincial government na magkaroon ng mas mahusay at responsive na healthcare system sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: Maraming salamat, Mildred. Tuloy-tuloy tayo, full alert status sa NCRPO, pinaaga bilang paghahanda sa mga aktibidad sa September 21. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
9: Report. Diane.
5: Pinaaga na sa alas 12:01 ng madaling araw ng September 18 ang pagtataas sa food alert status sa buong hanay ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ito ay bahagi ng paghahanda sa mga aktibidad sa September 21. Ginawa ang hakbang matapos na maisapinal ng Philippine National Police o PNP ang latag ng seguridad kasunod ng final interagency coordination meeting ngayong araw. Nabatid na nauna ng inanunsyo ng PNP na sa September 19 sana ipatutupad ang full alert status. Nakatakda namang ilatag ang buong deployment ng mga tauhan pagsapit ng alas 11 ng gabi sa September 19 upang matiyak ang sapat na presensya ng mga otoridad sa mga pangunahing lugar. Iginit naman ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico na kailangan ang mahigit 15,700 na mga pulis na ipakakalat sa Metro Manila upang hindi malagay sa panganib o maabala ang publiko sa gitna ng mga aktibidad sa September 21. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Diane. 7:58 in the evening, DepEd at industry sector, sinusulong ang paghahanda sa trabaho ng senior high school graduates. Para sa detalye, gikan Iligan, nagbabalik Dandy Macarambon.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
9: Report. Dandy.
14: Upang punan ang agwat sa pagitan ng pinag-aaralan sa silid-aralan at ng nagbabagong pangangailangan ng merkado, nagkipag-alyansa nitong araw ng Martes ang Department of Education sa higit 170 pinuno at kinatawan mula sa pamahalaan, industriya at mga estratehikong sektor ng ekonomiya. Layunin nito, iayon ang Strengthened Senior High School Curriculum at Work Immersion Program sa mga bagong kalakaran sa paggawa. Tinipon sa ginanap na DepEd Industry Dialogue on Global Competitiveness, Innovation and Preparing Senior High School Learners for the Jobs of the Future ang mga pangunahing tagapagpasya mula sa mga prioridad na sektor na mahalaga sa estratehiyang pang-ekonomiya ng bansa. Kaisa ang inisyatibang ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumuo ng isang may pandaigdigang kakayahang manggagawang Pilipino na kayang makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng ekonomiyang pinapatakbo ng teknolohiya. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na ang pagpuno sa agwat ng paaralan at industriya ay nangangailangan ng agarang pagpapatupad sa mismong antas ng paaralan at paggawa. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao,

0: ng provincial government of Pangasinan sa pamamagitan ng Public Employment Service Office, katuwang ang Department of Migrant Workers Region 1, 6 na lisensyadong overseas recruitment agencies at 7 national government agencies ang nakiisa sa job fair. Naghatid ang mga ahensya ng one-stop shop services kabilang ang assistance mula sa social security system at iba pang frontline government agencies upang mapadali ang transaksyon para sa OFWs at kanilang pamilya. Layunin ng programa na magbigay ng ligtas, legal at responsive na employment opportunities at government support sa repatriated OFWs at iba pang job seekers. Kasabay nito ay sinagawa rin ang Geek Consulta Program na nagkaloob ng yakap registration, libreng medical consultation at gamot at maging mga bitamina sa mga dumalo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat, Mildred. In the evening, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat, Engineers Marvin Toledana, Rosan Erno, syempre sa production, si Ice Adan at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Amoeba sa Ripaudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas, Jumaa Mubarak, dito lamang sa inyong programa sa Alam Radio. Muli po, ako po si Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8:02, magandang gabi.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Feel the love and reminisce old days. Oras para sa musika sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko
0: 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Collab.
2: 104.3 FM 2, the Capital.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Kasama niya sila. Mapayapang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Jose ng Cupertino. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 8, Talata 1 hanggang 3.
2: Naglibot si Jesus sa bawat lungsod at bayan na nangangaral at pinapalita ang kaharian ng Diyos. Kasama niyang 12 at ilang mga babae na pinagaling sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinaguri ang Magdalena, nanilisan ng 7 demonyo, si Juana na asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, at si Susana at iba pang naglilingkod sa kanila mula sa kanilang kaya.
1: Mula sa panulat ni Sister Didi Alarcon ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Sa mabuting balita ngayon, hindi lamang ang 12 apostol ang kasama ni Jesus sa kanyang misyon. Binanggit din ang ilang kababaihan, sina Maria Magdalena, Juana, Susana at marami pang iba. Tahimik silang sumuporta sa kanya at sa mga alagad sa pamamagitan ng kanilang panahon, kakayahan at sariling yaman. Hindi sila ang center of attention, pero naging mahalagang bahagi sila ng pagpapalaganap ng magandang balita. Ganito rin ang buhay ni San Jose ng Cupertino. Hindi siya kinilala dahil sa talino o husay sa pag-aaral. Sa katunayan, madalas siyang maliitin at isipin na walang gaanong maiaambag. Ngunit hindi ang kanyang kakulangan, kundi ang kanyang mapagpakumbabang puso ang nakita ng Diyos. Dahil sa kanyang malalim na pagmamahal sa Diyos, naging dakila siya sa paraang hindi inaasahan ng mundo. Madalas nating isipin na kailangan nating maging pinakamahusay, pinakamatalino o pinakakilala upang makagawa ng kabutihan. Ngunit ipinapaalala sa atin ng mabuting balita at ng buhay ni San Jose ng Cupertino na higit na tumitingin ng Panginoon sa pusong handang maglingkod kaysa sa taong naghahanap ng papuri. Marami sa ating mga ginagawa araw-araw ay tila walang nakakakita ang tahimik na pagtulong, ang tapat na pagtupad sa tungkulin, ang pananalangin para sa iba, ang simpleng kabutihang walang hinihintay na kapalit. Sa mata ng Diyos, walang pag-ibig na maliit at walang paglilingkod na nasasayang. Ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang maiaalay ko sa misyon ni Jesus? Maaring hindi ito malaking halaga o pambihirang talento. Marahil oras, malasakit, mabuting salita o isang pusong laging handang tumulong. Mga kapatid, hindi naghahanap ang Diyos ng mga taong perpekto, kundi ng mga pusong mapagpakumbaba at handang magsabi tulad ni San Jose ng Cupertino, "Panginoon, gamitin po ninyo ako." At sa mga pusong tulad nito, patuloy na isinusulong ng Diyos ang kanyang kaharian.
3: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyo. inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
8: Tutukan ang pagsasanib puwersa para sa pinakakomprehensibong newscast ng bayan. Balitang pambansa sa pamumuno ng Presidential Communications Office. Ihahatid ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-uulan mula sa buong communications group ng pamahalaan. Philippine Information Agency, Presidential Broadcast Service, IBC, Philippine News Agency, at ang inyong People's Television. Isang boses. Isang balita.

0: Mabuhay, mabuhay mga brother! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brother ng Biyernes! Yes sir, Friday today, last day of the week at syempre... Sino bang hindi? Pagod na! Oo! Gapang na gapang na Brad! Ang masakit, isang linggo pa bago ang sweldo. Oo! Pero okay lang yan, okay lang yan! Meron po kaming hatag pa rin na balitaan ngayong araw bagamat meron tayong mga hindi nakikitang hindi maganda. Ano ho? Kailangan lang nating alamin. At syempre, para makadiskarte tayo ng tama pare-pareho. Ano? So, sama-sama po natin alamin mga brada mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ronda, Ronda, Pilipinas. Una mga brada sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Pasok sa government offices of September 28 hanggang alauna lamang ng hapon para po sa kanilang o sa kain ng pamilyang mahalaga. Ayon po yan sa Malacanang. Full alert status ng pulisya pinaaga bilang paghahanda po sa September 21. PNP giniit naman na hindi overkill ang deployment ng mga polis sa naturang araw. Sama-samang pagkilos para po maprotektahan ang maritime domain ng Pilipinas, binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB pinalalakas ang koordinasyon sa mga insurance company para sa sektor ng transportasyon. Mga senador magkokokus muna sa usapin ng voting threshold hinggil sa impeachment trial. At malakihan mga brad. Nataas presyo na naman sa produktong petrolyo. Nauulanigan, nakikita. Posible mga brad sa susunod na linggo.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Pilipinas.

Alas 4.15 ng umaga mga brad. Gising, bangon, galaw-galaw. Konting unat, ha? Konting unat. Stretching, sabi nga. Habang nakikinig ka ng balita. Pagpatakbo ng alauna ng hapon sa 28 ng Setyembre mga brad, ha? Kailan ba yan? Yan po ay darating na. Oo, na sa susunod na ano pa yan, susunod na Lunes, ha? Hindi po itong darating na Lunes, kundi susunod na Lunes, September 28, mga brad, ay suspindido na ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan, GOCC sa State Universities and Colleges o yung SUCs. Ito po ay ayon sa Malacanang upang bigyan daan ng selebrasyon ng Kainang Pamilyang Mahalaga Day. Alinsunod na rin ito sa Proclamation No. 60 na nagdedeklara sa ikapat na linggo ng Setyembre bilang Family Week. Ang mga opisina naman ng gobyerno na nakatutok sa delivery ng basic at health services, paghahanda o pagresponde sa kalamidad at iba pang sakuna ay dapat nang magpatuloy sa operasyon. Pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto ang Memorandum No. 136, 16 ng Setyembre taong 2026 mga brother. Alas 4:16 ha, yung mga uuwi po ng 28 mga brad, Setyembre, sa pamilya po kayo mag-isiwi, ha? Baka mamaya kung saan naman kayo. Usapan dun eh, kakain ng pamilyang Pilipino, hindi po yung mga number 2, ha? Baka mamaya naman eh kung saan kayo magsipunta. Alas 4:16, kaya po ina-anunsyo namin yun, ha? Yung po ang ano, para malaman po ng bawat pamilyang Pinoy, ano? At malaman po na kayo po ay pauuwiin ng maaga. Yan ha, hindi ko kayo magbanggit na hindi kami pinauwi. 4:17 in the morning mga brada. Pinaaga na po sa alas 12:01 ng madaling araw ng September 18. Ngayong araw po yan ha, ang pagtataas po ng full alert status sa buong hanay po ng National Capital Region Police Office. Ito ay bilang bahagi po ng paghahanda sa mga aktividad September 21. Ginawa ang hakbang matapos maisa pinal ng Philippine National Police ang langlatag ng seguridad kasunod ng Final Interagency Coordination Meeting ngayong araw. Nabatid na naunang inanunsyo ng PNP na sa September 19, sana'y patutupad ang full alert status. Nakatakda namang ilatag ang buong deployment ng mga tauhan ng pagsapit po ng alas 11 ng gabi sa September 19 upang matiyak ang sapat na presensya ng mga otoridad sa mga pangunahing lugar. Iginit naman ni PNP Spokesperson Police Colonel Alan Reyco na kailangan mahigpit na 15,700 na polis na ipapakalat sa Metro Manila. Mga brad, ha, Metro Manila, upang hindi po malagay sa panganib o maabala ang publiko sa gitna ng aktibidad sa darating pong September 21. Kaugnay naman ito mga brad, iginit ng Philippine National Police na hindi overkill ang deployment ng mga polis para po sa aktibidad sa September 21. Ito ang sagot ng PNP matapos kundinahin ng grupong Bagong Alyansang Mga Bayan ang laki ng puwersa ng polis na ilalatag sa nasabing araw. Nasa mahigit 15,700 na polis ang ide-deploy ng PNP sa Metro Manila. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Alan Reyco, mabuti ng sobra basta't matiyak na hindi mapapahamak at hindi maabala ang publiko. Dagdag pa nito, sumailalim sa pag-aaral at pinag-usapan kasama ang mga concerned stakeholders ang pangangailangan po sa dagdag na puwersa upang matiyak ang kaayusan sa mga aktibidad sa September 21. Ay, baka mamaya naman kasi, ano ba namang masama? Kahit nga 200,000, buong puwersa mo yung polis na yun dyan, eh. Basta pwedeng dumat at hindi naabala ang publiko, eh. Ako sa tingin ko, wala naman ako nakikitang problema. Yung mga magkakaproblema po dyan, yung mga ayaw sa polis. Yung mga galit po doon sa, o di kaya magagawa ng ikagagalit ng polis. Ayan. Yan po yung posibleng magkaroon o maging dahilan kung bakit ayaw. Hindi ko makita kung ano magiging dahilan mo, eh. Diba? Kung ikaw ay publiko at ikaw ordinaryong mamamayan, di ho ba ikaw na-hold up na before, naharas na, nabastos na, para mas mamatamisin mong magkaroon ng libo-libong pulis sa paligid mo kaysa ikaw ay nagtataka bakit ang dami. Di ho ba? Although natural na magtaka, pero ibig ko lang sabihin, ikaw ay kumu-question ba't dinadamihan. Diba mas magandang madami ang mga yan. Tignan natin kung may magtangkang snatcher dyan sa iyo. Diba? Wala, oo. Gustong-gusto ng taong bayan yung may pulis po sa paligid. Ano ho? Lalo na kung sila naman, nakaupo lang, nagpapahinga dyan. Ano ba yan?
ngayon. Basta kami, may nadadaanan kami, ligtas yung aming kapaligiran. Kahit 5,000 pulis pa kada isang kanto, walang problema. Alas 4:20 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pangailangan po ng sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang maritime domain ng Pilipinas mga brad. Sa kanyang talumpati sa 3rd Balangay Forum sa Makati City, sinabi ni Teodoro na kailangan gamitin lahat ng yaman ng maritime domain, lalo na po sa gitna ng hamon ng climate change at produksyon ng pagkain. Sinabi rin nito na mahalaga ang papel ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatanggol o sa pagtatanggol ng ating maritime domain. Ayon kay Teodoro, pinalalakas nila ang kakayahan ng militar upang maipatupad ang mga batas ng bansa at mga napagkasunduan sa international treaty. Nabanggit din ng kalihim ang 9-dash line ng China na bilang halimbawa ng pagbabago sa naratibo. Tinukoy nito ang Mischief Reef na ngayon ay isang heavily militarized na artificial na isla. Giit pa niya, ang blue economy ang kinabukasan ng Pilipinas sa dagat. O sa dagat anya dumadaan ang mga bilihing kailangan sa pang-araw-araw at kapag nasira ang supply chain, mahihirapan ang susunod na henerasyon. Ipinagbabawal sa batas ang kaguluhan o karahasan sa anumang pagkilos para sa pagpapahayag ng saloobin. Ito naman ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pahayag ng grupong bayan na hindi dapat direktahan o diktahan ng Malacanang ang magsasagawa ng pagkilos sa Lunes, September 21. Ayon kay Castro mga brad, walang katotohanan ang akusasyon ng grupo na dinidiktahan ng Malacanang ang mga pagpoprotesta, lalo't pakiusap lamang naman ng palasyo ang pagpapanatiling mapayapa, maayos na pagkilos. Tanong ni Castro, sa papaanong paraan ba gagawin na mga magpoprotesta ang kanilang pagpapahayag ng damdamin? Wala naman aniyang mayroong nais ng karahasan at kaguluhan. Ipinunto ng opisyal na walang dinidiktahan ng palasyo, lalo't hindi rin naman sila pinagbabawalan na mag-rally sa darating na Lunes. Alas 4:22 ng umaga mga brad, suportado naman ni Justice Secretary Frederick Vida ang modernisasyon sa border security ng bansa laban sa banta ng cross-border crimes. Sinabi ni Vida na kabilang sa mga banta ang human trafficking, terrorism, illegal recruitment, documentation fraud at identity theft. Ayon sa kalihim, kailangan ng mas moderno at coordinated system upang mapalakas ang seguridad sa mga border ng bansa. Sinabi naman ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na palalakasin ng ahensya ang paggamit ng teknolohiya, digitalization at border intelligence. Kaugnay nito, nire-review na rin ang panukalang 10.74 billion public-private partnership project para po sa integrated border security system sa 11 paliparan at border points. Sa ilalim ng panukala, i-upgrade ang sistema kada 4 taon sa loob ng 20 taon nang walang gastos sa gobyerno. Layo nitong palakasin ang border control laban po sa trafficking at iba pang cross-border crimes. Alas 4:23 po na nagmamadaling umaga mga brad. Nakipagpulong naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB mga brad sa mga insurance companies para po mapahusay ang insurance coverage at claims assistance para po sa mga operator at commuters. Pinangunahan ni LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr. ang pagpupulong kasama sa ang mga kinatawan ng Passenger Accident Management and Insurance Agency, SCCI Management and Insurance Agency Corporation at CenterStar Management and Insurance Agency. Dinalaki sa pulong ang pagpalakas ng koordinasyon sa mga insurance partners upang maging mas maayos at epesyente ang proseso ng insurance claims. Bahagi ito ng hakbang ng LTFRB at DOTR para mapalakas ang serbisyo at kaligtasan sa pampublikong transportasyon. Alas 4:23 naman po, alas 4:24 na ng umaga mga brad. Nakuha naman natin ito pa rin, syempre, usapin sa impeachment.

0: Alas 4.25 ng umaga mga brad, magkakaroon po ng caucus muna ang mga senador para pag-usapan kung idadaan sa botohan o ipauubayan na kay Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang pagpapasya kung babaguhin ang kanyang ruling sa voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, magsasuga muna sila ng caucus bago mag-desisyon sa magiging proseso, bagamat sa ngayon ay wala pa itong nakatakdang petsa. Sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader GVR ito na posibleng sa Lunes, September 21 nila isagawa ang caucus. Ito ay bago ang oral argument sa September 23. Nasusundan naman ng pagtalaka at posibleng botohan sa usapin ng voting threshold. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo, nais muna niyang marinig ang opinion ng kanyang mga kasamahan bago mag-desisyon kung kailangan bang baguhin ang 16 na boto at kung kinakailangan itong idaan sa botohan. Ayon kay Tulfo, mga brad, nais niyang malaman kung bakit may mga senador na naniniwalang dapat ibaba ang threshold habang may iba namang naninindigan dapat manatili ito sa 16 na boto. Si Senador Erwin ang naghain ng motion na kumuha ng question sa unang ruling ni Escudero kaugnay ng bilang ng boto at kung sino-sino ang dapat isama sa bilang ng mga senator judges para sa conviction. Alas 4.26 ng umaga mga brada. Samantala, pinag-aaralan pa ni Senator JVR ito ang mga magiging o mga naging pahayag ng mga dating maestrado na humarap bilang Amici Curiae sa impeachment court bago siya mag-desisyon sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay ERC ito, malaking bagay na nakatulong sa mga senator judge ang mga legal na pananaw ng mga dating Chief Justice at Associate Justice na kanilang narinig kahapon o nung isang araw. Posibleng niyang mag-caucus ang mga senator judges para pag-usapan ang mga pahayag ng mga eksperto, gayon din kung ano ang magiging decision nito. So sa pina, tinanong din o nang tanungin kung dapat bang ibaba ang 16 vote threshold. Sinabi ni Ejercito na pag-aaralan pa niya ito. Samantala, sinabi rin ni Ejercito na pinag-aaralan din kung sapat na kapalit ng personal na pagdalo ang pagbabasa ng transcripts at panonood ng recordings ng mga paglilitis. Pero para kay Senator J.V. Ejercito, mas mainam pa rin kung personal na nakadalo ang mga senator judge sa mga pagdinig. Sa kaugnay pa rin balita mga brad, nag-iingat lamang umano ang Senate Impeachment Court sa paglilitis upang maiwasan ng paratang ng grave abuse of discretion. Kaugnay ito ng pinagtatalo ng conviction threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Prosecutor at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, makikita ang pagiging maingat ng Senado sa kanilang desisyong hingin ang opinyon ng apat na retiradong mahistrado ng Korte Suprema. Ayon sa Amicus Curiae o Friends of the Court, retired Chief Justice Artemio Panganiban at Renato Puno, na bagamat hindi dineklarang o direktang pinapakilaman ng Korte Suprema ang botohan sa impeachment court, maaari pa rin silang pumasok sakaling may maganap na paglabag sa konstitusyon o yung grave abuse of discretion. Gayunpaman, iginit ni Puno na ang Senate Impeachment Court ay hindi subordinate o sakop ng Korte Suprema sa paggamit nito ng kapangyarihan na mag-impeach ng nakasaad sa Artikulo 11 ng Saligang Batas, mga brad. Ha? Yan ang sinasabi. Inaasahan din na maharap na o maghaharap ng kailang mga formal na argumento ang prosecution at depensa ni Duterte September 23 bago tuluyang magdesisyon ang impeachment court kung papanatilihin o babaguhin ang 16 vote ruling. Alas 4.28 ng umaga mga brad. Magandang pakinggan ulit yung mga naging bahagi po ng pahayag nito mga Amici Curiae ng impeachment court o yung Friends of the Court mga brad. Dahil syempre, ito po ay mga punong ehekutibo. Pero just the same, we have to be discerning on what they are talking about, di ba? Bilang isang Pilipino, dapat ho kumbaga pag-aralang mabuti. Oh, hindi porket sinabi ni ganito ganyan. At tingnan mo kung saan ang galing yung kanyang sinabi. 'Di ba? In fact, ang tingin ko nga dito itong mga Amici Curiae ay tinawag hindi po para magpaliwanag doon sa mga senador, kundi para magpaliwanag po sa taong bayan. Oo. Ganun ho 'yan. At para mas maging malinaw sa taong bayan kung ano yung mga posibleng maging hakbang. Ano ho? Posibleng gamitin yung fairness. Di ko ba may mga sinabi dyan? Meron din sinabi na all means all. Meron din naman sinabing paano ka makakaboto kung hindi mo naintindihan. Meron din sinabi na pwede rin namang ang Korte Suprema ay in fact bumoboto gamit lang ang mga records. 'Di ba? Eh magkaiba rin pala yung trial court sa review court, mga brad. Ang review court ay nagbabasa na lang ng mga recordings o di kaya ng mga transcript. Hindi na po yan na para doon pa kumuha ng mga witnesses, di ho ba? So, gaya po ng ating pagiging discerning sa mga Facebook post, dapat po ganun din po tayo. Tingnan nyo po kung sino yung nagsalita. Tingnan nyo kung ano yung sinabi. Nasa batas ba yung sinabi nila? Kasi end of the day, mga brad, as much as we would love to be neutral, eh, every person has its own bias po kasi talaga. Meron at meron mga biases po yung mga yan. Regardless kung kanino o saan. Pwedeng sa tao, pwedeng sa individual, pwedeng sa bagay. O dili naman kaya sa isang sektor o grupo, mga brad. So, yun yung ating ano, yun yung ating titignan po dyan. Kasi ako tingin ko, hindi ano eh, hindi naman kailangan ng pagbaba sa voters threshold kung mapapatunayan na may nangyaring kabalbalan o ginawang illegal itong ating ikalawang pangulo. Dahil lahat ng boboto at kung malinaw yung ebidensya, lahat ng boboto na i-acquit ang isang tao na merong ginawang kamalian ay siguradong magkakaroon ng karma ho yan. Hindi lang po sa personal na karma, kundi yung taong bayan. Siyempre, makikita po ng taong bayan yan. Bakit mo inacquit? Eh, malinaw naman pala na merong kasalanan, di ho ba? So, mga ganyan pagkakataon. Ganun din ho kung kabaligtaran. Bakit mo kinunvict kung wala naman malinaw na na kasalanan itong ikalawang pangulo? Oh. Ang problema kasi, mga brad, kaya ganyan dahil alam natin na highly political itong impeachment court. Kaya naman, hindi mo masisi yung iba na talagang naniniwala na meron na po, bago pa magsimula yung trial, eh meron ng for conviction, meron na po silang conclusion, at meron na pong for acquittal din naman. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Eh, wala. Yan ang binoto natin. Wala sila yan eh. Alas 4.32 po ng umaga, mga brada. Wala mo ng BBTO. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
8: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Ronda. Pilipinas.
12: One thing about me, I'm the best. You know the best. And come until I arrive.
0: Alas 4:29 na po ng nagmamadaling umaga, mga brada. 39 minutes after 4 in the morning. Oy, teka, bago tayo dumiretso sa ating balitaan, mga brad. Batiin ko lang muna, ha, ng magandang morning ang nag-iisang Sep Laurel. Ayan, morning good sa'yo, ha, ng DTI Rizal, ayan. Congratulations din dahil nakakuha ka na ng plantilla dyan. Talaga naman, ha. Ang pagbati po ay mula dito, syempre, sa amin. Ano ba yung napindot ko? Dito po sa amin sa Ronda Pilipinas. At syempre, congratulations din po sa lahat ng nakakuha, ha, ng mga plantilla positions sa government. Hopefully, kayo po ang magbago, ha, ng kinabukasan ng ating bayan. Naniniwala kasi ako, mga brad, na alam mo yung corruption, hindi lang yan sa ano, hindi lang yan sa mismong pinuno o ng yung head of the agency. O, hindi lang papasok yan, bihira yung papasok dyan na para mangurap lang. Sa dami po ng papeles at saka mga ko, ang corruption ay nagmumula po doon sa mga empleyado na nandyan na po, na inuud na. O, binulate na dyan. Sila po yung nakakaalam ng proseso. Oo. Kung paano nila bubutasin, kung paano nila isa-siphon yung kaba ng bayan. Yang mismong mga yan, yung mga plantilla positions po na yan. Ano ho? Buruin mo ilang, di ba nga binabanggit natin, ilang district engineers na tulad ni, ano pa kalan, Bernardo ba yun? Oo, ni Bernardo. Ang meron po sa buong ahensya ng pamahalaan. Diyan po sa DENR, diyan po sa customs, diyan po sa COA, at saan-saan pa ho. So in general, generally speaking. Di ho ba? So, mahirap eh. Mahirap yan ma-trace dahil kabisado na po nila yan. In fact, even pag ikaw ay umupo sa isang ahensya po ng pamahalaan at susuhitohin mo yan, makakasuhan ka pa, boy. Oo, marami ng ganyang kaso. Yung babaguhin nila yung sistema sa loob. Tapos, sila yung gusto nila, sila yung masusunod. Yung agency head, naka Diyos ko. Sabi ko sa'yo, maharap sa kaso yan. Ganun po katindi, mga brad, ha? Yung anay na meron po tayo. And hopefully, yung mga nakaupo ay believe tulad po nito ni Sep Laurel. Ay, naku, Diyos ko, ha? Talaga namang magbabago ang DTI Rizal. Congratulations, napakaswerte nyo dyan sa pagkakaroon ng isang Sep Laurel sa inyong plantilla at ding hindi kayo magsisisi, ha? Alas 4:43 ng umaga, bago pa tayo balit sa balitaan, gusto ko lang munang pag-ingatin itong si kinakapatid DK Sarate, mga brad, ha? Relax ka lang, kinakapatid, na bumabiyahe ngayon papuntang Batangas. Ayan, ingat ka, brad. At syempre, huwag mo kaming kalilimutan, ha? Ayan. Aaten daw ng kasal itong si kinakapatid. Hanggang kasal lang atinan mo, ha? Baka mamaya kung saan ka pa pumasok, huwag ka nang susunod doon, ha? Diyan ka lang. Pagkatapos ng kasal, reception, uwi na. Uwi na, ha? Alas 4:43 ng umaga. Tuloy tayo, mga brad. Dito po sa ating balitaan. Good news para sa mga gustong mag-invest muna. Meron tayo magandang balita dito, mga brad, ha? Alas 4:43, maaaring mapalawak pa na nalalapit na initial public offering o yung IPO ng Mint Incorporated. Parent company po ito ng GCash, ha? Ang partisipasyon ng ordinaryong Pinoy sa stock market. Ayon kay Congressman John G.P. Padiernos, tinatayang 49 million Filipinos o halos 42% ng populasyon ng bansa ang gumagamit po ng GCash at maaaring magkaroon ng pagkakataong maging investors sa kumpanyang bahagi po ng kanilang pang-araw-araw na transaksyon. May maximum indicative price na 10 piso kada share. Mahal naman. Pero kung okay na yan, ha? Dahil expected mo na ito para po sa hindi po nakakaalam, ha? Ang pagpasok po ng pera po sa mga ganitong klase ng IPO, kasabay nyo po yung kumpanya sa paglago. So, bumili ka ng shares, yung 10 piso mo, kapag 1 year na ang bentahan na po ng share ay 11 pesos, aba, kumita ka na. Ang tanong, ilang share ang kaya mong bilin? No? Kasi may share na nagsisimula po sa mga sentimos, may share na nagsisimula sa piso. Ito, 10, medyo mahal po ito. Pero ibig sabihin po nito, establish yung kumpanya, no? Ibig sabihin, yung kumpanya kumbaga nandoon na po sa ano, sa mataas na po yung level. Yung mga sentimos, yung po yung starting companies po yan, up and coming companies po yan. Ha? So, ang ayon kay Congressman Pagiernos, mga brad, tinatay ang 49 million Filipinos o halos 42% ng populasyon ang bansa ang gumagamit po ng GCash at maaaring magkaroon ng pagkakataong maging investors sa kumpanyang bahagi po ng kanilang pang-araw-araw na transaksyon. May maximum indicative price ng 10 piso kada share ang IPO at maaaring umabot sa 92.3 billion pesos ang kabuang halaga ng shares na iaalok po sa publiko. Naku, malaki nga talaga, ha? Hindi pa pinal ang presyo dahil daraan pa ito sa book building process. Ah, hindi pa pala pinal yung 10. Naku, sana bumabaan ho para mas malaki-laki tayong ma-invest. Na kapagtala naman ang Mint ng 79.8 billion pesos revenue at 17.2 billion pesos na tubo noong 2025. Sinabi ni Padierno sa dahil po mahigit 78% ng GCash users ay nasa labas ng Metro Manila, maaaring makatulong ang IPO sa pagpapalako ng retail participation sa Philippine capital market. Ayun, napakaganda niya na. So para po doon sa mga kababayan natin na kumbaga nagtataka at nag-iisip naman kung paano po sila kikita in a manner na hindi sila kumbaga kumukuha ng oras nila at yung mga hindi kayo nagtatayo ng negosyo, wala masyadong risk. Ito mga brad, yung sinasabi po natin, yung imagine mo ganito ang ginagawa dyan. Para kang bumili ng dolyar. Isipin mo yung isang dolyar, isang share. Di ba? So, yung dolyar, tumataas, bumababa. Depende ho sa ekonomiya natin, ekonomiya nila. So, kapag ikaw ay bumili, let's say, ng $100, may 100 shares ka doon sa dollars. Ano ho? Ngayon, 63. Kung maging 65 yan, pwede mong ibenta yung dollars mo. So, tumubo ka ng 2 piso times 100. Diba? Kasi 100 shares yung meron ka. Ganun din po dito po sa tiyatawag nating IPO. Initial public offering. Pero basically, ito po yung ginagawa sa stock market, sa Philippine stock market. Bibili ka ng shares at yung nabili mong shares, patataasin mo. Yung iba ang ginagawa kasi nagba-buy and sell. Bibili, pag tumaas, benta. Yung iba naman, investment talaga dahil tulad po nito, yung kumpanya matatag, ang gagawin nila, bibili sila ng marami, palalakasin nila along the way. So for example, si Elon Musk, mga brad, Elon Musk, magkano yung shares niya doon sa Tesla, di ba? Siyempre, siya yung ano doon. Siya yung pangunahing investor doon. E ang taas ng value ng Tesla per share. Oh. Pag binenta niya yun, baldo. Di ba? Just ganun din na magiging sistema po dito. Di ho ba? Meron kang porsyento o yung shares doon po sa kumpanya at depende siyo kung ibibenta mo o hindi. Di ho ba? So yun po yung ano, kumbaga basic principle when it comes to investing dito po sa stock market, mga brad. All you have to do para po makapag-invest, hindi ko pa alam dito sa GCash, no? Pero para po doon, kasi ako meron po ako mga stocks, meron po tayo mga shares sa iba't ibang mga companies, pwede po kayong pumunta sa mga broker. Marami pong broker na pwede nyong salihan at maglalagay po kayo ng pera doon. At pag nakapaglagay kayo ng pera doon sa broker na yon, mapapapili po nila kayo kung anong klaseng stocks ang bibili nyo o shares. Pwede po sa mga realty companies, pwede po sa mga fast food, sa mga banko. Ayan, pwede kayo mamili po dyan. At syempre, meron po yung mga minimum. Doon po kasi magkakatalo, hindi lang pwedeng bibili ka lang. For example, dito sa GCash, bibili ka lang ng isang share, 10 piso. Hindi pwedeng ganun. May minimum ho yan na pwede mong gamitin. Let's say, worth 5,000 pesos minimum. Okay, kung worth 5,000 pesos, magkano yun? Divide mo ng 10 pesos, ganun karaming shares yung mabibili mo. Ha? Depende syempre, of course, doon sa bibilin mong shares o sa stocks na bibilin mo at kung ilan yung minimum offering nila. Diba? So, pero ang punto lang po dito, sana po tayo mga kababayan ay matutong mag-invest. Ano ha? Dahil ang pera po natin lumiliit. Meron po tayong tiyatawag na inflation at yung piso mo dati, hindi na po katumbas ng piso mo ngayon. Diba? Pag naririnig mo yung mga nanay natin dati, sabihin, dati nga, 5 lang baon namin. Ngayon, ikaw, baon mo 100. Ako, dati, baon ko nung high school ako, 120. Ngayon ba, pagpabaon ako ng 120, eh, kasya pa ba sa pagkain ng anak ko? Eh, ang pagkain niya parang 95 na, di ba? Tapos ang pamasahe, 13. Isang lunch meal, 95. Hindi na. Kumbaga, hindi na po magkatumbas yung pera ngayon. At para po maiwasan yun, ang best way, eh, syempre, eh, palaguin mo rin yung pera mo. Isa lang po yan sa paraan para po magkaroon kayo ng extra income, mga brad. 4:50 in the morning, kuha naman tayo ng reports. Napulcom BSP magtutulungan para po sa pinalakas na partisipasyon ng mga kabataan sa public safety. May report si Mary Ann Bastasa. Radyo Pilipinas.
13: Report. Palalakasin ng National Police Commission o NAPOLCOM at ng Boy Scout of the Philippines ang pagtutulungan nito para mas mapaigting ang partisipasyon ng mga kabataan pagdating sa crime prevention, community engagement at nation building. Kasunod ito na isinagawang paglagda ng Memorandum of Agreement ng dalawang organisasyon sa NAPOLCOM Central Office sa Quezon City. Sa ilalim ng kasunduan, magsasagawa ang NAPOLCOM at BSP ng mga programa para sa crime prevention, leadership at youth development, disaster preparedness, emergency response, pati na information campaigns. Kabilang dito, ang anti-criminality, illegal drugs, cybercrime, anti-bullying at iba pang usapin sa community safety. Layo ng partnership na mahikayat ang mga kabataan na maging responsableng mamamayan, community leaders at aktibong katuwang sa pagbuo ng isang ligtas na komunidad. Mula sa NAPOLCOM para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Your Honor,
0: Alas 4:51 ng umaga, mga brada. Department of Migrant Workers o DMW Regional Office 1 nakapaghatid naman ng 24.6 million pesos na ayuda sa mga OFWs at kanilang pamilya. Mahigit 10,000 job opportunities inaalok po sa simultaneous job fairs. Ramonda sa balitang yan. Mildred Coquia.
15: Pilipinas. Umabot sa 24.62 million pesos ang kabuuang government assistance na naipagkaloob sa 527 beneficiaries sa apat na lalawigan ng Region 1 bilang bahagi ng mga programa para sa OFWs at kanilang pamilya. Ito ang iniulat ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 sa pangunguna ni Regional Director Christian Ray Sison na nakibahagi sa nationwide simultaneous conduct ng handog ng Pangulo 2026. Isinagawa ang mga aktibidad sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kung saan inilapit sa OFWs, kanilang pamilya at job seekers ang iba't ibang serbisyo. Kabilang dito ang DMW desk at libreng tawag para sa OFWs at pamilya, financial assistance sa ilalim ng Action Fund, Emergency Livelihood and Assistance Program at Special Program for International Migrants. May medical assistance din para sa OFW katuwang ang Department of Health. Samantala, sa simultaneous job fairs, 25 licensed recruitment agencies ang naglahok ng kabuuang 10,637 job opportunities sa mga participating venues sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Alas 4:53 na po ng umaga, Department of Environment and Natural Resources o DNR. Sinigurong magagamit ng tama mga geohazard maps ng mga lokal na pamahalaan. Ramonda sa balitang yan. Rani Dorilag.
16: Radyo Pilipinas Report. Upang maiwasan ang matinding sakuna o kalamidad dulot ng climate change, nagbigay ng geohazard maps ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa mga munisipyo sa Ilocos Norte. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, kinausap nito ang Provincial Environment and Natural Resources Office upang masigurong tama ang paggamit ng naturang mapa. Paliwanag ng kalihim na makikita sa geohazard map ang mga lugar na posibleng magdulot ng pagguho ng lupa, madaling mabaha at iba pang panganib na makakaepekto sa buhay ng mga residente. Halimbawa aniya na kung namarkahan ng pula ang isang bahagi ng bayan ay ibig sabihin na hindi pwedeng tirhan o tayuan ng anumang istruktura. Suporta ito sa kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kapakanan ng mga Pilipino sa panahon ng kalamidad sa pamamagitan din ng maagang paghahanda, pagligas at maiwasang may masaktan o mamatay dahil sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Alas 4:54 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Last report tayo, higit 10,000 sako ng bigas ipinamahagi po sa Gian Eastern Summer sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program, Local Government Support Fund o LGSF. Ramon, dahil sa balitang yan, Pen Pumida.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Umabot sa mahigit 10,000 sako ng bigas ang ipinamahagi sa mga pamilya sa iba't ibang barangay ng Giwan, Eastern Samar sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang program, Local Government Support Fund o LGSF ng pambansang pamahalaan. Pinangunahan ni Governor Ralph Vincent Ibardoni ang distribusyon kung saan bawat sako ay naglalaman ng 10 kilo ng bigas katumbas ng mahigit 100,000 kilo para sa mga residente ng Giwan. Kasama sa pamamahagi si Giwan Mayor Analisa Gonzalez Cuan na nagpasalamat sa pagtutulungan ng pamahalang panlalawigan at lokal na pamahalaan upang maihatid ang ayuda sa mga residente. Ayon kay Gonzalez Cuan, naging hamon ang pagtukoy sa mga benepisyaryo dahil sa dami ng pamilyang nangangailangan habang limitado ang pondong inilaan para sa pagbili ng bigas. Dahil dito humingi ng tulong ang alkalde kay Governor Ibardoni upang matugunan ang kakulangan at mapalawak ang bilang ng mga pamilyang mabibigyan ng ayuda. Bahagi ito ng patuloy na koordinasyon ng pamahalang panlalawigan at pambansang pamahalaan sa paghahatid ng mga programa at serbisyo sa mga komunidad. Ang Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang Program ay programa ng pambansang pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong maihatid ang direktang tulong sa mga komunidad sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Hoy, 4:56 in the morning na. Uwian na. Oh, teka lang, bago yan ha, sabi dito, basahin ko lang, message. Dapat daw bawasan yung threshold para daw po sa kapakanan ng taong bayan. Yung isa naman, sabi, ay di dapat bawasan kasi all means all. Sabi, ayun. Ako, basta ako ang maniniwala lang ako dyan, mga Brad. Meron na pong sinabi dyan, di ba? May nasusulat ng kanta tungkol dyan eh. Sabi dyan, may batas. Parang sa classroom, may batas. Isipin mo, isinado, classroom yan. Pwedeng baguhin yung batas. Basta mag-comply ka daw, ha? 4:57 in the morning. Time to say goodbye for us, mga Brad. At nako, 98 days na lang, Pasko na. Maraming salamat po sa lalong nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko, mga brada. Magkaringan po tayo bukas. Oy, diyan po sa Press Start Pilipinas Sports Radio 918 kHz 12 to 1 in the afternoon. Adios!
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
22: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
21: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
21: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: Ang ani, hindi laging nangangahulugan ng kita. Na kung walang sapat na suporta, ay mananatiling nakatingga ang mga ani.
1: Ako si Ana Maribi Santos sa Gamarong Bataan, kasalukuyang General Manager ng Morong Multipurpose Cooperative. Morong Multipurpose Cooperative po ay 32 years na po na nagsiservisyo sa bayan ng Morong at sa mga miyembro nito. Sa mahabang panahon po, pautangan po ang bumubuhay sa aming kooperatiba. Hanggang sa dumating po ang mga biyaya galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, nahinto na po yung aming pagsasupply sa LGU. Kaya nagkaroon po kami ng mga problema po. Hindi po namin malaman kung saan po namin dadalhin yung aming bigas. Bagamat po nakikita na malaki po ang aming kooperatiba dahil po nabubuhay po kami sa loan, dahil nga po katulad na nanggaling pandemic, medyo hirap po kami na mapalaki po ang aming kita. Itong taon po na to, ang aming pong kooperatiba ay napabilang po sa Sagipsaka, kaya po napakaswerte po namin. Bigyan na po namin ng pagkakataon na mabili po yung kanilang ani. Ang probinsya na po ng Bataan po ang tumulong po sa amin para po mabenta po lahat ng mga bigas po na ani po dito sa Morong. Sa first delivery po namin dito po sa programang Sagipsaka, naramdaman na po namin agad ang 100% ng pag-angat po sa aming kita pagdating po sa bentahan po ng bigas. Naging open po kami sa pagbili ng mga palay sa mga magsasaka. Nabili po ang kanilang mga ani sa mataas na halaga at sa mabilis na pamamaraan ng pagbabayad. Napakapalad ko po na maging daan po na makatulong po sa maraming tao sa sektor ng pagsasaka. Ang motivation po namin na i-continue po itong project ay siyempre yun nga pong maraming natutulungan ng mga magsasaka. Hindi na po sila mag-worry kung saan po nila dadalhin ang kanilang mga produkto.
0: Ang Sagipsaka Act ay nagbubukas ng pintuan para sa mga magsasakang tulad nila.

Magandang araw, KNFA. Maligayang pagdating sa aming field immersion activity. Ngayong araw ay makikiisa ang NFA Ilocos Norte Branch sa mga magsasaka upang maranasan mismo ang isa sa mga pinakamahalagang yugto ng produksyon ng palay, ang pagtatanim. Bilang bahagi ng National Food Authority, mahalagang maunawaan natin ang pinagmumulan ng bawat butil ng bigas at sakripisyong kaakibat nito. Tara, magsanib tayo!

0: Ito yung handoff na ating Pangulo at maraming serbisyo ng gobyerno. Of course, the DA, definitely. Kaya nandito ako, marami tayo pinapamahagi ng mga seeds, fertilizers, tractor, harvester, insurance and indemnification. At marami tayo fisher folks din dito na binibigyan natin ng mga fishing gears, mga bangka, at magbigay na tayo ngayon ng isang steel hull vessel.
1: So, kanikaroon, ihatag sa mga, mahatag na niya sa mga, na iposibilidad ma'am na makakuha namin sa layo-layo pa na pila kamilyahin na mapanagatan.
2: Medyo mahirap talaga kasi pag nagapas po, pag inabutan ng ulan, talagang mababasa yung palay namin. Pero sa ngayon po ma'am na mayroon ng combine harvester, matatapos kaagad yung pag-harvest na hindi na maabutan ng ulan.
3: Sa malaking tulong sa mga farmers kasi nagmahal na yung mga fertilizer. So kahit konti lang nabigay pero mas malaking tulong sa amin yun. Pati na yung, so okay lang sa amin lahat. So daling salamat sa gobyerno nga kahit papaano na bigyan kami ng tulong para sa kabuhayan ng mga magsasaka.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
5: 10 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Biyernes ngayon, 18 sa panahon ng Setyembre 2026. At po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa makaibahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapaingat sa tunong himpilan ng Radyo Pilipinas. So, at siyempre, ingat po lamang sa mga motorista natin. Pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pekon sa kalsada. Si Mamang Chipper na aantok-antok, makikalabit lang. Ano ho? Ang malasakitan na ho natin. At siyempre, doon po naman sa mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng baka, ng isda, etc. Blah, blah, blah. Hindi kaya yung dire-diretso yung biyahe. Gilid-gilid lang muna ho tayo. Power na, 15-30 minutes. Okay na ho yun. Ako natin barigan yung manibela natin para ligtas tayo makakarating sa ating pupuntahan. Makakabalik po ng tahanan sa piling po naman ng ating mga mahal sa buhay pa rin. Kaya po, sabay-sabay na papahinggan sa ito ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama pa rin po natin ang 104.3 The Capital FM. Abi po lamang sa pagbabalik po sa 7 to 8 a.m. Ano ho? Siyempre, nandiyan po naman ang DWCI sa may parte ho ng Pitig, Ilocos Norte. WCJ, nandiyan po naman sa may parte ho ng Cagayan. Good morning kay Governor General Ed Aglipay. Oh, at siyempre, sa lahat po ng social media platforms, radio, television, kakapalitan po tayo ng mga impormasyon, mga ganapan, mga report manggagaling po naman sa mga lalawigan sa loob po naman ng isang oras. Ay, gagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro, Hiro Ilustrero Brigado.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Importante, bago lalabas ang tahanan, alam ho natin na magiging lagay ng ating panahon. Ano ho? Kamusahin natin na magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Ayon po sa Pagasa, 24-hour public weather forecast. Ngayong Setyembre 18, pressure area ay namataan sa may baybayin po ng Dumaran, Palawan. Kanina hong alas 3 ng umaga ho yan. Ang nasabing LPA ay magdadala ho ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlad. Gulong sa mga bahagi po naman ng Palawan, Visayas at maging dyan po naman sa area ho ng Mindanao. Ito naman sa Metro Manila, ang nararanas naman ng bahagi hanggang sa maulap na kalangitan ang may pulupulong pag-ulan at pagkidlad dahil po naman sa mga local thunderstorm. Nagbababala po naman ang pag-asa sa posibleng flash floods.

0: plus rice po naman sa mga lugar ang madaling bain o gubo kapag nakakaranas ng malalakas na pag-ulan. Pagkakain na sa mga dalampasigan, nasa magilid-gilid ng ilong, ng sapa, ano ho, medyo maging alerto at likas na siguro talaga. Yung mga ho yung mga kabundukan, di ba? Pagka tuloy-tuloy po yung ulan na maraming sinisip-sip na tubig ang lupa, nagiging malambot yan. Alam ba ninyo na yung sinasabing the big one? Lang ang hindi maganda dyan, ano ho. Katuloy-tuloy ho yung pag-ulan at ilang linggo na tuloy-tuloy na ulan. Kabuwan pa nga, ano ho, lalambot ho yung mga lupa. Siguradong magpapalakas ho yan sa mga lindol na tatama kung yan ni the big one man o ano. Takot, ano? Pero maghanda pa rin ho tayo at talagang huwag ho natin galitin ng kalikasan. Para sa kalikasan, irespeto natin, igalang natin. Pagkaroon din ho sila na paggalang sa atin. Sa mga nag-aantabay po naman, doon sa mga papanik po naman dyan sa may area ho ng Benguet, ng Baguio, ng Atok, ano ho, sa lagay ho ng panahon dyan ay bahaging maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Mayroon pa rin po naman pong pulupulong pag-ulan, pagkidlad at pagkulog ngayong araw, ano. At dyan po naman sa Benguet, sinasabing asahan ng maaliwalas na panahon sa umaga. Mayroon pong unti-unti pagdidilim po naman o pag-ulan pagdating po ng hapon o gabi. Kahit dahil rin po sa thunderstorm. Ang Baguio City ay nasa 17 to 24 degrees Celsius. Malamig pa rin ang simoy ng hangin. Lalo na po ngayong madaling araw. Naman sa Atok, siyempre ho, mas mataas na bahagi pa ng Benguet dyan. Aring mas mababa pa rito ang temperatura na karaniwang naglalaro po naman sa 13 hanggang 20 degrees Celsius. Bakalamig doon. Masarap na campsite ho yan. Buo naman, may paalala po sa mga biyahero at maging sa lokal. Ay mag-ingat po sa posibleng biglang pagbuhos po ng ulan. Maaring magdulot po naman ng landslide with zero visibility, makapal na fog. Mga panguhunahing daanan po tulad ng Cannon Road, Marcos Highway at maging dyan po naman sa Halsema Highway. Ingat-ingat lang sa mga papanig ng Baguio ng Benguet. Ano ho, kiusap pa rin, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Awalang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tutok tayo sa ating mga headliners. Department of Agriculture nagbukas ng 74.4 milyong pisong pasilidad sa pagproseso ng palay. Diyan po naman sa Cabanatuan City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Senador Kiko Pangilinan, hinikayat po naman ng National Irrigation Administration na agad kumilos. Kontra sa pinsalang dulot po naman ng El Nino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang mga detalye ng ating balita, tambay po lamang sa mga report manggagaling sa mga lalawigan. Naka-standby ni mga yan. Standby lang. Ay formal na hong pinasinayaan ng Department of Agriculture ng isang 74.4 milyong pisong pasilidad sa pagproseso po ng palay sa pangunahing lalawigang tagapagtanim ho ng bigas sa bansa. Magbibigay po naman sa 460 na pong magsasaka sa Cabanatuan ng Agses sa mga makabagong kagamitan sa pagkapatuyo at paggiling ng palay upang mabawasan po ang pagkalugi matapos ang anihan. Mapataas po naman ang kita ng mga magsasaka. Tanti ho yan. Ang rice processing system na pinondahan po sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Canization Program ay pinagkatiwala sa Cabanatuan City Government sa magitan po naman ng Filmen. Good morning kay Director Junicio Alvindia ng Filmen dyan sa Nueva Ecija. Tama sa pasilidad ng isang makabagong multi-stage rice mill na may kapasidad na 4-5 tonelada kada oras. Tindin po naman ang 3 recirculating dryer. Bawat isa may kapasidad na magpatuyo po naman ng 12 tonelada kada batch. Dahil dyan, magkakaroon po ang mga magsasaka na mas madaling access sa pasilidad para po naman sa post-harvest processing. Mas malapit po sa kanilang sakahan. Makikinabang sa proyekto mga magsasakang nagbubungkal humigit kumulang sa 8,776 na hektarya ng lubang palayan. Ang po naman sa Cabanatuan. Good morning sa mga sukiyaki natin sa Cabanatuan City, sa Hosan Family, Illustrious Family, Double Family, Hosan Family, ay mga nakatutok ngayon dyan. Good morning. Ayun o kay Agriculture Secretary Francisco Chilaural Jr., ang halaga na magayito ang pamumuhunan na higit na dapat masukat batay sa epekto nito sa mga magsasaka at kani-kanila po namang mga pamilya. Bahagi ang proyekto na mas malawak na pagsisikap ng pamahalaan na gawing makabagong industriya ng bigas. awasan ang gasto sa produksyon, taasin ang kita ng mga magsasaka, at palakasin ang seguridad sa pagkain po naman ng bansa. Man, eh, lahat ay ginagawa, tinututukan eh. Kaso nga lamang, ano ho, yung timing natin, ano ho, eh nandito tayo, nakapalo po tayo sa global warming. Yung epekto po ng climate change na talagang ramdam na po talaga. Ilang sa iba't ibang bansa sa Pilipinas, then maging sa iba't ibang panig po naman ng mundo sa kasalukuyan. Nakikita na at nararamdaman yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Eh naganap ng malakas na lindol sa Alaska, ho, 6.5. Palibasa, malalim naman daw ho yung pinaka-epicenter nito. Wala naman mga kabahay at mga istatura nandoon, mga napinsala. Pero yung aftershock mukhang meron ding babala, no? 6.5. Kasama yata ito sa Pacific Ring of Fire, eh. Marami din mga pagsabong dyan sa lugar ng Alaska. Report tayo! EA, ACPC, pinalawak ang credit assistance para sa mga apektado ng kalamidad. Ay detalye ng balita po riyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mas malawak na ang suporta ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka, mangisda at agriculture enterprises na naapektuhan ng kalamidad. Ito sa pamamagitan ng Agri-Recover Program na inilunsan ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council noong September 14. Layo nito magbigay ng agarang tulong pinansyal, mapatatag ang cash flow at masuportahan ang rehabilitasyon at pagkapatuloy ng mga operasyon pag-agrikultura. May apat na pangunahing credit assistance sa ilalim ng programa, kabila ang calamity loan, loan restructuring, loan refinancing at loan moratorium. Target ng programa ang mga small farmers at fisher folk pati na mga MSME na kabilang sa sektor ng agrikultura. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Update lang po tayo sa binabanggit natin lagi na pong 6.5 na lindol dyan sa Alaska. Isang malakasong magnitude 6.5 na lindol ang yumanig sa rehiyon po ng Aleutian Islands sa Alaska kahapon. Magaya tayo around 6:19 ng umaga. Ayon po sa ulat ng US Geological Survey, ang sentro ng lindol ay naitala sa karagatan po malapit sa Fox Islands. Mingit kumulang sa 100 milya sa kanlurang timog po naman ang kanluran ng Nikolsky. At may lalim na 71 milya, 114 na kilometro. Kagad na tiniyak po ng NWS National Tsunami Warning Center na walang banta po naman ng tsunami. Alaska sa buong Pacific region na maging sa Pilipinas dulot po ng pagyanig nito. Ayon sa napakalalim na pinagbulan ho ng lindol, naganap ito sa isang liblib at walang permanenteng nakatira sa bahagi po ng isla. Walang naiulat na nasaktan o malaking pinsala sa mga istruktura. 3 tao lamang ang nag-ulat na nakaramdam ng mahinang pagganuho ng lupa. Ayon sa mga ulat, normal at ligtas ang operasyon ng mga eroplano at barko. Ang aviation at maritime activities sa North Pacific Flight Corridors at sa Bering Sea. Nagbabala po naman ang mga eksperto na posibleng magkaroon po ng mga susunod na pagyanig o aftershocks mga darating na araw. Mayroong 43% ng tsansa na magkaroon po ng aftershock na may magnitude na 5. Pagit pa, mga susunod po namang linggo. Ayan ho, lakas-lakas na lindol yan, 6.5. Hindi na lamang malalim, wala hong nakatira doon sa ibabaw nito at maging mga istruktura. Sana palaging ganun, ano?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Dito sa atin, kumisa pag napag-uusapan yung The Big One, marami ho'y sinasabing mamamatay. Dahil sa malalakas na pag-ulan at talagang ayaw walang humpay na mga wasiwas ng baha, alambot ho yung lupa. Hindi malayo na sa paglambot ng mga lupang yan, po naman na magpapalakas sa tindi ng yanig na pwedeng ibigay ng The Big One. Gano'ng katakot yan? Nako. Samantala, before Northern Mindanao, pinagdidiwang po naman ang 63rd Fish Conservation Wing. Sabihin natin lang mga detalye ng balitang yan mula naman kay Kinoel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoong.
1: Radyo Pilipinas, Report.
3: Ito ang giriwang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din ang ika-63 Fish Conservation Week sa buong bansa para mapalakas ang kalaman at maproteksyonan ang mga mangingisda at ang katubigan. Nagdala ito sa tema, Lusay, Koralis at Bakawan, Yaman ng Karagatan, Masagan ang Buhay ng Pamayanan. Kaugnay sa naturang aktibidad, isang hulimas ang isinagawa, lecture para sa tema, awarding ng MMK 2.0, Jingle Contest, Gawad Parangal at ang turnover ng mga high-density polyethylene materials para sa city government ng El Salvador City, Misamis Oriental. Para sa Integrated State Media, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Singog Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, hinimok naman ni Senator Kiko Pangilinan ng National Irrigation Administration na magsagawa agad ng proactive measures laban po sa banta ng Super El Nino. Inaasang magpapatuloy hanggang 2027. Super El Nino na yan, binabanggito ng mga eksperto, 61 mga lalawigan na maaapektuhan. Tama ba probinsya nyo dyan? O, sa 3, 4, 5 buwan ba na walang pag-ulan? Grabe ho. Isa, naramdan na ho sa Indonesia yung init ng panahon na yan, ha? Pagdinig sa panukalang 47.43 bilyong piso na budget ng NIA para sa 2027, ginit po ni Pangilinan na hindi dapat hintayin ang pamahalaan na tumama ang El Nino bago ayusin ang mga irrigation systems. Tiyaking sapat po naman ang supply ng tubig para sa mga magsasaka. Aniya, kailangan maipatupad agad ang mga irrigation project at yung napupunta. Aking napupunta mga magsasaka ang pondo para sa mga ito. Dapat na tinitiyak talaga riyan. E binigyan din po ni Pangilinan na ang pangailangan tiyaking natatapos at natuwa aktual na gumagana ang mga pinangakong proyekto lalo na sa harap po ng mga extreme weather event. Ipinahayag po ng Senador ang pagkabahala naman sa nabawasang pondo para sa irrigation repairs at hiniling ang buong pagsisiwala sa publiko ng mga kontrata. Itnya, dapat bayaran lang ang mga contractor kapag ganap nang natapos ang kani-kanila po namang mga proyekto. Yung mga sakturang yan eh, matatagal na hong ginawa ho yan eh. Kumisa may mga pag-aaral na 50 hanggang 100 taon at doon ibinabase kung paano ito itatayo at paano ito babalangkasin eh. Hindi ho ng mga buhos ng tubig ulan, hindi ho na pamamalagi ng baha din sa atin. Malayong talagang maapektuhan ho yan. Tatanda na ho yung mga pasilidad. Pato talaga magkaroon ng makabagong sense ang gagamitin para matyak po yung kaligtasan ng mga dam, ng mga istrukturang yan. Abatan, kung ano man pinsala, pwedeng maidulot.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Libreng Unlimited Seafood si Patikip sa mga lalok mo naman sa unang araw ng Tinambak Business Summit sa Tinambak, Camarines Sur. Sa mga detalye, tutok tayo kay Ronnie Hufansia. Ho. Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Makatitikim ng Unlimited Seafoods ang mga lalawak sa unang araw ng Tinambak Business Summit sa Tinambak, Camarines Sur. Ayon sa pamalaang lokal ng Tinambak, gaganapin ang Taste of Tinambak Unlimited Seafoods sa September 21 sa Rizal Park sa Barangay San Pascual, Agnaturang Bayan. Layo ng programang ipatikim sa publiko ang pinakamagandang ani ng yamang dagat sa Tinambak habang isinusulong ang potensyal ng munisipalidad sa negosyo at pamumuhunan sa ilalim ng temang Tinambak Unlimited Unlocking Opportunities, Inspiring Investment. Hinihimok din ng lokal na gobyerno ang mga residente at bisita na makiisa sa programa, kasama ng kanilang pamilya at mga barkada bilang bahagi ng pagsilibra ng lokal na industriya na ang pangingisda at pagbubukas ng mas marami pang oportunidad para sa mga negosyante at namumuhunan. Ang Tinambak Business Summit 2026 ay inihahati ng LGU Tinambak sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry at ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Gamsun. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Naga. Paning kay Mayor Lenny Robredo. Kay Sir Johnny, Manoy Johnny, nandiyan ka ba sa Bicol ngayon? Salamat sa magtutok, ha. Ito naman, no? 257K na bayad pinsala mula po sa PCIC. Andog ng Pangulo sa mga magsasaka dyan sa Kamsur pa rin. Amin po natin ang mga detalye na balitang yan. Nakatutok naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Salbay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: 257,760 pesos ang kabuang halaga ng bayad pinsalang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magsasakang naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa Camarines Sur sa ilalim ng programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kabuang 76 na mga magsasaka ang nakatanggap ng ayuda, kabilang ang 55 magsasaka ng palay at mais sa bayan ng Bombon na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Samantala, kabilang din sa mga benepisyaryo ang 21 magsasaka ng palay sa Minalabac na naapektuhan ng tagtuyot at iba pang kalamidad sa ilalim ng handog ng Pangulo 2026, sabay-sabay na ipinamahagi sa iba't ibang panig ng bansa ang mga tulong at serbisyo mula sa mga ahensya ng pamahalaan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Oy, pakiusap pa rin sa mga biyahero-biyahera ho. Ingat-ingat po lamang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Oy, mababanggit ko lang, ano ho? Yung malawakang wildfire sa may Kartutla at yung krisis sa haze, ramdam na ho sa Pilipinas ho yan ho. Matinding sa sunog sa gubat dyan sa Indonesia. Na silang lindol, meron pa silang wildfires, sabog pa ng vulkan, ano pa, di ba? Bug na yung Jakarta, pinaka-capital nila. Ayun sila na pinakabagong kapital, pero mukhang inaabot na rin yung bagong kabisera nila na Nusantara. Oh, pero po sa epekto na napakalakas El Niño dyan, kararanas na po ang Indonesia ng malalang forest at peatland fires, partikular sa Kalimantan, Sumatra at South Papua. Arting na po yung sunog, maging sa labas na itinatayong bagong kabisera, yung Nusantara. Nga ho, yung Jakarta lumubog na eh. Ah, kasi nyo kahapon, Jakarta, ang problema ho dyan, hindi uso yung gripo-gripo sa mga bahay. Gamit ho nila doon poso, balon. Oh, nga yung galing sa ilalim ng lupa, di ba? Ganyan ang puso eh. Ho yan sa mga dahilan kung bakit lumubog yung lupa. Paso yung dagat. Ang usok mula sa mga sunog ay umabot na sa mga kalapit bansa tulad po ng Malaysia, Singapore, Thailand at bahagi po ng ating bansang Pilipinas. Igit sa 12.5 milyong mamamayan sa Indonesia, ang apektado na makapal na usok at umakit na po sa mayigit sa 113,000 ang kaso, ang respiratory illnesses. Nagbabala po naman ng BMKG na ang dry season at panganib sa sunog ay posibleng magtagal pa hanggang Nobyembre. Ang kasalukuyang taon, nakaho, eh, may usok nila umabot sa atin eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Aba man tayong El Niño, ano? Paramdam na may advance party na sa Indonesia yung haze. Diskwento caravan at iba pang serbisyo sa pagnenegosyo, alok ho ng DTI Negros Occidental sa handog pa rin ho ng Pangulo. May detalye naman dyan si JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Ito ang iba't ibang serbisyo ng Department of Trade and Industry Negros Occidental bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kabilang sa mga serbisyong hatid ng DTI Negros Occidental ang business counseling, business name registration, barangay micro business enterprise registration, at consumer advocacy and education. Tampok din sa aktibidad ang diskwento caravan, katuwang ang Pure Gold, mini trade fair at assistance sa loan application sa Small Business Corporation. Layunin ng aktibidad na mailapit sa publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan, partikular sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs at mga mamimili. Layunin ng programa na may sakatuparan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit sa mga Pilipino ang mahahalagang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, before, nagadit po ng tulong sa mga mangisda dyan po naman sa Southern Leyte. Ay detalye dyan si Jeffing Epis, Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naghatid ng iba't ibang tulong pangkabuhayan, kagamitan sa pangingisda at mga materyales ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 8 sa mga mangingisda sa Laluigal, Southern Leyte bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Program, ipinamahagi ng BFAR ang 10 unit ng 16 horsepower marine engines na nagkakalaga ng kabuang 300,000 pesos sa 10 miyembro ng Kabulihan Fisher Folk Association mula sa Bayan ng Limasawa. Samantala, sa ilalim naman ng Capture Fisheries Program, namahagi ang tanggapan ng 100 set ng net fishing gears na nagkakahalaga ng 125,000 pesos sa Mahayahay at Guadalupe Fisher Folk Association ng Maasin City. Kasabay ng pamamahagi ng mga kagamitan at tulong pangkabuhayan, naglaan din ang BFAR ng mga information, education, and communication materials upang mapalawak ang kaalaman ng mga mangisda at iba pang mga residente sa mga batas, pangisdaan, programa at iba pang inisyatibo ng BFAR. Samantala, ipinamahagi ng BFAR sa mga beneficiary ng Maasin City, Silago at Tomas Opos ang programa na Tuna Development Program na nakapaglaan ang BFAR ng intervensyong nagkakahalaga ng 616,000 pesos para sa apat na mga beneficiary. Samantala, sa ilalim ng Cage for Livelihood Program, nagkaloob ang BFAR ng 12 family-based bangus production cages na nagkakahalaga ng 637,500 pesos sa mga beneficiary mula sa sugod at bayan ng Tomas Opos. Ang patuloy na suporta ng BFAR sa mga mangingisda ay sumasalamin sa layunin ng handog ng Pangulo na maihatid ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan sa mga mamamayan, serbisyong tapat para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radio Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radio Pilipinas, Sugod. Ay shoutout lang sa mga katutok dyan sa may Santa Cruz, Laguna. Sa Beltran Family, good morning o senyor yan. Maging sa Beltran Family, sa lokal lang Sampalok. Ayan. Ganun din sa mga katutok sa atin dyan sa may partihon ng Kabanatuan, Nueva Ecija. Kay Ate Amor, Illustri Hoson, Jay's Kitchen, Ate Ami, Ate Alice at marami pang iba, kay Kuya Armando Illustri. Ingain siyan, ha? Magbabalik po kami sandali po lamang, ilan muna mahalagang paalala. Tapong kalasan, walang iwanan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Doronyo, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid ka bond!
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Itatlong po tanim na minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Update tayo sa partihunang ng Senado at Kongreso. Ho. Mga pinabagong update sa mga talakayan ukol po sa agrikultura. Usapang agri dyan sa Senado. Mababa ang kapulungan po ng Kongreso. House of Representatives. Ano ho? Nakasentro ang Senado sa mga budget briefings para po sa mga ensyang pang-agrikultura. Ilalim po ng Senate Committee on sa Finance, Subcommittee G na pinamumunuan po naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Inalang ang panukalang budget ng Department of Agrarian Reform, nagbahayag po ng buong suporta sina Senate Majority Leader Mig Sibiri at Senator J.B. Hesito na itaas o dagdagan pa ang pondo ng DAR upang mapabilis po ang mamahagi ng lupa at mga suportang servisyo sa mga magsasaka. Ay naman kay DAR Secretary Contralor Zelda III, wala noong 2022 ay mahigit sa 242,000 na titulo na lupa ang napamahagi sa mga beneficaryo. Samantala, kinwestiyon naman ni Senator Robin Padilla ang malaking tampiya sa budget po ng NIA. Bumaba sa mula naman sa 70.37 billion noong 2025 at tungo 46.17 billion piso na lamang. Igang din itong si Padilla na ang NIA ang nagsisilbing katuwang ng mga tuyong lupain ng mga magsasaka at nangako siyang tutulong na maibalik o mataas ang pondo nito para po naman sa food security. Andala kasalukuyan naman ang tinatalakay sa Kamara ng Plenary Deliberation para sa pambansang budget, mga panukalang batas para po sa modernisasyon. Titiyak sa 16.94 billion DAR budget. E dinitiin po ng Kamara sa pamuno naman ni Appropriations sa Vice Chair Ian Paul D. ang pagpasa ng budget ng DAR, ang mabalakas ang land ownership para bigay po ng debt relief, pagpapaluwag sa utang sa mga magsasaka. Andala, lunsad ng Joint Committee Meeting ang Committee on Agriculture and Food kasama ang Committee on Aquaculture and Fisheries Resources. Pangtalakayin po naman ang substitute bill na magpapatibay naman sa National Agriculture and Fisheries Extension System. Ayon itong mas mailapit pa ang mga makabagong teknolohiya direktang tulong sa mga lokal na magsasaka at mangingisda upang mapatas ang kanilang ani at kita. Yan po yung mga ilang aktual na aganapan sa Senado at Kongreso. Usapang agri sa loob po ng mga tanggapan yan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Presyon natin sa buong kabuluan. 38 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw pa rin di pumanaw. Galawin natin ang balita sa lawag. Benteng Bigas at Kadiwa na Pangulo magkasabay na isinagawa sa Anabay Warehouse. Yan po naman sa Ilocos Norte. Detalye ng balita dyan si Rani Durila, Radyo Pilipinas, Lawanga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinagot ng Food Terminal Incorporated ang subsidiya ng benteng bigas meron na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makabili ng murang bigas ang mga kwalipikadong beneficiaryo ng programa. Ayon kay Marketing Specialist Corazon Valdez ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture Region 1, maliban sa benteng bigas ay nagkaroon din ng kadiwa ng Pangulo kung saan dito nagbenta ang mga magsasaka ng kanilang ani sa mismong NFA Ilocos Norte Branch. Paliwanag ni Valdez na isasagawa na ito sa ikatlong Huwebes ng kada buwan hanggat mayroon silang ibebentang gulay. Ayon naman kay NFA Branch Manager Engineer Jonathan Corpus, may sapat na supply ng bigas sa warehouse ng ahensya at makakaabot ito sa susunod na anihan. Nabatid na mula noong Agosto 20 noong nakarang taon hanggang sa kahapon ay mahigit 23,000 bags ng bigas ang naibenta sa ilalim ng benteng bigas meron na ni Pangulong BBM. Labis ang pasasalamat ng mga beneficiaryo dahil nagpapatuloy ang programa ng Pangulo na nakakagaan sa kanilang bulsa lalo na ngayong mahal ang mga bilihin lalo na sa langis. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: 20 minutos bago sumapit ang 6 ng maga, meron tayong makakaugnayan live via Zoom. Si Sir Xavier Cagyat, Supervising Science Research Specialist, Genetic Resources Division, ang Philippine Rice Research Institute, PhilRice, under pa rin po ng Department of Agriculture. Ano ba yung siha ito? Okay. Pag-usapan natin yung PhilRice Gene Bank na yan, ipambansang imbakan o repositoryo ng mga binisay, may mga uri po at mga varieties ng palay dito sa ating bansa. Ano ho? Nandyan ho yan sa Munoz, Nueva Ecija. Layon po niyan, kolektahin, pangalagaan, ano, protektahan yung mga genetic resources ng palay para hindi po maglaho. Magamit pa sa pagtuklas na mas matitibay na uri ng palanim para sa mga susunod pang henerasyon. Pagkatapos na natin yun. Sige, alamin po natin yan, no? Naman natin si Sir Xavier Cagyat. Sir Xavier, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po. Good morning, Sir Xavier.
7: Magandang umaga po, Kahiro. Magandang umaga din po sa lahat ng pagkakapanood.
5: Sir, nakakita ko na kagandahang lalaki mo. Yun, nandiyan ka sir sa Munoz, Nueva Ecija ngayon.
7: Opo, nandito po. Sa opisina.
5: Abalahin ko muna ang Zumba mo, abalahin ko muna ang almusal mo. Pwede bang bigyan niyo ho kami ng pagkatutot, pagkaalam sa mga nakikinig. Ano ba yung tinatawag na PhilRice Gene Bank? Bagamat binigyan ko na ng konting hapyaw, ito yung tungkol sa mga pagkolekta para alagaan, protektahan yung mga genetic resources ng ating balay. Ano pa po ba yung pwede niyo idagdag dito?
7: Tama po yung lahat ng nabanggit. Ito po ay pinangasiwaan ng Genetic Resources Division dito sa ating estasyon sa PhilRice Central Office. Tama po yung mandato namin. Ito po itinatag upang maging imbakan at proteksyonan po at alagaan ang ating mga bini para sa pangkasalukuyan at panghinaharap na pangangailangan.
5: Mabasa si Xavier na hindi biro yung bilang na mga uri ng palay ang nakatago dyan eh. Tama ba yung bilang na nadinig ko? Nasa 20,000 klase ng uri ng palay meron dyan?
7: Tama po yun. Actually po, mahigit pa po sa 20,000. Yes po. Tama po. Ganun po karami.
5: Kami, paano mga proseso nakapaloob meron ho dyan?
7: Ang pagpaproseso po ng ating mga binhi sa ating gene bank ay medyo ito po ay dumadaan sa masusing proseso. So mula po sa collecting mission na tinatawag, yung pangongolekta sa actual na area o site sa buong Pilipinas, dadalhin po namin dito. Meron po tinatawag na passport data na kinokolekta. So passport data, parang sa tao din po, yun po ay mga basic na impormasyon na meron dun sa bini na pinanggalingan, nandun yung kung paano to itatanim, kung saan siya, kung ano yung kanyang katangian. So basic na information, yun yung passport data, nire-register o nire-record po natin dito sa registry. Tapos binibigyan po natin siya ng parang collection number. So tapos po, pagpasok po dito sa amin, sinusuri namin kung ito ay puro, kung ito ay may mga halo. Siyempre, pag galing po ito sa iba't ibang kabukiran sa ating mga kababayan, minsan po may mga halo itong hindi naman palay, so mga damo. So kailangan po nating linisin yun. At kailangan po natin siyang iproseso sa ating gene bank. Meron pa pong iba't ibang steps, yan po makikita sa ating screen. Ito po ay tinatago ng masusi. Kailangan po tama ang pagpapatuyo, pagproseso nito, upang mapakinabangan po natin ng mas matagal na panahon.
5: Hindi biro yun, nabanggit yung bilang, mahigit pa sa 20,000 yung mga uri ng binhi. Yung lifespan na pag-uusap, gaano katagal yan? Hindi ba nasisira yan? Hindi ba nababawasan yung kalidad ho niyan? Wala bang nababago sa mga original na kanyang katangian? Paano po ba yun?
7: Tama po. Meron po tayong tinatawag na medium term at saka long term na storage. So sa medium term po natin, masasabi natin ito ay tatagal ng 10 to 50 years na pag-store. Tapos meron naman po tayo yung tinatawag na long term. Ito naman po ay umaabot, pwede po tayong sabihin na ito aabot ng 100 taon na naka-imbak sa atin. So basta po maayos ang pagkakaproseso at pag-iimbak nito, ito po ay sinisil natin ng sa foil pouch with vacuum sealing para po mapanatili ang kanyang kalidad. Tapos kapag hindi naman po kaayos-ayos yung kanyang kalidad, para halimbawa po, bumaba ang viability niya ng 85% at bumaba din yung kanyang seed stock ng less than 50 grams. Ito po ay itinatanim o regenerate natin sa bukid upang ma-replenish po yung kanyang, tumaas ang kanyang viability at ma-replenish po yung kanyang supply or stocks.
5: Okay. Ito po ay papasok na sa tinatawag na Super El Nino, ang Indonesia na kararanas na hunidot sa ngayon. Paano tayo bubuo na mas matibay na palay ano sa mga climate change na napapanahon ngayon?
7: Tama po, na pinapakinggan ko po yung mga balita kanina, yung mga pagputok ng bulkan, mga earthquakes na nangyayari sa paligid. Ito po talaga yung isa sa mga layunin ng gene bank. So, hindi lang po mga binhi ng iba't ibang variety ng palay ang nandito, kundi pati po yung kanilang mga katangian, mga genes na pwede natin gamitin sa mga pangangailangan ng climate change at iba't ibang klase ng peste at iba't ibang sakit, maaari po natin gamitin ito upang makapaggawa o makapag-develop po tayo ng mga bagong variety na merong katatagan sa mga iba't ibang uri ng sakit at sa katuyuan or sa drought tulad ng El Nino nga. Marami po itong potential, so na pwede natin gamitin sa panghinaharap.
5: Binabanggit ito, tama po ba? Ito daw yung Field Rice Gene Bank na yan. Bahagi po ng isang pandigdigang sistema, gaya po ng Global Information System. Yung mga lokal na variety daw ng palay dito sa atin sa Pilipinas, nakarehistro at maaring ma-access na mga legal na mananaliksik sa buong mundo para makatulong sa pag-aaral ng agrikultura. Yan pala, hindi lang tayo nakikinabang, pati pala iba't ibang, pati ng mga ibang bansa sa mundo.
7: Tama po. Tayo po ay bahagi ng pandaigdigang organisasyon. Pero nais po nating linawin na palagi po nating iniingatan at pinoproteksyonan ito. Hindi po basta-basta ma-access po ng iba't ibang lahi na wala pong tamang proseso. So sinisiguro natin na lahat ng ating koleksyon at ng ating nakatago ay protektado. Pero tama po na kailangan po natin ng tulong ng iba't ibang bansa at iba't ibang collaborators sa bansa man at sa ibang bansa upang mapag-aralan pa yung husto ang ating mga naka-imbak dito sa ating gene bank.
5: Sir Xavier, may mga ilang tanong na pumapasok. Paano daw ho kayo nagkukolekta ng mga katutubong binhi? Well, of course, may katutubong binhi sa iba't ibang probinsya. May mga particular probinsya yan eh. Paano ginagawa ho ninyo doon sa mga katutubong binhing yan?
7: Tama po. Tulad po nung nabanggit ko kanina na yung passport data po, yun po yung pangunahing impormasyon na kailangan naming makuha. Meron po tinatawag na collecting missions. So, pag meron po kaming impormasyon na nakarating po sa amin, ang gagawin po namin, kailangan namin i-verify. So, nakikipagtulungan po kami doon sa LGUs, doon sa lokal na pamahalaan, up to the barangay level, even sa village level po, upang masiguro na tama yung impormasyon na meron tayong traditional na variety na nandun. Tapos, magsiset po kami ng, meron po tinatawag na FPIC, pre-prior informed consent. Kailangan po natin magpaalam dun sa local or yung tunay na nagmamayari ng mga binhi na ito, ng mga variety na ito. At ititignan po natin, pupuntahan namin yung area, then magkakaroon po ng parang interview dun sa ating mga farmers kung ano yung galing, ano yung katatagan, ano yung mga katangian ng palay na yon, Tapos pag nakolekta na po ito, susiguraduhin po namin na kung ano yung katangian na nais nilang proteksyonan or alagaan at itago, yun din po yung mananatili doon sa aming imbakan dito sa Gene Bank. So ganun po, i-register din po natin doon sa ating seed registry, sa ating Gene Bank registry. Tapos mag-a-assign po ng temporary na in collection number, which is parang yun po yung magiging ID niya pagdating namin dito sa storage natin. Tapos yun po, lahat po ng impormasyon, passport data at kung ano-ano pa mang may kinalaman doon sa bini na yun, ay nakapaloob po doon sa impormasyon doon sa ating Gene Bank. So meron po kaming database na nandun po lahat ng impormasyon na kailangan nila.
5: Oh, may nang isang nakikinig. Ano ba talagang ibig daw ho sabihin ho ng Gene Bank na pag-uusapan na natin? At bakit daw ho ito mahalaga sa Pilipinas?
7: Ang Gene Bank po, para po sa kaalaman ng lahat, so ang Gene Bank ay hindi lamang po ginagawa para lang sa palay. So marami pong iba't ibang uri ng Gene Bank na pwede po ito ay sa halaman, pwede din po sa hayop, pwede din sa tao. Basta pag sinabi pong Gene Bank, ito po ay imbakan na ang pwedeng karaniwan na iniimbak natin ay binhi.
5: So ito tawagin natin safety deposit box, parang alkansya lang, parang gano'n, no? Safety deposit box, parang alkansya.
7: Uh-huh. Tama po. So meron kaming, actually meron po kaming isang uri ng pag-iimbak na tinatawag namin na black box or black box safety box. Tinatago po yung mga binhi na ito. Yun naman po ay yung may limited yung access. So wala pong, hindi po pwedeng gamitin dahil po ito ay may kinalaman sa pagmamayari ng isang komunidad. So pwede po silang magdeposito sa amin na sila lang din po yung may access. So yun po ay ino-offer namin na serbisyo para dun po sa mga gustong mga laga ng kanilang bini, lalo na po yung may kulturang kahalagahan na mga bini. So
5: maliban may libre sa mga... Xavier, libre ho ba yan? Libre ba yan? Libre?
7: Libre po. Ito po ay libre. So mayroon po kaming... Tama po, ito po ay libre.
5: Siguro may mga nag-iisip dyan, sino-sino naman ang pwedeng makinabang? Ano ho? Sa mga servisyo at pananaliksik po ng Philrice Gene Bank na yan. Siyempre, una-una, masasaka.
7: Yes po. So, sa mga gustong makinabang sa ating Gene Bank, so... Ang priority po natin, mga magsasaka, lalo na po yung mga traditional magsasaka. So ito po yung nais na gumamit, lalo na po yung mga komunidad na dating nagtatanim ng isang uri ng variety tapos nawala na po. So meron po kaming program, meron po kaming servisyo na ibabalik mo namin, tinatawag namin repatriation. Ibabalik namin yung mga nawalang traditional na variety sa kanila. Para magamit po nila ulit ito.
5: Kasama dito sa makikinabang, mga scientists, mga plant breeders.
7: Yes po. Yun po, tulad po ng napag-usapan natin kanina, lalo na po sa mga sa onset ng climate change, ng El Nino, maaari po, lalo, pinopromote po namin actually na magamit ito lalo ng mga breeders, mga researchers, kahit po mga estudyante na gustong pag-aralan ito. So, open na open po ang aming Gene Bank para po mapag-aralan pa ng husto at magamit natin sa lalo na sa ating mga
5: Sir, may tanong din eh, ano? Sabi niya, anong pagkakaiba naman ng traditional varieties sa modern varieties na natatagpuan diyan sa loob ng Gene Bank? Ano bang pagkakaiba ng dalawang 'yan?
7: Ang pinaka pagkakaiba, isa, yung traditional variety, ito po yung matagal na panahon na tinatanim. Samantala yung modern varieties, ito yung mga napili at napuro ng ating mga breeders. So ito ay karaniwang tinatanim sa mga irrigated areas o may patubig. Samantala po, ang traditional varieties naman, madalas po ito ay makikita sa matataas na lugar, sa upland areas at mga rainfed areas. Sa mga hindi po sa karaniwang irrigated areas itinatanim.
5: Okay, pero mga fast break tayo. Dalawang tanong na lang ito, no? An nakatutulong daw po ang Philrice Gene Bank sa pagharap ng mga magsasaka sa climate change, sa pagbabago ng bago ng panahon? At kung ako naman isang magsasaka o mag-aaral, mari ba akong humingi o humiram ng binhi sa Philrice Gene Bank? Yun, dalawang tanong ho yan.
7: Sige po. Yung unang, sa unang tanong po, paano nakakatulong? So, dalawang paraan po. Ang una po, direct use o direktang paggamit. So, pwede po silang mag-request ng mga binhi na pwede nilang itanim sa kanilang mga sakahan. So, open po kami. Actually, nung kahapon lang po sa aming lakbay palay, meron po kaming mga pinamahagi ng mga iba't ibang uri ng variety. Sa mga nais pong sa ating mga kasamang bisita na magsasaka, na nais sumubok na magtanim ng mga ito. So hindi po namin sinasabi na lahat po ng narito ay pwedeng itanim or angkop po doon sa mga lupain na or sakahan na nais nilang na sinasaka nila. So isa po 'yun, direct na pagtatanim, pagsubok upang ma-test nila kung ito ay tutubo o ito ay makakaani, makaka-produce ng gusto nilang ani. At ang pangalawa po ay dun sa pamamagitan po ng ating mga breeders, pwede pong gamitin ang mga variety na ang mga bini na narito sa ating gene bank upang makadevelop po ng mas matibay na at matatag na variety ng palay. Sa mga estudyante, sa mga researchers na gustong mag-access, open po kami upang magamit ito, lalo na ng mas maraming tao, mas maraming pag-aaral, para po bumalik naman po, ang hinihiling lang po namin, bumalik ang mga impormasyon na to sa ating gene bank upang mas lumawak pa po ang ating database o mga impormasyon tungkol dito sa mga variety.
5: Pero pansamantala, hanggang dyan lang muna ating pag-uusap. Sa mga susunod na pagkakataon, makikipag-ugnayan kami uli sa Sir Xavier para sa mga magagandang mga impormasyon na babanggito ninyo. Sir Xavier Gagat, marami pong salamat sa pagkakataon, sir. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Marami pong salamat. Stay safe. Good morning and God bless po. Thank you po. Thank you, sir. Thank you.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat kay Sir Xavier Cagyat, Supervising Science Research Specialist ng Genetic Resources Division, Field Rice, Department of Agriculture, Japanese Pulsan, Munoz, Nueva Ecija. Maraming salamat sa mga nakatutok sa atin dyan sa Munoz, Nueva Ecija. Good morning! Director Junicio Alvin Jan ng Filmec. Ayan! Ano kaming oras, masakit man sa aking kalooban, kinakailangan na ho magpaalam. Thank you pa rin. Ano nila Roger, Jamari, Rolly, Mike. Of course, kasama pa rin po natin dyan yung mga iba pang kasama natin, sila Nida, sila Susan, sila Jamad. Diyan po sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Latrona. Ano sa ngala po natin mga producer, sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako pa rin po naman ninyo, abang lingkod, Kahiro. Hero, Ilustrero, Brigado, nag-iiwan. Mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ay, GIF pa lang ngayon. Araw ng bukas, Sabado, wala kami. Badaday ho namin yan, kami nasa batis, nakapis-pis at nakatapis lang. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Ito pa isang paraiso ho. Ay, minsan pa. Huwag ho tayong basa-basang naniniwala sa fake news ho. Huwag ho tayong magpalin lang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging batas ang Anti-Political Dynasty Bill sa panahon ng kanyang termino, hindi nagbabago ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Pagtugi sa mga kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder, pinigting ng Philippine National Police.
4: Headlines.
3: Bunghanay ng National Capital Region Police Office nasa full alert status bilang bahagi ng paghahanda sa mga aktibidad sa September 21.
4: Headlines.
3: Department of Foreign Affairs maghahay ng diplomatic protest laban sa China sa insidente sa Subi at Mischief Reef.
4: Headlines.
3: Pamahalaang Pilipinas nagpahayag ng matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 18, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging batas ang Anti-Political Dynasty Bill sa panahon ng kanyang termino, hindi nagbabago. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Walang pagbabago sa gusto at hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng pagnanais nitong maging isang ganap na batas ng panukalang pipigil sa pamamayanin ng pamilya sa mundo ng politika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatili ang Anti-Political Dynasty Bill sa priority bills ng punong ekutibo. Ang bola ngayon, sabi ni Castro, kung pag-uusapan ay timeline ay nasa hanay ng Kongreso at ang gusto lang anyang ipaalam ng presidente sa kanila ay ang pagnanais nitong maipasa ang naturang panukalang batas. Muling binigyan din ni Castro na para sa chief executive ay nais nitong maging batas ang nasabing proposed bill sa ilalim ng kanyang

0: News Nationwide.
1: Diniyak ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong ang kahandaan ng Kamara para sa Bicameral Conference Committee sa Anti-Political Dynasty Bill. Kasunod ito ng atas ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang batas na magbibigay bisa sa constitutional prohibition sa political dynasties 39 na taon matapos pagtibayin ng 1987 Constitution. Ayon kay Adyong, naipasa na ng Kamara ang kanilang versyon noong Hunyo 3, kaya hinihintay na lamang ang panukala ng Senado na kasalukuyang aprobado sa ikalawang pagbasa. Pangunahing may akda nito sina Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Sa klaw ng House version, ang mag-asawa at mga kamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity o affinity sa ilang sitwasyon ng sabay o sunod-sunod na paghawak ng elective post.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Catholic Bishops Conference of the Philippines suportado ang pagkalampag ng Korte Suprema sa Kongreso na isabatas na ang Anti-Political Dynasty Bill. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanawagan si Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David sa Kongreso na agad magpasa ng batas laban sa political dynasty kasunod ng inilabas na kautusan ng Korte Suprema. Nagpa siyang Supreme Court o SC na may konstitusyonal na tungkulin ng Kongreso na magpatupad ng anti-political dynasty law at itinuring na grave abuse of discretion ng 39 years na kabigo ang maisabatas ito. Iniutos din ng SC sa Senado at Kamara de Representantes na aksyonan ng may agarang panahon ang mandato ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties ayon sa definisyong itinakda ng batas. Ayon kay David, sapat na ang 39 na taong pag-aantay at panahon o panahon ng tugunan ng Kongreso ang naturang probisyon ng konstitusyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinaigding ng Philippine National Police o PNP ang pagtugi sa mga kapwa-akusado di dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Ito'y kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Kasunod ito ng ulat ng Bureau of Immigration na bukod kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, nakalabas na rin ng bansa ang isa pang kapwa-akusado na si Jocelyn Serenio, nanon ay personal assistant ng dating speaker. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Wayco, maaari silang pumasok sa international cooperation upang matugi si Serenio. Layunin itong agad na matunton at mahuli ang mga pugante upang maparagot sa batas. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa iba pang mga ahensya upang matukoy ang kinaroroonan ng mga wanted person at tuluyang maaresto ang mga ito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Vice President Sara Duterte hindi dapat manguna sa panawagan na magbitiw ang Pangulo. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinamo ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte sa pagigiit nitong magbitiw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Bumuelta si Adyong kay Attorney Paolo Panelo, ang tagapagsalita ng Vice Presidente matapos itong sabihing walang direktang conflict of interest sa panawagan ng pangalawang Pangulo. Para kay Adyong, si VP Sara ang huling taong may karapatang magtulak sa pagbaba ng Pangulo dahil siya ang tahasang hahalili sakaling mabakanti ang pwesto. Anya, hayagang politika ang hakbang na ito, lalo pa at nagpahayag na ang pangalawang Pangulo ng kanyang planong pagtakbo sa 2028. Giit ng kongresista si Duterte ang makikinabang sa posibleng pagkakabakante ng pinakamataas na pwesto ng bansa. Diin nito ang paniniwala ng bise hindi parehas sa posisyon ng taong bayan. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
4: Very clear naman po, we'll stand to benefit. Pag ang nag-resign ang presidente, diretso po ang vice president being the next in line to succeed if there's a vacancy of the office of the president. So I think it's on a level of propriety man lang in-expect na

0: someone who directly benefits as a result of the vacancy. Dapat hindi siyang nangunguna na humingi ng pagbibitiw ng presidente.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magkukokus muna ang mga senador para pag-usapan kung idadaan sa botohan o ipapaubaya kay Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang pagpapasya kung babaguhin ang kanyang ruling sa voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Magsasagawa muna sila ng caucus bago magdesisyon sa magiging proseso. Bagamat isa na ngayon o isa ngayon ay wala pa itong nakataktang petsa. Sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader J.B. Ejercito na posibleng sa Lunes, September 21 nila isagawa ang caucus. Ito ay bago ang oral arguments sa September 23 na susundan ng pagdalakay at posibleng botohan sa usapin ng voting threshold. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na nais muna niyang marinig ang opinyon ng kanyang mga kasamahan bago magdesisyon kung kailangan bang baguhin ang 16-vote threshold at kung kinakailangan itong idaan sa botohan. Si Tulfo ang nagkain ng motion na kumukwestiyon sa naunang ruling ni Escudero kaugnay ng bilang ng boto at kung sino-sinong dapat isama sa bilang ng mga senator judge para sa conviction.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Diwala ang Malacanang na maayos na mareresolba ng mga senator judges ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi nangangamba ang administrasyon sa magiging resulta ng impeachment trial, lalo't solong responsibilidad ito ng Senado na sa pagpapasya na anya ng Senator Judges ang kahinatnan ng voting threshold matapos marinig ang pananaw ng legal experts. Kung ang palasyong tatanungin, sinabi ni Castro na naging maganda ang talakayan sa Senado dahil mas nalinawan ng taong bayan at mga mambabatas. Ginawa ni Castro ang pahayag sa gitna ng mga pangamba na maaaring magkaroon ng epekto ang magkakaibang pananaw ng amici curiae o friends of the court na mga dating Chief Justice at Associate Justice ng Korte Suprema sa requirement na 2/3 ng mga senador sa botohan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi maaaring baliwalain ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pinalabas na sabina ng Senate Impeachment Court kaugnay ng paglilitis sa Article 2 o ang akusasyon ng unexplained wealth laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, kailangang dumalo ang alkalde alinsunod sa utos ni Senate Presiding Officer Senator Francis Escudero. Anya, layunin ng pagpapatawag kay Mayor Baste na busisiin ang mga transaksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Davao at ng mga kumpanyang gaya ng GenCorp Industries at iba pa na lumilitaw sa mga interes sa negosyo ng vice-presidente. Base sa mga record, ang alkalde ang nagmamay-ari ng naturang korporasyon habang nakatala naman si VP Sara bilang stockholder.
4: I-issue siya ng sabina ng court, then that's a compulsory process. He will have to respect it and appear before the court. No? As to whether or not he will be a hostile witness, depende yan. If the court will qualify him as an expert witness, just all the other witnesses that we've presented, and ang test naman dyan will be the same. If it will be shown that his interests are adverse to that of the prosecution, dahil kami yung party na tumatawag sa kanya as witness, then the court will qualify him as a hostile witness.
3: Si Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nasa full alert status ng buong hanay ng National Capital Region Police Office upa o bilang bahagi ng paghahanda sa mga aktibidad sa September 21. Ginawang hakbang matapos na maisapinal ng Philippine National Police ang latag ng seguridad kasunod ng final interagency coordinating meeting kahapon na batid ng naturang o naunang inianunsyo ng PNP na bukas, September 19 sana, ipatutupad ang full alert status. Nakatakda namang ilatag ang buong deployment ng mga tauhan bukas pagsapit ng alas 11 ng gabi upang matiyak ang sapat na presensya ng mga otoridad sa mga pangunahing lugar. Ginit naman ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco na kailangan ng mahigit sa 15,700 na police na ipapakalat sa Metro Manila. Anya ito upang hindi malagay sa panganib o maabala ang publiko sa gitna ng mga aktibidad sa September 21.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginit naman ng Philippine National Police na hindi overkill ang deployment ng mga police para sa mga aktibidad sa September 21. Ito ang sagot ng PNP matapos na kondenahin ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang laki ng puwersa ng police na ilalatag sa nasabing araw. Sa mahigit sa 15,700 na police ang ide-deploy ng PNP sa Metro Manila. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, mabuti ng sobra basta't matiyak na hindi mapapahamak at hindi maaabala ang publiko.
5: They are there, we are there to ensure the safety of the community, yung general public. Hindi bali ng medyo sumobra na sinasabi nila, pero ma-ensure naman natin na the general public will not be endangered and will not be inconvenienced.
3: Dagdag pa ni Ko, sumailalim sa pag-aaral at pinag-usapan kasamang mga concerned stakeholders ang pangangailangan sa dagdag na puwersa upang matiyak ang kaayusan sa mga aktibidad sa September 21.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinagbabawal sa batas ang kaguluhan o karasan sa anumang pagkilos para sa pagpapahayag ng saloobin. Itong binigyan din ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ng grupong bayan na hindi dapat diktahan ng Malacanang ang mga magsasagawa ng pagkilos sa Lunes, September 21. Ayon kay Castro, walang katotohanan ang akusasyon ng grupo na dinidiktahan ng Malacanang ang mga magpuprotesta. Anya, pakiusap lamang naman ang palasyo ang pagpapanatiling mapayapa at maayos ang pagkilos. Tanong ng Palace Press Officer, sa panahong o sa papaanong paraan ba gagawin ng mga magpuprotesta ang kanilang pagpapahayag ng damdamin? Wala naman anyang mayroong nais ng karahasan at kaguluhan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Foreign Affairs maghahain ng diplomatic protest laban sa China sa insidente sa Subi at Mischief Reef. Narito ang balitang hatid ni Kathleen Forrest.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nakatakdang maghain ang diplomatic protest ng DFA laban sa China kaugnay ng insidente kinasangkutan ng mga puwersa nito sa Subi o Zamora Reef at Mischief o Panganiban Reef sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni House Committee on Appropriations Vice Chair Ando Owaminal sa plenary deliberation sa budget ng DFA. Sa interpolation ni Philreca Party List Representative Presley De Jesus, tingukin ito ang naging pahayag ng DFA kaunay sa September 11 flare incident na kinasanggutan ng mga puwersa ng China laban sa isang Philippine Coast Guard aircraft na nagsasagawa ng operasyon malapit sa nabanggit na reef. Kinukuha ni De Jesus ang pahayag ng DFA na nagbibigay din sa China na dapat ang itigil ang mga illegal na aktibidad nito at muling iginiit yung posisyon ng Pilipinas batay sa UNCLOS at 2016 orbital ruling. Gitpa ni De Jesus, dapat maging standard operating procedure na yung agarang paghahain ng diplomatic protest sa tuwing merong ganitong insidente. Pero paliwanag ni Owaminal na hindi agad na ihahain yung diplomatic protest dahil kailangan munang makakuha ang DFA na detalyadong incident report bago formal na gumawa ng hakbang. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pangangailangan ng sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang maritime domain ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa 3rd Balangay Forum sa Makati City, sinabi ni Teodoro na kailangan gamitin ang lahat ng yaman ng sa maritime domain, lalo na sa gitna ng hamon ng climate change at produksyon ng pagkain. Sinabi rin niya na mahalagang papel ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatanggol dito Ayon kay Chudoro, pinalalakas nila ang kakayahanang militar upang may patupad ang mga batas ng bansa at ang mga napagkasunduan sa international treaty. Nabanggit din ng Kalihim ang 9-dash line ng China bilang halimbawa ng pagbabago sa naratibo. Tinukoy niya ang Mischief Reef na ngayon ay isa ng heavily militarized na artificial na isla. Gitpa ni Chudoro ang Blue Economy ang kinabukasan ng Pilipinas. Sa dagat niya, dumadaan ang mga bibilhing kailangan ng sa pang-araw-araw. At kapag nasira ang supply chain, may hihirapan ang susunod na henerasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinahayag ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank. Narawagan ng DFA sa lahat ng panig na itigil ang mga unilateral na hakbang na nagdudulot ng kaguluhan at pagbabanta o na nagbabanta sa pagbuo ng isang malayang estado ng Palestina. Binigyan din ang ahensya na ang pagpapatuloy ng settlement plan at ang tumitinding karasan ay lubalabag sa international law. Gitma ng DFA, nakakahad lang din ito sa pagkamit ng hustisya sa Middle East. Muling pinagtibay ng Pilipinas ang suporta nito sa karapatan ng mamamayang Palestinian, partikular ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya o self-determination. Kaysang Pilipinas sa maraming bansa sa pagtutol sa pagtatayo ng mahigit sa 1,200 settlement homes dahil sa epekto nitong makasira sa galawang estadong solusyon ng O2 State Solution.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bagong timeline para sa North-South Commuter Railway Project, aprobado na ng pamahalaan. Iba pang public-private partnership projects na talakay sa pulong sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas Report.
9: Inaprubahan ng Economy and Development Council ang revised implementation timeline para sa North-South Commuter Railway Project ng unang partial operation. Target mai sa katuparan sa December 2027. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang timeline ay in-adjust upang masiguro ang angkop na paggamit ng public funds, matugunan ang procurement challenges, at ma-resolve ang problema sa right-of-way. Base sa timeline, ang second partial operation mula Malolos hanggang Clark ay sa ika-apat na quarter ng 2028, habang ang third partial operations ng Clark Solis at Alabang to Calamba ay magaganap sa fourth quarter ng 2031, habang ang full operations ng Clark Calamba ay sa third quarter ng 2033. Samantala, ilan pa sa mga napag-usapan sa pulong ay ang public-private partnership tulad ng Mactan Cebu International Airport Project, patuloy na inubasyon sa Philippine Technical and Vocational Education and Training System Project at ang Road Network Development Project sa conflict-affected areas sa Mindanao.
10: At pati po ang reducing food insecurity and undernutrition with electronic vouchers or refuel project ng DSWD. Napag-usapan din po ang propose ng DepEd kung papaano maipapamahagi ang kung walang pasok ang mga bata. So, Lahat pong ito ay napag-usapan.
9: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapalawig sa 7 taong extension limit ng 4Ps program, aplikado lamang sa mga kwalipikadong pamilya. Ito ay ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na limitado lamang sa mga kwalipikadong pamilya na nasa level 1 o survival at level 2 o subsistence level ang extension pagdating sa 7 taong limitasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DSWD ASEC Elaine Falarcuna, ng Conditional Cash Transfer Group, hindi otomatikong extension at kailangan pa rin may eligible monitored children at makasunod ang mga pamilya sa kondisyon ng programa pagdating sa health, education at pagdalo sa family development sessions. Paliwanag pa nito, taon-taon ang gagawin reassessment sa mga benepisyaryo at sa oras na umabot sila sa self-sufficient level o yung level 3, hindi na ito kabilang sa extension at maaari nang mag-exit sa programa. Batay naman sa pinakahuling Social Welfare and Development Indicator results, nasa higit 1.3 milyong pamilya ang kwalipikado para sa extension. Inaasahang magiging epektibo naman ang term extension sa 4Ps pagsapit ng Disyembre. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Coconut-based products ng Sorsogonon Micro Small and Medium Enterprises tampok sa Kasanggayahan Sorsogon Coconut Trade Fair. Narito ang balitang hatid ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Bida ang mga coconut-based products ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs mula Sorsogon sa ginaganap na Kasanggayahan Sorsogon Coconut Trade Fair sa Mandaluyong City. Ayon kay DTI Sorsogon Provincial Director Maria Lourdes Pancho, nasa 30 exhibitors ang nasa Level 2 Grand Atrium ng Shangri-La Plaza Mall hanggang sa Linggo, Setyembre 20 para ilapit sa Metro Manila ang kanilang mga produkto.
13: Sorsogon, no, marami kaming produkto, magagandang produkto, export quality products. Pero kung doon lang kami sa Sorsogon, hindi ito makikilala, hindi ito manunon. Ano? Especially dito po sa Manila, nandito yung mga Manila-based exporters. Maraming buyers na nandito po sa Manila. Nandito po talaga yung potential market.
12: Tampok sa 4 na araw na exhibition ang mga food at non-food products tulad ng virgin coconut oil, coco jam, sukang nyog, coconut shell crab, Christmas decor at sustainable charcoal innovations.
14: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan, GOCCs, at state universities and colleges simula alauna ng hapon ng September 28. Ayon sa Malacañang, ito'y upang bigyan daan ang selebrasyon ng Kainang Pamilya Mahalaga Day. Alinsunod din ito sa Proclamation No. 60 na nagdedeklara sa 4th ng Setyembre bilang Family Week ang mga opisina naman ng gobyerno na nakatutok sa delivery ng basic at health services. Paghahanda o pagresponde sa kalamidad at iba pang sakuna ay dapat magpatuloy sa operasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, North Korea, ginit na mayroong dahilan ang pagpapalawak ng kanilang nuclear weapons. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Iginiit ng North Korea na mayroon silang dahilan para palawakin pa ang kanilang nuclear weapons dahil umano sa patuloy na pagpapalakas ng armas at pwersang militar na pinangungunahan ng Estados Unidos. Ayon kay North Korean Vice Defense Minister Kim Kang II, lumalaking banta sa kanilang bansa ang pagtutulungan ng Estados Unidos, South Korea at Japan sa larangan ng seguridad at militar. Ginawa ni Kim ang pahayag sa Beijing Shangxiang Forum China, isang international security conference. Anya, hindi magbabago ang katayuan ng North Korea bilang isang nuclear armed state at patuloy nilang palalakasin ang kanilang nuclear deterrent. Sinabi rin ni Kim Yo-jung, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na hindi katanggap-tanggap ang panibagong panawagan para sa denuclearization sa kanilang bansa. Samantala, patuloy na nananawagan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa North Korea na talikuran na ang nuclear weapons program. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas. Ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Philippine women's team nakuha ang unang panalo sa ongoing na women's football tournament sa Asian Games 2026. Ang match report mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayanto.
16: Tagumpay ang ating Philippine Women's National Football Team sa ongoing group stage competition ng Asian Games 2026 Aichi Nagoya Women's Soccer Tournament. Matapos talunin ang Hong Kong sa full-time score Hong Kong nil Philippines 2 kagabi sa Gifu Nagaragawa Stadium sa Gifu Prefecture. Nagtala ng goal sina Sky Leach at Manny Ramirez upang maitala ang unang panalo ng Pilipinas sa 2026 Women's Football Tournament ng Asian Games matapos na naging 1-1 draw sa Uzbekistan noong opening match day. Nanatili sa second place ng Group G ang Pilipinas dahil sa panalo na may 4 points. Susunod na makakarap ng PWNT ang China PR sa Lunes. Samantala, ngayon 2:30 PM Philippine Time, makakatapat naman ng ating Philippine Men's Under-23 Football Team ang Vietnam sa Nagoya. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
18: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines, o OPAPRU, suportado ang pagiging autonomous region ng Cordillera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Jong.
19: Binigyan kasiguruhan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang suporta nito sa pagkamit ng Cordillera sa regional autonomy sa harap ng patuloy na diskusyon kaugnay sa pinapanukalang mga autonomy bills sa mababang kapalungan ng Kongreso. Ayon kay OPAPRU Undersecretary for Local Conflict Transformation and Peace Sustainability, Wilben Mayor, pinaninindigan ng OPAPRU ang suporta nito sa adikain ng mga mamamayan sa Cordillera na makamit ang autonomiya o self-governance. Anya na alinsunod ang paninindigan ng OPAPRU sa mas malawak na direksyon ng pamahalaan sa pagtalakay sa matagal ng isyu ng kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad na naapektuhan ng mga sigalot. Sa kabila nito, nilinaw ni Mayor na walang probisyon sa nakalipas na fulfillment agreement sa pagitan ng pamahalang nasyonal at Cordillera Budong Administration Cordillera People's Liberation Army na nagsasaad ng pagsertipika ng Malacanang sa Cordillera Autonomy Bill bilang urgent. Nilinaw nito na pangunahing saklaw ng kasunduan ang mga nalalabing commitment ng pamahalaan sa ilalim ng nakarang mga kasunduan, partikular na ang mga socio-economic at livelihood programs. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, news nationwide.
3: LGU Dagupan pinatitibay ang literacy program sa tulong naman ng 500 volunteer tutors. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Daritong balitang atid ni Verna Beltran Adaban.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Verna.
20: Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City ang programa nito sa literacy sa pamagitan na humigit kumulang 500 volunteer tutors na tutulong sa mga batang nangangailangan ng dagdag na gabay sa pagbasa at pag-unawa. Unang nanumpa ang 200 mga volunteer tutors noong September 14 sa CSA Stadia City Mall bilang bahagi ng Abakada Nakakabasa Program ng Pamahalaang Lungsod. Ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, inilunsad ang programa bilang tugon sa literacy challenge ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naging batayan din anya ng lungsod ang mga datos ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 sa pagtukoy sa mga pangangailangan ng mga batang nahihirapan sa pagbasa. Ang Abakada o ang bawat kabataang Dagupenyo nakakabasa ay naglalayong matulungan ang bawat bata na matutong bumasa at umunawa sa syudad. Sa pamagitan ng mga volunteer tutors, inaasahang mapapalawak ang suporta ng pamahalaang lungsod, mga paaralan at iba pang sektor sa pagpapaunlad ng literacy ng mga batang Dagupenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kadiwa Agri Stalls magpapatuloy naman sa panahon ng Peña Francia Fiesta. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Mayra.
21: Magpapatuloy ang Kadiwa Pop-up Agri Stalls sa Naga City Hall Grounds, lalo na ngayong Peña Francia Fiesta. Magsisimula ang pagbibenta alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ibibenta ang sariwa at murang mga gulay at prutas mula naman sa Baguio City, pati na ang mga produkto ng mga local farmers. Maliban sa gulay at prutas, mabibili rin ang itlog, bigas, dried fish, mga spices, mga kakanin, food preserves, herbal plants, ornamental plants at iba pa. Inorganisa ito ng Naga City Agriculture Office na may layuning matulungan ang mga urban farmers ng lungsod na magkaroon ng ready market. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Phil Figda, pinalalakas ang kabuhayan at value adding sa abakas sector sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Juris.
0: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang suporta sa mga abaca farmers at komunidad sa Catanduanes sa pamamagitan ng livelihood training at pagpapalawak ng pakikipagtulungan para sa industriya. Kabilang dito ang 5 araw na pagsasanay sa Higmoto na dinaluhan ng 46 na abaca farmers at mga residente mula sa iba't ibang barangay. Itinuro sa mga kalahok ang paggawa ng abaca twine at school bags, pati na ang quality control at basic costing bilang dagdag na pagkakakitaan at paraan upang mapataas ang halaga ng abaca fiber. Samantala, pinagtibay rin ng PhilFIDA at Care Philippines ang kanilang 5 taong partnership sa lalawigan sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement. Layunin itong palakasin ang produksyon ng abaka, magbukas ng mga bagong merkado at suportahan ang mga kabuhayang pinangungunahan ng kababaihan. Ayon sa Care Philippines, mahalagang hindi lamang makapag-produce ng abaka ang mga magsasaka kundi magkaroon din sila ng mas malaking oportunidad na kumita mula rito. Sa pamamagitan ng mga programang ito, patuloy na isinusulong ng PhilFIDA ang value-adding, livelihood development at mas matatag na kabuhayan para sa mga nasa sektor ng abaka sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board magtatayo ng Extension Office sa Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizel Pilapil.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lizel.
1: Nakatakdang magsilbing extension office ng LTFRB sa lungsod ng Puerto Princesa ang Integrated Government Services Extension Building sa Barangay San Jose matapos nalagdaanin ni Mayor Lucilio Bayroan at LTFRB Maropa Regional Director Enrico Moreno Bautista ang Memorandum of Agreement para sa paggamit nito. Ipinagkaloob ng pamahalaang lungsod ang tanggapan upang mas mailapit at mapadali ang serbisyo ng LTFRB para sa transport sector at iba pang kliyente sa lungsod at lalawigan. Ayon kay Bayron, hindi naman obligasyon ng lokal na pamahalaan na magbigay ng opisina, subalit nakikita aniya nila ang malaking serbisyong ginagawa ng LTFRB at ng transport sector, kaya pagkakalooban na sabing opisina para mas mapalapit at mapadali ang kanilang serbisyo sa mga residente ng lungsod. Nagpasalamat naman si Regional Director Bautista kay Mayor Bayron at sa pamahalang lungsod dahil sa makakatulong ang extension office upang hindi na kailanganin bumiyahe pa sa regional office sa Calapan City, Oriental Mindoro para sa mga transaksyon na maaari ng maasikaso sa Puerto Princesa. Inaasahan din ang inauguration at blessing ng LTFRB Mimaropa Extension Office ngayong araw sa Barangay San Jose. Para sa Bagong Pilipinas, Lizel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. National Peace Consciousness Month, ginugunita sa bayan ng Malitbog diyan po sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ruel.
4: Matagumpay na ipinagdiwang sa bayan ng Malitbog, Southern Leyte ang National Peace Consciousness Month noong September 11 sa pamamagitan ng isang pinagsamang programa na pinangunahan ng Southern Leyte Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Emmanuel Kakilala, katuwang ang Napulcom Southern Leyte at ang lokal na pamahalaan ng Malitbog sa pangunguna ni Mayor Kenneth Oben. Nilahukan ang aktibidad ng mga punong barangay, miyembro ng civil society organizations at ng mga opisyal ng sanggunian bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Papias Namok. Layunin ng naturang aktibidad na mapagtibay ang kapayapaan, mapalawak ang kaalaman sa batas at mapalakas ang pagtutulungan ng kapulisan, pamahalaan at komunidad. Kabilang sa mga isinagawa ay ang pagtalakay ukol sa community and service-oriented policing sa pamamagitan ni Attorney Joy Templo Nuevo Litorja ng Napulcom at ang orientasyon ng tungkol sa criminal justice system sa Pilipinas na ipinaliwanag ni Police Major Aldus Dexter Roa ng SLPPO Picado. Ramdam na ramdam din ang suporta sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng legal counseling at libreng notaryo ng mga dokumento na pinangunahan ni Attorney Police Captain Lourdes Arma Roa. Dagdag pa rito, nagpaabot din ng direktang tulong at serbisyo ang Municipal Social Welfare and Development Office ng LGU Malitbog para sa mga solo parents ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Farm to Market Road sa Tigbawon na Paranas sa Samar na i-turn over na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito ang report ni Charmaine Perito.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Charmaine.
5: I-turn over ang isang bagong farm to market road sa Barangay Tigbawon, Paranas, Samar bilang bahagi ng isinagawang adlaw para habarangay, serbisyo, diretsyo, hatawo. Makikinabang sa proyekto ang mga residente ng Tigbawon at Pabanog, partikular sa pagpapadali ng kanilang biyahe at access sa mga pangunahing pangangailangan, serbisyo at kabuhayan. Kasabay ng turnover ng kalsada, inilapit din sa mga residente ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, kabilang ang health at dental services, social welfare assistance, social pension payout, civil registration, agriculture, peso, lakbay pabasa, feeding program at libreng gupit. Mayroon ding mga serbisyo mula sa Menro Engineering, MPDC, Assessor at Treasurer's Office upang mabawasan ang pangangailangang bumiyahe pa ng mga residente patungo sa sentro ng bayan para sa ilang government transactions. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamamahagi ng libreng bigas, sinimula na sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito report ni Shirley Espino.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Shirley.
6: Sinimulan na ng pamahalang lokal ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga mahirap na pamilya sa lungsod ng Zamboanga. Naglaan ng aabot sa 153 million pesos na pondo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa nasabing ayuda bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa vulnerable sector sa syudad. Inumpisa na ng LGU ang pamamahagi ng 25 kilo ng bigas sa ginanap na handog ng Pangulo, servisyong sapat para sa lahat caravan sa Zamboanga. Ayon sa pamahalang lokal, ang nasabing halaga ay katumbas ng 117,692 sacks of rice. Una nang nakatanggap ang 15 barangay sa syudad at inaasahan sa darating na mga araw ay aarangkada din ang pamamahagi nito sa 83 natitirang mga barangay. Samantala, siniguro ni Zamboanga City Mayor Kimer Olaso na dekalidad na bigas ang ipapamahagi sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Benteng bigas, meron na naipamahagi sa mahigit sa 16,000 individual sa Northern Mindanao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Darito ang balitang hatid sa atin ni Kokoy Medina.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Kokoy.
7: Umabot sa 16,250 individual ang nakinabang sa 20 kilong bigas sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Northern Mindanao. Ang pagbibinta ng 20 piso sa bawat kilo ng bigas ay sabay-sabay na isinagawa sa Bukidnon, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Ang bawat benepisyaryo ay nakabili ng 10 kilong bigas kung saan malaking tulong ito sa kanilang budget pang araw-araw na gastusin. Ayon kay Girly Asinero, isang magsasaka mula sa Barangay Mambuaya, lungsod ng Cagayan de Oro, malaking tulong ito sa kanilang pamilya dahil sa 200 piso makabili na siya ng 10 kilong bigas kumpara sa merkado na nasa 50 piso ang bawat kilo ng bigas. Ipinabot rin niya ang kanyang taus-pusong pasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tulong na kanyang ibinigay sa mga mahirap at mga magsasaka. Ang 20 kilong bigas meron na ay isang prioridad na programa ng gobyerno upang makabili ng mura at dekalidad na bigas ang lahat ng mga Pilipino. Ang pagbibinta ng murang bigas ay pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 kasama ang Food Terminal Incorporated, National Food Authority 10 at mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 18, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
25: From kasaba, saging, buko,
12: all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pa ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan.
10: Boses.
12: Kasama si Alan Alanige.
10: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
11: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Uy, Friday na. Biyernes, ngayon po mga kaibigan ay September 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At tayo po mga kaibigan sa bayang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Pambungad natin ngayong Friday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Bay.
13: Radyo Pilipinas. Traffic!
11: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
14: Yes, good morning. Yes, ay kasamang Alan. Ganon din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin natin silipin ang daloy ng traffic sa EDSA southbound na kung saan nakakaranas na po ng moderate traffic dyan sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. At masusundan yan na dito na sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao, mabagal na ang daloy ng traffic. At tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ortigas intersection. Moderate traffic naman approaching sa may Show Boulevard hanggang makaahon po ng tunnel. Pagdating naman dito sa may bagi ng tramo sa Pasay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue.

0: Santolan MRT diyan na lamang po sa may service road ng Farmers, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. And after ng Aurora Boulevard sa Cubao, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula po diyan sa may pagbaba ng Commonwealth Luzon na flyover, mabigat na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may pagbaba naman ng Libis sa flyover hanggang sa may bahagi naman ng Kalye Industria. At pagdating naman sa may C5J Vargas, moderate to heavy traffic din hanggang makarating yan ng Lanusa. And after ng Lanusa, pansamantalang luluwag yan at makakaranas muli tayo ng moderate traffic approaching Canley Road hanggang sa may Bagong Ilog. Samantalang northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Tagigpuyan, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan ang pagbagal pagdating na po ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bisirano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Pituason, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Ateneo Gate 3. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview approaching Fairview Center Mall. Moderate traffic yan hanggang sa may Doña Carmen. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na po sa may Central Avenue. Papunta naman ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding po natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic, advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna sa mangalan ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
1: Thank you. Thank you so much, si Charlie Nosares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ho ha, mula po sa Department of Health mga kaibigan, kalusugan ng ating mga kabataan ay kabilang po sa mga tinututukan ng Department of Health dito po sa handog ng Pangulo 2026. In fact, lalo pong nilalapit ng Department of Health sa mga paaralan ang tinatawag po na preventive at primary care services. Yan po ay para mas matutukan ang kalusugan ng mga kabataan sa handog ng Pangulo 2026. Sa pakikipagtulungan po ng Department of Education, nakatanggap ang mga estudyante ng libreng medical at dental check-up. Meron din silang nutrition assessment, oral health services, bakuna, health screening at maging laboratory test sa mahigit po na 90 sites sa bansa. Lalo pong palalawakin yan sa darating na mga araw. Nirehistro din po sila sa PhilHealth at sa Yakap para maging mas madali pong libreng serbisyong pangkalusugan at para maagapan din o kaya matukoy ng maaga ang mga posibleng sakit ng mga ito o kaya ay yung kanilang mga health concerns.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Maya-maya tayo po yung makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, ganun din sa Philippine Space Agency o PhilSA. Ha? Mamaya po sa kabuuan ng ating paglilingkod bayan dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories.

0: Stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 14 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin through 1278 kHz Radyo Magazine. Narito muna ang update mula po dyan sa QCPD, Quezon City Police District. Yung pong pinagmulan ng sinasabing security threat sa Quezon City Hall, patuloy na sinisiyasat ng QC Police District.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
6: Alan, masusing iniimbestigahan pa rin ng Quezon City Police District itong naiulat na security threat sa Quezon City Hall kagabi. Kasunod yan ang impormasyong ipinadala ng isang individual sa official Facebook page ng Quezon City Government. Agad nga itong ipinagbigay alam sa QCPD, kaya naman kagabi ay nagkaroon ng sweeping, paneling at inspection dito sa Quezon City Hall compound at mga gusali. Pero wala namang nakitang kahinahinalang bagay o sitwasyon na isa isinagawang pagsusuri. Katuwang ngayon ng QCPD ang PNP Anti-Cybercrime Group para matukoy yung pinagmula ng banta at mga nasa likod nito. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na hindi hahayaan ang paghahasik ng pananakot sa lungsod at pananagutin sa batas ang mga mapapatunayang nasa likod ng pagbabanta. Pinaalalahanan din ng Quezon City Government ang publiko na huwag gawing biro o gamitin sa pananakot ang mga ganitong uri ng banta. Hinikayat din ng publiko na kung may nalalaman o mahalagang impormasyon nakaugnay ng insidente ay agad ipagbigay alam sa mga otoridad o tumawag sa QC Helpline 122. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Noemi, ma'am, magandang umaga po.
7: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at maraming salamat po sa oportunidad.
5: Yes, ma'am. Hingi lang po umuna kami ng update dito po sa patuloy pa rin pagtutok ng ating Philippine Coast Guard. Yan po sa MV June Aster sa karagatan ng na nasunog dyan sa karagatan ng El Nido, Palawan, ma'am.
7: Yes, Sir Alan, i-correct lang po natin, that is in Coron, Palawan.
5: Ay, sorry. Oh, Coron, Palawan. Yes, Coron, Palawan. Opo.
7: Yes, Commodore. Tama po kayo. Regarding po sa bilang po natin, 43 survivors pa rin po tayo 77 fatalities. We have 8 reported missing, a total of 128 based po yan sa ticket manifest. So again, Sir Alan, ito pong pagbabago ng numero ng mga missing na mga individual ay base po yan doon sa mga pasahero na initially na nasa ticket manifest at hindi po nakasakay. So the Philippine Coast Guard also conducted verification dito sa 4 na tao na ito, and napatunayan nga rin po natin, no? Nakita rin po natin sila personally and through the video call po na hindi po talaga sila nakasakay sa barkong yun.
5: Ayun, so kumbaga hindi sila kasama na ngayon doon sa mga binibilang dahil confirmed na sila pala in the first place ay hindi nakasakay doon sa barko.
7: Yes, Sir Alan. Base po sa usapan po natin, nagkaroon daw po ng pagkakamali sa pagbili ng ticket. So initially, Coron to Manila daw po dapat at ang nakuha po nila ay Manila to Coron. Kaya nakasama po sila sa ticket manifest.
5: Mm-hmm. Okay. At noong unang magkausap din tayo tungkol dito, may nabanggit kayo na ang Philippine Coast Guard ay nakikipagtulungan maging sa Public Attorney's Office at sa iba pang mga ahensya kaugnay ng posibleng tulong naman, ika nga, para doon sa mga naging biktima ng sakuna na ito. Ma'am.
7: Sir Alan, pagdating sa legal assistance, yung atin po talagang abogado sa Philippine Coast Guard, ang atin pong dinala dito sa Coron, Palawan, no, para magbigay po ng legal assistance sa mga pamilya po. Yan po ang naging direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan. Actually, kahapon ay nagsimula na rin po at may mga pamilya na rin po tayo natulungan pagitan po sa mga possible claims po nila. Ano po ba ang dapat at appropriate na makukuha po nilang assistance?
5: Okay, ayun. At we understand na nakipag-ugnayan na rin sa ating mga otoridad, including the Philippine Coast Guard, yung kapitan noong nasunog na barko, itong si Sarmiento, Commodore.
7: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Nung nalaman po natin na voluntarily nag-appear si kapitan doon sa kanilang shipping lines, kasama rin po ang pagpresenta po sa kanya sa Emergency Operations Center ng Coron, tayo rin po ay nakipag-ugnayan din po kagad doon sa shipping lines na ito. At nagkaroon po tayo ng pagkakataon ang ating po mga kasamahan no, na makausap po siya. So yun nga po, I believe Sir Alan, nakita nyo na rin po yung kanyang ibinigay po na statement. So halos pareho lang din po ang naging naratibo po at naging account po ni Kapitan during po our initial inquiry.
5: Ayun, at as we speak, ano ang pagtutok ngayon ng PCG dyan po sa nasunog na barko na yan, ma'am?
7: Unang-una po, Sir Alan, napakahalaga po na talagang masuyod po natin yung kabuuan ng barko para makita po natin ano po ba yung mga pieces of evidence na makakatulong po sa ating investigasyon. Ngayon po, as we speak, halos 100% na rin din po ng cargo deck ang atin po na-penetrate, same as to the accommodation area, yung sa may bridge, sa may crew accommodation, kasama po yung passenger accommodation. Ang kinukompleto na lang po natin, Sir Alan, is yung engine room.
5: Mm-hmm.
7: Patuloy po ang sinasagawa nating siphoning, although kahapon, naging significant po yung pagbabawas ng tubig. So once na matanggal po natin yung tubig at makapag-conduct po tayo ng assessment sa area, sa buong engine room, then that's the time po that we can submit all the evidence para po sa kabuuan ng ating investigasyon.
5: Okay, at sa kasalukuyan, ilan pa yung pinaghahanap o unaccounted for base doon sa bilang ng mga naging pasahero ng nasunog na barko, ma'am?
7: Ngayon, Sir Alan, ang reported missing po natin ay 4 pa po. Based po yan sa ticket manifest.
5: Mm-hmm. Okay, meron namang insidente ng pagsadsad ng MV Roro Master 5 diyan naman sa karagatan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ano naman pong latest tungkol dito, ma'am? Please.
7: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Kahapon po ng madaling araw, no, nakatanggap po tayo ng report na accordingly isang Roro passenger vessel po ang napaulat na sumadsad. Halos 30 meters po ang layo sa shoreline ng Barangay Udalo sa may Abra de Ilog, Occidental Mindoro. So initially, ang barko po na ito ay bumabiyahe mula Port of Batangas papuntang patungong Port of Abra de Ilog at may sakay po na 114 passengers. So agad po, pagkatanggap po natin ng information, agad po na rumisponde ang Philippine Coast Guard. Tayo po ay nag-deploy ng ating mga tauhan at nakipag-ugnayan po tayo sa kapitan po ng barko, sa shipping company at sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. So lahat naman po ng pasahero nito, Sir Alan, ay atin po ligtas na nailipat sa Port of Abra de Ilog. Kasama rin po yung, actually sa nagawa natin is yung assessment po ng barko. As we speak, wala po tayong nakikitang anumang oil spill or water ingress sa barko. Tayo na rin po ay nakipag-ugnayan sa shipping company na for the possible deployment ng ating tugboat para mag-refloat na itong barko. At initially po, Sir Alan, ang naging resulta ng ang initial na investigation po natin, lumilitaw na itong barko ay nakaranas daw po ng isang gyro compass failure na posible naging dahilan ng pag-list nito sa tinakdang ruta at kasunod po ng pagkakasansad.
5: Ayun. So, ibig sabihin, yung kanyang tawag doon, mga aparato na may kaugnayan sa global positioning system, para mga ganon.
7: Yes, kasama po sa navigation, Sir Alan.
5: Navigation equipment ang naging posibleng sanhi. Kaya, nawala sa takdang ruta, sumadsad kahit na 30 meters away pa from the shoreline.
7: Yes, tama po. 30 meters po yung sinasaran po niya sa area po ng barangay Utalo po.
5: Okay, so lahat naman ng mga passengers and crew nitong itong ro-ro na ito ay nailigtas ng ating Philippine Coast Guard, ma'am.
7: Yes, ang kagandahan po nito, Sir Alan, no, maaga rin po tayong nakapag-responde at napuntahan ang ating mga pasahero at nakapagbigay po tayo ng instruction. So, naging kalmado rin po itong mga pasahero natin, kaya wala rin po tayo nang iulat na anumang insidente dito. So, nagpapasalamat din po kami sa kooperasyon ng mga pasahero nitong passenger vessel na ito at nailigtas po natin sila lahat na nai-transfer sa May Abra de Ilog.
5: Yes, ma'am. Okay. Isang puntos na lang, Commodore Noemi, ma'am, sa kasalukuyan, wala namang mga prohibition sa paglalayag sa iba't ibang mga ports natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, ma'am.
7: Ngayon po, Sir Alan, wala po tayong anumang suspension or cancellation ng mga trips po sa ating pong area of responsibility.
5: Opo. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates mula sa Philippine Coast Guard.
7: Yes, maraming salamat din po, Sir Alan, at magandang umaga po.
5: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Si Commodore Noemi Kebiab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 25 and a half minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Good morning din mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. At syempre, ganun din sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional.
8: Narito ang paliwanag ni DCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sabay ang broadcast sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 29 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Narito muna ang update mula sa Office of Civil Defense. Yung pong mga apektado ng habagat sa Pampanga na hatiran ng tulong. Sa ilalim po ito ng hatid tulong sa sambayanan ng Office of Civil Defense. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
13: Yes, Basalan, kahit bumubuti na ang lagay ng panahon, tuloy-tuloy pa rin ang paghati ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng sunod-sunod na mga pag-ulang dala ng habagat sa Central Luzon. Sa ilalim ng hatid tulong sa sambayanan, inihati ng Office of Civil Defense ang ikatlong batsa ng mga tulong para sa mga binaha sa lalawigan ng Pampanga. Aabot sa 2,700 bote ng tig-6 na litro ng inumin tubig, 900 at 60 sako ng bigas, mahigit 1,000 hygiene kit at mahigit sa 1,000 non-food item family packs ang ipinamahagi sa mga bayan na San Simon, Minalin, Santo Tomas, Cubao, Bacolor at Santa Rita. Una na nanggatid ng tulong ang OCD sa mga apektadong bayan sa Marilao, Bukawe, Baligtas at Giginto. Gayun din sa mga bayan na Kalumpit, Agunoy, Paumbong at Bulacan sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay Undersecretary Harold Cabreros ng OCD, tulong-tulong ang mga tauhan ng Philippine Armed Forces of the Philippines, gaya din ng Philippine Coast Guard, sa paghahatid ng tulong na sa mga kababayang nasa ranta ng kalamidad, salig na rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ay Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Nagatid po ng update mula naman sa Office of Civil Defense.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: 32 minutes na makalipas ang 7 a.m. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa FIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makihingi tayo ng update sa patuloy po na pagtutok ng FIVOLCS sa mga active volcanoes sa bansa. Makakausap natin muli this morning, Director Teresito Bacolcol ng DOST FIVOLCS. Director Bacolcol, sir, maganda umaga po.
14: Yes, sir. Maganda umaga rin po sa inyo.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga updates sa patuloy po na pagmamonitor, pagtutok ng ating FIVOLCS dito po sa mga active volcanoes. Director, please.
14: So, apat pa rin yung vulkan natin na may alert levels. Una yung Taal Volcano. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng apat na volcanic earthquakes. And kahapon, meron tayong sulfur dioxide na measure. Pero mababa lang naman ito, nasa 183 tons per day lamang. So right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And again, yung paalala sa mga kababayan, huwag pumunta doon sa Taal Volcano Island kasi that is a permanent danger zone. Now, yung pangalawang vulkan na may alert level would be alert level ang Mayon Volcano. For 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And wala na yung rockfall events na napapansin sa Mayon Volcano. In fact, it's the 11th straight day since September 7 na wala na tayong na-record na rockfall events. Wala na rin tayong na-italang pyroclastic density current. And wala na rin tayong yung Sumbolian activity. Magtakal-takal na. More than 52 days ng straight na wala tayong Sumbolian activity. And kapag yung sulfur dioxide, nasa 887 times per day. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. Yung Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 10 volcanic earthquakes. And kahapon, may sulfur dioxide tayo na measure, nasa 3,042 tons per day. And wala tayong as emission activity for the past 4 days. Right now, similar to Mayon, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. So, yung last na may alert level would be ang Bulusan Volcano. Ang Bulusan Volcano for the past 24 hours, we recorded 5 volcanic earthquakes. And kahapon, may sulfur dioxide tayo na measure, pero masyado itong mababa, halos negligible na, nasa 12 tons per day. So, similar to Taal Volcano, ang Bulusan Volcano ay nasa alert level 1. So, again, paalala na sa pinakababayan for Mayon Volcano, walang dapat pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. For Bulusan Volcano and for Canlaon Volcano, ang permanent danger zone natin is 4 kilometers.
5: Ayun. At meron kayo nabanggit na for the past how many days halimbawa ay hindi nagkaroon ng mga volcanic activity. Meron bang mga indikasyon sa kasalukuyan, Director Bacolcol, sir, na maaring magbaba na ng alert level sa alinman sa mga volcano na tinututukan natin sa FIVOLCS, sir?
14: Well, kapag patuloy, lalo na sa Mayon Volcano, kapag patuloy yung pagbaba ng ating mga parameters, pwede natin ibaba ito to alert level 1. But right now, alert level 2 pa rin kasi meron pa rin tayong crater glow na napapansin kapag gabi.
5: Okay, crater glow, napapansin pa rin dyan sa Mayon Volcano paggabi, ika nga, nandun. So, ibig sabihin, pagkaganyan eh, baka yung mga turista, magtatangka na naman lumapit for a better view, Director.
14: Yes po, kaya paalala natin, huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. Sa Legazpi naman, may mga vantage points tayo kung saan nakikita yung crater glow sa gabi. Lang outside the 6-kilometer permanent danger zone. So, dapat doon lamang sila.
5: Okay. Well, in closing, Director Bacolcol, muli paalala mula sa FIVOLCS, para sa ating mga kababayan at na nanonood at nakikinig ngayon, dapat palaging handa, palaging ang top of mind ay kaligtasan. Please go ahead, sir.
14: Yes po, again, paalala natin sa ating mga kababayan. Again, we have to accept that we're part of Pacific Ring of Fire, so every now and then, meron tayong paglindol and volcanic eruptions. Lalo na sa yung mga nabanggit natin ng mga vulkan, tandaan natin na nirecommend natin na dapat walang tao inside the permanent danger zone. Sundin po natin yan. Yan po ay pasok ng kaligtasan. Kasi anytime, pwede magkaroon ng phreatic eruption. Nangyari po yan without warning. So, kapag nasa loob tayo ng permanent danger zone at karoon ng phreatic eruption, baka maging casualty pa tayo.
5: Opo. Director Bacolcol, sir, salamat ng marami sa mga update mula sa FIVOC, sir.
14: Maraming salamat din po.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Si FIVOC Director, si Dr. Teresito Bacolcol.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 38 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan na muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
20: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
0: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 42 minutes makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Space Agency. Kung niyo pong maalala, mga kaibigan, na kapulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito pong sa kanyang pagbisita sa India. Ito pong Indian Space Research Organization. Of course, sila po'y makakatuwang ng Pilipinas pagdating po dito sa iba't ibang mga aktibidad na may kaugnayan sa space, ano? Gaya halimbawa nitong sarili nating satellite system, ha? At yan ho ang hihinga natin ng karagdagang mga update at detalye mula sa Philippine Space Agency. Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang Head Executive Assistant diyan po sa Office of the Director General ng Philippine Space Agency, si Sir Rosel Nino Vicente. Sir, magandang umaga po.
21: Magandang umaga at maraming salamat sa pagkakataon na makapagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa nangyaring pagdalo ng Pangulo sa nangyaring 18th BRICS Summit.
5: Yes, of course. Dito po sa pagdalo nga ng Pangulong Marcos dito sa 18th BRICS Summit sa India, no? Kasama sa mga nakausap niya, ang counterpart ng Philippine Space Agency diyan sa India at in-explore na itong mas matinding pagtutulungan ng Pilipinas at India kaugnay ng halimbawa satellite system dito sa ating bansa. Please share with us additional details tungkol dito, Sir Rosel.
21: Okay po, maraming salamat. Kung maalala po natin noong nakaraang taon sa imbitasyon ng Indian Prime Minister Modi, pumunta po ang ating Pangulo sa India para sa isang state visit. Ito po yung naganap Agosto 2025.
5: Opo.
21: Doon po sa state visit na iyon, magda po ang Philippine Space Agency at ang aming counterpart, ang ISRO, ng isang kasunduan na ang parehong ahensya ay nag-uusap at magtutulungan sa larangan ng science and technology. Yung pong nangyaring meeting noong nakaraang weekend, isa po itong hakbang sa pagpapalalim ng kooperasyon sa dalawang bansa.
5: Okay. Well, of course, mas malalim na kooperasyon na pagtutulungan sa aspetong ito, di ba? Halimbawa, ni-imagine ko, sir, sa Philippine Space Agency, halimbawa, yung sa pamamagitan ng bakabagong teknolohiya, ay mamonitor natin specifically, halimbawa, yung magiging kalagayan o yung volume ng rainfall sa isang particular na lugar. Kasi, halimbawa, una, dinudugtong ko muna ito dito sa, halimbawa, sa climate change. Ngayon, nandiyan ang El Nino na sinasabing yung level ay tataas towards the end of this year. Ano, ano ang relevance ng ganitong uri ng mga kasunduan, ika nga, sa aspetong yan, sa climate change monitoring, sir?
21: Okay, maraming salamat po dyan. Pero ang India po kasi at ang
5: Opo, sir. Sir Rosel. Ayan, babalikan natin si Sir Rosel Vicente, ang Head Executive Assistant ng Office of the Director General ng Philippine Space Agency. At ang kanyang binabanggit na rito ay yung may kaugnayan sa climate change monitoring. Ha? Mamaya, siyempre, pag-usapan din natin yung epekto o yung benepisyo ng mga pagtutulungang ganito sa sektor ng agrikultura, sa disaster preparedness, at even sa komunikasyon. Ayan, okay. Naka-ready na. O, ready na ulit si Sir Rosel, sir.
21: Sorry.
5: Opo.
21: Hello, sir. Pasensya po.
5: Okay po. Go ahead. Go ahead. Okay. Yes, sir.
21: Sige. Okay. Babalikan ko lamang po. So, doon po sa naging meeting ng ISRO at PhilSat ng ating Pangulo,
5: napapansin
21: po natin na ang India po at ang Pilipinas ay merong mga parehong mga disaster na nararanasan.
5: Mm-mm.
21: So doon po sa nangyaring meeting, meron pong dalawang area of cooperation na maaaring gawin ang PhilSat at ISRO.
5: Opo.
21: Una, pagtutulungan po sa ng dalawang bansa sa pagbuo ng isang satellite na particularly umaaddress ng mga problema natin sa disasters. Okay. So, noong 2025 po kasi, ang NASA at ang India, bumuo sila ng isang satellite na tinatawag nating NISAR. Isa po itong radar satellite na layunin ay kumuha ng datos para mas maintindihan yung pagbabago ng mundo dahil sa climate change.
5: Mm-hmm.
21: So, yung satellite po na iyon, ang gumawa ng payload o yung bala o yung camera ng satellite router ay ang NASA, at ang gumawa naman ng bus o yung katawan ng satellite ay yung ISRO. So isa po siya magandang halimbawa ng pwedeng gawin ng dalawang bansa, ng PhilSA at ng India. Dahil nga po meron tayong mga parehong problema, so pwede po tayong mag-cooperate. So magsisimula po iyon sa pagkuha ng datos mula sa NISAR sa sinagagamit natin yon. At magkakaroon din po ng mga workshop at pag-aaral sa posibleng maging misyon na isang satellite na bubuuin ng PhilSA at ISRO.
5: Mm-hmm. At yung binanggit mo na halimbawa mag-materialize na ito, yung mga gaganap ng mahalagang papel sa monitoring ng mga data na manggagaling sa satellite ay sasailalim mm-hmm. din sa matinding training, ika nga, Sir mm-hmm. Rosel, ano?
21: Mm-mm. Tama po yan.
5: Okay. At yung isa, sabi mo may dalawang primary areas na napagkakasunduan sa aspetong yan, ano? Una, itong ang climate monitoring. Ano yung isa pang very important area of cooperation, sir?
21: Apo. So, pangalawa, pagbibigay po ng India ng suporta sa PhilSA sa pagsusuri ng posibleng maging launch site sa Pilipinas. Maaalala po natin nung SONA, sinabi po ng ating Pangulo na magkakaroon ng isang test launch of a sounding rocket dito sa ating bansa. Ngayon po, ang ISRO po kasi, meron silang mahigit 60 taon na nakaranasan sa pagpapalipad ng mga rocket. Actually, noong 1960s, nagsimula lang din ang India sa isang test launch of a sounding rocket. Na yun naman din ang ating gagawin ng February 2027. So, dito po sa ating nag-iusapan, matututo po tayo sa mga natutunan din ng PhilSA ay ng ISRO sa kanilang 60 years ng paglo-launch ng rocket. At dito po, gagamitin po natin ito para sa pagpili pa ng iba't ibang mga launch site na pwedeng gawin sa bansa.
5: Ayun, okay. Ito ba, kasama ba, Sir Rosel, ang area ng communication dito sa mga posibleng layunin ng ganitong pagtutulungan ng dalawang bansa?
21: Maaari po. Na mature na po ang karanasan ng ISRO sa space. Marami na po silang nagawa. At syempre po, tayo dahil nagsisimula tayo at nagpapalalim ng ating mga ginagawa, maganda po na matuto tayo sa experience nila para po mas makapag-leapfrog at mas maging advanced yung ginagawa natin dito.
5: Ayun, okay. Nako, Sir Rosel, salamat ng marami sa mga updates na ito mula sa inyo dyan sa ating Philippine Space Agency, sir.
21: Apo, salamat po.
5: Yes, sir. Thank you. Si Mr. Rosel Nino Vicente, siya pong Head Executive Assistant ng Office of the Director General ng Philippine Space Agency.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oy, sandali lang mga kaibigan, ha. Bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
23: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
22: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
23: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
22: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
23: A poem for you.
22: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
23: Till I met you.
22: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
23: I love you more each day.
22: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Weather update muna tayo mga kaibigan. Direct na mula po sa Pagasa Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas. Weather.
5: Ihatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning.
7: Good morning po sa inyo. Sa ngayon po, yung ating minomonitor na low pressure area ay huling namataan sa coastal waters ng Dumaran, Palawan. At hindi pa rin po natin nakikita ang magiging bagyo sa mga susunod na araw. So possibly po, within the day ito ay tatawid dito sa may Palawan hanggang makarating sa may West Philippine Sea at unti-unting lalayo ng ating bansa ngayong darating po ng weekend. Asalang mataas sa tsansa ng ulan ngayong araw over Visayas, ngayon din ang Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Batangas at Quezon, lalo na po mamayang hapon hanggang gabi. So make sure na mayroong baong payo kung lalabas po ng bahay. Other areas ng ating bansa, including Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies at may chance lamang po ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms simula po sa tanghali hanggang sa gabi. At yung minomonitor natin ay sa pambagyo, si Severe Tropical Storm Dujuan. Hindi naman ito papasok po ng para patungo dito sa may pating Central Japan by early next week. Yan mo na ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning po.
5: Thank you. Si Benny Estareja, direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayon pong umagang ito ng Friday, September 18, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mark Bukeron, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
24: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
24: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century,